0: Uric acid nga nagakadto sa mga joints kag nangin kabangdanan sang gout kag impeksyon. Gani, hindi pagpabayi nga magbatsyag sang sakit dala sang gout, subong pa lang mga karadyuman maginom na sang suplemento nga may madamo sang omega-3 fatty acids. Ang Dr. Pinoy Squalene, suno sa pagtuon, ang omega-3 fatty acids kag squalene yang ngayara sa Dr. Pinoy makatunaw sang pagpalamanog, makapadamo sang ligaments kag nagapabaskog sa mga muscles. Ang Dr. Pinoy Squalene nagapugong man nga magsaka ang uric acid nga alin sa pagkaon kag nag-supply sa lawas sa manabadamo nga omega-3 ganit malikawan ang mga hubag kag bukol sa joints. Ganit Dr. Pinoy Squalene Capsule masaligan sa tupa.
1: Mga karadyuman, sa mga palamati naton subong aga kung gamit panguma, hindi ka mo magkalipat kadto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing General Services Incorporated. Ara sila sa Maylawaan Village sa Balantan Saro. Choy, tanang nga gamit pangumara da. Hambalon mo lang si Ma'am Susan or si Sir John Erland Pudadera, naton gin refer ka mo di Busa Idol. Di ka mo maguya-uya. Ang 3,000 pesos mo ngagin bakal dito, may ara ka na sang coupon. Ang coupon ngayon na bunuto naton sa December 5, ang grand prize naton traktura, Kubota traktor brand new, bisan pisos way ka baklon or way ka maabiyan sang gastuson. Kay imo na. Nagbakal ka dito, may chance ka pa nga magdaumabian sa Kubota Traktor. Gani sa mata para pati natong ka, madamo pa nga mga papremyo ha. Hindi lang Kubota Traktor, kundi madamo pa nga mga nagahulat sa inyo nga mga papremyo. Gani mga karadyuman, sa mata para pati natong, ganto na sa Iloilo New Agri. And, Radyuman Mags, soon matilawan mo na to ang kape di ina. Misis kami ka po ni Ma'am Susan. Silang gumang patilawan ko gilintangan newsroom. Sang kape kag hot choco. Ano imo hot choco kung kape ka?
2: Hot choco.
1: Ang hot choco sang kape di ina. Ay iniya hindi ni ano ah, bangod nga kilala ni Ma'am Susan ha. First time ko yara Juman Mags gay. Nubala mo ga inom ko di sa tubang tao.
2: Oo.
1: There is dalom ga order man ko di.
2: Oo.
1: Medyo layo gid.
2: Lain kid.
1: Lain inang pino-pino sa bala. Naging kapila ko nuna nga gingaling do one do kawalo something
2: wow, kakao.
1: Da yung pagsuyo po Mags isa ka namit. Mapuli magpuli ko tumagi ko yas barutak bakal ko. Hindi ya libre ha, mabakal kuya. Ang mabakal mo lang na Radyuman Mags sa kape di ina lang dito lang sa barutak, hindi mo mabakal
2: sila
1: sa iban.
2: Sila man ilaman kakao.
1: Si ilaman kakao, ilaman sila man ga ano.
2: Pagaling.
1: O sila ga pagaling, sila ga wow. Ga ubra. As in gidya. Sino ko gani mabalik ko to, lantawan niyo lang sa vlog ko bala. Kay amazed lang ko bala kay first time ko kainom sang kape nga to o sang chachoko. Ganun na namitan gi kuya.
2: Mm-mm.
1: Ti amo na nga siling ko, patilawon ta kamo nga mga girls diri. Kaya ibalan ko, kung makatilaw ka mo, mabakal na ka muna dayon. Sa mga tapalapati nato kay Ma'am Susan Aurelio, Ma'am, salamat gid kagmaayong aga. Thank you gid sa mga suki nato kay Parinik ha. Pinyasari sa Nis Food House, Parinik, maayong aga. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Dari sa aton nga papangalagad mga karadyuman, standby na sa programa Straight to the Point. Ako si Radyuman Reagan Sugabo Arlos.
0: Radyuman Magi Maleriado.
1: Maayong aga.
3: RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tahak RMN.
5: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sa ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, ganit, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas, abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
9: Kargado!
8: MaxFit, kargado!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
12: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: This song is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

0: Maayong aga, good morning mga karadyuman. Ari kita sa adlaw na nga Martes, Agosto 4, 2026.
1: Tatak RMN.
0: Kamusta na ang aton nga mga suki sa kanginan? Kamusta ang aton nga mga parents? Nakabayad na kamo sa prelims ang inyo mga kabataan? Kung wala pa kamo kabayad sa prelim, pareho kita. Ginatuktok na sa bata mo, blaw. Pa? Bayad naman to pa prelim. Te, hunos naman si Papa eh. Kalawa ay gali, no? Nga, pagbugta mo sa aga, barong ko rin sa bata mo pa, mabayad ta pa prelim. Sinong kupila? Sila niya amo ni ho. Sinitulo ka. Amo nang balatsagon man guro ni nanay kag ni tatay sa una, no? Nga mag-wise la kwarta. Doon yung mambas lahat. Tay, nay, mabayad naman kami ito na i-exam. But amo ning problema ta kamalmahal lagi diyan sa edukasyon subong way naging sang libre. Sang unang libre iti subong ang iti wala na ginabutang na sa punong. Sa mga tampalamati natin mga karadyuman, sa pangalan ni Radyoman Noviguaso, ako naman si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
1: Tatak RMN.
0: Standby ha, sa aton sininga pagpangalagad subong aga. By the way, ginatamyan ko si ano, si Parinik Piñasales. Parinik, good morning. Kay Toto Sabas Arlos, to, mayong aga. Salamat gin sa pag-upod ha. Diri sa aton sininga pala tuntunan. Good morning, good morning. Kag sa ibang paginaton sininga mga pinalangga nga mga tagpalamati, mga karadyuman, ari ang mga talulupang dunta nga mga balita nga mga impormasyon. Subong mga karadyuman, 10 o'clock sininga aga nagapadayon ang ginahiwat sining impeachment trial. And diri na kita sa pag-usisa kun bala may ara gid man sang ginkawat. Okay? Kun may ara gid man sang ginlustay. Si Vice President Sara Duterte labi na gid sa iya nga confidential kag intelligence man.
1: Tatak RMN.
0: First time sa history sang Pilipinas nga may ara sang Vice President nga may ara sang confidential fund sa iya sirimabian nga position as Vice President of the Philippines. First time sa history na ang Department of Education under sa leadership ni Vice President Sara Duterte may ara man sang intelligence fund. Pinakauna ini and subong ginapangita kun balagin gasto ini sa maayo. Ang akon bilang pumuluyo sang Republika sang Pilipinas, why gin man para sa akon gamater gida, no? Kung may intelligence or may confidential fund, kung gingamit malang sang eksakto. In a way, unway malang nagkadto sa bulsa ya isang iban, ginhatag ina sa mga nagakinahanglan, ginhatag ina maabiyan sa deserving, no? Ginbulig ina para sa deserving ng mga Pilipino. Why man ginkaso? Ang lain lang dira, kung may ara ka sang confidential funds and gingamit ni mo sa iban siringa tao para nga maka-income, amo na iyang malain. Kag dira subong nagatutok ang impeachment trial. Ang prosecution, nagatipon sila sa mga ebidensya and kagapon gin-present nila ang isa sa mga auditors sang commission on audit. Kag dito nila ginhimay-himay nga may ara sa mga questionable nga mga transaksyones, may nakitaan ang COAS nga mga questionable nga mga papeles sa pag-release sang kwarta, no? Kag pag-withdraw sang kwarta sa bangko, halin sa order mismo sang opisina sang Vice President. So all in all, ang sa DepEd alone do mga 100 plus million, ang sa Office of the Vice President mga 600 million ang ining kwarta mga garadyuman nga ginapangita. Now, sana siling tanagani, hindi kita luy. So, hindi magkita magpatama, gid ka, discuss siling kung higit man nagtaka-insindi. Diri lang kita sa na-insindihan natin. Ang na-insindihan natin, subong, nga may ara sa mga allegedly fictitious name. No? Ginuloobra lang ang mga pangalan nga amo kuno ang nag-receive sang sining payment may ara sang 50,000, may 60,000, may 80,000 para ma-justify. Nga gin-disburse ang kwarta, gin-gamit ang kwarta, and na-receive mga graduman sa mga tao as requirements sa mga dokumento nga ginapasa sa Commission on Audit. Now, tisubong adlaw dugangan pagid nato ni na kay mamati pagid kita sa prosecution. And medyo hindi masabad kagapon kay way gawaga sinabad man ang mga senador judges. Kag ang sa prosecution or ang sa depensa, way man gawa sa gili kay object. Kaya objectan mo pa ni Abi kay ang mga dokumento nga ni haliman ni sa kuwa. Kag ang ginahambal sa testigo, hindi inya personal opinion. Ang testigo is a lawyer and certified public accountant. So, hindi mo sa ma-question. Amo na nga, way man duro, kita nabatian ng mga objection, Your Honor. Laka lang. No? Malaka lang. Pero, dire kita iya sa medyo exciting part para sa akin. Iningin ang bali lang ang mga fictitious name. Fictitious gid man bala ini. Why gid man bala ini naga-exist? If indeed, kung naga-exist, di makita ina sa records sa Philippine Statistics Authority. No? May kuan ka dada eh. May birth certificate ka dada eh. Di ba? Tanan nga tao sa Pilipinas, basta nga na tao ka sa kag na-restro kaya pagkatao mo like sa ospital o iban gani subong sa mga hilot. Ginaparegister ikaw, ginadala ka sa munisipyo. Tiko naka-restro ikaw, automatic may pangalan ikaw. For example, ari subong ang mga pangalan, allegedly, daw medyo para sa iban siling nila, doon nagabagting ang ila dulungan kung mabatian nila. Nga base kung wala ini nag-exister. Okay? Pero ako yan personally, hindi ko yung magambal nga wala nag-exist, ha? Kaya base kung nag-exist man, sa kanamunaan mo sa tao sa Pilipinas, ang mga apelyido, subong gani, ginaburubaliktad na lang. Kung papiliyon nyo kung saan apelyido ko, ay, pangitaon ko yung mga sikat ng mga apelyido, siguro nagsikat man ang apelyido nga, Chimpo Katsila, Damos La Cuarta, Chimpo Americano, Damos La Cuarta. Pero subong, may mga apelyido nga, doon hindi ka gani, may magpating nga may apelyido nga muna mo. Hindi lang ma

parang kapag kabati balas ang tawo, oh, sus, manggarano ni gulong mga bata nga ni. Kaya mga pangalan nilang subangko, Lance Peter Goodrich. Te, lang tawab na. Grabe nga ngalan, Lance Peter Goodrich. Te, sino abi mahambal nga hindi na bata, purinan. Abi. Lantawa nyo lang ang itsura sang amay, kay daw purinan. Ang ikadawa ko nga bata, si Princess Lei Shilane. Kita mo lang. Ang ikatatlo, si Kin Aisha Lian. Ang ikaapat, hindi si Mrs. magsugot sa iban. Tisiling ko, way matamay mo, kaya hindi kami magsugot. Sala na iya kung mangita kapag sa iban, may asawa ka. Sa iban kapag hindi mo yung mga ngita. Hindi bala radyo man, Jason. So, hasta lang ko sa ikatatlo. Kaysa ikaapat, base kung malabaan kita. Tiyari mga pangalan, radyo man, Jason. Names on the record nga nakuha sang prosecution and allegedly ini mga pangalan nga ini mga way kuno ga exist. Ah, mabalaan ta na sa ulihi kung way ga exist. Ano ni mga pangalan? Number one, Miggy Mango or Miggy Mango. Mingo or Miggy Mango? Oh. Number two, Fernando Tempura. Tempura ba? Si kung Japanese dyan. Namitan ko sang tempura na sang Japanese nga restaurant. Tinan lang ko mag-mention, may nagabayad sa akon. Pero namitan ko sang tempura nila. Kapil pa daw sausawa nila na suskan na namnanam. Chippy McDonald. Ang McDonald guro, do damo na. McDonald damo guro na. Kay, may ara ginayag exist. Pero sa Pilipinas, ay takbalo, no? Ti ang imo nga apelyido foreigner, mamantiner ka di sa confidential fans. Number 4, Gina Kulka. Pao Kulka? Basi may ara man Kulka. Ang Kulka nga apelyido do may magpagkaruso, do may pagka Ukrainian Charles. Next, Lucky you. Tengko! Bilang-bilang ang mga ngalan. Lucky you, Tengko! Grabe no, ginbutang ka dyan ang kwan, ang iyang middle name. Lucky you, Tengko! Dudong Bunal. Dudong Bunal or Bunal or Bunal. Pining Garcia. May mga ngalan. Ray Pinoco. Mikoto Fukiko. Sadya ka di. Sadya ka di. Oh! Ari di oh, ngalan oh. Mikoto Fukiko. Tinunto ka daya. Bukot maya dya. Mikoto? Diba si Japanese ni Rajuman Jason? Oh, ari nakabutang oh. Mikoto Fukiko. Dayos dya. Lintugan. Ining Mikoto Fukiko nga ni. Disgrasya gini daw. Sadya gini. Sadya dya. Next, Cindy Kato. Oh, no, no, naghahatag ka bala. Cindy Kato. Ang kat niyang apelido is C-A-T-H. Then another separate nga ang O bala. Oh my goodness. Na, amo na O. Oh. May apelyido nga muna ha, O. Kat O. Do na gatag O, Kat O. Nay nang ginway gintawan ko. Ay bilang-bilang. Guwapo nga mga pangalan diyan. Next, Gina Hasa. Gina Hasa, pero kung basahon mo as Ilonggo Gina eh, Gina Hasa, Gina Hasa. Next, Xiaomi Otso. Xiaomi? Yung bago man lang na yung Xiaomi. Nga mo din mga cellphone diyo, Xiaomi ni Otso. Ah, ari pagi dyan. Ari ginlalala yaw. Malo! Wow! Ah, let's see ka.

0: Ah, buta. Nung tuning. Abi yung imo-imo, na hindi na imo-imo. Amo ni mga pangalan, no? Gin-post ni kuano ni Ma'am Heidi Mendoza, ang kuwa auditor blasong una. Malo! Wang! Wow. Ti ang wang ni, do may pagka-Chinese ni siya, no? May pagka-Chinese o pagka basi kun kuan bla, basi Taiwanese. Chino pa siya. Chino pa siya. Si, daw sino? Sino pa siya? Chino pa siya. Eh, inbinto gini yung mga ngalan daw. Inbinto gini. Allen, are-are-are, si Jay Camote. Ang kilala ko diya sa amon, ardi si Don Camote. Ardi sa amon, no? Si Don Camote, ang disc jockey bila namon sa IFM. IFM, this is Don Camote. Only here on 95.1 IFM. Ambot sa kanding may bang. Batihan mo na dasa. Next, Alin Dico. Alin Dico, do may ara na niya? Or Alan Dico? Alan. Ah, Alan Dico. Do something mo na eh. Alan Dico. Ada D. Ada D. Aba, wari kinang lalalala. Ay, bilang mo. Aring lalalalaw, tumuwad siya. Ah, buisit. May mga muna yung mga ngalan. Eh, sa mga tapo na mati natin, kapati ka mo nga may ngalan nga mga tumuwad siya. Buisit. Ang tumo niya is T-O-M-M-O, tumo. Daon, wad. Wad siya is W-A-D-S-I-A. Tumo wad siya. Alintikan niya dyan. Next! Grabe. Grabe nga mga ngalan. Tinigasan! Hindi nakadlaw ko lang eh, pero sa totoo lang, guro ka pamati ka mo, daguro, kapati ka mo. May mong gimana nga ngalan, ha? Daw mo na buda. Tinigasan. Next, Aniger. Aniger. Dayon, Maria Makati ako. Ah, sadya-sadya, gini yung mga ngalan. Makati ako. So kung basahon mo, Makati ako. Kag ang pinagkatapusan, Malachi oy chinko. Malaki. Ay, bilang-bilang. Malaki oy chinko. Grabe. Kita mo na ni Rajuman Mark. Grabe nga mga pangalan. Tikun ikaw abi nagapamati sini, kung nagabasa ka sini. Gapati ka nga may ara gid man sa mga pangalan nga naga-exist. No? Gapati ka mo nga may pangalan gin man nga naga-exist nga muna. Aryo, ang kano? Ang tumuwad siya? Dabulay-budlay giniya? Tinigasan? Mikoto Fukiko? Grabe. Why kita gambal subong? Nga why naga-exist? Gakadlaw lang kita sa mga pangalan bala kay... Kung naga-exist gin man, tianon mo na abi kung ara gin man sila. Ipakita eh. Kay kun wala inakaroon ga-exist, meaning sina, gin-ubra-ubra lang ang mga pangalan para ma-disburse ang kwarta. Pero wala sang physical nga tao nga nag-withdraw, so gin-kuha, nag-ubra sa mga fictitious name, para nga ang kwarta magkadto lang sa tao kung sino mandang aral. Itsindihan ta na na. So muna yung gusto natun nga mabalaan mga garadyuman. Para sa mga pinalangga natin ng mga tagparamati, mayuhom kita, no? Mayuhom kita. Pero sa tuod lang, sa ginpang sulit ko nga mga pangalan, sa may panglawag ko nga mga pangalan, may ara gin man, ha? Aryo, si Mikoto Fukiko? Lintikan niya. Ano kuno na yung ngalan na Juman? Mark, kung ikaw, ya, ti kung may ara gin man, ti way gin man kita choice, no? Kung may ara, ti ang Mikoto Fukiko. Japanese sounding name siya. Basi may ara man. Ti ko may ara, ti i-presenting ara sa nga ngitsura niya do Japanese gid man. Basi kung Japanese nga na kwan blani, na puto blayaw. Oh. Ari pagido. Ang grabe-grabe gid iya si Tomo Wadsya. Tomo Wadsya. Abaw, gwapo. Teka mo ga pamati. Ginbasa lang naton ini para sa mga tamparamati naton kag amo ning i-present sa prosecution. Dito iya sa ibanto nga mga papeles na silingkuna. Why na ko tuyat labot ah. Kung nakita man niya sang kuwa auditor nga may diperensya, bahala na sila. Ang ako lang niya subong, hindi tara papabudlayan ang lawas ta, kini magkita lawyer, manubo man lang ang aton isiniskwilahan, pero ang akon iya nga common sense ga palang lakapaw. Hindi ako to magbalik sa mga, kung ano pa to nga mga transaksyones, may mga kulang sa mga dokumento. Ang ako lang niya, if ini mga persons nga ni nga ginpanglawag naton kung nag-exist o kunway. Kung nag-exist, well and good. Kunwaay, problema dire ang Vice President.
1: Tatak RMN.
0: Ya? Tigim pirmahan mo ni mo. Nag-allow ikaw nga pirmahan, i-allow ikaw nga i-disburse ang kwarta. Bisan pagani kung 11 days man na nila ya na distribute ang kwarta. Why naging man ko na ya? Ang pamangkot ang ato ng diraya basta na nahatag ang kwarta sa sakto. No? Kung sinong dapat talagaan. Ang lagas mala nato niya, huwag magkantong kwarta sa bulsa sang iban. Nagkanto ini sa mga deserving ang mga tao. Para man makabulig sa ilasan to man sa ginbulig nila. Sa atong sining nga Vice President. Pero kung wala ini nag-exist, betrayal iniya sa public trust. Ang pagbinutig, ang falsification, ang forgery, magasulod diri, kadako, blatant ini mga karadyuman na klase sang sala. The moment nga mapamatunan ng ini mga tao nga niwala nag-exist. Lantawan nyo bla, uluubra ka lang sang sala sa ginikanan mo kundi ka bakulong. Diba? May silot eh. Ang tanan nga bagay, may silot. Ikapin pa kung gin-forge mong pirma sa tao nga hindi man ikaw yung tuntun nga tao. Forgery niyo. Tinagbutig ikaw. Tini mga tao nga ini, bisan pa abing ang tanan dito, tsakto man tong iban nga mga pangalan nga ginbutang niyo, pero I doubt. No? Pero, tiambot. Ka very bad no. Ara siya sa kwan gin mention ni Ma'am Heidi Mendoza bagulang 27 minutes ago, hindi siya legit. Oh, pero tiko hindi legit eh. Ang iban nga ini agin pa mention ko kung ma-mention ini karon ginakot naton si Ma'am Heidi Mendoza ang COA auditor regarding sini, no? Ti mabalaan naton ini mga pangalan ni ini kun ari ini karon ma-mention kay gin-post nila kag kun ma-mention gid man nga may ara sa mao ni mga pangalan ay sadyag. Pero ngaton drive mo ni kun ini mga pangalan nga ini kag nag-ubra ka sa mga pangalan nga mga fictitious name kag wa ay nag-exist. Dako ida nga sa labton mga karadyuman sa aton sining laying may ginlapas ikaw kag sa labton mo ina mapriso ka tikon ang Vice Presidente amo ni subong ang gina-alleged sa iya pero kung mapamatud-an nga wala man ini sang basihan well hindi ni kadulot sa iya pero kung may mga basihan ini depende sa aton sining mga senator judges amo na nga pamati lang kita. Pero sa lisuliton ko lang, diri lang kita iya sa mga fictitious name nga ini. Kagapon may na-mention to pilang nahot. Pero why pa matapos eh. Si Wamil mabalik subong eh. No? Why pa matapos? And maybe ini mga pangalan gagi pag mention ko as posted sa Facebook sa ni Heidi Mendoza. Basi kun malawag ini mga karadyo. Ba kun malawag ini sa jasadya na. Last week, so 39, antara sa aga.
1: Tatak, RMN.
0: Iyon ko sa kay Engineer Nyila Ravena, ang ato silimabian nga GSO Head sa sudad sa Iloilo. May ara subong sang programa ang city government and ining proyekto nga waste to energy ang ginapatigayon na diri sa may sudad sa Iloilo. And ini mga kabyanan, isa ini sa gusto nga matabo sa city government. Ang ginatawag nila ang construction sa integrated solid waste management facility nga i-convert ang biodegradable garbage into electricity kag mag-address ini sang persistent problem or mga mabaho natong sini nga mga basura diri sa sudad sa Iloilo para sa aton sinimabian nga electricity. I-convert niya ang aton sining mga basura into electricity. Ibaloon ta diri sa aton sining nga pampangaragan.
1: Tatak
0: R. Magkaranjuman sa mga suki naton, mainom kita ana isang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
2: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
3: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasyok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Yun, ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na light extension, D3. Yung dyan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
1: Life extension, vitamin D3 for longer life.
0: Agaradyuman sa mga tabalamati naton, mag-life extension, vitamin D3 na kita, available na sa aton sa mga butik.
1: Tatak
0: R-M-N. Standby man, si Rajuman Flo, balikan naton mga agaradyuman ang narusdak nga flood control project sa Gimbal. Ang engineer sini, paano iniginubra nga nagkalarusdak ini? Sang sano iniginubra? Kay kung bago lang iniginubra, munang yung style bala permis sa mga engineer? Pasinsya lang sa mga ibang tangmigong ma-engineer ha. Ining force major bala kinatawag nila tiway ka na mahimo kay acts of God ina acts of nature ti ano mo kay may baha
4: ay ano man
0: pero ti kun mabaskog ang imo sering pag-ubra mapag-unang imo trabaho di ba nabadali ta
1: tatak R
0: si engineer Neil Ravena sa ato sa mabiyan nga pagpangalagad engineer si Rajuman Reagan sa Armen Iloilo. Good morning sir.
5: Yes, Rajuman Reagan, mayang aga sa Kalamati sa RMN.
0: Engineer, pwede mo mapainsindi ang aton ng mga kasimanwa sa sudad sa Iloilo. May ara kita sang construction sang integrated solid waste management facility. Waste to energy plant ini nga ipatindog diri sa sudad. Anong main function? Paano ini kabulig sa aton kag anong purposes ni Engineer Neil?
5: Yes, no. Rajuman Reagan, ang aton nga kalahunan may 10 years lang lifespan ang aton nga sanitary landfill, no, and supposed to be it will end this 2026, no, December 2026 mag-end siya, so dapat may another facility to accept, no, sang 400 tons per day, no, nga basura naton diri sa siyudad sang Iloilo, no.
0: Mm.
5: So this integrated solid waste management facility will accept sang aton nga 400 tons per day, no. Actually ang maximum niya nga volume nga makaya niya process is 475 Rajuman Reagan, no.
0: Okay.
5: So 475 tons, may buffer lang pa kasi nagataas man ang basura, nagadamo. So that's enough, no, nga maka-accommodate sang basura sang bilog nga sugat sang Iloilo.
0: Okay. Sir, ang mga basura naton di siyempre kuan ini mo mix na, no. May madunot, may hindi madunot, and ang ibang dira mga recyclable. Ano nga klase sang basura lang ang pwede magamit diri and makabulig para sa aton nga magjutay ang aton sini nga basura kag ma-convert naton ini for to energy, engineer?
5: Yes, no. May tatlo kita ka facility nga ara sa dra, no, sa napagating dugon. Una may ara sa centralized material recovery facility.
0: Okay.
5: So dra na ma-unload ang truck, no, ang truck ni Laison, dra na ma-unload.
0: Mm-hmm.
5: So tapos may conveyor belts na siya. So ang conveyor belts dra na da ang segregation or sorting, no, sang waste. Mm-hmm. So ang plastic is separate.
0: Okay.
5: Ang metals is separate. Ang organic waste, kitchen waste, garden waste, i-separate niya.
0: Okay.
5: So, tanan na, madiretso naman ang tanan mong organic waste, madiretso na isa sa anaerobic treatment facility. So, ang anaerobic treatment facility is a closed, no? Airtight nga, closed nga facility, kay need mo nga i-decompose ang organic waste para mag-produce sa sang methane gas, no? And that methane gas, amo na makadto sa gas engine, kag amo na ang mag-produce ang electricity, no? Mm. So amo nang aton organic waste.
0: Mm.
5: On the other hand, may mga plastic ka, no? So damo man imo plastic sa basura. So i-separate na siya. Ang tanan niyo plastic will be recovered as refuse derived fuel, no? Ang aton nga mga cement factory nagakuha ni sang plastic as co-processing nila. So okay, ginagamit man na nila for for ano, no, for producing ang sang semento, no. So amo na ang aton nga ikaduha nga facility. So for those nga materials nga above ang moisture content niya, above 30% makadto naman siya sa mechanical biological treatment facility.
0: Mm.
5: Nga amo naman na ang mag-process kag mag-treat, no, sa tanan nga basura. So in other words, Regiman Regan, tanan nga basura ma-process kit, no?
0: Okay.
5: So almost zero waste kita, pero hindi ka man siling ka perfect, you know. Actually may mga bato, balas, abo, those could not be processed na. So those are mabilin kit, no? Kag metals, so amo lang nang mabilin. So I think siguro mga 5 to 10% no sa total na volume amo nang mabilin na Regiman Regan.
0: Grabe, sir, kadako, no. Like subong haboy nga nagaboy lang kita, gamay lang da mapusla naton, ang ibang ti ama convert naton nga, ang ibang ma-recycle naton pero the rest ti aral na gapabilin na sa ato sir kadam side, pero ini ya 10% na lang ang mabili, no, more or less para sa aton sini nga mga basura nga ti daw indi mo nagidiaman magamit. How about engineer, ang pila ka ma-generate niya nga kuryente, pila ka megawatts ang kuryente niya nga nga mahatag, approximate lang sa sining project nga ini, Engineer Neil?
5: So with the total volume nga ginhambal sa nga 400 tons per day, and at the same time based on the waste and characterization survey, gaging survey na na nila kung ano ang component, no, sang basura ta, ang total energy or electricity nga ma-produce siya is 3.44 megawatts, no?
0: Okay.
5: So siguro mga duwa ka city hall, no, ang iya ma-supplyan, no?
0: Duwa
5: so or duwa ka provincial capital, so something like that, no?
0: Kung sa mga so, residential na, kung sa mga residential na damo-damo guro nga balay na, engineer, no, more or less,
5: yes,
0: mga
5: damo-damo,
0: isip-isip mo, no? Isa ka so, isa ka barangay or duwa ka barangay?
5: Sobra ko, mga 4 to 5 barangay sa masuplayan niya.
0: Grabe.
5: So, amo na kadamo ang ma-produce yung electricity.
0: So, kung nagahakot kita, kung may ara kita more or less mga 400 tons sang solid waste daily, so, daily man, magka-generate ini sang more or less mga 3.5 megawatts, engineer?
5: Yes, that's it, Regiman Regan.
0: Ang pamangkot natin, sir, saan una ini maday? So, saan una ini ma-operate? Anong latest sinadre? May kuhan ka mo? May timetable na nga magamit na natin ini, engineer?
5: Yes, no? By February next year, humanagid ang facility, no? However, ang may ano pa na, may mga testing results kag laboratory nga dapat pagbutang sa Fed stock dito, kuhaan ay sa mga samples, no, sang DNR. This is to ensure nga wala sang environmental loss nga ma-violate, no, ang ining facility right after matagaan sa sang permit to operate sang DNR, no.
0: Mm-hmm.
5: So after which nga ma-clear na natanan kag we are assured nga tanan nga environmental loss and environmental parameters na ano niya, napasar niya, then that's the time nga mag-operate kita in full operation. No? So,
0: okay,
5: siguro mga second quarter next year or third quarter next year, fully operational na ang aton nga Integrated Solid Waste Management Facility.
0: Balikan ko lang, Engineer. Diri sa City of Iloilo alone, Iloilo City lang, pilagid gani ang basura ta nga makuha everyday nga ginahatag naton o ginabuhi nato sa dumpsite?
5: 400 tons.
0: 400 tons, gid.
5: 400 tons per day. Sa buong Kalabot, kami kahapon monitoring ko nag 472, no?
0: Maho ka na mo, galing.
5: Kay siguro nag-ulan-ulan. Usually, ang Monday na mo, medyo taas kaman, no? Kay okay. Ang Sunday kisa nag ano siya no nag spill over sa Monday kay iban wala tao ilabalay so hindi nila mapagawa so Monday no so Monday na tong kapon nag 472 tons kita no so amo na katamo subong ang basura sa siyudad ng Iloilo.
0: May mga iban pa engineer nga mga munisipyo nga naghaboy sa aton dam site or iya lang gid na para sa siyudad.
5: Ang Pabia and Oton no dreaman nag ano sa aton dispose and actually part sa mga megedsi nag-ano man sa ato no nag-sulat in relation to ano kasi kung mag-waste to energy ta wala man sang burning wala man sang landfilling i-process man niya mo so pwede gid no kag maka-produce kita sang mas taas no nga megawatt para sang electricidad nato.
0: In general may nagapalagas bala sang pamangkot diri sa aton ko ang ining-ining ang facility subong nga anaerobic para makaproduce ang methane gas, magabaton man sang sewage inputs ini, like mga Puso Negro services, engineer?
5: Ang sewage kag sewage will be accepted sa atong mechanical biological treatment facility.
0: Okay.
5: Basta mataas siya sa 30% nga moisture content, meaning to say, basa-basa siya, no?
0: Okay.
5: So, for sewage and sewage, dito siya sa, no? Sa mechanical biological treatment facility. Mm. So, tatlo siya, no? Radyon man regard, anaerobic treatment facility, mechanical biological treatment facility, kag RTF recovery facility, no? So those are the three major nga facility nga magaproduce ang ano no electricity sa atong basura.
0: Sa iban nga mga lugar sa Pilipinas sa engineer may pareho man sini or kita pa lang kami amo ni.
5: We are the first city, no, nga maka ano sang sining facility and actually so during last week no sa PCL sa Philippine Councilors League gin present ko ni no and so many LGUs are very interested no nga mag sakto diri what next year radyo man rega no kung mag-operate na gid ang facility.
0: Alright. On this note, Engineer Ravena, salamat gid sa sining tiempo kabay pa nga mangin successful ini ako sa balay naga-control man ko sa basura ko kahit isiling ko ihaboy ito man sa dumpsite pero tiko may amo na sini sure na lang mabilin gamay na lang so daw hindi na mapunong aton sining mga halabuyan sa basura. Sir, salamat kid. Good morning.
5: Yes, good morning Regiman Reagan. Good morning sa Tagpalamati sa RMN.
0: RMN. So klaro ini Rajuman Mark nga ang aton sining mga basura hindi lang pag-ihaboy sa aton sining mga dumpsite kundi may pakadtuan ang aton nga basura. So istorya ini sa mga engineer ha. So hindi kita engineer pero tistingan ta naman mangin engineer. Amo ning trabaho nga hindi ka doktor intrahan tang iya ka doktor. Ang hindi ta trabaho sang abogado intrahan ta man ina abogado. Ang iya ka engineer intrahan ta man iya kung pinulis pinulis man. Pero pa simple unta. Ang pinakasimpleng eksplanasyon. Ining nasambit sini mga graduman nga facility, ang pinaka main function niya nga ang aton nga mga basura i-convert niya as energy or electricity. Then ang mga basura naton nga nag-aalawa sa aton nga mga dumping site, 10% na lang daw indigid mapuslan. Amo na lang na ang mabutang din. The rest may mga masort sila eh. May mga sorter sila. Ang information na to lipatan ko kay engineer kung pirakabilog ang mangin i-employ nila nga mga sorter, no? Nga muning mag-sort sa mga basura nila pero sila niya kagiya may conveyor halin dito tipunon dito ang mga madunot, ang hindi madunot, ang mga recyclable. Kagang iba na gid ya mga karadyuman nga hindi mo na gid mapuslan. Then, sa 400 tons, ang aton basura kada adlaw minimum ta is 400 tons. Di mag 400 tons, ang isa ka truck pila kargayas nao? Dako eh. Ang pila yan nakatruck sa G.S. Lyson ang karganyas na nga ginhaboy ito sa basurano. 400 tons and makagenerate siya sang 3.5 megawatts ang kuryente and makasupply sang kuryente more or less mga nasa 4-5 ka mga barangay. Tiyang basura mo nalimpiyuhan tarang aton ng mga dumping site pero may kuryente kita. No? So makabig na aton nga sustainable nga solusyon ini mga karadyuman para sa aton nga mga nagaproblema diri sa sulat sa Iloilo. Sa nagaboy sa basura, nagtawan nyo bilang kalahunan tada. Gapasulod ka pala, numatras ka na. Grabe basura mo. Kagamang basura, balanta man na nga ginapang simpunta. Why disegregation mo? Pero munohon ko ginisubong sa tanang nga banwa. May isa lang kamo sa amon. Pero ang banwas ang konsepsyon niya, may segregation kami.
1: Tatak RMN.
0: Sa pututan, Mark, memo ka muna. Why, Guroy? Sa inyo, hindi. Sa Igbaras, may segregation kami to. Why, no? May ara, man. Ay, thank you. Thank you. Maayo lang, tani. Birahon tapa ka mo. Sa konsepsyon niya, may ara, hindi katuya pagkwaon sang ila siri nga garbage collector ang inyo basura kung wala masegregate. Dapat, na nasegregate mo ang mga madunot, ang hindi madunot, pati ang mga plastic. Dapat ang plastic mo hindi basa nga ginahaboy mo na ipaon niya sa basurero. Kay nagakapuno ang aton nga dump site. Dahil ano na yung style ta nga may segregation na gid, pero nga ang mga tinais ang isda, mga damugta ginasimpon ta sa diaper. Ano klase segregation ang inyo yaman? Diba? No, bukot mayad na yan. Hindi na muna nga segregation. Sa ibang nga nasun, tilawibla. Tanawon ta kung hindi ka tumalimaho kung hindi mo pag isegregate ang basura mo. Hindi ka tuya kaboy basura nga huwag mo ginsegregate. Tidri sa ato na muna na. Tige na, inform ta lang ang mga pumuluyo na ito. E simple man lang, ano ang mga madunot? Okay. Ano ang hindi madunot? Ano ang mga mapuslan? Tito, basic man. Ano, hindi man kinangalan guro mag-doctorate kasi ni bago mo ma-insindihan.
1: Tatak RMN.
0: Di ba na? Ti sa province of Iloilo, ang pamangkot mo ni. Ti ano yung inyo? Kaya ang problema, subong wala sa banwa nga mabaton, nabutangan sila sa mangin dumping site sila. Wala sa mabato na. Kung nakuman, ako nga banwa, batunon ko yung halabuyan ako sa basurahan sa ibang banwa. Kundi ang ako na lang iabasurahan, ang ako nga iaboy sa banwa ko. Ako ni mo, alangan man niya nga taga Concepcion ko, taga San Dionisio, ahoy kang Sara, sa ako niya mahabot. Pero kung may amun eh, may facility nga, sige, haboy ka mo di sa ako, bayad ka mo. Pero i-convert ko na si energy, electricity, then, ipasiguro natin nga, why kita sang environmental laws nga, ma tawag sana nga ma ego or may mga diferensya kita nga pwede kita kasuhan sa pinagkadlaw or violation sa mga environmental laws. Duway manggit big deal ah. Pero tisubong habuyan kaya sa basura sang iban nga banwa no kay imo masugot kay imong mayor ka. Oo. Oh, ako bi mayor sa Concepcion. Masugot ko ya nga ako niya nga banwa. Mabaton sa basura sa taga Sara, sa taga Ahoy, sa taga San Dionisio, sa taga Limire. Ay, ano ko ya bali nga mayo? Eh base kun one term ka lang mambalang pumuluyo, aba one term ka lang mayor. Base ang balon ka sang tao, aba why ka bani ka mayor na mayor ka na. Abe, hindi magbaton ng tao na. Bisan mambal ka pa na nga muning balayra nila, muning kayuhan. Pati timos kayuhan, basura nang ginhaboy na. Pero kumagambal, okay. Ako bi mayor liwat no, sa Concepcion. Bisan pa nga daw, hindi pa man kumiyor. May aras ang facility nga kasubong sini. Waste to energy plant. Patukuron tadi, amuning aton nga mga kuano, amuning mga environmental protection para sa aton. I-discuss mayo. Base masugot ng tao. Diba? Tisugot gani sila sa coal plant. Diba? Ang coal plant way na untat 24 hours na nga galing ito sang kolo. Tisugot gani sila. Tiyahan pa ni nga waste to energy. Nga pari-pariyo man sila sang coal. Aba? Abe? Ti sa mga tapalamati natin, simple lang. Ti kung may kasubong sina, then no, makaklaro man natin nga daw why man niya sang environmental hazards para sa atin. Siguro ti lang taon ta ang mga posibilidades mga karadyom.
1: Tatak RMN.
0: Ito, last 9, antang na sa aga sa mga suki natin, mainom kita sa vitamin C. Mighty C, alkaline, di kalidad, kag effective nga vitamin C. Mayo ni sa ato, sila nga sipon, ubo, hila na trangkaso, pneumonia, kaiban pang kabalatian, choy, ang vitamin C mo, Mighty C. Okay? So sa mga tapo na mati nato, mabiyan, kadto na sa butika, magkarajuman, ang vitamin C sa mga Ilunggo, Mighty C.
1: Tatak, RMN.
0: Balik nato, istoryanta, ang ining nag-viral nga video sa mga nagasakay sa jeep going to Central Park to Biluilo daw Lambunaw nga ang tawo iya mo ning husto gid nga nagapamulak namudamo gid tawo susubong may ara sa mga opinion online nga gapaboro sa naga disagree man kag iba naga agree nga sila nila tiway man gid kami sakyan kun last hour na or last trip ti masakay kami dai. Husto man na ang inyo. Pero under the law, kung badakpan ka muda, delikado yun. At isubong 90-day suspension, sang preventive suspension, sang iyang, tawag sina, ang iyang lisensya sang driver, no? Kung sino man ang driver sina, baby, inform ko kami, abi, ma-interview kami sa iya, kung nga ang ginpasugta niya itong mga stinta, itong unod. Pero ining mga jeep nga na nga nagabiyahe, kung sa kaya, kaya na. Ang mga driver, mga mayo na ang mga driver. Sa umaga, ni kapamulak man. Puno sa tao, may mga karga pa ng mga uling, may mga karga pa ng mga kupras. Di, why man? Kahit iwan ito kakita ang LTO. Pero, ang pamangkot, may violation o kunwai, may violation. Historyan, tani mga karadyuman pagkatapos sa ito, importante ng mga pahimut. Last 9-2, santang nasag.
1: Tatak RMN. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Magkano kilo ng karne?
6: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama!
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Ilong Ranger?
9: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
8: Hindi sip-on, chef. Di man eh siguro madayon.
9: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
8: Sip-on ganyan dayon?
9: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc dayon.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
12: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best.
7: Unilab yan! Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kanil S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan!
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag cholesterol. Updating isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
17: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
19: Kangkato! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado ang MaxFeed My Night in Vitamins, Minerals, Ginseng kag Royal Jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas, abtik nga utok kag salambingan with proper diet and exercise.
20: Kargado!
21: MaxFeed Kargado!
22: Unilab quality yan.
23: Multivitamins, Minerals, Ginseng and Royal Jelly is the generic name of MaxFeed. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Mag-MaxFeed para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
25: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Maulan man? No worries na amoy ko lang kami.
27: Charm Tab Car, pangungkong makabloom. Tanggal amoy kundong sa bangon ng Charm.
28: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Pambang kumakabloom sa Charm.
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
27: ACS.

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
10: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
11: Nag-pick up ko, may kidney stone ko kasi. Ang nabatian ko ang patayot sa radyo about sa kidney care. Pintistingan ko, nabatian ko kid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpagigil ko pag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, dahil nag-ayaw kid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
12: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
13: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
14: Tatak RMN.
15: Magkaradyo man ang oras sa Pilipinas, alas 9:09, antaw na sa aga, ari-ari nga ito sining health news, upod natin si Radyo Man Joel Frank.
16: Ang igabahing nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo wala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayong nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtinuos sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
17: Ang pirmi nga pagbatay sang luto, misan tapos na sang kaon, mahimubangod sang komposisyon sa pagkaon, lang sa katulogon kag stress o kon medikal nga kondisyon. Ang imulawas mahimo nga wala nagabaton sa husto nga senyales o kon sustansya agud mibuluan nga busog na ini. Gani kini panugay nga magbiligin sa husto nga diet. Likawan na mga diet nga kulang sa protein o kon fiber kay mga pagkaon nga madasig matunaw kag wala nagatrigger sang hormones nga nagakabusog kita. Likawan man ang refined nga mga carbohydrates nga amo mga matabi sa pagkaon kag puti nga tinapay nga nagatugas sa madasig pagsaka sa blood sugar kag nasundan sa madasig man nga pagsarurot sini nga nagatrigger sang kagutom. Kung kaisa ang adu kagutom, tugaman sa dehydration. Bakod masala ng isang adu ng utok, natuluman ang tuman kadasing ng pagkaon, nagapugog sa inyong utok na magrehestro na nakakaon ka na sang husto. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
14: Tatak RMN.
15: Maga Radyo Man, sa mga tabaramati natin, hindi ka mo magkaripa sa mga suki natin, mainom kita sa D3 Bio. Ang D3 Bio, amo ini ang full supplement ka para sa inyo. May medium chain triglycerides nga nagabulig pa fit parilang sang ato sa ngilawas nagabarasing sang ato metabolism. Ini mga karadyuman, may virgin coconut oil nga po naman nagapadamo sang aton good cholesterol, ginasilin niyang bad cholesterol, and at the same time nagapugong sa mga bacteria kag viruses nga nagasulod sa aton lawas para hindi kita magbalatian. Mga karadyuman, mag D3 Bio.
14: Tatak RMN.
15: Si Councilor JP Piniol kag subuman ang aton sining representative sa mga konsihal sa provincial government, labi na gid sa sanggunian panalawigan, ang atong siling nga PCL president sa probinsya sang Iloilo. Nagligad nga semana ari diri ang atong siling nga mga konsihal halin sa bilog siling nga Pilipinas, and bisan kita do nakibot man nga daw na overwhelm kita sa kadamuon bala sa mga tao nga nagadto diri. Naglapaw kita sa registration tani nga dira lang kita pero nagdamo no. Actually ang problema hindi kay man problem, good problem. Galing gusto lang naton makuha sa kay Councilor Piniol, kay Board Member Piniol kun ano ang matuod sa mga guluwa nga mga isyu may kantanan sini. Pero ako iseta sad ko ang isyu, ang akon diri ang kaayuhan nga nadulot diri sa aton sa sudad gaya sa probinsya sa Iloilo. Kun ano pang mga good nga mga topic ko dito nga gimpang istoryahan sang aton sini nga mga konsihal sa idalom sang Philippine Councilors League. Board Member Piniol, si Radyo Man Reagan sa RMN Iloilo, good morning sir.
18: Mayong aga, Radyo Man Reagan, and thank you very much din sa imo nga pag-imbita sa aton liwat sa imo nga bantong nga programa sa RMN.
15: Pinakauna, Mr. Board Member Piniol, sir, ano tong mga pila lang sa mga topiko ninyo nga makabig na aton daw makapaayo, hindi lang sa Iloilo, kundi sa bilog nga Pilipinas, sa pag-istoryahan na isang aton sining nga mga konsihale sa bilog nga Pilipinas, sa board member Pinion.
18: Ang Philippine Councilors League nagahiwat ina siya sa Continuing Local Legislative Education Program or CLEP 4 times sa isa ka tuig.
15: Okay.
18: So ang ginhiwat diri sa may probinsya sang Iloilo amo ang ika second quarter nga CLEP. No, kag gapati ang PCL nga mas madamo pang matun-an sang aton mga kaupod nga konsihal sa sagwa sang aton nga mga sangguniang bayan halls.
15: Mm-hmm.
18: That is why nga nagahiwat kita sa mga programa pareho sini. Sang first quarter ang mga topiko nga ginplaster amo ang about sa budget formulation and budget approval.
15: Okay.
18: Subong naman nga second quarter ang ginhimo nila nga team para sa diri sa Iloilo nga National Convention is disaster resilience and climate change adaptation. So madabo sa mga topiko nga gin discuss. Isa na dira ang efforts sang provincial government on renewable energy. Nga gin-discuss ni board member Rolly Distura. Ang sa bahin naman sang syudad sang Iloilo amo ang postal area preservation ang mangrove reforestation, no, kag ang active transport kun sa diin nga ginapanami pagid naton ang aton nga mga esplanade kag ang aton nga mga bike lanes. Ang panwas sang maasin nag-discuss about bamboo propagation and preservation being the bamboo capital sa province. Ang Leganes nag-istorya man about sa Katunggan Eco Park. No, at the same, ang Banwas ang Pabia nga nag-host man sang CLEP, ang iyagin discuss is Air and Water Quality Monitoring System kag ang MRF on wheels naton. Madamo sa mga topics nga gin-discuss all throughout the entire convention, which I believe may pagadalon din ang mga konsihal nga nagkadto diri pakadto sa ilang mga respective towns.
15: And I know nga happy to sila, no, damo sa mga na balaan nila nga mga bagay diri sa aton, and proud kita nga i-share naton ina. Imagine ang iban nga mga konsihales dito, board member Pinyol, lagalin pa to sa mga matinaad nga mga lugar sa Pilipinas, and nagkadto sila diri, and may ara kita sa mga best practices nga ginpabalo sa ila kag ginaobra na naton diri sa Iloilo. Pero sir, anong natabo man kay, di ba, ang inyong estimate nga participants is 3,500. Anong reason kung nga ang doon na overwhelm kita, nagdamo kita sa nagkadto diri sa aton, and pinagid ka bilugan ang nag-join na counts board member Pinyon?
18: Thank you very much, good sir. No? Actually, sa nagligad nga Mayo, ginmunuhan nila ako nga lublang ko hambal kay PCL President sa Iloilo City, Migs Trenias, nga ipagahiwaton ang second quarter leaklet sa Iloilo. Pero ang siling nila sa amon, hindi pa man sigurado. Kay tungod nga may ara, pakita austerity measures. In other words, do ginabawalan lang travel sa mga public officials tungod sa pagtaas ang presyo sang fuel. Pero sa nagligad nga first week of June, kinkumpirmar nila sa amon nga okay, tungod naging pasugta na kita sa BILG, madayon na gid ang second clip naton. So feeling ko sa ila, from among all the other LGUs, nga Iloilo ang ginpili naton. Ang bagay nila sa kaagi naman kuno sila sa Cebu, kaagi naman sa Davao, last time sa Manila. So ang gusto nila nga nakatuan is Iloilo subong, because siguro ginangulang ko gani si Mayor Raisa Trenias. Ano kay Mayor Raisa, kay sa lagid ni Abi sang syudad sang Iloilo, sa lagid ni Bi sang probinsya sang Iloilo, kay kanami gid sang aton nga pag-promote sang syudad kag sang probinsya, especially sa social media.
15: Yeah.
18: So madamo actually ang nakita man naton sa social media, madamo ang gusto nga diri na maubra, diri na mismo ma-star. So nangin curious ang mga iba nga konsehal, what is it in Iloilo that we need to see? Now, after nga gin pamatian ko ang rason nila nga sa Iloilo, ibutan gin pamangkot kong ilayon, pila ang aton estimate ng mga delegates nga makadto sa Iloilo.
15: Okay.
18: Ang siling nila, historically, sa tanan ng mga ginaubrang ng mga quarterly assemblies, except for Manila, ikon sa Manila, ibutan mga 8,000 ang nag-attend. Pero kung mga Boracay, ibutan Cebu, Davao, usually ang nag-attend sina is 2-5.
15: Okay.
18: Pag wala nagalapaw sa 2-5, ang pinakadako lang siguro, that was 10 years ago, sa may Boracay. Nga nakalabot sila 3-4. Pero historically, abo na ako no. So, okay. So, nangita kita sa venue. And the only venue which could accommodate us is the Iloilo Convention Center.
15: Yeah.
18: So, namang po kita dito, ginunahan ko kato sa Iloilo Convention Center kung pilagid bala ang kapasidad ang Icon. Ang siling sang Icon, 3,500 ang ilanga kapasidad.
15: Ang
18: nasa na ginobra naton, ginbuligan naton ang National Executive Board pangita sa mga hotel. So, nakapangita kita sa hotel nga maka-accommodate sa atong 3,500 within the city pa lang na siya.
15: Yeah.
18: Pero kung i-expand din naton outside the city, including the accommodations na iban, including condominium units, it could increase up to 4,600. Pero ang feeling ko sa National Executive Board, manamigid kung hindi kita magpasubra para at least decente ang accommodation, mabaklan tanan sang kids, maakomodaro sang husto. And true enough, sang first week sang July, nagsiling sa ako ng National Board nga press 3-3 ng aton confirmed. Namo ko okay. Okay na na. 3-3 na na. May 200 na lang tanga kulang. Actually ako, wishful thinking. Nga ba ko may kulang pa nga 200 siguro. Di naman naguro makalampot pa or what.
15: Mga dira na lang. So, mga dira na lang.
18: No, matsag ko mga dira na lang. Kaya ba end ng registration sang week nga to.
15: Okay.
18: Ang pre-registration mag-end on the second week of July. So after nga nag-end ang pre-registration, ara lang gid man sa 3-5 ang confirmed. Pero siguro because of that curiosity and the overwhelming response nga tinga diri sa Iloilo, 2 days before the convention, nagsiling sa aton ang National Secretariat press, so may problema kita, mapo ano nga problema ina. Abalya, damo, ang wala na ka-pre-registration. The problem is, delayed ang pag-process siguro sa mga konsihal nga inis ang ilang travel documents.
15: Okay.
18: So, delayed ang ilang pag-process ng travel documents, delayed man ang pag-release ng ilang cheque, or delayed man ang pag-release ng ilang cash advance. Kaya muna punta niya, ibayad nila sa registration.
15: So, na-delay so, naman, na-delayed naman ang ilang pag-confirm kay T.Y. sa may ginakaptan mo.
18: Correct. Why sila may nakaptan nga kwarta? Why pa sila inugbakal sa ticket? Why lang sila inugbayad sa accommodation sa registration? So, ano ang natabo? Siling nila, amo na siguro ma-increase kita guro from 3,500 to 4,500 to 600. So, gila yun, nagpatawag kita sang ikaduhang meeting. Kaupod sang National Board, si sila na i-anagalid sa bilog ng programa mo. Nagpatawag kita sang meeting, kaupod sang tanan-tanan nga mga hotels, mga managers, arat na tanan, including the condominium units. No? So, nakalabot na kita sa 4,600 na peg na naton, natagaan na naton sang tiniran. Ang more or less 4,600. Pero Radyo Man Reagan, grabe gid. Very overwhelming because on the day of the seminar, which was July 29, nag-alabot ang additional 700, which made it 5,400. Wala ni sila yan nag-inform gid sa aton nga makabto sila. Wala man sang abiso. In other words, why man kuno sila sang ticket kaya wala na kuno available flight. So nag-buy land sila kadto.
15: Eh, grabe.
18: So, instead nga ginkabig naton ato nga dako nga problema, ginkabig ato sang syudad sang Iloilo kag sang probinsya sang Iloilo nga good problem. Kaya man naton pangitaan naton sa accommodation. So napangitaan man nga true enough, all 5,400 were given decent accommodation.
15: Okay.
18: Contrary sa nagagawa nga istorya may mga ginpangbutang sa motel, ado wala gid ko kabalo nga may mga motel kita nga ginpang kontrata no nga okay. Ma-establish mga konsihal.
15: Amo nang next question ko board member Piniol kay siyempre may mga nagagawa ang istorya nga ang iban kuno nagpuli, ang iban kuno nag-motel. Tisiling ko bisan pagani nga magmotel anong sala kung magmotel kay dalayunan man ang motel. Pero ti subong ka ikaw gambal nga way man niya sa may gin-accommodate sa motel kundi ginbutang sila sa mga hotels nato na board member Piniol.
18: Sa hotels kag sa mga condominium
15: units.
18: In fact, nagapasalamat kita sa city government sa pagpanguna ni Mayor Isa Trenias. Kay gilayon, nagbulig ang city government sa pag-contact sa mga condominium unit owners na para mapasudlan sa mga konsihal. In fact, kami gani nga sa Iloilo ng mga konsihal, nagpaiway na lang din kami. Kaya kami tani ang maten sa amon, more or less 200 man kami.
9: Mm-hmm.
18: So galing ang siling namon, kaysa magdugang kita sa problema, maging solusyon kita sa problema. So nagpaiway na lang din gani kami. Even ako, wala ako nagpa-register para lang nga mahatag naton ang aton accommodation slot sa iba nga nga layo nga lugar. Nga ari na din sa Iloilo eh, naka-travel na sila. Nag-abot na sila sa Kalaway, man nga papulion ka pa. As to the issue nga ako napululi sila, though hindi ako sina-aware. Siguro, sige pa mangkot naton ang National Executive Board, may no refund policy na sila.
9: Okay.
18: So once nga nakabayad ka sa registration mo, pag na-confirm ang imo accommodation, no refund policy ina siya. Unless otherwise, nga nagtanto sila sa Iloilo, kag wala sila nagpa-register,
9: kaya
18: amo na nagpuli sila.
9: Simple na, iba na nga nagdamo na kay gusto nila magtanto sa Iloilo. Aware sila nga nami, di, kag siguro tikita man to nila board ang itsura sa Iloilo, ang pagkaon na to di. Last ko nga pamangkot, board member Pinyol, more or less, sir, more or less, mga pilayhan ang kwarta nga naglibot, no? Sa siyudad ka probinsya sa Iloilo ang gingasto sa mga restaurant, sa inbayad nila sa mga hotels nila, ang ginbakal nila sa ilang mga pasalubong pabalik, more or less may paano ina makumpute nato na board member Pinyol?
18: Sir, ang sa nagligad nga adlaw, nagtanto kita sa isa ka dako nga mall, no, diri sa siyudad sa Iloilo, kay nagpartner ang PCL Iloilo kat ang ina nga mall.
9: Okay.
18: Kay para sa paghatag sang 10% discount sa tanan-tanan ng mga
9: konsihal.
18: So, siling sa akon sang mall administration, na, tungod sa mga

0: monitor sa restaurant na ito, no? Pero ang putob sa kanan ng mga konsihal na ginbutang natin sa mga condominium unit, no, kay Tidi Blang, unfair man abi, sir, mo kung ibutang tang iba nga konsihal sa hotel kasi ang iban sa condominium unit, eh medyo layo ang disparity sa ang ilang payad.
1: Yeah.
0: Sa minobra, sa PCL National, ginkumpra ang tanan-tanan nga mga pasalubong sa tanan nga pasalubong centers.
1: Okay.
0: In fact, naka-record kita 3,200 tanan ka mga pasalubong boxes. Ang isa ka box is worth 1,200 pesos.
1: Wow.
0: So, you just do the math. Ang tanan nga mga pasalubong, ginbakal, kaginpabalon to sa mga konsihal nga medyo hindi sa high-end yung mga hotel binbilit.
1: Okay.
0: If you do the math in total, siguro more or less mga 15 million man ang ang naglibot nga kwarta sa bilog nga syudad kag probinsya sa Iloilo in just a span of 2 days. So, it's 3 days.
1: Grabe. Amo man yung aton na board member Piniol, amo to yung hamba nagligad nga kuno, nadamo-damo, pero hamba namon, good problem ini. And siguro positive sa gihapon ang ila siri nga pananaw sa syudad sa Iloilo and province of Iloilo. Iban sa Tugur ba, sa napabilin pa, iban dito, nagkanto sa mga parinti nila, naglibot pa. On this note, board member Piniol, sir, salamat gin sa siring oportunidad na ginatang sa amon sa Army Niluyo. Good morning and God bless you.
0: Salamat itrat yung man, Regan, sa imo pag-imbitar sa aton, agod maklaruhan natin ang mga isyu nga nagalibot. Let's assure, ang Philippine Councilors League kaupod gid sa probinsya sa Iloilo, bagsang syudad sa Iloilo, sa badayon na pagprogreso. Madamang salamat, tagbayong aga.
2: Tatak, RMN.
1: Si PCL Iloilo Chapter President JP Piniol. Di mga 4,700 plus 700, mga 5,000 plus gid yan agad to. Di ang ambal nila kunong iban sa motel. Di kung sa motel, ano hao? Base may ara, ang way bala ka pa-register, ang naglagaw na lang bala, base sa mga motel gid. Iway man kaso kung sa motel na duman, Mark, ha? Iyagay isang kilala ko sa motel man sa 3 hours. Pero ang good problem nga ginamba naton. Ti sa lantawan nyo lang bala sa mall lang, sa mall. Guro balaan ko naman, uwe man ginlawa, pero ti balanta naman ako ng mall. 1.9 million ang ginastuto nila. Sa sulod lang sa duwa kadlaw sa mall. Ti grabe guro pinamakal nila eh. Oh. Kadto sila di. Ti ang pasalubong, ang tanan nga mga pasalubong centers, ginkumpra. Ti mga 3,000 plus tungin tagaan sa mga pasalubong. Ti mga hindi magdubo sa mga 15 million pesos ang naglibot ng kwarta for 2 days alone dari sa aton sa Iloilo. Amo na ang madala. Kung may ara kita sa mga conference, may ara kita sa mga seminars na ginadala dari sa aton, kay ang tao nga nagkanto from halin sa ibang lugar, magastugid ina sila.
2: Tatak or
1: last one, 28, so antara sa aga. May drama kita, Rajuman Mark. Wala, no? Wala. Pero may early lang ko, ah, sa mga tabramatina. Tapos ko na yung commercial. Pabalik natin mga Rajuman. Check natin in a while si Rajuman Mon. Dari sa ato, suri nga pangalagad, last 9:29, antara sa aga.
2: This time check is brought to you by Kidney Care. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect.

0: pag nagaluwa akon mata sa kasilaw sang screen.
1: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
0: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
1: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
3: Believe talaga ako kay tatay. Lagi siyang tumuturong sa gawain bahay pag nagbe-breastfeed ako kay nanay.
4: Malaking bagay ang suporta ni tatay upang makapag-breastfeed si nanay ng maayos. Buong lakas ang kailangan upang makapag-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At makapag-breastfeed kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ganon din dapat ang ibubuhos ni tatay upang matupad ito.
3: Idol ko si tatay.
4: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: Sanmiguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating Sanmiguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskulahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
3: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalanglapsi, healthy ang dugo, ganit, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
4: Unilabyan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updating isang vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu-Luz, Iloilo. May duha ka category.
10: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
9: Talagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli. VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
10: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
9: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
11: Tatak RMN.
12: Magkaradyuman lang oras, las 9.34, ang tanan sa akin. Pinigabahin, magkaradyuman, ari ng ato si Ringa Labs ko si Mother Earth. Upo na ito si Radyuman, Joylyn Paraonda.
13: Ang Labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation.
14: Mga kasama aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa urban gardening. Bangod nagahatag sang tuman nga stress sa aton natural nga palibot, nakip na sa agrikultura kag tubig ang tuman kadamo nga populasyon. Ang urban gardening sara nga makapahaganhagan sang halit nga dala sini. Ang urban gardening o kon urban farming amo ang proseso sang pagtanom sang tanan nga say isang tanom sa lugar nga ginakabig na nga syudad kag may mahigpo na nga hangin. Pinaagi sa urban farming matinuan sang tanom ang hangin sa natural sini nga pamaagi. Agi. Magluwas na rin maimprobar pa ang kalidad sang pagkaon, kag sang palibot bangod sang labas na pagkaon o kon prutas kag ulutanon, kag pagbato sa ni sa climate change.
13: Hibaloon ng mga tips para sa aton environment, dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
11: Tatak RMN.
12: Standby kay Rajuman Mon na kapalihan. Si Rajuman Mon na lang ang ato na. Na si Rajuman Flo alang alang ko sa panahon kay last just may ara kita sa impeachment trial mga ka Rajuman. Hindi ka bahay nang inadulong sa inyo sa ano pang way ko ma-endorse man. Doon na-endorse ko naman tanan. Na-endorse ko na tanan. Hindi mo la-endorse nyo ha. Na-endorse ko na tanan ha. Ang lawas ko na lang wala kung mga ganit ma-endorse. Si Rajuman Mon, unahan ko bisan mga Rajuman Mon, bisan mga 3 to 4 minutes lang ha. No? Sa mga tapalamati na ito, subong aga, ayaw pa ko galing kainom sang kape. Mga Rajuman, mainom kita sang kape nga may ara sang glutathione. Ang kape nga may ara sang collagen. Ang kape nga nagapaputi sang aton panit. Kag ang kape nga nagabulig mabian para magbakod ang ato siringatulan. Amo ini ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang kape nga masaligan, ang kape nga may kape ka na, guwapo ka pa. Gani mga karadyuman, upod kita sa pahigop natin sang kape. Santhon Gold Coffee Mix, mga karadyuman. Check natin si Rajuman Mon. Nakilala na ang operator o ang driver sa sining jeep nga nakita natin nga gapamulakin man sa tao. No? Kung sa mga prutas ni gapulungi-ngigid ni. Inablang prutas blang ang paho mo ginatukuran na lang kay gapungi-ngigid sang bunga. Ang mga truck dito gapungi-ngigid sang bunga. Interview ni Rajuman Mon si Director Hiduspan. Pero gusto ko mabalaan Rajuman Mon, no? In a way pinakalipot lang information para sa imo alang-alangon man ko sa oras. Kilala na ang operator, taga din ang operator, sinong driver, kada nung latest sa driver. Mayong aga Rajuman Mon.
7: Yes, Rajuman Narega, natigayon na nga makilala kay Manti, hindi man sila ka-service ining show cause order kung wala nila ma-identify, no? Ining tagiya at the same time, ang transport services, no? Ining Pretty Boy Transport Services Corporation, amuning tagiya, no? O kung ang ngalan sa ila sining transport services. Based sa may banwa ya sang Lambunao, kay di Lambunao Iligilo, ining biyahe, no? Sang nasabit ya nga sarakyan. And parawas ya sa LTO may dinagdag pa nga show-cause order from DLFRBKT. May ara in isang franchise violation.
12: Ah, okay.
7: Rajuman Regan.
12: Bawda mo galing sa labton, Rajuman Mon, ang LTO mo to, violation gito sa overloading. Then, ang sa LTFRB, ang franchise violation mo dito, nga nag-kuhan ka eh, nagpasakay ka sang sobra-sobra part, man inaasang nga imong obligasyon sa franchise mo.
7: Yes, so okay, ang LTO abi concentration nila more sa driver's license at the same time violation sa driver, no? At the same time, ti medyo dako-dako pagiging problema sa may LTFRB kay may sa ilagi niyang franchise actually Rajuman.
12: Ti kun ang franchise like kun ang driver dito abi sang Pretty Boy gin-suspend tong iyang lisensya. Pwede mo lang to saya kapangita kasing iban nga driver, kapadriban ang Pretty Boy. Pero kung ang imo franchise, hindi ginaya kadalagan ang Pretty Boy, Rajuman Mon.
7: Yes, Rajuman Regan. Kaya isa subong, wala pa man makagawa pa opisyal sang show cause order iya ang LTFRB sa franchise or sa may tag-iya sa sininasambit iya na transporter services.
12: Napamangkot mo si Director kung pila kaadlaw ang gin-grant nila nga tempo para nga makasabat man ang Pretty Boy sa ilang show cause order, Rajuman Mon?
7: Lima na kaadlaw ang ginhatag ilang show cause order.
12: Kagapon ginhatag, sa na to kagapon, no? Kagapon ginhatag. Na. So Friday, dapat may sabat na si Pretty Boy.
7: Mga Friday. Actually, pag-service ni, natabuan kahapon ni ara ang liaison officer kay may ang mga violation bala nila tugin bayran nila, no? Sa overloading, no? Porque mo na itong pag-handin man kahapon sa sining nasambit yan na show cause order Juman Regan, gindala dito sa tag-iya kagti para man maproseso nila makahatag sila sa ila sining reply within 5 days.
12: Okay. Overloading, mga pila ko no tong penalty sa overloading na pamangkot mo Rajuman Mon?
7: nadumduman, kunwari hindi ko na-mention isang unang...
12: More or less lang, mga pila, mga 10,000?
7: Hindi ko marikulang, nasa-sobra ko, 10,000 na dumaregan.
12: Kaya amo nang ilang violation, overloading, sumultahan muna sa LTO, dayon suspended ang driver's license. Then may kwan pa na, may sukos order. Ang sukos order i-justify da nila nga mo nati ko nakita sang LTO nga daw may salagid, base kun i-terminate gid ang da iya sang driver nga lisensya, possibly ina worst come to worst tara juman mon.
7: May posibilidad kay ginapaidalom pa ina sa investigation and intelligence unit, no? Mayor na dyan na mo ginalantaw gid. Kung ano ka grade blast ang violation, tingiti ini nakuhaan sang video ini. Kagti, daw kada semana. Ini daw first time nang galing nakuhaan, no?
12: Siguro ba si kada gabi guro mo gimana ga katabo? Although nga kadako gimana sa jeep na to. Double tire guro to, double tire, no? Kadako gimana sa jeep na to, pero... Damo-damo na gitong karga niya. Do budlay daw, hindi mo ito pwede mapiyungan. Anyway, Rajuman Mon, kung anong violation dito sa LTFRB, amo nang mas masakit gani ang balko, hindi mo na mapadalaga ng imong salakyan unless nga maklaruhan mo ditong LTFRB kay tikita to overloading gina to. Hindi ko kapadugay sa imo, Rajuman Mon. Salamat, kid.
7: Wala problema, Rajuman Rega. Naman naman doon natin information sa sining overloading ng kaso, sa sining treated by transport services dira sa may Banwa sa Labunaw, Iloilo. Kasama mo sa DYRI, Aramen Iloilo, Radyo Man Monialis na Palian, Pakaramen.
11: Tatak RMN.
12: Sana ang balon nyo pa kung tiyamula na amon masakyan. Why na kami sakyan? Violation managyapon. Hindi tayo pag-i-justify nga mula na salakyan. Tanya ma'am, pag gusto kami niya, kaya muna lang na yung masakyan amon. Kamu di bala sa amon kung why kami sakyan? Insindihan na muna. Pero insindihin yung layi. Overloaded to kayo. Siguro kung mga pila lang to kabilo nga nagakabit base kung mapiyungan man na sa matata. Actually, dugay naman ang ginobran. Hunyabi kayo nabidyuhan ka muna. Kaya kayo nabidyuhan, tiba sula nyo itong tao nga na video. Ang pamangkot, may violation kuno ay. Nan, may violation. Hindi nyo yung pagbasula ang tao nga nag-video sa inyo. Basula nyo kung may violation. Kay part ka mo sa violation. Ano sakyan namon? Ah, bahala ka muda. Basta ang aton yung layi. Layi. Amo na nga sa LTFRB. Ginda, diretso dira. Kan paano nila matagaan sang patagaan nila sang akto nga kung gabi may sakyan ang tao ka hindi mag-overload. Babayaan man sa LTFRB mo. Ti karong kami ang madakpan, ti binasulay. Pero ang tindog ko, yeah, simple lang. Kung hindi giman damo-damo gito nga tao, daw pwede ito mapiyungan, although nga ti violation na gani. Ang akong gani na lang, pwede lang. Pero hindi gani na dapat pwede. Kasi ko gani, basi pa lang pwede kung jutay lang. Pag damo-damo gito yung nagkakalabit. Balaan nyo man ito, kita nyo man sa video. Last 9:44. Ang karatsuman, dali lang kita kuto ba sa mga tamparamati natin. 10 o'clock, may araw kita sa coverage na naman sa impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Ang way na akong matamiyaw, ginatamiyaw ko kung masamayong aga sa ato sa mga suki sa kanginan. Salamat gin sa pag-upod ninyo. Kita na kita mo. Sa pangalan ni Radyo Man Ovi Guaso, ako naman si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
11: Tatak RMN.
15: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Katisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Community Health Alarm. Kaupudi Papaji.
17: Nots, Herbal Capsule.
18: Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihi ka?
17: Uy, baka sinatamaan pisga, partner.
18: May mga common causes, ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon, UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan ng sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice again dyan sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat alaw-alaw nagatumarka sang Nance Herbal Capsule.
19: Nance Herbal Capsule!
18: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, ginaregulate ang imong blood sugar kag blood pressure. Mangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
19: Nance Herbal Capsule.
18: Yara lang sa mga butika.
19: Mega Man Herbal Capsule.
18: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pa nilay na lang bala, di ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na magulat ang mapunta na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na ang malabayan ina sa nag-kilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
19: Mega Man. Herbal Capsule.
18: Yes, partner. Hindi na pasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Mega Man may ara maka. Honigot with hongkat tali. Kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man. Sang bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
19: Mega Man, Herbal Capsule.
18: 30 minutos ang partner.
19: Yara na ang palading.
18: Mega Man, Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
19: Man's Demon Oil.
18: Hala, kariski, siga pa. Kis-kisa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid yung malabot gina sa infeksyon. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa di imo ba nakakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkong din pada ang lugar na mahigko. Kagkong ang ginagamit sa infected na tao, magamit naman, natural, malat man ka man sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
19: Nance Linen Oil!
18: Yani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa Nance Linen Oil. Marilig gagid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi na gitong makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
19: Nance Liniment Oil!
18: Instant relief sa tanan yung palanakit sa lawas. Sila na, trangkaso, dinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
19: Nance Liniment Oil!
18: Mabakal sa mga butika.
19: Nance Current Coffee!
18: Partner, nga amo kasi nakagbasa sa imong cellphone now. Sino bang ginatiid mo? hindi ka makikita masyado ka letra, yan ay ginapaayunan mo. Ati, basit taas na grado sa mata mo eh. Pero sabi mo, kinahanglan mo dapat nga protektadong imo mong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee, partner.
19: Nance Corn Coffee!
18: Oo, partner. Kay ang Nance Corn Coffee, may ara antioxidants, pariyosang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases, pariyosang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nance Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack, bago ginadula isini ang pagka-nervyoso mo.
19: Nance Corn Coffee!
18: Ang namit pagid sang Nance Corn Coffee, partner, kaya ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Ang manang mataas ng blood pressure, kaya gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo dugo para ikaw maging aktibo.
19: Nance Corn Coffee!
18: Acid Neutralizer! Mabakal sa mga butika!
19: Mega Man! Good Coffee Mix!
18: Partner, pariyo ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama, mag-Mega Man Gold Coffee Mix na! Garantisado ang puwersa kag stamina!
19: Mega Man! Cold Coffee Mix!
18: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi.
19: Mega Man!
18: Cold Coffee Mix! Alerto ka na! Power up ka pa! Yara lang sa mga butika!
20: Kitay naman kita, madamo pa kita sa pagkulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang rin sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
21: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
22: Ingat mali na habagat. Sang puro kang tabo, barangay kami ngawan ka Bangkalan City.
23: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw naginom sa DTX 500?
22: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, son, sa isa ka adlaw, ito times ko, kag daw dua-dua ka kapsul. Yung pagkaubos ko sir, may alivio gate, subong gimintinans ko, nag-exer ka namin namin, nag-itakon nga mata.
21: DTX 500!
24: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ang nga madulot ng mga balatian kung ikaw ang may buyo? Aupod na siya na karoon nga diskasyon. Aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
25: Gasugod lang, Sir GP, ang pagdako sa Tiana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
24: Oo, choice.
25: Nahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Na bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kato opisina, pungko. Snacks. Oh. Sinundin dako chan. May tani kong ga nakano DTX 500. Bisan paano mabuligyan ang metabolismo?
0: Mm. Correct.
25: Oh. Ang problema way pag gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pag inom DTX 500 by tindi dako tiyan eh.
0: Gusto, no? Mm. Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bra kamo nga ang mga dako yan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kagay sa heart disease, kag heart attack.
25: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
0: Mm-hmm.
25: Taas imo triglycerides.
0: Mm-hmm.
25: Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason.
0: Mm-hmm.
25: Nya, okay, gedani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo.
0: Mm-hmm.
25: Mga tamis nga ginakaon mo, man-neutralize sa DTX 500 kag BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga pero migi na mo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo mga balatian ang pagdako sa imong buyon.
0: Mm-hmm.
25: So pag medyo dako na imong buyon sa high time nga medyo mainom na kadamo ni
1: DTX 500. Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, hirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times bala na. Kaya muna yung 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! So, kung ka DTX 500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung ako ang buyon, kaagaysang high blood pressure, stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
25: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tangis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas.
0: Husto.
25: Ang matabo, Sir GP, sigi bu-bu sa insulin, di ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress imo pancreas, igubay. Here comes, mga problema ka, may mga insulin resistance, diabetes. Sige yun, pag-itkaon sa tamis, kag-abusar sa lawas or GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pancreas ang insulin.
0: Gusto.
25: So, maulat ka, nga mabankrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahot, ibakal mo na lang nakuhan, DTX 500. So, ang natabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, hawayanan mo, agun di ba tamaan gamit sa selula sang pancreas, ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na ini kun mamati pa.
0: Tusto.
25: No, kung maumpawan pa.
0: Oh.
25: Pero kung gainong ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng kagtambo na ang free radicals nga mong kapagpaguba sa pancreas, man-neutralize na sa RGP.
1: DTX 500! Imo pangalan nga, partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41.
2: Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imo mga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
1: 470.
2: Saan sa no ka nagsugod inom na DTX 500?
1: Nagtake ko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times at
2: isa. Ilan na lang mga blood sugar sa last mga nagpa-check?
1: 160.
2: Sa may mga diabetes kay mataas ka blood sugar, anong mamahal mo sa
1: ilo? Inom na mo sa DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
21: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
4: Kargado.
5: MaxFit, kargado.
26: Unilab quality yan.
27: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
28: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
29: Ang kakulangan sang energy, una tungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
30: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
29: Bangod sang oxygen, nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya, ginadugangan, pagod mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule. Energy Booster.
21: D3 Bio Health News. D3 Bio.
31: Ato sa record sa Karadyo Announcer. Kung kaysa, nagkaduraan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa na nakadulog sa aton. Amo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
21: D3 Bio. Ang D3. Gamay VCO. Ang VCO. Gamay D3.
25: Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy. Ang makatulog sang manami.
0: Okay.
25: 8 amo hours of 10 hours. Amo wala sa bayad na yan.
0: Amo ni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo. Para makatulog sila. And this is the best therapy for the bad. Sleeping. We spend around
4: 1/3 of our life sleeping, kay 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano ba na ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
25: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
4: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio.
25: Nga wala sa plain D3. Okay.
4: Number ano one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics.
25: Ngayon pa, Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BC of D3 Bio, may lauric acid.
4: Mm-hmm.
25: And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay.
4: Himuson.
25: Himuson, buhi ang good bacteria.
6: D3 Bio!
7: Kung si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, umanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaro ni lula. Mabuti na sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
7: Sa mga butika.
25: Now next!
4: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin,
25: mm-hmm.
4: a precursor for melatonin. Antes, may imbinto ang melatonin, alin asanay sa serotonin. Mm-hmm. Kung ang galinan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galing-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amunan ni ga-promote si imutulog. Nga ah, magtulog ka na kainong ka-D3Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Itungod, may MCTs.
25: Kanami sa D3 Bio, Sir Buyao. Pag inom mo sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
4: probiotics.
25: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhida nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, ang mga precursor para mahimo nga melatonin. May sikrito ko, Sir Boy. Patulog ka, dulong-dulong ka tama. Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3 makapatay isang bad bacteria?
4: Ay, hindi. Ang plain D3 niya, makatupad to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
25: Masugo pa sa immune system.
4: Masugo pa sa immune system. Pero ini yan D3 Bio, duwa.
25: Paglabay, himos na yun ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no, island ko na lang niya akong plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi, tapos ang plain D3, no, ibigis. Paman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kuhan.
4: Paman lang sa kinamplify ko lang na siya gani, no? Kinaupot ko siya sa extra virgin coconut.
25: Tapos, take note, ang rumat sa vitamin D3, hindi na rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 Bio, halin mo na sa US. Sino ang Pilipinas na himo D3 man? Wala. BCO, guro, pati ko.
4: BCO.
25: Halin sa Pilipinas.
4: Bukod halin nila.
25: Ang BCO sa US, hindi ba nalin to sa ila?
4: Halin
25: mo na sa tropical countries. Abi ni mo, regardless ni kung diin din himo, may US man na, ma-Iraq man na, or kung diin na nga lugar, ipikto. The science behind sa himo ginom. Pero, Sir Boy, hindi saya magpaminsan kapag inom dahil mo sa D3 Bio, nami din tulog sa process. Hindi yan yung drug siya. Kada nami sa D3 Bio, Sir Boy, no? Mapromote nga manami imutulog. Ging-explain na nato ang science behind. Saan mo na? Pag nami imutulog, damo-damo balatian ang mabuligan.
4: Correct.
25: Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio.
4: Let's
25: the question is, ang imong plain D3 may amo na? No? Ang imong plain D3 may BCO? Wala. Pero, ang amon BCO, may plain D3. Paman pa!
4: Paman pa!
6: D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibo ko talaga akong umor. Paano magpaniwang? Eh, wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ako inom. Ba't sadang ko lang paghalong sa akong dilargo? Nagkamaya na akong nabuyon.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News!
9: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
10: Oras tatak impunto alas 10.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: This newscast is brought to you by Kidney Care.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
13: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 8.3.
1: Under item 8.3, failure of the accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit.
0: Okay. So nakalagay dito sa 8.3, you are a lawyer as well, Mr. Witness, apart from an auditor. Ano ang ibig sabihin dito ng prima facie evidence?
1: Ang ibig sabihin po ng prima facie evidence under 8.3 ay nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers.
0: So kung ang accountable officer at masasabi mo ba na ang vice president at ang, and concurrently secretary of education, masasabi mo ba na accountable officer ito?
1: Based on the joint circular po, yes po, kasi under the joint circular, it shall be the responsibilities of the head of agency to oversee the agency-wide use of the confidential fund and to ensure compliance with the requirements of the joint circular. And also, inattest po ni Vice President in her capacity as the Vice President of the OB of the Philippines and the Secretary of the DepEd, yung certification ng accountable officers na ginamit yung pondo for their confidential expenses.
0: Okay. Ngayon, ang confidential fund, sa binasa mo, ang confidential fund ba ay public fund?
1: Yes, ma'am.
0: Yung post-audit mo naman na sinabi mo ay irregular, may discrepancies. Ito ba ay, ang in-audit mo ay liquidation documents ng Vice President?
1: For the fourth quarter of 2022 until third quarter of 2023 po. Yes, ma'am.
0: At sinabi mo based on 8.3 na merong funds na hindi ma-account o walang dokumento na sinamit ang Vice President. Tama? At ang DepEd. Tama?
1: Pwede pa ulit po ng question.
0: At sinabi mo yesterday at ngayong araw na merong mga pondo na hindi naman confidential funds, ginamit sa confidential funds. Or sinabing ginamit sa confidential funds pero wala naman dokumento. Tama?
2: Objection, Your Honor, misleading as to dun sa sinabi na wala.
3: Sustained, counsel. Kindly reform.
0: Okay. So you said here that if an accountable officer, pag hindi na-explain ng isang accountable officer ang paggamit ng public funds, kagaya ng confidential funds, meron tinatawag na prima facie evidence. Anong tawag nun? Presumption?
1: Presumption.
0: Presumption ng ano?
1: Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit.
0: Presumption na na-convert for personal use or benefit applicable dito sa sinabi mo?
2: Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion.
0: Your Honor, that is...
2: Your Honor, all these matters are pending still.
3: Sustained.
0: Your Honor, please, ang tawag ko nang doon, hindi prima facie evidence kung akong tatanungin. Scam ito.
2: Move to strike,
0: no
2: Your Honor.
0: Questions.
2: Move to strike. That is out of order, Your Honor.
0: No further questions, Your Honor.
3: So stricken, move to strike. So stricken from the record. No further questions. Direct examination is completed. Counsel for respondent, Attorney Poa, we shall have your cross after we resume for a brief lunch break. We shall resume at 1:15 for our lunch break.
2: Thank you, Your Honor.
3: Trial is in recess.
4: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: Scam ito! Amo tong ambal ni Attorney Lorna Kapunan sa katapusan niya Sinema Kabinan nga question. Bala, all of this, may ara, anong tawag mo sini, anong prima facie? Bala, may ara, nasang ginatawag nga presumption. Prima facie, it's presumption in English. No? Presumption nga ano? Ambal ni Attorney Lorna Kapunan. Sa DepEd niya nga, sining DepEd, sining confidential funds. Ambala presumption nga bangod wala naka-comply kag bangod wala naka-hatag sa mga dokumento nga required under Joint Circular 2015-001, makonsider ina nga ang kwarta na convert sa personal or private fund. No? So amoy na. So nag-object ra ang respond ang counsel for the respondent, bale it is a conclusion of law. Bale tiyambal ko lang ya. This is my last question. This is a scam. Kay may presumption. Tiy nagsinggit si Attorney Michael Puano. I move for nga i-strike into the record kwa una sa record ang word nga scam. No? But at the end of the day, amoy na. Ang pagplastar nila isa-isa sang sining mga confidential fund, the expenses, ang pag-itemize nila, humalin sa confidential fund sang Office of the Vice President pagkadto sa pagiging Secretary of the Department of Education nga wala nagasanto, wala mga dokumento. Kung wala ikaw resibo, paano mo mambal nga nakabakal kagidman sina? Kag ang amount nga ina, insakto sa ginbakal mo. All of us kay balo. Bisan gani sa balay mo, kapangayos nanay mo resibo. Dibla? Bayad to anay kurente? Bakal to anay tinapay? Bakal to anay grocery to anay? Diba kita mo na, gintagahan mo ko 2,000 mo, mula ni na bakal ko? Kay kamahal gid? Kinanglan mo sang resibo? And every government transaction as provided sa aton sini procurement law, sa aton sini magkabinan nga COA circular, all of it must have a receipt. Katulad ng bakal to siya kuno sa Office of the Vice President sa confidential fund niya. Ginatag niya to kuno sa isa sini ka informer. Pero ang ginhatag niya pagkaon kag subong man bulong. Tipid naman kot na niya Attorney Lorna Kapunan. Bala may resibo bala ni? Bala wala. Acknowledgement receipt lang nga nabaton nila. Ining mga table, mga office supply. May resibo bala ni? Wala. Acknowledgement receipt lang. Do kay imposible man nga wala na kay balo ang nagaobra sa gobyerno nga mangayo sang resibo. Kung ang isa kabaligyaan wala sang official receipt, hindi kada magbakal. Because makuha finding ka, ma-audit finding ka sulit kay wala kay pakita ang resibo which is needed sa tanan-tanan nga government transactions. Sa pag-procure mo or paghatag mo sang reward in this matter sa confidential funds. May notice of suspension sila. Ginambalan sila sa meeting nila. Nga ti amuning findings namon, bala pwede hindi na kamo mag-issue sang AOM. No? Ano na lang audit query? There is no such animal nga audit query sa Joint Circular 2015-001. Nga mo ang naghahatag sang guidelines sa intelligence kag confidential funds. Wala, there is no such animal. Wala na sa circular nga ma in case instead of AOM ma audit query na lang kay hindi sila gusto. Iba si mablawba naman. So dito mga kabiyanan, wala sa mga resibo, there is a presumption. As a matter of fact, kinbasa ni Attorney Lorna Kapunan, gintagalog niya pa, nga ngila nga paggasto sang confidential fund is irregular, excessive. No? Ano pa itong tinaga to? Extravagant. No? Those are the term nga ginggamit. May nalimtan ako nga isa. But those are the term nga ginggamit. Irregular, excessive, extravagant, no? Sobra-sobra. Dako nga pagtampala sa aton nga mga pumuluyo kay man aton kwarta ni. because nga wala ini sa mga resibo, wala na ibaluan. Kung wala kay wala sila accomplishment report, wala sang dokumento, wala sang necessary documents, there is a presumption, no? Nga mayara nga ang ining kwarta was converted into a personal account o kung personal money na convert ini sa personal o kung sa private interest nila. Kaya wala ka resibo mo. But silingon ginubraw-brahan mula acknowledgement report. That is why nga kung hindi mo ba justify, but silingon ginbulsa mo. No? That is a very intelligent presumption. Magambal ka presumption, may balasihan ang imo nga pagduda vis-a-vis sa ginatawag naton nga assumption. Ang assumption, that is pure duda. Matyag kong yung gasto yan mo. No? Matyag kong yung gasto yan eh. Di may bidin siya kapri. Wala man, ba? Feeling ko lang naging gasto yan eh personal. But a presumption is, bangod wala siya kahatag resibo, bangod wala siya sa mga documentation nga magapabatood nga ang kwarta ginggamit nila sa insakto kag sa sulod sa guidelines sang Joint Memorandum Circular 2015-001, it is presumed nga ang kwarta nga ini ginbulsa niya. You have a basis. That is why it is called presumption. You have a prima facie evidence nga posible ginubraya ni. But anyway, dugangan na ito nina, standby ka mo karoon sa cross. Cross-examination naman eh, sang defensa. 44 minutos sa kaligad sa tak na sininga alauna. But before that, Regiman Mark, no, ipanugyanan nanay na ito na ito mga kauturan siniman yung mga tinion. No? Bawang ang ato nga topic subong bulay, ning chest pain, o kunining angina pectoris. Nagasakit ba lang imudugan? Basi sa paigugma na, biniyaan ka, hindi man, no? Pero daw, ginakumus ang imo korason. Nagalapos sa likod ang sakit kang nagalatay si imo, wala nga botkon. Kung ang sakit, madula lang kung ikaw makapaway, ginatawag ina nga angina pectoris. Isa ka temporaryo nga chest pain o sakit sa dugan. Resulta ini isang kulang nga nagalatay nga dugo pakadto sa korason kay barado ang ugat tungod sa plaque or fatty deposits nga gitawag man nga arteriosclerosis. Bangod barado ang ugat, ang angina pectoris pwede nga sinyalis man sang coronary artery disease. Makabulig pa ayong suplemento nga nagapataas ang HDL o kung good cholesterol para matunaw ang bad cholesterol nga kabangdanan sang arteriosclerosis. Ginarekomenda ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mayara ini squalene kag omega 3 fatty acids nga nagapabaskog sang korason. Ang mga pagtuon nga nagapamatuod ng pag-inom sang squalene sa 84 kaadlaw nagapasaka sang good cholesterol sa lawas. Ang good cholesterol nagalimpyo sang aton kaugatan para mapos ang paglatay sang dugo kag oxygen pakadto sa korason kag utok. Ganin nagahatag proteksyon ka batok sa heart disease ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ano paginulat mo mga kauturan? Amligan ang imong heart. Mag-inom na sang Dr. Pinoy now na. Magabalik ang paglilitis sa pangalawang pangulo, ARMN Network Special Coverage.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
7: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagami sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
8: Yes, to help!
9: The secrets of health.
10: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Dokleo.
11: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
10: Okay.
11: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
9: The secrets of health.
10: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Dokleo nga way sang instant solution.
11: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
10: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo. Dili mo problema in chinian or if not daw gulpi lang init ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid niya.
11: Kabudlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kag diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid indi mo na basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod especially sa hormone.
12: Santhon Plus Gold.
11: Ang Santhon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse ta anay makapulupamin sa tanay makarelax ta.
9: The secret of health.
11: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga parts ang brain, irritated kita, madali kita mag-react.
10: Short-tempered ikaw.
11: Yes, so.
12: Santhon Plus Gold.
11: Ang isa pa gid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sini nga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sini nga nerves, problemado.
9: The secret of health.
12: Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang Vitamin C para sa iyo. Santhon Vitamin C.
11: Para nga masigurado pagid magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josil sang liabi nga amo ang Vitamin C.
9: The secret of health.
12: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
8: Yes, to help!
11: Ang D3 na beneficyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig sa para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga hindi magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
10: So ang Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga nahilig mag kape. Dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen, kag may glutathione.
11: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero kung pangulo balanse ka,
10: oo.
11: More ka sa ginatawag benefit.
10: May iba na bing hindi ka tulon balas ang Santhon Gold Capsule.
11: Mm-hmm.
10: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gin mag-inom, kape eh, mm-hmm. Arad ang Santhon Gold Coffee Mix. Again, may collagen, kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo, yung gina-detox siya nga itong lawa sa nagulayon, napagwa ya, ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
9: The secret of health.
10: Sa mga diabetic nga gusto gina magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix, kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede ganit sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muna sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kaway niya caffeine.
9: The Secret of Health.
13: Let's go.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with a flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy,
15: let's go with the flow.
16: Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay.
17: Ang sikreto ni nanay para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya. Nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Paramina ng parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk.
16: Galing mo talaga, nay!
17: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
18: D3 Bio!
19: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
18: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Parang sumanguli ka. Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagakontrolar sa Imo Blood Sugar DTX 500. Masalikan Epektibo DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa kabula. Wala na gid nagbalik ang rightis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio. Yung
0: may D3.
1: Mga butika.
0: TTX 500.
2: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Makabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updin ni isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Longer
8: life. Kamusta mga kabyanan? Nagabalik na naman ang programa nga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose Optimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Ang aton pag-istoryahan, isa ini sa mga leading causes of death, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa bilog niya kalibutan. I am talking about breast cancer. According sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang breast cancer amo ang pinaka-common kag ikatatlo nga leading cause of cancer-related deaths among the Filipinos, next to lung and liver cancer. Ang breast cancer, isa ka disease kung sa diin ang cells sa breast nag-grow out of control. Pwede ini magsulod sa lain-lain nga parte sang breast. Ang symptoms ini nag-vary man. Halin sa bukol to swelling to skin changes. May isa ka medical study nga gin-conduct sa June 10, 2021. Sa sining nga pagtuon, naibaluan nga ang mga babae nga may sufficient levels of vitamin D, may 27% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay of any cause during the 10 years follow-up and 22% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay particularly because of breast cancer kung ikumpara sa mga babae nga deficient sa vitamin D. Diri naman sa Pilipinas, gina-emphasize gid sa Department of Health ang importance sang regular self-breast exam kag ang critical role sang screening. Mga abyan, protect yourself from breast cancer. Mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3 recommended gid sang mga medical doctors. Mag Life Extension Vitamin D3, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
7: Life Extension Vitamin D3!
11: Pwede mga ka-istorya, simpati mga Pamplona?
12: May bukol ako bigman sa titi sa breast. Nag-take ako vitamin
11: D3. Ang Life Extension.
12: Ay, oo. Nagkanto ko sa
7: Stat Lab,
12: ang bukol
7: ko
12: ay nabigyan,
7: sir. Iri ka na sa puro standalone kag may linibong ang mga medical studies. Life Extension Vitamin D3.
8: At para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag na balatian nga wala sang kayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up. Pupunta nga itong mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-conditioned ang atong mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag, pinasahi pa ang medical practice ng Life Extension Medical Clinic kay amon ginakumbinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevent prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan niya products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kan exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon niya may branch located sa De Leon Way sa Robinson Space Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbakaro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Poton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church, kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
1: Oras na tak, ala una sa hapon.
6: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS! Uy, concerned lang ko, kung di pamati ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best! Unilab yan! Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang fatigue, isa ka simptoma na nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ng lola ko.
4: Si Lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapabreastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapabreastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
3: Yan ang lola ko!
4: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
5: Couple Plus Gold.
6: Ako gali si Val, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
5: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makayha. Balatian nga tipdas kag makayha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
5: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Ilong Ranger?
2: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
1: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
2: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
1: Sip-on gidadayon?
2: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C-Plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z-Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Neozeb Z-Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Life extension. Vitamin D3.
7: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Vita D Plus Coffee Mix.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
10: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
8: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon.
12: Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber.
11: The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
13: Nerelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asurusyon, ang kisipok mo kung isa, Lextension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, BK. Ano na batyagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuhin ako. Subong yan, nag-agato ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon.
14: Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3.
13: Sigurado, epic.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: It's Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
2: Makikiraan.
3: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
2: Salamat, iho.
4: Ganyan ang Pinoy.
5: Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen. Kinikil!
8: Uy, 150 over 100 dali.
9: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
8: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
9: Ay...
10: Papa, hindi ka magkapalaka. Ang kabati ako parte sa Kidney Care. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
11: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
12: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
13: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka atlet, dakong gidan ay bulig sa D3 Bio. Tungod din napapagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
16: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
17: Mabakal, sumanguti ka.
18: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
19: Magalingin pala ang imo nga uho.
20: Masami nagkapangihi.
21: Masami ginauha.
22: Si may diabetes ka na.
23: DTX 500 na.
24: Ang DTX 500
25: may powerful compact
26: nga nagapanubo
27: sang imo blood sugar.
28: DTX 500
29: garantisado.
30: DTX 500
31: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
32: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
33: Mighty C,
34: mabaka sa mga butika.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Magkano kilo ng karne?
2: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Hello? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
1: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic. Napasarap din ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
3: Sarap magkasama.
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
6: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo. Mag-tusiran. Tusiran.
7: Tusiran forte.
8: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it.
11: Maulan man? No worries. Naamoy ko lang ang damit.
12: Char! Fab! Car!
13: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, naamoy colub.
12: Pangdong kumakablog sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS!
16: Uy, concerned lang ko. Kung di pamatik ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Samsung Plus Cold.
18: Kasi yun, miss. May ara akotritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samsung Plus Cold. Nagtumar ako duha kakapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
17: Samsung Plus Gold.
19: Mas pinalakas,
17: pinagaling,
19: pinahusa.
17: Samsung Plus Gold.
19: Bili sa mga butika.
17: Samsung Gold Coffee Mix.
20: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuwa sang kulaw.
21: Good thing may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang guta tayong kapa.
17: Samsung Gold Coffee Mix.
19: Nagkape ka na,
17: lalakas,
19: at gaganda ka pa.
22: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makayha. Balatian nga tipdas kag makayha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
17: Samsung Plus Gold.
23: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Samsung Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatagi ng arthritis ko.
17: Samsung Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
24: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo,
25: pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow.
24: With proper diet and exercise.
17: United Home. Unilab yan.
24: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Supple Plus Gold.
26: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
17: Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
27: Sa opisina, pirmi ka mala nag-atubang sa computer?
28: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kagtasig gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
29: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
30: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
28: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Kag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
29: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
30: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
17: Kargado!
31: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok kag salambingan. With proper diet and exercise.
16: Kargado!
17: MaxFit, kargado!
8: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag-MaxFit.
0: para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
2: Charm and Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
13: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
3: Hi, I'm Margot, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Propon stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangot sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Life extension, vitamin D3.
7: Ang tao na may marubukan levels ng vitamin D sa lawa, daku ang chance na mapatay kung magka-pneumonia. Amusin ang rason kung aagin na endorso din nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Problema mo ba lang magpaliwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o ng balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urillo. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
32: Playtime Entertainment, born for happiness.
33: Playtime Entertainment, born for happiness.
34: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
35: Gigan!

0: another pronouncement of the impeachment court in compliance with, relative to our compliance to the five-day notice rule. We will be submitting the list of witnesses for next week, as well as the request for issuance of subpoena tomorrow, August 5, because the same will depend on the conclusion of the testimony of Ms. Sylene Del Campo, as well as the ruling of the impeachment court with regards to the motion to take judicial notice on the hearing of the two committees of the House of Representatives, Your Honor.
1: That's all?
0: Yes, Your Honor.
1: Duly noted. What is the pleasure of the lead counsel of the respondent?
2: Thank you, Your Honor. First, with respect to the motion to set conference for the transfer of exhibit markings, I just note that under paragraph 3 on page 2 of this motion, the prosecution is also requesting for the portion of Arturo Lascano's affidavit, paragraphs 270, 270 paragraph B, and 270 paragraph D, to be also marked. Now, I would just like to put on record that we're objecting even to the marking of this particular exhibit, consistent with the ruling of this court when we objected to the reading session of the NBI Director Melvin Matibag when he testified and was cross-examined by Defense Counsel Attorney Mark Binluan. So we object to the marking of this portion of Arturo Lascano's affidavit. As of this point, no witness has yet testified on this affidavit, and it is on record, if we review the record of the court, that that supposed affidavit was unnotarized and was not signed by anybody, let alone identified by any competent witness. And also, Your Honor, the motion is to set conference for the transfer of exhibit markings. Now, this presupposes that there has already been a marking on the original document. Now, if there's no competent witness who has identified the affidavit of Lascano's, then there is no reason for a supposed transfer of exhibit markings. We object. We object to item number 3 of this motion. We will not agree. And if the presiding court, if the presiding officer will rule to allow even the pre-marking or the marking of this item under this motion, then we would like to have our objection, continuing objection to the allowance of even the marking of this particular exhibit put on record, Your Honor. Thank you.
0: May we respond, Your Honor?
1: To afford the court some time to rule on the matter, let the marking and pre-markings proceed tomorrow without prejudice to a ruling of the chair with finality in open court with respect to the objection raised by the counsel for the lead counsel for the prosecutor at the appropriate time. Most likely tomorrow also. Probably on Monday, counsel, before we finally act on it after the marking and pre-marking to be done tomorrow. Again, that is without prejudice to noting the continuing objection of the counsel for the respondent on the matter. In any way, we will be finally ruling on the admissibility of these documentary pieces of evidence once formal offer is made.
2: We will do that, Your Honor. Thank you.
1: Thank you, counsel. If there are no other matters to be taken up, again, with the permission of my colleagues, fellow senator judges, let their interjections be done tomorrow when we resume at 10 p.m. We will be convening at 3:30 per the advice of our Senate President this afternoon. Trial is adjourned until tomorrow, August 5 at 10 a.m. in the morning.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: So, Panyero, ang interjection, buhas pa madlaw, i-continue. No, magsiling interjection, Panyero?
5: Magpamangkot ang mga senator judges.
4: Okay.
5: Sa, either sa witness or sa prosecution or on sa defense. No, amuna buhas ang pag-obrahon din. They will go to the second witness. In particular daw na taga Kowagi apon balat mo.
4: Okay.
5: No? Ang paga
4: medyo mabuling-buring-buring inigawa ka bangod nga ti dokumento nga sipad-sipad. Pero ti very significant bangod nga dokumento among gidabasihan sa tao.
5: napakita Parikoy sa mga tagpalamatin naton sa prosecution wala mabali isang depensa eh. Napakita sa prosecution nga may ara sang dako nga posibilidad nga gin gasto personal ang ining mga kwarta nga mga confidential funds sang DepEd kag subong man sang Office of the Vice President nga kay man timi ara na sila gani notice of suspension. Magambal ka notice of suspension Parikoy ang tanan nga gin gasto nila dito, no? May posibilidad nga ibalik amo nang tawag nga NS nila, no? So that is why nga gina-question na sila subong. Asa amo to galing nga time. But nevertheless, amo ina ang nakita naton. Nga there is a wanton, pinagusto, extravagant, irregular, amo na ginang term eh. Excessive nga paggasto sang kwarta sa mga pumuluyo, no? That is why nga nagpagwa sila sang ila sining AOM kag subsequently ang notice of disallowance and notice of suspension.
4: So notice of suspension but silingon temporaryo nga i-hold ang mga financial transactions sa sininga government agency.
5: Uh-oh.
4: Or disbursement bangod nga ti naga-appear nga daw irregular,
5: yes,
4: illegal or improper or lacks required supporting documents which ti ining mga supporting documents medyo late na ganing iba ni wipe pa. Wipe pa sang liquidation, that is why medyo mabulubod life plus nga ang liquidation ang mga nga names dito daw medyo nagpalamakutanon kita kay bangod nga do mga sikat ining ngalan sa patag sang comedy. No? Like Andy Lim, no? Malo, why joke. Mga kartada yun ang mga linada. Po ti plus may Nova, may Piatos nga makitaan mo lang iya sa mga snacks, mga ano gani pa naman
5: master. Aray ni sila nabilog sa Chicheria family.
4: Chicheria.
5: Chicheria family, Nova, Piatos, ano kagiban pagidira. Anyway, lantaw na to by tomorrow ang interjections sa aton sining mga judges at the same time ang additional sining witness.
4: Although ka magsiling ka nga notice of suspension, though temporary lang ang status, so it is not final penalty, but request ina siya for clarification. So anyway, ulat-ulaton ta basta doon, kay ti ara ko wa na nagigambal mo, hindi mo man mabali ang kuwa, kaya mo the way sila mag-check sa mga dokumento, kag mag audit sang sining ng mga paggasto sa kaban sang gobyerno.
3: Ang paglilitis sa ang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Oy, master, ini gabayan sa atong pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Nans Superplus. Ang Nans Superplus, mga kabiyan, mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar, Nans Superplus ang natural nga proteksyon sang lawas, magaranon ini sa antioxidants, bulig kontra kapoy kag pagpalang luya. Available ini sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang Nans Superplus, the anti-cancer food supplement, produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation. Nans Superplus.
5: And of course, ang pambansang liniment ang Pilipinas, Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, para sa palamoy po isang lawas, si nanay kag ni tatay. Gadula mga kabinan, kamay soothing and relaxing effect. At the same time, may skin care maninig. Nagabulong mga kabinan sa mga balat, taton, o kung mga problema sa aton sininga skin, katulad sa arikis, sa alapap, kag, subuman, iban, pagid. Siyempre, may neem tree extract ini, nagatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, pareko, hindi ka magka,
4: ha? Yes, hindi ka magka-dengue, kin-dengue, dalawa lang sang kagat sa lamok, wala kagat lamok, wala sang dengue mga kabyanan. So safe gid gamiton sa guwa ka man kung sulod sa balay mo. The best king gabalan nyo sang Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi ba pilit sa panit, dula pang arikis sa lapa, palipunga an-an mga skin problems. Nans Liniment Oil.
5: Kag siyempre, Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga kalalakinan. Mega Man Herbal Capsule. Para layo kita sa prostate cancer, at the same time, ang pagkalalaki naton, mapatindog naton ang bandera. Ta, kung naton silingay, kung tao mapatig, kag madugangan pang aton stamina. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga kalalakinan.
4: Yes, sa Mega Man, Mega Man, Mega Man
5: Herbal Capsule!
4: Doi ko maglaon sang Mega Man Herbal Capsule mga kabiyanan. Hindi kin madungli, hindi kin magdunglay, hindi kin mahumoy. Ba mahumoy ang imo nga ikog tamo. sigurado nga hindi ka gid mahuyan sa imo siling partner o kon kay misis mo. Mega Man Herbal Capsule, the best ining kapsula pang lalaki sa Bilog Banay Island Kagimaras. Kag ini ang all natural, may tungkatali ginseng, maca, honey, goat with all natural. Gani magabato pa sa kakapoy, pulaw, kag sa kama. Outside sa kama di ka magbato kay misis, kay sigurado perde ka. Uy. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
5: And of course, makamit ang kape sa mga guwapo Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape sa mga guwapo, kay mantiga guwapo performance mo ni. Gani mga boys, diri na kita para sa mga empleyado naton, para sa ato mga taxi driver, construction worker, tanan-tanan all walks of life mga kabinan, para sa inyo ini, nga mga kalalakinan. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga guwapo.
4: Guwapo! Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabyanan, the best ni. Gani bakal na, imna na, bakla na. Ang paborito nga kape, mga kabyanan, ni Paripol Aranda, ang ginihin mo iasabaw para magtigang iapataw. Mega Man Gold Coffee Mix, Mega Man Gold Coffee Mix, para sa mga babae, para sa mga lalaki, para sa binabay, para sa mga linalaki. Basta ga inom kape, pwede gid. Nami ba kay ganami pang performance mo sa labing-labing? Kape nga manamit, makapanamit ka pa. Mega Man Gold Coffee Mix.
5: I-check na nato sa matarato nga health news with Radyoman Joel Franco.
6: Ang ini ba hindi na sa inyo skaluan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon ni sang vitamin D3 para sa mabakod ni immune system, kag extra virgin coconut oil na dagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses. Nakinasab magtuon nga ang mga teenagers kung nagahinguyang sa masobraduak oras kadadlaw sa ilang smartphones. Mas mataas ang tendency nga magkaon sa mga processed foods, ag mas gamay ang prutas o kung tanon. Samtang ang mga kabataan na gamit sa masobra, 3 oras kadadlaw sa ilang smartphones, mataas man ang posibilidad nga mangin obese o kon overweight. Ining analysis kin base sa pag-analyze sa masobra sa 53,000 kalamharon ng mga Koreans. Patay sa mga eksperto ang malawing oras sa cellphone, nagkapalawig man sa sedentary lifestyle. Ang mailang balita kaya ang mga kabataan na nagamit sila cellphone sa pag-research sa informasyon, mas healthy ang ilang pagkaon. Patay sa mga eksperto ang mga tao na nag-cellphone samtang nga kaon, mas mataas man ang tendency na magkaon sang mas madamo.
7: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tattak RMN.
6: Inigabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
4: Yes, mga kabiyanan, ha? Bakal na sa mga butika sa D3 Bio. D3 Bio, kombinasyon sa vitamin D3 at virgin coconut oil, ganyan o pang ginaulat ninyo. Bakal na ka mo sa mga butika, D3 Bio, the best nga combination. Perfect combination! Ang aton nga, vitamin D3, mga kabiyanan, upod man ang atong virgin coconut oil.
5: D3 Bio, the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga muna gatugas ng ubo, sipon, hilanat kag trangkaso. Bitutangan pa sa vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Para iwas sakit, isa lang solusyon na mag D3 Bio every day.
4: D3 Bio, mga kabiyanan, mabakal ini sa mga butika sa inyo nga mga lugar. Kag of course, master rin maliwas sa D3 Bio, may TC vitamin C. Mm-hmm. Alam palang very mighty na nanasinikag alkaline. Hindi gid maguba ang lining sa tinaim mo, konsantyan mo, kay mga dia safe ni. Kaglayo ka sa balatian. Gani basta vitamin C, mighty C na!
5: Mighty C vitamin C, puro-puro nga vitamin C. Bangod puro-puro nga vitamin C ni siya, may abilidad, kapasidad nga magpainat sa aton mga ugat para madula dira mga blockages nga mga tugas ang hypertension sa lawas na. No, para malikawan naton ina, no, mag-inom kita sang Mighty C vitamin C. Pero kung inom ka Mighty C vitamin C, inom ka man sang partner niya, ang DTX 500. DTX 500 gina-normalize ang blood sugar level sa lawas na, kundi layo kita sa diabetes, no? Kag kung layo kita sa diabetes, layo kita sa komplikasyon nga ginadala sang diabetes sa aton mga organs kag sa aton siring lawas. 2 to 3 capsule lang sang DTX 500, ayos na ang buto-buto.
4: Yes, DTX 500, dalhin sa D-sugar, sugar cane, ang tubuging kuan kalamay, Master Don, ang nabilin din nagimpuga. Pagin, ang extract sa sinang nabilin, the best antioxidant in town. Kag-ara, inasa ito nga DTX Pebanage. So, nag-ubi na nga tayo ka-kidney. Kung ubi na tayo ka-kidney, layo kita sa balatian. Kaya mo nang unang depensa sa nga itong lawas kontra sa mga viruses, infections, kag mga free radicals, kag iban pang nagahalit sa lawas sang tao. Gani mga kabiyanan, DTX Pebanage, po na Mighty C, Vitamin C, ginatawag nga Batman and Robin sa Batagsang ikaayong lawas.
5: Before kita sa atong turista sa mga mangungumagli nato hindi mo magkalipat ni mag-mechanize na kung mechanize sa malang Kubota products ng gamiton ta kanto ka mo sa Sole Authority exclusive mga kabiyanan dira sa may bayin sa nga Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kay sila ha ang exclusive authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island yan magsigurado kay hindi peke hindi imitation. By the way, for every 3,000 pesos worth of purchase may raffle ticket kamo. Masika mo na mapalaron ng winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kag Kubota Philippines Incorporated diri mga kabayanan sa may bayan sang
4: siyempre ara sa Barangay Balantang Haro Iloilo City malapit sa Ceres Terminal Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated exclusive dealers ng genuine ng mga Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island nagbaligaman sa Kubota Rice Transplanter Kubota Rice Harvester Sugar Cane Harvester Kubota Cane Loader to Truck Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated Balantang Haro Iloilo City.
5: And of course, alin ito nga turista with Rajman Lynette Yulatris.
8: Ang turista of the day ang ginagalong sa inyo sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Para makaangkon sa maayong blood circulation, importante ang pagginhawas ng madalom. Ang pabalik-balik na pagginhawas ng madalom nagahatag sa lawas ng madamo nga benepisyo. Gani para sa mahumok na pagginhawa, mag Dr. Pinoy's Qualine Capsule ka na. Kabalo-kabala nga ang Dr. Pinoy's Qualine ginatawag na oxygen capsule. Ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule lang ang suplemento nga makahatag sa oxygen sa lawas ng tawo. May kapasidad din nga mag-supply sa oxygen sa baga kag sa utok. Inabuligan man nga matinluan ang mga lagyan sa dugo para makasirkular sang insakto. Ginpakigbahin sa Ilongga Tourism Advocate na si Mrs. Irene Rita Manican ang isa kasahi sang turismo nga nagauso subong. Inyo mo ang pet-friendly destinations. Sunod kay Manican nga makabig na ining nga trend subong bangod madamo na sa mga nagabakasyon nga luyag makaupo ng ila pinalangga ang hinuptanan. Patag niya isa kadako nga bintaha ang pagbaton sang kasapatan sa isa ka lugar bangod makatadugang ini sa income sa negosyo ilabi na nga madamo sa mga tawo ang nagakabig sa ilang mga pets bilang emotional support. Dr. Pinoy's Qualine Capsule, the Oxygen Capsule, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI-RMN Iloilo. Rajuman Lynette Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
4: Thank you very much, Rajuman Lynette, sa atong turista. Kag siyempre, mga kabiyanan, ano pa ang ginahulat ninyo para sa atong mga tagpalamatik kag nagagamit sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule? Ang mga habit naton ba lang, ang mga pinika-harm sa kidney naton, ba paano mo ba maamligan ang kidney ha? Ang pagkonsumo sa suplemento, siyempre nga, nagatag proteksyon sa atong lawas, mag-Dr. Pinoy's Qualine. Dr. Pinoy, isa ka antioxidant, kag-anti-inflammatory. Gani, may kapasidad ining magtinlo sa kidneys naton, kag ginapagawa niya mga toxins nga yara sa lawas naton. Sa isa ka research study sa University of California sa San Diego, nag-recruit sila sa 150 ka mga pasyente para mabalaan ang epekto sa squalene sa kidneys, no? Sa ining study, ang mga nag-inom sa squalene, nagnubo ang proteinuria levels hasta sa 25.8% kumpara sa mga pasyente nga wala nag-inom sa squalene. Ting proteinuria, abyan, sintoma ina sa kidney trouble. Gani, dapat tungga na pagtaas ini. Pag-inom sa Dr. Pinoy, makakontrol sa pagsaka sa protein sa ihi para ang kidney maging healthy. Mag-inom 2 to 3 capsules every day. Dr. Pinoy's Qualine Capsule.
5: Yes, of course, Parikoy, hindi mo magkalipat sa mga kautura na to ng imong Santon Plus kay Parikoy. Oh.
4: Hey, siyempre, ang aton mga kabiyanan nga Santon Plus Gold. Gold standard sa patagsang ikanalawas. Kung may gold ang alam sa Santon mo, but silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Dinikada ng ara ini sa mga butika, gani ini mabakal, kag epektibo. Gikatama ang tanan nga problema sa hypertension, may kudugo, ibaba may mga bukol-bukol, kung nabagubag sa lawas. Ano yun? Santon Plus Gold, no? Halin sa extract sa mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, at may spirulina pa. Imlo nini 2 to 3 capsules every day, dinikada ng aray na sa butika. Santon Plus Gold ang makabulig sa aton resistensya. Kag siyempre kung kape, ang aton kape nga may collagen, kag may glutathione, nagapaputi, kag nagapabakod sa tulaan, Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, nagapanami isang tubo sa buhok. Sang aton sining panit, nag-elastic, kag meaning ang aton yung mga wrinkles, kag mga fine lines, kakadula. So, dugay ka magtigulang, nag-ingat ka pa, nag-tinlo, gwa, sulod sa lawas mo. mga kabyanan, Santon Gold Coffee Mix ang sekreto. Bakal na sa mga butika malapit sa inyo.
5: Hoy, happy birthday kay founder naton sang Ikog Tao Society, kay Toto Tadio Garingo. Happy birthday, Toto Tadio Garingo.
4: Biba,
5: founder sang Ikog Tao Society.
4: Founder, happy birthday founder. Nag-tiskog, wala nag-aluya, wala nag-alunay, wala nag-humok, wala nag-lumoy. No? Wala nag-ahiluno. Always ready. Kag nag-salut. Adlaw-adlaw.
5: Toto Tadio Garingo, happy birthday, no? And of course, aton fans club pa rin ko, Aramin ni Lulu Fans Club Hong Kong, Aramin ni Lulu Fans Club Singapore, kag Aramin ni Lulu Fans Club main chapter. By the way, hindi ka makalipat sa Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 pa rin ko. The most trusted, no? Most popular. Nga nagpopular siya, kay Manti Epektibo. No, kay kung hindi ni epektibo, lawlaw ni, di madamo, lang madamo ang magagamit sina Life Extension Vitamin D3 sarang na mabakal sa mga butika diri sa syudad ka probinsya sa Iloilo kag Life Extension Clinics and Pharmacy.
4: Life Extension Vitamin D3, mga kabyanan, ang aton nga sekreto para magbakod ang resistensya kay kung taas sa vitamin D3 level sa dugo, layo ka sa balatian. Mga inday, mga nini, nagabusong kamo, damo gyud ba mangkod? Tinagabusong ako, okay lang. Syempre, mas mayo gani na nagabusong ka kag nagapadide. Kay healthy ka, ikaw nga, Iloy, healthy man ang imo sini nga baby. Yan, yun ang panginahulat, mag-inom na 2 to 3 soft gel sa sang Life Extension Vitamin D3. Adaw-adaw na. Kag siyempre, Master Don, ang ato naman nga super fiber. The fast-acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon. Tandaan na may ko nga colon. Tunaan sa traidor nga mga balatian. Kung nag-tatlo, apat, lima, anong ka daw hindi ka pamuhin, sigurado, dagon-dago na sa butika para masolve ang problema mo. 10 to 15 minutes before magpanyapon, mag-inom sang super fiber.
5: Super fiber puno sa mga essential fiber. Gani when constipation starts, super fiber is the answer. Gani nana, ay, abi mag-stack ng kita dira, pangumpra ng kita sa super fiber ta, para anytime nga mag-strike si constipation, may ara kita sa super fiber sa aton nga tukador. Sana na mabakala sa mga butika kag Life Extension Clinics and Pharmacy.
4: Nagabalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangitagid kaginakahilawan sa tanan, bangod nga na manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa ato ni kaing lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado mapapakape ka bisan tuong ang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
5: Vita D Plus Coffee Mix, may aras ang Reishi Mushroom Extract, ang Mangosteen Fruit Extract nga clinically proven as cancer protective, kagkila laman nga mayara sa madamo nga immune boosting properties. Ang tag sa kasiya isang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara pagidunod nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
4: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, inyong pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
5: Vita D Plus Coffee Mix mabakal na sa tanan nga mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
4: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
5: Ari na nga itong trivia with Rajma Rezi Bordon.
9: Ang mga single nga kababainan, ilabi na ang mga nagatrabaho, ang nag-contribute sa dako sa sosyedad. Subunga daw Agosto 4, gina-celebrar ang Single Working Women's Day. Katuyuan sa ninyo kilalahon ang tanan nga kababainan nga nagatrabaho. Ang ining unofficial holiday ang kabahin sa Single Working Women's Week. Ang ining trivia ang ginadalong sa inyo sa Super Fiber. Tinoy ang inyo colon, pagi sa adlaw-adlaw kapag inom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajaman, Rezi, Danyoso, Bordon. Tatak, RMN.
4: Ariglado, mga kabyanan. Thank you very much, Radyo Manresi. Minalimtan na master.
5: Wala na pari ko. Ilang alam na ginangaton niya. Tempo.
4: Of course.

0: kasama mo sa DIY Rai Army ni Luis. Ako naman si Rajman Ronel Sorbito.
1: Rajman Don Dulido.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Community Health Alarm. Kaubudi, Papa G.
6: Nons, Urban Absurda. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes, ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon, UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may napatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man ang harmless man ina, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Kag-natural, partner, practice kagidyas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag-dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
7: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, ginaregulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure, bangod din sa kombinasyon sang 13 ka-vitamins, kag-11 ka-minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
7: NANS Herbal Capsule!
6: Yara lang sa mga butika.
7: Mega Man Herbal Capsule!
6: Tutoy. Tutoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Wala, di ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat ang mapundar na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na ang malabayan ina sa nag-kilat ka kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner. Mega Man.
7: Mega Man. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man may ara maka. Kunigot itong katali. Kag ginseng nga amo ang boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
7: Mega Man, Herbal Capsule.
6: 30 minutos ang partner.
7: Yara na ang panadig.
6: Mega Man, Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
7: Nuns, Lemon Oil.
6: Hala, kariski, siga pa, is-isa pa tudo hasta magkrapak at ang panit mo. Partner, pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kay nga, ang imo kunuko ko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, kulunan, katre, kag kun diin pa ang lugar nga mahigko. Kag kun ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malap na ka man sina, partner, eh. Kay ang scabies, makalalaton.
7: Nuns, Lemon Oil.
6: Yari, para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa Nuns Lemon Oil. Marilib kag niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuns Lemon Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
7: Nuns Lemon Oil.
6: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na tang kaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
7: Nuns Lemon Oil.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nuns Corn Coffee.
6: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone out. Sinudang ginatigid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee, partner.
7: Nuns Corn Coffee.
6: Oo, partner. Kay ang Nuns Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nuns Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod binadula sini ang pagka-nervyoso mo.
7: Nuns Corn Coffee.
6: Ang nami pagit sang Nuns Corn Coffee, partner, kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Ang uman ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
7: Nuns Corn Coffee.
6: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
7: Mega Man Corn Coffee Mix.
6: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
7: Mega Man Gold Coffee Mix. Power drink ni Mr. Kagmisis para padayon ang bandi.
1: Megaban.
7: Gold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
8: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong ngawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you all.
9: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
4: Sample Plus Gold.
10: Ako gali si Sherry. May migid akong inatubuan sa mga hubag-hubag. Managambal sa ako na imnan ko kuno sa Sample Plus Gold. Sa sunod sa duha ka semana, nagkukos na ang mga hubag ko.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Let's go.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
12: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy, let's go with the flow.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
14: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning, para mahaw kala city, dapat manyaga kalas busi, manyapon ka alas.
15: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, arag ito ng pain.
16: Kung magsubrak ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
17: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang gani carots.
17: Hindi lang carots, mga natural.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health expert.
15: Dok, at ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nolo.
14: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Sa ligaw, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
4: Maedukar ka pa.
14: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, tayo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulwetam. Doc Ramil.
18: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
15: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
18: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pakadto sa gitawag nila nga water soluble molecules agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, meat, ibio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
15: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
18: Yes.
15: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami, nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
18: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detex 500 gag may tisika kada adlaw.
15: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
18: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan. So, ang bulos ang magsulod sa gituwag cardiac sphincter, pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gituwag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gituwag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid, siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
15: Matapos ang isa to duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
18: Duodenome or ang pinakauna nga bahin sa gituwag small intestine, Sir GP, an sa gituwag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gituwag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gituwag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gituwag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gituwag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
15: Sobra pang iban.
18: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho ng imo nga gituwag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom kita adlaw-adlaw DTX 500, MITC or PureC, kaya mo ina ang makabulig dipinsa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai, kag pinaka-importante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-MITC or PureC, adlaw-adlaw.
1: Imo pangalan na partner.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41.
12: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
19: 470.
12: Saan sa no ka nagsugod inom na DTX 500?
19: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times at
12: it. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
19: 160.
12: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
19: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
20: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag MITC or PureC amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga si Sinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero, in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag My TC or Pure C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag My TC.
18: Ako ya, Sir JP, gainong gigo DTX 500 kag My TC, kung katukos pa na Pure C, para magnami ang akon nga gituag panulukan.
15: Wow.
18: No? Kadamo sang balatian sa mata, posibleng magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, nalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gituag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gituag oxidative stress tuga sa mga radyasyon nga nag-apekto sa gituag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gituag antioxidants. Huwag gani kag inom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
15: Carrots
18: da. Carrots da, orange da, mga dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
0: Mm-hmm. Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may TC, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example, amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pag-pump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag might isi, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
15: Sir Boy.
21: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag My TC ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
18: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
15: Correct.
18: No? Kung para sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag My TC sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag may TC, ako pulo ka DTX, pulo ka may TC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag may TC, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag may TC. Samtang, mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Awan, General Bao, panago-nago lang na siya.
22: Ano sekreto niya?
15: Milig sa taguay?
18: Awan sa panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kablog mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy.
15: DC, ano, DC? 19, ang 8, nag 19 ako nung kilis, last year 18, plan ko mo. Uy, 19 ah.
22: Kampiyon ni
18: Magpits. Kablog ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, mm-hmm, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. Mm-hmm. No, amo na nga si Valentine kadto ginadi kada Miyerkules, mm-hmm, kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX Herbal Oil.
15: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, mm-hmm, anong imuon niya, sir boy?
2: Maligo kadlaw, no?
15: Basic.
2: Oh, maligo. Basic.
18: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
15: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
3: Duwa ka tesis na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akong nga sugar.
15: So, wow.
3: Namin nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
15: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa iyo?
3: Mabakalang hamo. Sa DTX 500, inamigit ingi sa akong nga lawas.
22: DTX 500, C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ito si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati, mayroon po akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng UC, wala po yung allergy ko. Saka, huminaw yung mata.
22: UC Vitamin C, something plus.
15: Garantisado!
22: UC Vitamin C, UC, ang alkaline nga vitamin C.
24: Iyakin, bulyakakan, tagay ganyan. Pero milang gasakit ang akin ulo, tapos ginaramigan ako. Nang mabatian ko ang UC Vitamin C, nagkaya ko mag-take sa dulo ko na dura.
22: UC Vitamin C, Cellphone Plus.
15: Manami
22: UC Vitamin C.
25: Ikaw bala may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, Yara lang.

0: Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Uh-huh. Ang driver aburido kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho pagid ng ilok.
2: Kung nagtaas ang krudo ka gasolina, hindi yung fresh ang mamagyapon.
3: Ah, wala magtaas.
2: Wala magtaas. So wala.
4: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
5: Confident. Amuna ka nami ang klinika Dio Fresh.
2: Mm-hmm.
5: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi.
2: Mangapi na ta!
5: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
2: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo thionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
4: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar. Uh-huh. Hindi red sugar.
5: Natural sugar.
4: Natural sugar.
2: Stevia. Stevia, no? That's why healthy ni kaayo ang yatawag niya DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio. Wow. May bulletproof mm-hmm. coffee ka na. Mm-hmm.
5: Mm-hmm. Kay engineer niya pampabakod, extend.
4: Uh-huh. Uh-huh. Iba na yung pabakod niya.
5: Mm-hmm.
4: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
2: Thank you sa supporta, Sir Boy.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Fat Boy.
2: Uh-huh.
1: Oh, hindi man tanan nga fast lain, ha?
2: Correct.
1: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
2: Mm-hmm.
1: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio, para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
2: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
4: Permen na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
2: Uy!
4: Building blocks na mo. Kinanglan, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
2: Uy, messenger, no?
4: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
2: Uy!
4: Nga work hand in hand, Sir Boy.
2: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
4: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo.
2: Mm-hmm.
4: Kinanglan niya, may source na nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
2: Insulator.
4: Kung sa kurinti pa,
2: covering.
4: Covering. Mm-hmm. Dapat may cover para di, ano,
5: hindi maglakot.
4: Oh, wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kaya amo nang ga insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutan sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. May ara nga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
5: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bail ginatago ni sa aton apdo nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles i-pump out ini sang aton nga gallbladder agud mabulig to sa pagtunaw sang fat tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig no makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
4: Kung kainom ka D3bio Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production no dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production importante na Sir Boy sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato Sir Boy no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag nakanami pagid ang formation sa gituag bile acids, ginabuligan niya. Mm-hmm. Kag ginapromote niya ang gituag mayo nga pag-absorb sining gituag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3bio pagid Sir Boy because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa

0: Ang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat-soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 bio, matawag na itong good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, sir boy, sang D3 bio, hindi siya kontento, nga gaan ka lang sang monoglycerides, kaga ano ni ketones.
1: Mm-hmm.
0: Gaan niya pa ka sang ginatawag na vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions. Nga maka-apekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kaga ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
1: Kampiyon, paano ba lang ginihimon ni D3 bio? D3 bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkasong ubusip o kagilanat, ikaw ginaamlig ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
2: D3 bio with Physio.
3: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regulars, galabot gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 bio,
4: ang D3 bio.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
2: D3 bio.
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Managid ka manipaton, itry na amon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Physio!
2: Ang Physio!
4: Yung may D3!
2: Mga butika!
6: POC!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ang placeray relota pang sananget. Dati, mabilis ako noon mapagod. Noong umpisa, nakainom ako ng POC. Wanda yung pakiramdam ko, tapos di ako noong mabilis mapagod.
2: POC Vitamin C! Kag Cellphone Plus!
6: Manamigi!
2: POC Vitamin C!
6: POC!
2: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Hindi sa sinani nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galalaon bala. Sabatian ko sa radyo nga may Pure C Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akong nga ubo.
2: Pure C Vitamin C. Kag Cellphone Plus. Manamigid. Pure C Vitamin C.
9: Ikaw bala may ginabatsyag sa inyong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika de

0: Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel?
2: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon katama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin,

0: nga ara sa ditribayo, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Buya, labis subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Buya. Mm-hmm.
1: Para mensindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangkis ang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala ditribayo, pudpud ang Ukraine. Gipadalaan sila size mil ka tangke, boy. Ang mga tangkis sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangkis sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimo kung inom ka ditribayo, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
2: Kalma lang.
1: Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
3: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon
1: sa ditribayo. Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
0: May ara kang ito ang import immune system.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin, sumadamo ninyo nga balatian.
4: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Dua kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
14: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
14: D3 Bio, ang D3
15: gamay Physio,
14: ang Physio
15: gamay D3.
14: D3 Bio, Mighty C,
16: ang alkaline ng vitamin C.
17: Pagulay si Bibi, masamay ko din na allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
14: Mighty C,
18: mababaka sa mga butika.
14: PTX 500.
19: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
20: Imo nga blood sugar test.
19: Ilan itong score ganit?
20: 470.
19: Nagtiko 2.
20: Sa gabi, 2.
19: Sa agad.
20: Ilan na lang imo nga blood sugar?
19: 160. Inom ka mo sa PTX 500. Tested and proven, the best get ang
14: GTX 500. D3 Bio.
21: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ninyo si Sandy D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
14: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
14: Yung may Visio.
16: Ang Visio.
14: Yung may D3.
16: Mataka sa mga butika.
14: Mighty C,
16: ang alkaline ng vitamin C.
22: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Masan magsulay pa ko sang ulan. Higit yan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
14: Mighty C,
16: mabaka sa mga butika.
14: GTX 500.
23: Q7 lot.
24: Ano ginabatsyag mo sa
23: high blood
2: gid ko.
3: Ano sa una ang imo?
18: Blood pressure.
2: 180 over 100.
3: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
2: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
23: DTX 500!

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
2: Ahoy! Kinikilig time!
3: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
1: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
5: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
6: Charm, fab, car, pangungkong makabloom.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, inaamoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
8: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
9: Di ba kauras ang pinaka-regular gid na interval sa imong pag-out? Sumining para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
10: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangot nag-inom ka. 4 hours madula na sa reliever, aragay po ng pain.
11: Kung magsugdar ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na obese.
12: Tamo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
10: Hindi na gani-carots.
12: Oo, oh, hindi na carots, mga
8: sa ikaayong lawa.

0: Informasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na.
1: Saan ikaw mabalaan yung mga flowers?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one na supplement sa depression is B-complex. Magdamong ba ang B-complex? Layo ka sa depression.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posible nga magdako kag indi manami kun lang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Mil?
3: Bag-o ta paman hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga inatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Imahinta sa lana sa GP nga inom gyud sang DTX 500 kag may tisir pure si agud matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Ang wound healing surgery pa isa sa pinaka-common nga mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
2: gapali lang no.
3: Gapali lang nga aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine la sir GP kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
2: Na imagine no? Na ko dok sa mga may diabetes.
3: Adoy.
2: Kung dugay na nga taas imong sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali ha, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
3: Kung mapilas ang tao sir GP nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
2: hemostasis
3: or pag-untat sa bleeding. Magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh no agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga pala inom Mighty C or Pure C mas lasing mag-ayo ang ilang pilas. Ang pala inom Mighty C dasig diya mag-ayo ang pilas or GP. So
2: stop.
3: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system which are gitawag nila neutrophils. Agud i-secure ang site sang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
2: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system dok ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magbulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kini hambal ni dok mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
3: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag Mighty C.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw pala ang may diabetes. DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang gapalupo, kagkakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, sa Liga Epic DTX 500.
3: Halin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kagpag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
2: Next so, stage na, Doc. Next stage na is proliferative. Day 6, tob-tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kagpag-cover sang pilas.
3: Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
2: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
3: days to 2 years. It will take 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sa nag-ayo nga pilas. Dipindi sa pilas, ha? Kagipindi na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, mas dasig ang recovery sang pilas mo. So, ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kung tuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So, Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple hunta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gitawag keloid. Sa may mga pilas, pero minamo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
0: Informasyon sa ikaayong gawas.
2: Isa sa paborito kaya Sir Boy, yung epekto sa DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sa akong tulog. kun adlaw-adlaw ka nagiinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglabot las noy bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagiinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
3: Mm. Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone, mm-hmm, no? Or gagamit mo og sige matubang computers, amo ni ang ako namian sa power combination sa gitwag DTX 500 kag Mighty C. Mm-hmm. Imagine bala ang palibot sa subong, din ka man magkanto, may cell sites ka nga makita.
2: Mm-hmm.
3: Mga towers nga magaimit sa makusog na radiation. The fact nga ang signal sa internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka isa area nga may makusog nga radiation.
2: Gusto, no?
3: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa atong lawas. Pero akong pagkabalo gani, butang ang mga hindi ka bata nang isigi butang cellphone sa
2: bulsa.
3: Sa
2: no?
3: Ambot ko ano ka tuogin man na.
2: Mm-hmm.
3: Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, na ganabo mong yapon bata. Pinaka na best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingan mo, especially nga 5G na subong, ang grabe gid kakusog compared mo sa gitwag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, agud nga protektado ka batok sa gitwag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
4: Ha? Ang sekreto niya.
2: Milik sa tagoay.
3: Ha? Wa sa panago si ra ba gagamit sa sang DTX herbal oil. Kaya mo tong gamit niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya, Pilaidan, Sir Boy.
2: DC ko lang, DC. 19, nag, ang 8 na, 19 ako nung kilis, last year 18 pala ito mo. Uy, 19 na.
4: Kampiyon
3: ni Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, mm-hmm, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan. Kung gapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid.
2: Mm-hmm.
3: Mga muna nga si Valentin, kakadto din na di ka na Merkulis, kaya ang taga-radyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-aatake sa baos ang ilok mo, mm-hmm, anong imuon niya sa boy?
4: Maligo ka ng adlaw, no?
2: Basic.
4: Oh, maligo. Basic.
3: Ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, may VCO. Ang VCO kaya taknaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din, may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi, mas imo panit, hindi pa kung tito si Doclamil, giputangan sa vitamin C.
2: Mm-hmm.
4: Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500! Ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy. DTX 500! Masalikan DTX 500!
5: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang

0: Medisina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
1: Ang mga ginikanan, tas ang una, Dok Ramil, nagahambal nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang atong
2: subong
1: mata. Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
2: Sa una, palikawan ka lang tao TV, wala, subong niya, ginataga na isa-isa. cellphone.
3: Subong ang lula, nagpangagaw cellphone.
1: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sa computer kag screen sang cellphone ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata. Excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka exposed ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers kag cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para maayo gid ang imo nga panulukan.
2: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkakuan mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka Mighty C.
4: Bala anon gid ang tagiya sang DTX 500 kag lagat ti para.
3: Ako man, wala wala ka panigrelyo sang ang mata ay ganti para.
1: Pero no.
3: Aranan.
4: Okay, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans, which produces insulin and beta cells na, is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apektado na imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay, dugay ang imong mata, wala gapunaw, pas kay Dr. Mil, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka. Kung gusto mo, ang mata mo, kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
1: Layo pa lang kita na.
4: Why na grado?
2: Pala makakita
4: lang. Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag-Mighty C.
3: Basta upon ko si Joe, ang dark ang glasses.
4: Dark ang glasses.
3: Basta yung makita kung di nang panalukan.
2: Pero kung wala, klaro-klaro. Basta na pakalayo. Daog kag inya sa imo nga 22 pesos nga investment kada adlaw with DTX 500 kag Mighty C or Pure C nami natulog mo luwas ka pa sa radiation, protektado pa ang imo mata, no? And most importantly, indi ka pa magka diabetes. Tisano ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C? Kun ako sa imo subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang matatagabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sa radiason sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
4: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami Jome ang sod sa jeep, gatulo ang luha. No?
2: Abi ko, gapiyong hindi gapiyong.
4: Gatulo ang luha. That's why maligaw.
3: Dubumbay mo siya.
1: Dapat may ara kita dugang na proteksyon para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika DioFresh may aras ang VCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot Japon kay naka Klinika DioFresh ka. Syempre ang Klinika DioFresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Klinika DioFresh.
4: Of course, kung tapos ka ng Klinika DioFresh ka na lan, tinuan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinu ka sa selula mo, kiga pangapi ka, kapangapi ka sa healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang kapahubin kay Sir Eljan, habang kapangapi ka, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX Coffee Mix.
2: Kapi nga kapahubin, kapi nga kapang detox.
3: Di ka pa nakita, Abi, ang imo ya bulong, kapi?
4: Kampiyon.
3: Namit ka sabon?
2: Perdi mo yan ni kanya ni engineer ya kay Yakapya butangan niya extend.
4: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
2: Pero kung diabetiko ka at may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
4: Ay kampiyon. Paborito
2: ko. Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuan DTX premium nga kape.
4: Amo
2: ni bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iya nga Ganoderma mushroom. Kag siyempre, Ditribayo, sir boy.
4: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa nang health threat, tubangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
3: Alright. confirme ka nagahapit sa Golden Field.
2: Ha? Confirme ka ba? Wala man daw ang kuan. Wala man daw ang paliguan.
3: Sa ko.
1: Di ba? Swimming pool.
2: Yan. Wala ka ligo daw.
3: Ara. Kita ko daw. May mga tao daw.
2: Okay man naman yun daw.
3: Permi ka pala gahapit sa Golden Field? Permi ka pala sa public plaza? Uh-huh. Uy, dapat mag D3Bio ka.
2: Di ba, tika to?
3: Ha? Paano pala mabuligan ni D3Bio ang numero uno ng problema ni engineer? Di mo ang support sa talk ni Doc? Uy, hindi pala lawag-lawag ang STD, sir boy. Ang problema sini, madala mo ni Simo nga misis. Misis ba si Malatnan? Ako Simo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mo mapunggan ang need. D3Bio ka na nga before mag-pulit sa malay niyo, sa talk ni Doc with sir boy Sulweta.
5: Talk ni Doc!
2: Kita ka nang lalabog yung mga nadyos mo.
3: Palainom D3Bio ang mga palikiro.
2: Ang atong culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, gina-base kin ang machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no? Sampang chicks.
6: Unfortunately, men is polygamy.
2: The most by nature. No?
6: Polygamy.
3: Mamati ko na si Nilboy.
2: Man is polygamous by nature.
6: Polygamous.
2: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sa mga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3Bio makaputik ta si Imo kontra sa STD? Tokamil?
6: Yes.
2: Sensitive ni.
6: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
2: Do I maging dulong nung ano sex kid?
6: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
3: No.
6: Number one is HPV, human papilloma virus.
3: Uy.
6: Either virus na,
3: vaginal warts,
6: no? Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
3: Bacteria. No? Chlamydia sis mo baho na.
6: Gonorrhea.
3: Ay!
2: Ang kapit kalayan.
6: Syphilis. Amo na sa mga naglinong dumduman nga, initon ko ng butong kag isulod ko nun yung imo nga.
1: Muna ako mayaga pa, nagapangulabo.
2: Mga matonda pa mati, ha? Mga macho na
6: mati, ha? Trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS, na pinakadelikado.
2: Delikado, gito.
6: Pero, kung nagatuon ka, nagabasa ka, sa kaepektibo sining D3Bio, sir boy, daw hindi ka mahadlok. Because, D3Bio, may ingredients nga vitamin D3 na kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil, kaya niya panghimoson, pamatyon, ining mga klase nga kagaw.
2: Ay, wow.
6: The good news sa mga kuwan.
2: Mga ababay. Ito.
6: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag, paano ang D3Bio makabulig sining mga balatyan, sir boy? Ari, number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin
2: ngayon ko
6: wasakun no ang envelope sang virus amo nang number one nga kaya himuon sa D3Bio. Ikaduha nga kaya himuon sa D3Bio kung mahimo gid man siya nga ano virus hindi siya magmature. Kay pagbuwa niya sa selula patay man japon siya kag hindi siya ma-replicate. Siyempre, patay siya mo. Pagbuwa pa lang, patay na. Paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni D3Bio, sir boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa D3Bio. So, sa mga nagainom D3Bio, it's a good news, no? Ma-STD man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya. Kung adlaw-adlaw ka gainom sa D3Bio, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
7: D3Bio! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nalingin mo daw po, nagbaluan kong taas. Kaya akong blood pressure. Painom pa ng sis ng D3Bio. Tatlo kang sis sa isa ka. 1 month lang. Kuha ng ngayon sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
8: D3Bio! Ang D3Bio!
9: Yung might physio!
8: Ang physio!
9: Yung might D3!
8: Sa mga butka!
2: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo,
4: ha? Mm-hmm. Ha? Kay kung profile ka mo, kung damo ka mo sexual partners, mm-hmm. i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi.
1: Ay, mm-hmm. Thank you, Sir Boy. Mm-hmm. So, ang protection nga matag sa itong sang D3 bio, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nag-practice ang unprotected sex, no? Mm-hmm.
4: Check!
1: Kagang mga, may mga multiple partners.
4: Check!
6: Okay, dapat, nami man ang unprotected sex. Kaya siyempre, ikaw may kaon sang saging may ano, may panit.
3: Ikaw may kaon sang may panit, galing ba?
1: So ang D3 bio no naghahatag sang pag-asa mm-hmm. sa mga tao nga may ara sang history of STD oy. Na magakabuhi sang maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea blag
4: o tulok
1: sa tong dialect tulok so kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata ang bata malabay na sa ano mo sa ilang
4: birth canal
1: no mm-hmm. sa ilang taguangkan so syempre paglabay na sang bata ma-infect ang bata sang gonorrhea especially ang ilang nga mata Sir
4: ay,
1: JP pwede na malaknan sang ginatawag natong nga gonorrhea so ang mga bag-ubunag no nga may active gonorrhea infection makadevelop sila sang serious nga problema sa mata kaga isa ka pagtuon no nagkakita nga ang monocaprin isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 bio makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mothers sang gonorrhea.
4: Kaasa pa. Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D3 bio. Pero ang pinakadamo gi klase nga gitawag nga STD amo ni gitawag nga HPV no or human papilloma virus. No?
3: Vaginal warts.
4: Almost kuno tanan ko no nga may more than 3 partners in their lifetime most likely nakakontakt sini no.
3: Ay.
4: But inisya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
3: Gakos sa cervical cancer.
4: O, gakos sa cervical cancer. Ang unang-una, gakos siya warts. No? Warts. Flowery ang flower. Ay! Petals.
3: Cauliflower.
4: Ang flower.
3: Pichay, manging cauliflower.
4: O, manang tsura sa flower, no? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
3: Akali. Pulumbot, ah.
4: Baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, belti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang indoorment, no? Nga na.
1: Ang mga isa, Sir Boy, ang kinalain sang ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
4: Painful ang wards nila, no? That's why, ang munipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So, what does D3 bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3 bio, labuto niya gid ka. But, it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya siya. Paano ginapanami ni D3 bio ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc, nga ini, amunig kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T-lymphocytes.
1: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
4: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this, gatawag naton adaptive immune system, mga T-cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni D3 bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3 bio.
6: Budlay gid, kung steady, kaya nga, kung ka-experience kami sakit kag daw manghihi ka bla Sir Boy
1: kakalayo dok kakalayo
6: gagi na kala Sir Boy ako ay ko pagi na
3: yan
6: tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae
4: friends na lang ta mga friends na lang ta
6: ang nalang sina nga balat yan Sir Boy chlamydia
3: ay chlamydia
6: tapos nang ano na nang magkuan mo bala magchuchak
3: magchuchak
6: ay gitawag siyang painful sexual intercourse.
4: Ay, oh, virgin.
6: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between period.
4: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
6: Sakit, ga-bleeding.
3: Amo na jiner?
6: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya patyon ang kagaw nga gitawag chlamydia trachomatis.
4: Amo lang cause, no?
6: Kagaw.
3: Agent,
6: kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Naman ang iba niya, before guro sexual intercourse, sir, boy.
3: Inom ka gituto.
6: Inom ka ditribayo, kagbutangan mo ditribayo, imo nga ano eh.
3: Bakit may amo ni Galibulaw?
1: Mga active, no? Sa mga active, dapat nakaditribayo.
3: Dapat tugay na naging topic. Dapat
6: text.
3: Dapat tugay na naging topic.
6: Subong ganing timing na mo, abin na mo aras engineer. Eh siya ginayang eksperto da.
4: Hambal nila. Pwede hindi maliwat-liwat every week.
6: Basta importante din din ng lain ganyan ang ma-offer ni Ditribayo compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. Mm-hmm. So, inom gid Ditribayo. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. Ditribayo.
3: Correct. No? Informasyon sa ikayong lawas.
4: So, kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kagwapo ka, damo ka partners.
6: Kulang na all gwapo.
3: Kulang gali niyang budget mo, 150? Plus 8 gali? Plus pilang, Ditribayo? Plus 14
4: pesos. Kagamay ka bakit?
3: 164.
4: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag-Ditribayo kay hindi na sa kaso uposipon, kagilanat ikaprotektahan sa Ditribayo, pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kagonorrhea, ikaw aamligan sang Ditribayo.
6: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom Ditribayo. Mm-hmm. Hindi mo nagainom coenzyme Q10, hindi mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gituwag brain.
4: No?
6: Muna mo, muna mga kampiyon, muna mga sikat lang sa mga pagtuon, sir boy. Nga, Q10, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Napanami sa imong vision, imong reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ng Q10 kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas.
4: Okay,
6: the reason why?
3: Hindi ma-absorb.
6: Wala ma-absorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang Ditribayo para ini nga mga iban pang supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga Ditribayo.
5: Ditribayo with physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag samang Lancaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang Ditribayo, mas naging klaro kag adlaw nga ako pamisaro.
5: Ditribayo ang Ditribayo.
9: Yung may physio.
5: Ang physio.
9: Yung may Ditribayo.
5: Ditribayo.
1: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, no, nagpakita ini sang makabulig sa pamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo nagahatag ni sa sang feeling of fullness, dasig ka mabusog, no. So ang Ditribayo nagapanami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka Ditribayo, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
4: iyo
1: na magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang Ditribayo.
6: Siling ni Lydia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
4: Katuntos ang abliga. One pop, two pops, pwede man pop rice. Ang Ditribayo puno man siya tawag medium chain triglycerides, lower niya by 10%, no, in the calorie index. That's why, dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok, no, because low number of chains makita, kung tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides, no. So, dasig ang metabolismo sini, diretso ni si Muatay, para mausap dayon sa imong lawas, unlike LCTs, nga damo-damo pa sistema, 28 steps, kontra 3 steps. So, ang MCT siya, 3 steps lang, usap doon dahil sa lawas mo, no. And not only that, no, ang byproducts ni which is ketones. Ang ketones ga provide man energy sa brain. Wala but ga provide energy sa brain, ginasiligan, ginakapuhan ang imo utak. That's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag-Ditribayo ka na.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayog gid sumadamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan. Mga health tips at health information alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc Ramil Uy. Play
10: Driver ka bala nga pirmi nga biyahe bisang gabi?
11: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
12: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
13: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
11: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
12: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
13: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
14: Sample Plus Gold.
15: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Namangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
14: Sample Plus Gold.
16: Makak sa mga butika.
14: Samsung Gold Coffee Mix.
17: Ako si Redbeard. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Sungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
14: Samsung Gold Coffee Mix.
18: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
19: Pag-ibisan na ka.
20: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
21: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
22: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
14: Sample Plus Gold.
23: Ako si Jovin, dubragin kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom, batsagan ko ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
14: Sample Plus Gold. Sa mga butika.
24: Pila, pila,

0: Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yunilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin nga. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
3: United Home. Yunilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
6: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Update ni isang granular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
7: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanillar.
9: Good morning!

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ahoy! Kidney Care Time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa Kidney Care.
3: You care? We care! Kidney Care!
4: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalaga paalala, ang Kidney Care ay hindi na mo at hindi na pagkabili pang

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 4:20.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Busog bosog ikot tuloy lang.
6: Ako man bro kalot.
5: O ikaw yung bro kuste.
6: Busog bosog eh.
5: O tila ka tata. Bayari na to tuloy lot.
6: O bro kalot. Waiter! Bell na mong gani?
7: Yes sir.
6: Ay ay ay!
5: Ano nga ay ay ay?
6: Bro kalot, nadulang kahit ako.
5: Amo na matuon na ay. Ay nahaslo ka nga aking dula mo.
6: Nawigit ko bro kalot. Bro kusteng, may kwarta ka da?
8: Kita mo nagid yung nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala eh.
5: Ay, atis ka tulilot. Manghukas ita karon pinggan. Wisit ka man imo.
6: Relax lang bala, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
5: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
6: Abaw! Hindi lang! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unuhot?
5: Uy, hala.
8: Baman,
5: tanga?
8: Hala, tanga matuon.
6: Shhh! Diskarte lang na iya.
5: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
8: Nagpalapit na din waiter mga bro.
7: Sir?
6: Waiter! Nakita mo na nagkalot sa sabaw sa tinula, ho!
7: Ay, tanga na, sir.
6: Nan! Kita mo! Ikaw na nagkakuha may tanga ng tinula ninyo! Hindi e may mabayad sa git order na munti! May tanga galit yung mga pagkaw ninyo!
7: Gali ka, sir. Okay lang, sir,
6: Ha? Okay lang hindi may bayad?
7: Okay lang, sir, Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
6: Ay ay ay!

0: ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
1: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
0: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko!
7: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future.
6: Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Mega Man, Herbal Capsule.
11: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
10: Mega Man, Herbal Capsule.
11: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
12: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon, cellphone?
13: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaot.
14: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
12: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
13: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
14: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
12: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon, ang kisipok mo ko nung isa, Life Extension Vitamin D3. Bale, apat kasok gel, everyday. Ano na ba tiyagaan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon.
17: Tingnan, bago nga Life Extension Vitamin D3.
16: Sigurado, effective.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Vita D Plus Coffee Mix.
18: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
19: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may
15: kada. Vita D Plus Coffee Mix.
20: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalang nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
23: Magkano kilo ng karne?
24: 500.
23: Ma'am,
24: bagsak presyo na yung 600. Ma'am. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
23: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. Only one nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
25: Sarap magkasama!
26: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
25: Ilong rin
0: Ginger?
1: Matiyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
0: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
1: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
0: Sip-on ganyan dayon?
1: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
2: Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
26: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
27: Unta tina. Tusiran Forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo. Mag-tusiran. Tusiran.
28: Tusiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ubong makulit? Just stop it.
29: Supple Plus Gold.
30: Ko si Bibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
29: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
31: Uy, concerned lang ko. Kundi pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity based on urban areas.

0: as a nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanilar.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is the generic name of Vanilar. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanilar.
3: D3 Bio!
4: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Pumakal sa mga butika.
3: D3 Bio! Para sa matino nga dugo,
6: DTX-500.
3: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX-500.
3: Ang DTX-500
6: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo,
6: happy kanunay.
3: DTX-500
6: masaligat,
3: epektibo.
6: DTX-500
3: Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
7: So si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka nga butika. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Ana, for problema, ako gid ang akong irregular nga regla. Isa, galapot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta sa buong normal na gid.
3: D3 Bio,
6: ang D3 Bio,
3: yung may Visio.
6: Ang Visio,
3: yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
3: Sangkaho!
9: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
10: Kargado.
3: MaxFit, kargado.
1: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
11: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
12: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule at lawadlaw. Ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
11: Mabakal sa mga butika.
13: Gikan sa

0: Kagkaroon sa masadyang pagpasimpalad ng Daikalot Kagdulilo!
1: Oy, Lola Edad, wow, nagawoking-woking ka aga pa.
2: Ay, oo, Marieta, nagapang sightseeing ko aga pa.
1: Eh, ano ang nami nga talanawon diri sa Purokaw? Do wala man?
2: Ay, wala gani. Ay, aga pa, ang si Kaka mong ila.
1: Ha? Ay, sino Lola Edad?
2: Ay, ambot ah, hindi ko kilala. Basta nalabayan ko tuho ah. Si Kaka sa kilidalan, kag mga pe, kag magkutso-kutso.
3: Roslyn, may ninit na nga tubig. Tagay ko, be.
2: Ay, ay, aw sa ininit ka tubig, pangayon. Ay, pakahapos na lang na iya. Aga pa sang banwa, mamulis siya na sa kaingon.
1: Ay, amo na diya sa amon, barangay, Lola Edad.
2: Ay, di na pwede sa akon niya. Kay bisan mga apo ko ya, napangbadil ko na sang sugilanon, kay kahuluya!
1: Lola Edad!
3: Awa, nasundaan nyo da! Papakayuan nyo ko da, be! Kanon na lang da, yun ah!
2: Ay, ay sus! Magamo ni mga kaingod ko, ay pinangakigan ko ne! Nagapakahapos lang ba? Hoy! Eh, pagilimos ka mo to sa kalanon ninyo! Hindi kayang saling sa pareho ninyo aga pa, amo na ang inyo!
1: Lola Edad!

0: Juana, hoy, si no, tú te gulan a papá en su planta.
1: Roslyn, lula, tú ni tu lilut. Ay, gali. Tingala kung man nga pareho man siya nga wala modo kay Gian!
2: Oy, kamo, Roslyn, walang an. Magtaha ka mo sa tigulang, ha?
1: Paano siya taon? Kung siya mismo na nagapataha?
2: Ano?
3: Ay, Chugusting, man ang lula ni Tulilot. Arikot! Mm. Aga pala na siya ay kapamantay di sa purok pa.
2: Ano?
0: Nagaugta si Chaya sa mga nakita, yadi. Anhol mo na, kaya muta niya diri sa squatter, ya.
2: Yay! Oo, walang kuhan. Intindihan niyo lang blang tigulang. Pasalamat gani ka mo kami nagasaway pasang sala ninyo.
1: Sala man. Mm. Sala man nga yung ininit sa tupad balay aga pa, ha?
2: Lari, panginig. An?
3: So, nalawayan siya kung nito gusting niya. Sa ila, guru lugar, hindi ya usong pinangayu ay aga pa, ay no?
2: Yeah! Chulit!

0: Lilat.
1: Ah, bro, kalot.
0: Sa dinas, lola mo?
1: Ay, kaya na pamangga ni Pangita ko siya, bro, kalot. Kay mamaaw na ta. Wala pa siya makabalik, di ho.
2: Mga bro! Ay! Si Lulay na rin at Pangita ninyo? Ato sa sabi ko lang.
1: Sa?
2: Dalan.
1: Hey, ala!
2: Nagawaking-waking.
0: La! Kaya pa na ni lola mo, bro? Pila na sa gandhi, bro, tulilat?
1: Ay, mga 85 na nang edad ni lola, bro!
2: Ito, ha?
1: Oo!
2: 85 na si lola edad?
1: Oo!
0: Nga man, bro, Gusting.
2: Gan! May edad naman gali siya. Tingala kong gaugtas sa mga taong malabayan niya.
1: Bro, Gusting? Ay nga, nagaugtas si lola, bro, ha?
2: Kaya ginapamantayan niya mo.
1: Mayan! Bro, Gusting?
0: Ano mo na, tulilat, man? Hindi pa pabaya si lola mo. Basi bala kon mabakulan na nakaroon sa guwa sa mga tambay, ah, kusinsahon ka pa sina.
1: Bro, kalot!
0: Nadaan ka kasuplada kay lula mo? Kita mo? Namantay naman to siya sa guwa kalihaw?
1: Ay! Ano?
2: Grabe nyo bala mga bro?
1: Wala pa!
2: Atalya, sige!
1: Ano?
0: Okay kami bro?
2: Okay man na gani. Kay man, lainig man mga bata sa una sa sasubong niya mo. Amoy na ang gaugta si lula edad sa ila sa guwa. Kay nagapakapos na lang sila.
1: Ay! Ang mugali na?
2: Oo!
3: Ay!
2: Ano na?
3: Ano siya? Aga pa! Dugay ka mo kapamiyo ko! Pag-inaliha ka mo! Dugay ka mo sa leg! Ang sinamaraan na mo ginangin niya!

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Sample Plus Gold.
4: Ito si Eunice, may ara arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
3: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
3: pinagaling,
5: pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
2: Gold sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
3: nalakas,
5: at gaganda ka pa.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Sample Plus Gold.
11: Ako galis si Bander, may lang sakit ako ng tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
3: Santon Plus Gold. Mabahat sa mga butika.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Formula.

0: Leidad, babayin na lang bibla mga tao sa purok, ah!
1: Ay, hindi gadyae! Dapat babala nila kung ano ang sala nila!
2: Giklain!
1: Nagapakahapos na lang!
3: Lola, amo ginaiyang pangabuhi di sa syudad. Dapat hapos tanan! Kagan pa, di ka mo lang makapangayo nga, magasto ka pa! Ano? Te, kung na munang nahimo nyo, sundon man sa mga kabataan nyo makakita sa inyo?
0: Inagod wala sila na edukar sa maayos ang ilang ginikanan la, eh!
1: Ay, otro ka ba niya, animal kang lalaki ka?
0: Ma'am!
2: Lola! Kaya ka po mo yan, ano?
0: Ma'am, yun ko nga nga, bagay, bro!
3: Lain man sa una, la, lain man subong! Hapos na subong ang mga buhi mo!
1: Ano? Ano nga hapos man? Damo ka na kwarta nga mahambal ka nga hapos na lang mga buhi, ha?
3: Wala kwarta ganila! Hapos na lang bala kay pwede ka makapanghulang nga hindi mo pagbayaran? Pwede ka makabulig na okay man lang? Pwede ka makakaon na tagaan ka man lang? Hindi bala hapos man lang?
1: Weh! Roslyn!

0: Josue!
1: Oh, anong order niyo, Roslyn? Park? Muna?
0: Hello! Reggie, kailangan ko ng swag. Kagisa ka rice, tubig na yun. Okay. Ang ako niya, linagala nga ba? Kagisa ka rice, kag water, please.
2: Ang ako, inasal nga manok ko, swe, kagisa ka rice. Ah.
3: Okay, daligid lang ha.
0: Salamat niyo, swe!
1: Okay!
0: Siya, Marietta? Si Chugusting din?
2: Ay, diin pa, kundi ito sa mga abyan niya. Kay kalot kang tulilot, eh.
0: Hala. Wala sila tatanggin, wala edad.
2: Ha? Ay nga, matagpan siya, wanang.
0: Kay sila wala edad bala, kasuplada. Bisan sino nga makita ya, komentara niya, gay ko makita ya nga daw, hindi amo sa panulukan niya.
2: Eh, amo ginaya mga tigunang, ah. Hindi na sila gusto kong makikita sa sala, ah.
0: Hmm? Ay, kami pa ya ang sala. Sino man bisa amo ng sala, siya Marietta? Nga kami ya balaya, wala kami ya nagahilabot sa iya. Siya ya, aga pa magwa sa balay nila ni Tulilot, kag ni Kalot, kag pamantayan niya kami ya.
4: Oo man, kag kuno abi, naga walking-walking siya, galikin, hay, nagapamantay sa mga sala nga makita ya.
0: Roslyn!

0: edad. Nga, wala ka naman na nyapon.
1: Hindi, ko tayo pang sudanyo, ah.
0: Ba?
2: Hindi ka sang bangros na sinabawan, la?
1: Hindi. Eh, nasumo na ginhawa ko sang kaon sa bangros sa lugar namon.
0: Ma! Lola?
2: Tulat?
0: Ha?
2: Wala na kumemo kay lola mo? Islihan sa pagkain? Ha? Ikaw na pangita sa sunodano niya?
0: Ha? Saga naman na abing pasudan ko kay lola? Kaya wala man ko di kwarta!
2: Eh, ipatsindi na siya kaya kuya. Kung ano ma-provide ko, amo lang nga. Ha? Amo na lang kanunta. Kung may request siya, ate, problema mo na na.
0: Pero gano?
2: Hindi ko mag-ugtas ah. Kinag-ugtas akong kadaan sa imo, ugtasan mo pag-isilula mo.
0: Ay, ay, ay!

0: 500.
1: Lay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX 500.
2: Kailan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
0: nag-inom. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX 500.
1: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko. DTX 500. Buntag na o gabi.
2: Parang pila na may mo sugar?
1: 136 na lang. Na-minidyo kaya kong tulog sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatag sa mga butika. Nons Liniment Oil.
1: Kaspan?
0: Wala problema.
1: Nons Liniment Oil Partner.
0: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
2: Nons Liniment Oil.
3: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
4: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: BM Extraordinary with MX3.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500.
13: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
12: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang habit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
15: Sarap magkasama!
16: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
17: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
18: Unta tina! Tusiran forte! Hunig mag-unta! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo, mag-tusiran! Tusiran!
19: Tusiran forte!
2: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it.
12: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
0: Charm, fab, car, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa pangon ng Charm.
5: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
0: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
0: ACS.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung siyan sang sumag, isa ka sudyante, kadaga biopod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Kung may ara ka problema sa kidney, makabansyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
7: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko kasi. Nang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko kid ang epekto, hindi na kabutay ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw kid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
8: Available sa mga butika, kag Mercury Drug Stores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi na mo

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS Sample Plus Gold.
1: Ako gali si Maya.
2: May cyst ko sa ovary.
1: 3 cm na gali.
2: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold.
1: Sa sulod sang isa ka bulan,
2: nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3. Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesha, ako ka nurse.
5: Ang sikrito ko nga active gid ako sa world
4: mo ang Samsung Gold Coffee Mix.
5: Maluwas naman namin ang sabon.
4: May collagen kag glutathione.
5: Makapahubin pa siyang na world.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nag-cafe ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
6: Ako si Bersel Dacromayan.
7: Ako si Jobin Lara.
8: Si Sir Rose Caparangan.
9: Sir Muyin na Agisando.
7: Babsing Gatingo. Kaya pasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule.
10: Nagayong mamatyag ko.
11: Ilipid ako sa Dr. Pinoy Squalin.
12: Epektibo ini kaayo.
13: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy Squalin Capsule.
0: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Nagapasaka sa concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.
14: Uy, 150 over 100 jali.
15: Dok, nga permi lang nagataas ang akong presyon.
14: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, kukon CKD.
15: Ay...
16: Papa, hindi ka magkabalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
17: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
18: Kidney care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
19: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urillo. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Sa opisina, pirmi na wala nag-atubang sa computer?
4: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagtasig gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
6: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata. Pamod sa sige gamit sa computer.
9: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Kag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
6: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
17: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
16: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
0: Wala yan sa lolo ko!
20: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
21: Mula noon hanggang ngayon,
22: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
23: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Tutsaran Forte.
24: Ubong makulit?
5: Just stop it.

mo nga mga tagpalamati? Sunda pagiri nyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Lene Palmares, sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Plus Gold.
1: O, si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Plus Gold.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
3: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kundong sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Mutungagin na duwadlaw ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
0: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika.

0: Hindi ba? Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Time. Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Mahalagang paalala, ang
8: kidney care
7: ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
8: pang gamot
7: sa anumang uri ng sakit.
8: Mighty C
9: Alkaline
8: ng
9: Vitamin C.
8: Ugali si Ariel, nagtanto sila yung kisang naglikad, sikisakit, kijakatama. Yung basing tiyo ko, Tomarcos ang Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
6: Mamaka sa mga butika.
7: Nuns Liniment Oil.
10: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
7: Nuns Liniment Oil.
10: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
7: Nuns Liniment Oil.
10: Feel better. Live better.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500.
13: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
12: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
15: Sarap magkasama.
16: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
17: Supple Plus Gold.
18: Ako si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudaan ko ng epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santo Plus Gold.
17: Santo Plus Gold.
6: Mamakal sa mga butika.
17: Santo Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Malo,
20: isa ka teacher.
19: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa.
21: Bisan gapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
22: United Home. Unilabia.
23: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Life Extension Vitamin D3.
24: Okay, si Dr. Leon, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: Oras sa RMN Iloilo, alas 5:17 sa hapon.
26: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
27: RMN News and Public Service.
26: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
27: RMN News and Public Service. News and Public Service.
25: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karoniyang adlaw sang Martes. Petsa 4 na kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Welcome sa aton siring pagpangalagad sa ngalan ni Regiman Maggie Maleriado kag sa ngalan sang serbisyo publiko Ako si Radyoman Mon Yales Kapalihan.
27: RMN News and Public Service.
25: Magalo mo ng aton sining palibot, no? Subong iyang adlaw, ibaloon tabi karon ang sitwasyon sa aton sining syudad, no? Karakip na ang weather outlook, no? Sa pag-asa Iloilo sa subong iyang hapon base sa nakuha, no, ng radar images sang aton sining Doppler radar diri sa may distrito sang Haro mga Karadyuman. Kita sang ginabantayan karon, no, ng malain nga panahon, tropical depression diri sa may pungsod Pilipinas. Ibaluntang update sini sa dili madugay diri sa aton nga pagpangalagad. And of course, pilaman ka mga dalag ko nga balita lokal kag national, no, kay na natapos ang ginpatigayon iyang impeachment trial, no, sa kay Vice Presidente Sara Duterte mga Karadyuman, no, gin plastar man kay ina, no, sa sining ang paglilitis sa pangalawang pangulo kabahin sang special coverage sang RMN Network mga Karadyuman. In ayhan, no, padulong ining nasabit iyang impeachment kay Tiara na karon sa pagpakita sang mga ebidensya sining mga pangalan, no, sang confidential funds mga benepisyaryo ni sang confidential funds, no, ni Vice President Sara Duterte nga kon tanawon ng mga pangalan do hindi ka magkapati, no, nga may mga mogli ni nga mga pangalan mga Mary Grace Piatos. Ano pag ining may ban pagid nga wala magululuwa mo, nga mga pangalan nga dogin himo-himo lang kagti ang ambal gan isang Philippine Statistics Authority, wala ini nagkarehistro, wala ining nasambit nga mga pangalan. May sa ton magsining pag-pangalaga di check ta ang dalagan sa aton sining panahon subong hapon sa dili madugay before naton ko on ang report manupod sa kay Radyoman Marjorie Herbomiane, no, sa aton sining RMN news team mga Karadyuman. Ang Department of Agriculture ginalauman nga mangin 47 ang presyo sang bugas kadungan sa pagsaka sang supply bangod sa harvest season. Aba, no, malabo tayahan ining 47 pesos kani ang presyo iya sang bugas mga Karadyuman kati sa kadugay-dugay na sang panahon, no, kadamo na sang ginpangako ang aton sining nga presidente with regard sa presyo iya sang bugas mga Karadyuman. So, sa Department of Agriculture ang retail price nga 47 to 50 pesos kada kilo sang local rice ini ang bangod, no, sa ginalauman nga pagdamo sang local supply sa ginapaabot nga harvest season. Dugangan tani karon, no, kon sa diin ini padulong kag kon san o, no, posible naton ini ma angkon mga Karadyuman na matilawan ini tag 47 pesos nga bugas.
27: RMN News panahon.
25: Check na ini suwata sa ako ng dalagan sa aton sining nga panahon upod sa pagasa sa Iloilo pod sa naton sa piyak kalinya Engineer Fred Subin, mayong hapon sir, live ka sa RMN Iloilo.
0: Yes sir, mayong hapon gi sa aton mga tagpalamati. Sa aton nga latest analysis subong adlaw, no, ito gina-monitor ng low pressure area yara na sa 180 kilometers silangan or shall I say west ang Bacnotan, La Union. Ang atong bagyo nga si Bagyong Luis nga gin-monitor nagahina ini siya sa low pressure area kag nalusaw kainang kaad nga aga kon sa diin ginalantaw naton nga isa lang low pressure area na gina-monitor naton. Southwest monsoon nag-apekto sa southern Luzon kag sa western sections ang Visayas. Kita sa Western Visayas, generally magulugal-umon, tubtob sa magal-umon ang kalangitan. May mga pag-ulan, pag-ilat, managuob kita sa ibang nga parte sa rehiyon, dala sa atong hangin habagat. Kasarangan tong tumabas kong hangin naman halin sa nabagat na nakasundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin kasarangan tong tumabalod at mga kadigatan. At ang temperatura, yara sa 26 tungtong 30 degrees centigrado, adlaw matunod alas 6:13 ang hapon, mabutlak boss alas 5:39 ang kaagahon. Amo na itong latest weather update halin diri sa Pag-asa Iloilo. Fern Serbin, madam ugin niya salamat.
1: RMN News, panahon!
25: Madamog ngayon nga salamat, Engineer Fern Serbin. Connection naton sa Pag-asa Iloilo, Subong, iyang hapon. May na si Tropical Depression, no? Ginabantayan naton mga karadyuman. And sa sining nga mga tinon, low pressure area, no? Maning medyo nga nag-hina-hina man ang pagtupa sa ulan. Pero sa Gapon, nag-epekto sa ito ng southwest monsoon. Nabarantayan sa Gapon. Kasi from time to time na may yara sa mga localized kag-scattered nga thunder nga ulan, no, gatupa diri sa bay palibot sang syudad sang Iloilo. Standby, i-check garon ta na yung balita po kay Radyoman Marjorie Herbomiane. Kagkamusta nga ton sining tiyempo, subong hapon, ang palibot sa syudad na ton, subong ayang adlaw sang Martes. No, ibalon tabi ang balita ining update ni Radyoman Marjorie Herbomiani may kaangot sa sining mag-abyan, no, nga arestado sa drug by bust operation sang PDEU kon Provincial Drug Enforcement Unit dira sa may Banwa sang Haniway Iloilo. Sobra naman sa tunga sa milyon nga balor iya sang syabo na tigayon nga makonpiskar. Yaring report upod kay Radyoman Marjorie Herbomiani.
1: DYRI Radyoman Report.
2: Mayong hapon sa aton ng mga kauturan. Namin subungan tiyempo naton nag-init, no, ang tiyempo dari sa may palibot sa syudad. Pero kayo na mga takna alas dos nagpanalithi radyuman mo pero dasigman lang, wala man maglawig kag wala magani makabasa sang mga dalano naton. Pilalan dari sa mga utod naton kita naton subong dari blas may likod dari blas radyuman mo sa may ang Luna Lapas. Ang mga kauturan tadi bilang nga nag-jogging, madamo sila. And even dari sa may going pakadto sa isla na dira sa may nabitasan, madamo man sa mga kauturan naton nag-ulo exercise. Subong nga hapon pati man nga tima nami ang dalagan sa tiyempo kiti makapuro pabalhas ang pila naton ka mga kauturan. Sa detalye dari sa aton nga balita, arestado ang mag-abyan sa ginpatigayon nga drug by bust operation sang Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU sa Barangay R, Armada Haniway Iloilo las 12:25 kaina Agosto 4. Ang mga arestado gininago kay alias Nunoy, 47 anyos, kasado residente sa Barangay Bungol Haniway kag alias Tonton, 39 anyos, soltero residente naman sa Barangay San Pedro sa Amunga Banwa. Si Local Police Major Daji De Lima, Chief sa PDEU, nga si alias Nunoy ang ginakabig isa ka high-value individual, samtang si alias Tonton naman ang isa ka street level apang nakaagin ang dakop sadto sa police operation na kumpiskal sa ila pag hinakop. Ang ginapahayag 95 grams ang ginapahayag illegal nga droga nga may standard drug price nga 646,000 pesos. Karon preso ng guha sa Haniway PNP kag magapangatubong sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amo na madulong natuan nga balita, subong nga hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Herbomiane, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
25: Madamogid nga salamat, Radyoman Marjorie Herbomiane. Oras natin alas 5:27 na sa hapon. Tamiyolan natin sa mayong hapon natin sining mga listeners, no? Gatutukit sa buong hapon, Kas James Carpe, mayong hapon. Podman sa kay Kas Jan Carot sa Sumagay Sai, no? Dala sa may barangay Paho, Patutan, Iloilo. Nagapamatigid. Opod sa Pirucho kag Sumagay Sai family, mga karadyuman. Kay Sir Stephen Panegas, sir, mayong hapon man. Damogid niya salamat, no? Kay Kas Broadpet Madera Bistuer, thank you gid, no, sa pag pamati man subong iya nga hapon mga karadyuman. May yara bala subong sa naga ginawa ng mga information no, sa internet o sa social media with regards sa kuno pagka aresto no ni Senator Bato de la Rosa no, may nagalinapta karon no, pero as of the latest mayara sang statement si DILG Secretary John Vic Remulla nga wala pa sila sang nabaton nga informasyon no nga natigayon nga maresto si Senator Bato de la Rosa no. Madumduman nga ti magin dagdag nga arrest warrant batok sa ka senador no, kay Senator Bato from International Criminal Court matapos nga ginkabig ini nga co-perpetrator sa crimes against humanity no, sa idalom sang administrasyon pa ni President former President Rodrigo Duterte nga yara man subong nagapabilin nga detain mga karadyuman o kaginagkaso man dito subong. Tapa, no? So, ambot lang, no? Basi kung hindi man matuod, no? Or may mga nagalagaw ng istorya, basi kung ginderitso sa sadahig. Sa jagid ni, no? Hulaton tang confirmation sini, no? Sa Department of Interior and Local Government mga karadyuman o kay DILG Secretary John Vic Remulla no, kon may aragin man sa update no, pero as of now no, wala pa sunod sa kay Secretary John Vic Remulla sang update may kangot sa sining nagalapta iyang informasyon no, nga kunugin aristo na si Senator Bato de la Rosa no, pero bantay lang kamo no, sa aton sining mga tagpalamati kay may update man kita diri gapon sa Armen Ililo Paranggitan no, nga may yara iyas ang mga development sa sining information. Mayong hapon lang sa

0: no, gagasakay kay Tita Norma, no, Tita Rose, Tita Sonia, at Tito Jimmy, mayong hapon. Git salamat git sa pag pamati, no? Kas kay Toto Brick Show pa rin nyo, kay Sir Rocky Fenuela, and of course, kay Kasmarjo Umayaw. Security Guard Mundo Munding Montalbo, mayong hapon, mandira sa may barangay Halawood Barutaka, Nuevo Iloilo, no? Thank you, Gid, no? Salamat, Gid, sa pag-sunod permi. And of course, sa mga listeners pag inatoan. So, kay Candido Inca Hunado Jr., no? Thank you, Gid, no? Sa pag-pamati. And, Diraman, no? Sa aton sining listeners, listener naton sa may Banati Iloilo, sa barangay Wanico, no? Sa pamilya Haleco, no? Esbieto, and of course kay Ma'am Jennifer Diaz, kag Sir Larry Gerhin, no, nga nagatutok pa nagapamati adlaw-adlaw. Salamat gid sa inyo. Security Guard mo ng paro, sir, mayong hapon gid. Salamat man sa pag pamati. Na standby sa pagsulod sa mga dalag ko ng update sa balita national kag international, mga karadyuman. Bantayan nyo ning mga update bala may yara, no, sang development, no, sa nagalagaw karon ni istorya or information sa social media nga kuno nadakpa na, no, si Senator Bato De La Rosa, mga karadyuman. Standby na sa aton sini nga mga kauturan. Ang oras nato na alas 5:33 na sa hapon. Standby sa pagsulod sang dalagko nga mga balita sa RMN Network News. Sa ngalan ni Radyuman Magi Malariado, kag sa ngalan sang serbisyo publiko, ako si Radyuman Mon Yalas Kapalihan.
1: RMN. RMN Network News. Report.
2: Magkasama tumaas ang tsyansa na maging bagyo ang binabantayan area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, huling namataan ang LPA sa layong 180 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union. Magpapaulan ang LPA sa ilang bahagi ng Luzon, particular na sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, at Central Luzon. Naluwas naman ang isa pang LPA na si dating Bagyong Luis. Samantala, patuloy pa rin binabantayan ng Bagyong Dolphin na nasa labas ng PAR at huling namataan sa layong 2,115 kilometers east-northeast ng Extreme Luzon. Posibleng pumasok ang banang-bansa ang bagyo bukas o sa Huwebes at inaasang palalakasin ang habagat na makakaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Patuloy na pag-ulan nararanasan sa Ilocos Sur, epekto ng LPA. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Mike Leante ng IFM Vigan.
3: Live Report. Patuloy na pag-ulan ang nararanasan pa rin ngayon sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Ilocos Sur na epekto ng masamang panahon. Ayon sa pinakahuling tala ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, light to moderate na dulot ng low pressure area ang nararanasan sa bayan ng Santa Lucia, siyudad ng Candon at ibang bahagi ng upland municipalities. Pinapayuhan ng PDRRMO ang mga local government unit at local DRRM na patuloy na imonitor ang sitwasyon sa kanilang lugar, lalong-lalo na sa mga low-lying areas at landslide-prone areas. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Leante. Tata RMN.
2: Department of Justice, walang impormasyon kung na-aresto na si Senator Bato De La Rosa. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida.
4: RMN Live Report.
5: Wala pang impormasyon ng Department of Justice kaugnay sa unang pagkaka-aresto kay Senador Ronald Bato De La Rosa. Yan ay matapos sumugong ang mga binibalita ng advocate na unang senador na itinuturing ngayong pugante dahil sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ang DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, wala pa silang natatanggap na impormasyon kaugnay dito.
6: I cannot confirm that information. It is not yet. Wala pa kami natatanggap na mangyari yan. Yan ang pumasasabi ko ngayon.
5: Sa ngayon, ilang buwan na hindi nagpapakita sa publiko si De La Rosa matapos na tumakas mula sa kustodiya ng Senado noong buwan ng Mayo. Ayon sa ICC, si De La Rosa na dating hepe ng Philippine National Police ay co-perpetrator o kasagwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakarap nitong kasong Crimes Against

0: humanity dahil sa ipinatupad noon na kampanya kontra illegal na droga ng nakaraang administration. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Mandairus Peña Florida, Tantak RMN.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Walang anumang probisyon na umiiral o sa umiiral na regulasyon ng pamahalaan ang nagbabawal sa paggastos ng 125 million pesos confidential funds sa loob lamang 11 araw. Ito ang nilinaw at kinumpirma ng testigo ng prosecution na si Commission on Audit Auditor Roderick Wamil sa ilalim ng cross-examination sa 12 araw ng impeachment trial. Ayon kay Wamil, sa ilalim ng Joint Circular 2015-01, ang tanging limitasyon lamang na nakasaad ay ang paglalaan ng cash advance para sa pangangailangan ng 3 buwan. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mabilis na paggasta ng Office of the Vice President noong 2022 sa confidential funds ay isinama lamang nila sa Audit Observation Memorandum o AOM at hindi itinala bilang formal na audit finding o paglabag.
3: At 3 buwan po is equivalent to 1/4 of a year. Tama po ba?
4: Yes.
3: Okay. Now, base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days?
4: Wala po.
3: Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days?
4: Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM.
3: Thank you for confirming that, Mr. Witness.
2: Samantala, tinawag naman ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na tila scam sa taong bayan ang hindi umano tamang paggamit ng pondo sa OVP at DepEd.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Depensa umalma sa pahayag ni House Prosecutor Attorney Lorna Capuna na iscam ang paggasta ng confidential funds ng DepEd at OVP. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
5: RMN Live Report.
6: To call it a scam is really a mischaracterization. Ito ang nihayag ni Defense Counsel Attorney Michael Poa nang tanungin ito patungkol sa pagtawag na scam ni Attorney Lorna Capunan sa paggasta ng confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President sa nagaganap na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Nabatid na inalmahan ito ni Poa sa kasagsagan ng trial kung saan pinailisito na nasabi Defense Counsel sa record na agad din namang pinatanggal ni Presiding Officer Chiz Escudero. Ayon kay Poa, hindi tama na tawaging scam ang usapin habang Audit Observation Memorandum or AOM pa lamang ang tinatalakay sa impeachment trial.
7: No, I just don't think it was proper to do that, especially at this point, no? Na ang witness naman na pinag-uusapan natin ay AOM pa lang. To call it a scam is really a mischaracterization, and that's why I think the presiding officer also saw where I was coming from. But I say that with all respect to Attorney Capunan.
6: Ayon kay Poa, alam niya ang gustong mangyari ni Capunan at bilang abogado ay normal lamang naman iyon. Anya, nilapitan niya rin naman si Capunan patungkol dito at sinabing malaki ang respeto niya sa kanya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Mga opisyal ng OVP at DepEd na nakipagpulong sa COA patungkol sa requirements ng confidential funds, magkapal ang mukha ayon kay House Prosecutor Ridon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
5: RMN Live Report!
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Balikan po natin mayamay ang detalye ng balita ni Rajuman Grace Mariano. Samantala, pagmamarka sa bahagi ng affidavit ng self-confessed DDS hitman na si Arturo Las Cañas, tinutulan ng depensa sa gitna ng impeachment trial. Detalye na balita niya mula kay Rajuman Conte Bata.
8: Mariing tinututulan ng defense team ang marking ng bahagi ng affidavit ng self-confessed Davao Death Squad hitman na si Arturo Las Cañas. Bago matapos ang day 12 ng impeachment trial, ay binanggit ang pagkakaroon ng conference bukas ng alas 4 ng hapon para sa transfer o paglilipat ng exhibit markings kung saan kasama rito ang hiling ng prosecution sa pagmamarka ng portion o bahagi ng affidavit ng DDS hitman. Gitna Attorney Sheila Sison na lead defense counsel, tinututulan nila ang markings ng affidavit ni Las Cañas dahil hanggang sa puntong ito ay walang testigo ang humarap para patutuhanan ang naturang affidavit. Idinimpa ni Sison ang nasabing affidavit ay hindi notarized at hindi rin nilagdaan ng sinuman, gayon din ay hindi ito natukoy ng isang competent witness. Punto pa ni Sison, consistent ito sa ruling ng korte nang tutulan nila ang pagbasa ni NBI Director Melvin Matibag sa affidavit ni Las Cañas noong tumestigo ito at makos examine ni Attorney Mark Binlua ng defense team para sa Article 4 o ang pagbabanta ni VP Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at ng pamilya nito.
9: So we object to the marking of this portion of Arturo Las Cañas' affidavit. As of this point, no witness has yet testified on this affidavit, and it is on record, if we review the record of the court, that that supposed affidavit was unnotarized and was not signed by anybody, let alone identified by any competent witness. And also, Your Honor, the motion is to set conference for the transfer of exhibit markings. Now,
8: kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Bata Tatak, RMN.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Mga opisyal ng OVP at DepEd na nakipagpulong sa COA patungkol sa requirements ng confidential funds, magkapal ang mukha ayon kay House Prosecutor Ridon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
5: RMN Live Report.
10: Tahas ang sinabi ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na makapal ang mukha ng mga opisyal ng Office of the Vice President at ng Department of Education na nakipagpulong sa mga opisyal ng Commission on Audit o COA patungkol sa requirements ng confidential funds. Payag ito ni Ridon kasunod ng testimonya ni COA Auditor Roderick Wangiel sa impeachment trial na noong September 2023 ay nakipagpulong sa kanila sina OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez at dating DepEd Chief of Staff at spokesperson Attorney Michael Poa. Kanilang hiniling na sakaling magkaroon ng finding sa paggastos ng confidential funds ay isyuhan na lang sila ng audit query sa halip na Audit Observation Memorandum o AOM. Kahit ni Ridon wala sa lugar para magkaroon ng pagpupulong at makiusap sa COA ang mga opisyal ng OVP at DepEd. Malinaw para kay Ridon na ang nabanggit na pulong ay tangkang pag-influensya sa COA, kaya hindi ito dapat isinagawa.
11: Medyo makapalimuka ng mga involved doon sa OVP. Sino ba yung mga yun? OVP at Department of Education to even ask an audit query from the Commission on Audit. Yan pong mga ganyan tipo yung kinaiinisan ng atin pong mga kababayan. Yung pong huli pero hindi kulong. Hindi ba? Yan po yung exact situation po rito. They knew that an audit observation was forthcoming. Pero let's have a meeting. Baka pwede naman audit query na lang. The meeting itself is actually irregular. Katulad na sinabi ko kanina, it is improper makapalimuka nung pong mga tao na nag-request po nito. It is Zuleika Lopez, and with respect to the Defense Counsel, Attorney Poa, representing the Department of Education, it was improper. It should not have happened.
10: Yan po si House Prosecutor Representative Terry Ridon. Kasama mo sa DCXL RNN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RNN.
5: RNN Network News.
2: Tinawag na gaslighting ng human rights lawyer ni Attorney Gilbert Andres ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng war on drugs ng Duterte administration. Una ng kinabasyon ni VP Sara kung konektado sa drug war ang mga naging biktima ng extrajudicial killings o EJK dahil madali umanong magbayad ng gunman sa Pilipinas. Ayon kay Andres, Central Law Executive Director and ng ICC Listed Counsel at abogado ng mga EJK victim, hindi dapat binabaliwala o pinagdududahan ang sinapit ng mga biktima ng EJK dahil may mga totoong pinaslang at mga pamilyang naghahanap ng katotohanan at hustisya. Hindi naman anya maapektuhan ang naturang pahayag ang pag-usad ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, pero malaking dagok ito sa mga naulilang pamilya ng mga biktima.
12: Ang tawag po ngayon dito ay gaslighting po yan. Opo. At huwag po natin kalimutan na may mga totoong biktima po ng Duterte War on Drugs at may mga totoong tao pong pinaslang sa Duterte War on Drugs at may mga totoong pamilya pong naghihinagpis dahil sa Duterte War on Drugs. Kaya huwag na po natin silang i-gaslight po dahil alam po nila ang katotohanan at gusto po nila ng hustisya.
2: Samantala, pinabulaanan din ni Andres ang mga kumakalat na ulat na makakalaya na ang dating Pangulo sa detention facility ng ICC.
12: Fake news po yan. That po, yan po ay disinformation. Hindi po totoo yan.
2: Mm-mm.
12: Patuloy pa rin po. Merong ICC, may International Criminal Court pa rin. At alam nyo po, eh, hindi po basta-basta na re-release po ang isang detainee po. Kailangan po yan ng court order. At wala pong court order na pinalabas po patungkol sa pagpapalaya kay Mr. Duterte. Kaya big news po yan.
2: Mga kasama si Center Law Executive Director and ICC Listed Counsel at abogado ng mga EJK victim na si Attorney Gilbert Andres sa panayam ng DSXL RMN Manila. Nanawagan ang Malacañang na huwag na ituloy ang kakasang tatlong araw na transport strike ng Manibela mula August 10 hanggang August 12. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas ang pamahalaan sa pakipag-usap at handang pakinggan ang mga hinaing ng transport strike. Hinian niya sagot ang transport strike sa kasalukuyang issue dahil higit na maapektuhan ang mga commuter at maaari ring makaapekto sa ekonomiya.
13: Hindi to ang sagot sa mga ganitong klaseng issue dahil mas mahihirapan lang din po ang ating mga commuters sa gagawin ganitong klaseng aksyon. Kayo naman po ay nadidinig ng gobyerno. Mas maganda na magkaroon ng matahimik, maayos na dialogo. Hindi yung lagi tayo nasa daan dahil hindi po siya ang sagot sa ating mga issue. Sa ngayon. But hindi po natin pinipigilan ang sino mang nais na magkaroon ng pagpaprotesta, but still, hindi po siya makakatulong sa ating ekonomiya.
2: Tiniyak naman ang palasyo na nakahanda ang pamahalaang tumugon sa anumang magiging epekto ng planong transport upang mabawasan ang abala sa mga pasahero. Sa kabila ng panawagan ng Malacañang, tuloy pa rin ang tatlong araw na tigil pasada ng grupong Manibela sa susunod na linggo. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, nanawagan din sila at nakikiusap kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pagbigyan lamang ang hirit nilang taas pasahe. Sinabi ni Valbuena na bukas sila sa dialogo at handang umatras kung pagbibigyan ang kanilang kahilingan. Ininit niya na matagal nang nakikiusap ang mga tsuper ngunit wala pa rin konkretong resulta ang pamahalaan.
14: Tuloy po ang transport strike hanggat hindi po natin napagbibigyan yung pakiusap po natin na tayo po yung nakikiusap. Paliktad po eh. Tapos ngayon sila po ang makikiusap. Kumusta naman po yung pakiusap natin? Hindi naman po kami makikiusap. Hindi naman po kami magsasakripisyo sa kalsada. Namumurahin kami ng taong bayan para lamang po sa gusto lang namin mag-testa, gusto lang namin magtigil pasada. Umaaray na po. Mabigat na po yung pasanin namin. Kami po yung una nilang pakiusap. Bago namin sila pakinggan.
2: Samantala, nanawagan naman ang grupo sa publiko at suporta sa kanilang panawagang magkaroon ng makatarungang kita para sa mga tsuper. Mas mataas na fuel subsidy sa mga PUV tinatalakay na sa palasyo. Detalye ng balitang yan mula kay Rajamon Chanel Salazar.
15: Pinag-aaralan na sa Malacanang ang panukalang itaas sa 20 pesos ang fuel subsidy para sa public utility vehicle. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinag-uusapan na ito ni na Executive Secretary Ralph Recto, Transportation Secretary Giovanni Lopez at na Economic Team matapos isumite ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang rekomendasyon na magbigay ng 20 pesos sa fuel subsidy sa lahat ng PUV sa loob ng isang buwan. Daraan-anya ito sa masusing pag-aaral upang makabuo ng malinaw na desisyon kabilang pagtukoy kung saan kukunin ang pondo sakaling aprubahan ng Pangulo ang panukala.
16: Sa ngayon po ay patuloy pa rin po, extended po hanggang katapusan ng August ang 10 peso per liter fuel discount or subsidy. So, pag-uusapan po ng Office of the Executive Secretary, DOTR, and Economic Team para po mas magkaroon ng konkreto at detalyeng resolusyon patungkol po dyan.
15: Una ng pinalawig ng pamahalaan hanggang katapusan na Agosto ang kasalukuyang 10 pesos fuel subsidy na nakatakda sanang magtapos ngayong August 15. Layo ng programa na maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajamon Chanel Salazar, Tatak, RMN.
2: Kinundinan ng grupong Bantay Bigas ang ginagawang sistema ng pamahalaan kung saan pamahalaan sa pamamahagi at pagbebenta ng bigas sa bansa. Kasunod ito ng nakatakdang auction ng National Food Authority at NFA ng aging rice o mga bigas na mas matagal nang naka-inbox sa August 12. Ayon kay Cathy Estavillo, spokesperson ng Bantay Bigas, hindi makatwira na kailangan pang i-auction sa mga pribado o negosyante ang nasa 740,000 na bags na aging stocks ng NFA. Iginit na Estavillo na imbis na dumaan sa bidding ng mga trader na nagresulta lang sa mataas na presyo sa merkado, dapat ay idiretso na lamang ito sa mga palengke.
17: May aging stock pala ang DA, bakit pinaabot niya ng aging stock yan given na ang lawak-lawak sa ating mga kababayan ang naghahanap ng mababang presyo ng bigas. At the same time, alam nila na alas tres pa lang ay pinipilahan na ang mga kadiwa centers. So, ito ay kinukondena natin itong mga kalakaran ng NFA na ito nga may aging stock siya na ang laki-laking volume tapos kailangan pa niyang ipabid sa mga traders, mga millers, sa halip na dalhin niya sa palengke para kahit pa paano makabili yung ating mga kababayan ng mababang presyong bigas.
2: Dilahad din ng grupo na umiiral pa rin ang di umano'y monopolyo sa merkado kung saan ang mga trader ang nagtatakda ng presyo. Labis anya nagtataka ang mga magsasaka dahil nabibili lamang ang kanilang palay sa halagang 10 hanggang 12 piso kada kilo. Ngunit pagdating sa palengke, umaabot ito sa mahigit 50 pesos.
17: Kahit panahon ng anihan ay hindi natin nararamdaman na bumababa ang presyo ng bigas, lalo na yung locally produced na bigas natin, dahil monopoly yung pricing nito. Umiiral yung monopolyo sa pagpepresyo dahil ang nagpepresyo ay yung mga traders at mga millers. Ang nilalagyan ng gobyerno ng price cap ay itong imported na 5% dry, 5% broken, at ito yung 50 pesos na nakikita natin sa palengke. At yung locally produced ay lampas 53 pataas na siya. Lalo na syempre yung sinandoming 60 pesos hanggang 65 pesos. Yun na yung preso. At nagtataka tayo dahil nagtataka ang mga farmers natin dahil nabili ng napakababang presyo na bakit yung presyo ng bigas sa palengke ay nananatiling mataas. Yun nga yung monopoly price.
2: Magkasama si Cathy Estavillo, spokesperson ng Bantay Bigas, sa interview ng DZXL RMN Manila. RMN. 25 sa higit 100 overstaying containers na expired na agricultural products na alis na sa Subic Freeport. Detalye ng balitang yan mula kay Rajamon Mike Sigaral ng RMN Bataan. RMN.
5: MNN Live Report.
18: 25 pa lamang sa kabuuang 118 overstaying containers na naglalaman na expired at nabubulok na agricultural products ang naalis ng Bureau of Customs Port of Subic sa loob ng Subic Bay Freeport. Ayon sa mga locators, mahalagang mapabilis ang pag-alis sa mga natitirang container dahil sa banta nito sa kalusugan at kapaligiran. Sinabi ni Port of Subic District Collector Attorney Jennifer Lagmay na isinailalim na sa condemnation at disposal ang 25 containers matapos itong magdulot ng masangsang na amoy, pagkabahala sa publiko at posibleng environmental hazard sa loob ng Freeport. Aniya, patuloy ang koordinasyon ng BOC sa mga kinaukulang ahensya upang maisagawa ang wastong pagtatapon ng mga kargamento. Ipinaliwanag ng BOC na hindi maaaring madaliin ang disposal process dahil kinakailangan itong sumunod sa tamang dokumentasyon, legal na proseso at mahigpit na koordinasyon sa mga concerned government agencies at accredited waste management service providers upang matiyak ang ligtas at maayos na pagtatapon ng mga expired agricultural products. Kasama sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
2: NBI Director Matibag hinimok sa Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras na mahumarap at magpakita sa subpoena ng NBI sa Webes kaugnay sa honey trap laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Gerald Ulep.
5: RMN Live Report!
19: Inayat ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, sinadating Representative Jing Sarasa at matangkat First District Representative Leandro Leviste at tumalima sa investigasyon ng ahensya para bigyang linawa ang umoritangkang pag-frame up o itong kinatawag na honey trap laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ay kay Matibag, kung alam ni Leviste na wala siyang kasalanan at komportable siya sa Bureau, ay haharap ito sa sabina ng ahensya. Igirit si Matibag, kung talagang wala siyang ginawang masama, ay mismong sa Bureau niya gagawin na ang kanyang sinumpang salaysay para tindigana ito saan man mapunta. Batas andang nabanggit ang pangalan ng dalawang kasunod na operasyon laban sa isang human trafficking niya. Natakot umaraw ang isang naarestong bugawa at bigla na lang sinabi na baka sila ay ginigipita dahil sa pinagagawa laban kay Recto. Sa limang babae na kasama, isa sa mga nagsabi na kasama siya sa kinausap ng Gusto ni Parasa at mismong si Parasumana ang nagbanggita sa pangalan ni Leviste. Samantala, sinagutin ito ang inilabas sa social media post ni Leviste na nagpag-utusan lamang ito. Anya, aksidental lang ang pagkadiskubre ng mga ahente ng NBI sa Umoray Tangkanga, pagbutugaw ng mga female talent sa Executive Secretary Ralph Recto ng Grupo Umoray ni former Bataan Congressman Jacinto Parasa at Batangas First District Representative Leandro Leviste upang hiyain ang Malacanang official po ng Malacanang sa publiko. Una nang sinabi ng ahensya na lumilitaw sa isang na investigasyon ng NBI na labanan sa politika sa Batangas ang posibleng motibo upang tangkang siraan si Recto ni Leviste. Kasama mo sa DZX at RMN Manila, Radyo Man Gerald B. Ulep, Tataka, RMN.
2: Dalawampung estudyante hinimatay matapos magpanik nang mag-away ang dalawang estudyante sa isang eskwelahan sa Capiz. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas.
5: RMN Live Report!
20: Sinuspinde ang klase sa Hamindan National High School sa bayan ng Hamindan, Capiz, kasunod ng nangyaring komosyon ngayong araw. Batay sa inisyal na impormasyon na nakuha ng RMN Rojas, tinatayang 20 estudyante ang nahimatay at nirespondihan ng Hamindan Response Unit dahil sa pagpanik ng mga mag-aaral. Nagugat umano ang insidente sa away ng 2 estudyante kung saan ang isa sa kanila ay namataang may dala umanong patalim. Maraming magulang ang mabilis na pumunta sa paaralan upang sunduin ang kanilang mga anak. Bunsod ng mabilis na pagkalat sa social media ng impormasyon, patuloy ang verifikasyon ng mga otoridad kaugnay sa ulat na may estudyanteng nakalusot na may bitbit na matalim na bagay na malaking banta sa seguridad ng mga mag-aaral. Kasama mo sa RMN, DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak, RMN!
2: American pop rock band Maroon 5 balik Pinas para sa concert sa susunod na taon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Alex Furake. Lunes, pag-ingay dahil balik din ang American pop rock band Maroon 5 para sa kanilang concert sa susunod na taon. Inanunsyo ng Live Nation Philippines and Good News sa kanilang Facebook page. Ayon sa post, nakatagdang ganapin ang concert ng banda sa February 7, 2027 sa Mall of Asia Arena. Huling nagtanghal ang Maroon 5 sa bansa noong 2025 bilang bahagi ng kanilang Asian Tour. Ang banda ay nagsimula sa music industry noong 1994 at nakilala sa kanilang hit songs na She Will Be Loved, Payphone, This Love, Sugar at marami pang iba. Yan ang ating entertainment news, Alex Faraque, The Talk or Man. At sumayin niyo mga nangungunang balita, ako po si Radyo Man Jenny Pahilanga mula sa Arman Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga Pampanga, Maya Pabengi.
0: RMN Network News. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Giga!

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ko si Bigbo, COVID ang pangniwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sunken Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, ganda ang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold. Mabahal sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si May Nano.
5: Dua ka tuwing na nag-bleeding ka?
4: Oo, oh, tumar kong Evergreen. Wala na yan, hantig ko ron. Wala na. Evergreen Capsule, kaibitibo kayo.
3: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa batag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa ating immune system batok sa COVID-19 virus.
7: And Dr.
8: Ito po si Dr. Bernion.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
11: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm, nagali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:05.

0: Karajuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
1: At na kita sa buong sang Martes, Agosto 4, tag the smell 26.
0: Mga Karajuman, ay kami ang inyong mabatian sa Shady 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
1: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
0: Sa pangalan sa serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Rajuman Marjorie Herbo Miane.
1: Ako naman si Rajuman Rezzy Danioso Bordon.
0: Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, libre nga bulong para sa senior citizens kag PWDs, tanyag sang Medicine Plus program sang Iloilo City Government.
1: 5,400 kumakonsahal nga nagtambong sa PCL event sa syudad, nahatagan sang disente nga akomodasyon sa PCL Iloilo.
0: Balita international, numero sa mga tao nga napatay bangod sang linog sa Venezuela, yara na sa masobra 6,000.
1: Sa showbiz, Spider-Man Brand New Day nakaganara sang $355 million sa North America sa una nga semana.
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:06, kagkaroon sa detalye na sa aton nga mga balita. May libre nga bulong kagkonsultasyon para sa mga senior citizens kag persons with disabilities sa kan PWD sa idalom sa Medicine Plus program sang Iloilo City Government. Sunod kay Mayor Arce Atrañas sa iya pagpanaog sa kabarangayan ng problema sa ikaayong lawas. Amo ang nagapanguna nga kinahanglanon sa mga tigulang kag PWDs. Patag ni Atrañas nga paagi sini nga programa hindi na mang-independent ang mga seniors sa ila kabataan. Dugang pasang alkalde nga hindi tanan nga tigulang kag PWDs makabaton sang pension na gikan sa gobyerno.
2: Yun na kung ano pala ang kinakilanlan sa mga senior citizens natin. Kag amulin na, number one, usually ang ilang concern is medicines. So amulin na nga na lunsar kita, Medicine Plus. No?
0: Ang kabayan sa bahayad ni Mayor Arce Atrañas sa bagi sininga programa, masabat ang pagkinahanglan sa maintenance ang bulong sa beneficiaries sa lakip sa maintenance nga makuha kada bulan ang Siamca District Health Centers ang para sa hypertension, diabetes, sa cholesterol, kagiban pa, ginabanta ang ayara sa 9,000 sa mga senior citizens subong sa syudad na ginalauman nga magdugang pag-aid sa masunod nga tuig. Ang ini nga bahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa super fiber pinakamadasing kag-epektibo nga paninlo sa aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation, kada ko ang bulig agad maamligan kita sa balatian nga cancer. Super fiber mabakal sa tanan nga life extension, medical clinic and pharmacy. Para sa dugang nga palamang kutanon, mag-text ako magtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang life extension, vitamin D3, pagkatapos pamahaw kag super fiber and isang panihapon na. Super fiber, pambato sa colon cancer.
1: Sa iban pa nga balita lokal, ginathag ni Philippine Counselors League o kan PCL Iloilo President Joe John Paul J.P. Peñol nga nahatagan sang disenteng akomodasyon ang 5,400 tanan kumakonsahal nga nagpasakop sa PCL National Assembly kag second quarter continuing local legislative education program. Sa interview sa RMN Iloilo, gin-address ni Peñol ang isyo angot sa ginapahayag mga konsahal nga nagtinara sa motel kag may raman sang nagpauli na lang bangod wala na sang makita nga akomodasyon. Sino kay Peñol nga yara lang gid man sa masobra 4,600 ang ila ginauman yung mga participants apang sa adlaw mismo sang seminar nagabot ang dugang nga 700 ka mga konsahal nga wala maka pre-register. Payag sang opisyal nga sa Piyak Sinigin pangita nila sang paagi nga maakomodar ang dugang mga participants kasi bulig man sang city government natagan sang disente nga tiniraan ang tanan nga mga konsahal.
3: Natagaan na naton sang siniran ang more or less 4,600. Pero grabe gid, very overwhelming because on the day of the seminar, which was July 29, nag-alabot ang additional 700, which made it 5,400. Wala ni sila yan nag-inform gid sa aton nga makadto sila. Wala man sang abiso. In other words, suay man kuno sila sang ticket, kaya wala na kuno available flight. So nag-byland sila kadto. So instead na ginkabig naton atong dako nga problema, ginkabig ato sang syudad, sang Iloilo, kagsang probinsya sa Iloilo, nga good problem. Kaya mm-hmm. Ba natin, pangitaan natin sa accommodation. So, napangitaan man na, true enough, all 5,400 were given decent accommodation.
1: Pathag ni Peñol, hindi niya madumduman niya kakontrata sila sa mga motel, kundi sa mga hotel kag mga condominium units lamang, baliskad sa nagagawa nga istorya sa social media. Sa isyo naman sa gidaligar nga nagpauli bangod wala na makomadar, ginpayag sa PCL Iloilo President kaya hindi siya aware nga mayamu sinigahitabo bangod may no refund policy sila, magluwas lamang kung nagkanto sa Iloilo ang natumod yung mga tao, apang wala sila magpa-register sa event.
3: As to the issue nga kung napululi sila, so hindi ako sina-aware. Siguro, sige pa mangkot na to ng National Executive Board, may no refund policy na sila. So once na nakabayad ka sa registration mo, pag na-confirm ang imong accommodation, no refund policy ina siya. Unless otherwise, nga nagtanto sila sa Iloilo, kag wala sila nagpa-register,
4: sige
3: muna nagpuli sila.
1: Ang kabahin sang payag ni PCL Iloilo President Jozan Paul JP Peñola. Ang ininga bahin ginadulong sa inyo sa Santhon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang nagarabong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kaysa softness ang supat. Gani kun ini ang magadubo madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Santhon Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sini nga ginapabasko kag aton yung supat kay mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa Glow nga natural mag Santhon Gold Coffee Mix na.
0: Sa dugang pagid naton nga balita, dako nga inobasyon na ginalauman nga matabo sa syudad sang Iloilo kon mangin fully operational na sa masunod nga tuig 2027. Ang ginatukod nga Integrated Solid Waste Management Facility o kon ISWMF sa Barangay Ingore sa distrito sang La Paz. Sunod kay General Services o kon GSO Head Engineer Neil Ravena, ang among waste to energy facility ang magaproseso sa biodegradable waste ng Iloilo City paagi sa A o anaerobic digestion nga isa ka teknolohiya nga maga-convert sa organic waste agud mangin methane gas nga maka-generate sang kuryente.
5: Tanan mo ka organic waste madiretso na isa sa anaerobic treatment facility. So ang anaerobic treatment facility is a closed, no? Airtight nga closed nga facility kay need mo nga i-decompose ang organic waste para mag-produce sa sang methane gas, no? And that methane gas amo na makadto sa gas engine kag amo na maga-produce sang electricity, no?
0: Pahayag ni Ravena nga bangod sini hindi na madunot lang kag magapanimaho ang mga basura nga ginatipon sang syudad, gani hindi naman makatuga pa sang halit sa palibot. Sunod sa iya nga gindesenyo ang ISWMF para magproseso sang masobra 400 ka tonelada sang basura kada adlaw nga makahimo ang ginabanta 3.5 megawatts sang kuryente.
5: Energy or electricity nga ma-produce ya is 3.44 megawatts, no? O siguro mga duwa ka city hall, no? Ang iya ma-supply ya, no? So, or duwa ka provincial capital, do something like that. Mm-hmm. But mga 4 to 5 barangays ang ma-supply ya niya, no? So,
0: dugang pa ni Ravena nga ginalauman nga ma-proseso or ma-proseso gidang halos tanan nga basura kag 5 to 10% lamang sang total volume siniya mabilin nga ginakalakipan sa mga bato, balas, abo kag mga salsalo na pa ayang sang opisyal nga Iloilo City ang mangin labing una nga syudad sa bugos nga Pilipinas nga makausar sang kasubong sini nga pasilidad sa tion nga mangin operational na iniya.
5: We are the first city, no, nga maka ano sang sining facility, and actually so during last week, no, sa PCL sa Philippine Councilors League gin present ko ni, no, and so many LGUs are very interested, no, nga magkadto diri liwat next year na radyo manrega, no.
0: Ang kabahin sang pahayag ni General Services Office Head Engineer Neil Ravena, ang ini nga bahin mga karadyo man nga nadulong sa inyo sing Santon Plus Gold food supplement balang epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension, kag mahigo nga dugo. Ari ng solusyon ni Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract sa linsim mangosteen, ang palaya garlic malunggay, kag spirulina nga nagapanami kay nagapabaskog sa ato ni kaayong lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad. Sang Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
1: Ginatagan sang tatlo kadlao konstante dos ka oras ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kan LTFRB 6 ang operators ang PUJ matapos nga nakitaan sang franchise violation sa hindi safe nga service kag overloading basa sa terms and conditions ng prangkisa sang digpasahero nga salakyan. Ginpayag ni Attorney Josket Oconhosket Boyko Abilyar sang LTFRB 6 nga ginatagan nila sang tion yung makasabatang operator matapos nga ginsend nila sa email ang Shokus order kahapon. Kasunod sini mga patigayan sila sang hearing kaupod sa operator sa Agosto 6. Bukas naman ang LTFRB 6 sa hingyo sang LTO 6 nga istoryahan ang pagbalay sang solusyon kaupod ang Philippine National Police kag mga local government unit sa mga samingang problema sang overloading sa mga kabanuhanan. Sa pihak sini sa kay Attorney Abelyar, isa sa mga solusyon na nakita nila para ma-regulate ang overloading ang pagpatuman sang fleet management sa dinalakip diri ang dispatching system makabayan sang undertaking sa mga kooperatiba sang silang nagpa-consolidate sa idalom sang public transport modernization program.
4: So nasulod ina sa fleet management ang ginatawag naton nga dispatching system. So dapat may ara sila service plan kung sabiin makita naton kung ano ang schedule sang aton nga mga salakyan kung paano sila gina-dispatch. So, pwede natin i-explore in a nga possibility of probably implementing or mag-start na kita sa trading natin sa aton nga mga cooperatives.
1: Ang kabahin sang payag ni Attorney Hoscat Buico Abelyar sang LTFRB 6. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang new and improved NANS Super Plus. Mas gin pepektibo kag mas gin pabasko gintinga magmangostin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas napagsit nga lawas adlaw-adlaw. NANS Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidant, suporta para sa mabaskog korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isa sang Panay kag probinsya sang Gimras. Protection ng lawas sa natural nga paagi piliang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Sa piyak na bahay nag-inaway ang duha ka driver sang tricycle bagod sa agaway sang pasahero sa barangay Poblasyon Barotac Viejo Iloilo kahapon. Ginhinago ang biktima kay alias Dar, 24 anyos tabtang at suspect amo si alias Jensa, 47 anyos lunsa residente sa Desabit nga Banua. Sunog Police Major Francis Batalyones, Hepe sa Barotac Viejo Municipal Police Station, magluwas sa agaway sa pasahero. May daan ang hiligot-anon ang mga suspect or ang suspect kag ang biktima. Gindugang pa ni Batalyones nga lehitimo nga miyembro sa Tricycle Association si Jess, samtang ang biktima isa ka kolorom nga nagabiyahe sa mga lugar. Payag pa niya ang biktima ang may kaso na pagpanumbag rason kung nga anapikon kay napuno na ang suspect. Nakaagom sa pila si alias Dar sa tunga baga kagin buno ni alias Jess gamit ang kutsilyo. Sa karon, preso ng suspect sa Barotac Viejo Municipal Police Station kag natalana nga pasakaan sang kaso. Ang ining abahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sang Mighty C alkaline nga vitamin C nagabuli gagud makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubos ang level sang histamine kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata kaangay sa nagakurap-kurap ang mata katara kag glaucoma. Mga karadyo man, para sa libreng check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa gilid sang Robinson's Haro kag GTX 500 ang sabat sa imo problema sa atang ay masami ka bilang nagatig-up, masami bilang may hangin ng imo nga chan base may deparensya ng imo nga liver. Mag GTX 500 mga karadyo man, GTX 500 ang para sa imo ka sa pamilya mo kasi GTX 500 protektado ka pati ang pinalangga mo. GTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo.
1: Sa katapusan ng balita lokal, arestadong mag-abyan sa ginpatigayan ni Drug by Bust Operation sa Provincial Drug Enforcement Unit o kung PDEU sa Barangay R. Armada Hariway Las 12:25 kainas sang hapon. Ang mga arestadong gininago kanday alias Nonoy 47 anyos, kasado kag residente sa Barangay Bungol Hariway kag alias Tonton 39 anyos, soltero kag residente naman sa Barangay San Pedro sa mga Banwa. Sinaw kay Police Major Dadje de Lima, Chief sa PDEU nga si alias Nonoy ang girakabig nga isa ka high value individual samtang si alias Tonto naman ang isa ka street level apang nakagina na kupsad to sa police operation na kompeskar sa ila pag hinakop ang ginapahayag 95 grams sang ginapahayag illegal nga droga nga may standard drug price nga 646,000 pesos. Priso ng duha sa Haniway Municipal Police Station kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ininga bahin ginadulong sa inyo sang D3 Bio pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: ano man naman? Isa pa gani? Ah, hindi, nagig kuya. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang balakon kay isa ang confidence pag ginalantaw ang panit sa pictures? Hay, ako amuman sinasad to. Permi ang dalang ako nga panit. Bisan ano nga lighting, bisan ano nga filter, kulang sa kinis. Buti na lang, gumagamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening na papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapote in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, anay na ang sabat, sarang mabakal sa mga grocery stores kag supermarkets nationwide. Bakal na sang White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fat. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: Balitang sa Imbayong Dagat, sa Imbayong Dagat.
1: Nagdagat na sa 6,125 ka mga taong napatay bagod sa twin earthquake na nagtayog sa Venezuela sang Hunyo. Sinabi kay National Assembly President George Rodriguez nga magluwas sa mga napatay, 61,000 kay ban pang nagapabilin nga ginabulong sa ospital. Ginpagwang anunsyo kasunod sa pagpakamaraot ina angkon sang gobyerno sang Venezuela sa pagpumuno ni Interim President Delcy Rodriguez bagod sa ginaligar kakulang sa response efforts. Una na nga ginanunsyo sang World Bank kay yara sa ginabanta 20 billion US dollars ang physical damage sang linog. Ang iningabahin, ginatulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyuman, kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, dali ka na sa best Vitamin D3 brand gahimo sa US sang Life Extension Philippines.
6: Daga, sa
1: Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed the Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
0: Ang iniman nga bahin mga karadyuman ng balita international na ginadulong sa inyo sing NANS Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo panghaplas herbal and NANS Liniment Oil. May arthritis, triuma, varicose, pagpalamoy, poy, palaman oil, palanakit sang kalawasan, naipitig na paralisar ng mga kaugatan na pwede man panghaplas sa managaubo palanakit ang liog. Naundan ng mga balik, inagadugo ng pilas, iya ini pa ang tatunokon patugunon, bubuan lang sing NANS Liniment Oil, NANS Liniment Oil. Produkto sang Earthmed Pharma Corporation, aprobado sing FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
6: Balitang showbiz.
0: Sa showbiz, Spider-Man Brand New Day nakaganar sang $1.355 million sa North America sa unang semana. Ang leading lady ni Spider-Man, si Rajuman Lynette Yulatris.
7: Nagaan sa box office para sa bago nga pelikula ng Spider-Man Brand New Day pagkatapos nga nakaganar ini sa ginabanta $355 million sa unang semana sang pagtagwa sini sa US kag Canada. Bilang resulta, ini na ang ikaduha nga pinakadako nga opening weekend sa maragtas ang box office sa North America. Ginabidahan ang pelikula ni Tom Holland bilang Spider-Man kag Zendaya bilang MJ. Nagapadayon ini sa istorya ni Peter Parker pagkatapos sa mga hitabo sang Spider-Man No Way Home. Magluwas sa North America ang pelikula na kaganarman sa dako ang kita sa nagkalain-lain ng mga pungsod kag nakaganar ini sang $927 million halin sa bugos ng kalibutan sa sulod sang una sini nga semana. Ang balita sa showbiz na dunong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mo yun kay partner o kung kay misis at yun sa labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Kasi doon proven ninyo yung may gudyante, ginseng, tongkat ali, makagsupal na to, yung kilalang nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan yung kung mapabayaan niya magdako o kung magubag ang prostate, posible nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod ini lang ni para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbsmed Pharma Corporation ang taghimo man sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Zuman, Lanette Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
0: Sis! May palupok apang wala nagapabungol, kundi nagpahamot sang bayo.
6: Kabloom!
0: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Coin ang may Stay Fresh Technology, gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak.
6: Ka
8: Kabloom!
0: Testingan na ang Charm Fab Kuan, bagong
8: Kabloom!
0: Charm Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
8: ACS!
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:25. Radyo Manresi, ginagreet natin. Happy, happy listening. Nakatutok din sa ating pagpangalaga. And si Dr. Munohon ko ginitani kay nalipat ako kahapon. Si Dr. Eduardo Rexy. Rexy. Sa Iloilo St. Paul's Hospital. Alam mo kung nga, Zini sa Sarao. Dapat Zini siya.
1: Ang nadesisyon na naman yun.
0: Apelyedo na. First name yung apelyedo niya. Si Dr. Eduardo Rexy. Sa St. Paul's Hospital, nagapamati. Romero family, Dulietti family. Dira sa may banwas ang dumang. Mangas. Kaya Joseph sa Joseph Tayloring kay Domingo Salem sa Baranikit siya kinang kayo kay nung atan nung onyo kay Police Major Daji Dilima Maninoy mga taga Ilonggo Blind Massage ginagreet man natin happy happy listening si Pablo sa Pablo Inasalan kag ang tupad niya nalipat ako magkuha sing name
1: Pablo Inasalan's neighbor
0: oo ang imo da nga ano nga manug inasalman nga isa ka competitor pero grupo nga nagapamati lanog-lanog sa armen ng iyang radyo kay Maninoy ko retired Police Brigadier General James Brillian Antes, Maninay Michelle sa John B. Hotel sa Ana Rosa Street, Gimbal kay Lola Milanya Padernal. Sabi ka may itiri kay Mamre na mapa kay Emam sa Bihera Taxi 0911 kagay Rolly Gaspe sa e-bike driver sa Barota Canuevo, Iloilo. Kagay nag-greet man naton may ilang pagpamati dira kay Kagawa Jonalyn Gaborne kay Kagawa Juster Duro sa Paragay Managit Dumangas. Naglabay ako to blaga dali ako. Nasalaan pa ko nila yung apedeya. Ako nga may ano dihaw. Tumusta report nyo dahil. Happy, happy listening sa inyo nga doon.
1: Sa Atron Facebook Live viewers, Carigaba Richard Romeo Suveri, Tita Nieva Paniada, Mel Gargaran, Cesar Lita, Armada Laura Sumagaysay, Nunoy Silubrico, si Pari Motok, Mayon Gabi, Ernesto Liavore, kag Subuman si Dodds Betsaida, kay Richard Poldera, Mayong Gabi, kay Maninay Hector, sang Tatoy Simono Karan Seafoods, kay Maninay Marichu, Mayong Gabi.
0: Mga kayo man, inyo na batian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
1: Adlaw kita sa buong sang Martes, Agosto 4, tayo this meal, 26.
0: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner.
1: Rajuman Jan Hartwell Tuwala.
0: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
1: Rajuman Rezi Danioso Bordon.
0: Rajuman Marjorie Hervo Miane.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
10: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: ISO certified, world-class quality. D3 Bio.
1: O, si Karen, na mo isang akon hair fall, hindi man namin akon puti. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
2: Bakal, sumagod ka.
0: GTX 500.
3: Si Edding Grace paglumutan.
4: Ako may sakit nga diabetes.
5: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow.
4: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 namigit ingi sa aton nga lawas.
0: GTX 500.

0: Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing sa Abigail Luzon sa estudyante. The problem na good ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline Vitamin C.

0: Ngayon ang monitor makita niya po nga isa pa ka low pressure area nga yara sa west or nakatundan sa Bacnotan La Union nga rining LPA nga ni amo ning mapakadala sa mga pag-ulan sa dako nga bahin sa aton nga area sa Luzon. Ang southwest monsoon naman o hangin habagat mag-aapekto sa southern Luzon kag western section sa Visayas. Kita naman diri sa western Visayas, generally magulugal-umon, tubtob sa magulumon ng kalangitan, may posibilidad yapon sa mga pag-ulan sa ibang parte sa rehiyon naton, labi na gid sa western section sa Panay Island, Gagimaras, sa southern Iloilo, dala sa hangin habagat. Kasarangan tubtob mabaskog na hangin naman, halin sa nabagat na nakatundan, ang may babaw sa western Visayas, sa diin kasarangan tubtob mabalod aton mga kadagatan. Aton nga temperatura ya sa 26, tubtob 30 degrees centigrado, adlaw naton mag tunod kainang alas 6:13 sang hapon kag mabutlak inubos alas 5:39 sang kagahon. Amo ni aton latest weather update halin diri sa pag-asa Iloilo for Berlin madam magibig salamat.
1: RMN News panahon.
2: Salamat Edgar Rajuman Fred Rubin sa pinakauling ang dalagang sang panahon. Ang low pressure area mga kasama ara na sa west sang Bacnotan na La Union. Amo ni si Luis no na himo na lang sang low pressure area mga kasama. Then sa ibang nga parte sa Pilipinas, like diri sa aton sa Western Visayas, ta Southwest Monsoon or Habagat ang nag-apekto sa aton mga kasama. Ining mabaskog nga bagyo nga si Dolphin, nga arato sa babaw ta mga kasama, arato siya sa 2,095 kilometers sa east-northeast ng extreme northern Luzon. Maximum sustained winds siya, 155 kilometers per hour. Malapit sa sentro, kag-gustiness siya or pagmadlos nga 190 kilometers per hour. Westward ang iasining dalagan, sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Pagkatuto sa may Fujian province ng China.
3: Labra di Honor.
2: Gayun dulo naman gayun builugan ni kabahin sa ato pala tuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed Vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kag ina-endorso sa mga medical doctors sa mga nagasupres ang type 2 diabetes. Kay man sunod sa isa ka published study sa diabetes care, ang pagaguba sa atong beta cell function sa pancreas ang nagaresulta sa type 2 diabetes. Ang Vitamin D3 nagapasanyo kag nagapaktibo sa beta cell sa aton siningalawas. Gani sa atong paginom sang Life Extension Vitamin D3, iya ginaktibar ang pila ka may insulin gene sa atong pancreas nga makapatubas ang bastante nga insulin. Gani batuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa aton ikayong lawas. Maginom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Gimaras. Subong man Vita D Plus Coffee Mix, may Reishi Mushroom Extract, Mango and Fruit Extract nga clinically proven bilang cancer protective kag kilalaman nga mayara sa madamong immune boosting properties ang tag sa kasasay sang Vita D Plus Coffee Mix. Mayara pag iniinis sang 200 ayo nga puro kag dikalidad nga Vitamin D3 nga kilala da Miracle Vitamin Hormone. Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, ini ang pinaka manamit kag pinakauna nga kape nga may Vitamin D3, mabakal sa tanan nga mga butika kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika. Yari na ito nagalupan yung mga balita. Upod kay Rajman, Joylin Tamayo para Onda sa atod nga Tokmo News.
4: Tokmo News. Yari na atong Talk Mo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinang niya kolon, taagi sa daad ng pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado sa another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kaya aprobado ng resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos samahaw at mag-inom sang Super Fiber at magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika hag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, gimbuyagyag na anay Commission on Audit o CONCOA Intelligence and Confidential Funds Office o CONICFAO State Auditor Roderick Wamil nga wala sang ginsumiter nga dokumento ang Department of Education o DepEd para suportaran ang masobra 9.3 million pesos na confidential funds ni para sa counterinsurgency program sa unang quarter sang 2023. Ginpresentar ni Prosecution Counsel Lorna Kapunan ang physical plan nga ginsumiter o kung ginsumiter sang DepEd nga nag-specify

0: ay kontradiyan din gamit ang Confi Funds ng 2023. Nalakip gari ang target na papasok o konbuhinan ang recruitment sa mga komunista nga grupo sa mga manunudlo sa mga estudyante apang gilatagin 1 mil na wala sa mga dokumento nga ginsumeter nga makasuporta sa amo nga katuyuan. Sula pa kay 1 mil wala man sa ginhatag ang DepEd nga listahan sa New People's Army o kon NPA Communist kag Leftist Groups ang watini. Bangod sila gipatag ni 1 mil nga hindi masanto ang target sa anuman nga paggastos, bangod wala man ginlista ang specific na confidential activities sa ang ahensya nga gingamitan sa natumod nga kwarta. Sa dugang pagid nga balita, ginpatag sa witness sa prosecution nga si former COA Ikpaw Auditor Roderick 1 mil nga nag-issue ang COA sa Audit Observation Memorandum kon AOM agad nga pahibaloon ang ahensya sa deficiencies nga nakitaan sa audit kag ginapapasa sila sang paathag. Kung mayara gihapon sang discrepancy, nagapagwa ang COA sang notice of suspension kag kung kinahanglanon, naghatag sila sang notice of disallowance nga nagarequire sa agency nga ibalik ang pondo bangod makabig nga illegal, improper o kon irregular ang disbursement. Sa AOM nga napasahan sang February 1, 2024, gipayag ni 1 mil nga wala makapasa ang Office of the Vice President sang documentary evidence of payments of first and second quarters sang 2023. Sa dugang pagid nga balita, may nauyatan na nga ebidensya ang National Bureau of Investigation o kon NBI sa ginaligar nga komunikasyon sa tunga ni former Congressman Jing Paras kag sang talent manager angot sa ginapayag plot bato kay Executive Secretary Ralph Recto. Suno kay NBI Director Melvin Matibag nga mayara na sila sang sworn statement sa mga testigo kag iban pa nga ebidensya. Una lang nga ginanunsyo ni Matibag nga ginpasabtina na nila si Paras. Sa Batangas sa Representative Leandro Loviste kagimanduan aga o kona nga mag-atubang sa ilang sa Webes Agosto 6. Nagugat ang isyo sa ginaligar nga paghambal ni Paras sa human trafficking victims nga bayar o kon bayaran sila. Agad nga maghimo-himo sa istorya kay magpirma sa affidavit. Sagot-utay nga mabato nila ang bayad samtang nagapadayon ang kaso. Timon ini kontani pagkatapos ng State of the Nation Address sa Kontona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Suno kay Matibag gintugid sa human trafficking victim ang detalye kung ano ang ginsugo sa ila nakuha man sa otoridad ang cellphone halin sa isa sa mga personalidad nga involved sa plot kag dari nakita ang conversation kay para. Kag sa aton panagdaon sa mga gabiyari ang mga tinaga ni Thomas Jefferson, when injustice becomes law, resistance becomes duty. Kagamayad to mga nagalupad na balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman, Jaylene Tamayo para Onda. Katak, RMN.
1: Top Mo News.
2: RMN, Palabra de Honor.
3: Salamat gid, Rajuman na Joylene na Tamayo para onda sa ato nagalupad ng mga balita sa Tokmo News. Daw ma disgrasya man si ko ano, si anay Congressman Jing Paras. Sabad man abi mo.
2: Palabra di honor.
3: Pero sang sa ko ano, early 2000 congressman ni si Jing Paras, no? May nabiyano niya si Congressman Jing iya sa amon sa trupang radyo tos Congress. Pirmi niya kami ni na pakaon, no? So una yung mga tungyang niya, sikat pa na as Manila o ay pa na sa mga tungyang sa probinsya, sa Quezon Avenue. Dala niya kami na to pirmi. Ah, di sa una amon yung maluto-luto ka to.
2: Palabra di honor.
3: Seafoods kung isa upod ba si Congressman Rolex Suplico. Congressman Rolex amo na manog bangka sang istorya kag manog kadlaw.
2: RMN Palabra di Honor.
3: Pwerte pa harak ako nga daan si board member Suplico.
2: RMN Palabra di Honor.
3: Galing solido gintimala si Congressman Jing. Tapos termino niya sa ito nakabulos pang iya brother mo nga gunti siya Jacinto daw, J man ang alan sang brother niya. Pero daw isa lang ka term, gininkwintro sila ni Jocelyn Lim Kai Chong. Oh, hindi sila kasarang kay Lim Kai Chong mga kasama, ano? Pero si Lim Kai Chong subong, perdi man, nagpadlagan siya mayor sa Giholngan City sang sining 2025 election, perdi siya. Si Jing Paras, nagpadlagan vice mayor, baw, kalayo man sang buto niya to sa Giholngan.
2: palabra di honor.
3: So, may kwan yun, no? May chimpogid kisang imo sining nga karir sa politika, mga kasama, no? May oras gid, no? Nga kung tapos ka na gid.
2: Palabra di honor.
3: Tigaling subong kay masaban man ba niya mga kasama, bakod nga tigad dipinsa man siya kay Pro Duterte, mga kasama, no? Di... Daw sibton man sa o? Daw sibton.
2: Palabra di honor.
3: By the way, may mga impormasyon nga ang mga DDS nga daw may bad news sa ilang grupo mga kasama, pero ay man sila naghahambal, especially na si Jimmy Bundok, no? Daw bad news ko, no? Hindi man namin nga balita ini. Ang pagdudas ng iban sila nila ba si patay na si former President Rodrigo Duterte? Pero daw kalayo sina mga kasama, ang malapit diri ang damo nagaduda sila nila ba sinadakpan ni Senador Bato. Pero ginmangkot ang Department of Justice, ang PNP, ang DILG, bisan si NBI Director Melvin Matibag, wala sila sang information nga nadakpan na si Senador Bato, no? Pero as far as the DDS group is concerned, may bad news sa ila. Galing hindi lang sila manugid kung ano ina, pero madamo sa nagahom-ahom nga base nadakpa na si Senador Bato de la Rosa. Kasi wala lang ginapahibalo sa ato ni Igo, kita pahibaloon. Adto na siya sa dahig gali mga kasama.
2: RNN, palabra di honor.
3: Ay, yung deposit naman in the bank.
2: Yung deposit naman in the bank. Tutod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
3: Gindulong kagin boy lugan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Pinaka-epektibo sinaya panilo sa atong kolon pangontras problema sa constipation. Agad maamligan atong kolon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Agad hindi magtiner ang mahigko sa atong kolon. Nga isa sa mga rason sa pagnubo sa atong sining immune system kag pagtugas ng balatian sa atong lawas. Tiloy ang inyo kolon, pagi sa loadlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, mabakal sa mga butika. Subong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod ka, nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan ka ang kulang, ginadugangan. Sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fast, creatinine, kagiban pa. Ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kagiban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saloyot, balonggay, marguso, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gani magtumarnas ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products ang Doc Hico Alternative Kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
2: RMN, palabra di honor.
3: Yari bala mga kasama ang kabahin sang pag-cross-examine ni private counsel, private prosecutor Lorna Kapunan sa witness nga si Roderick Quamil, no? Kung sa diin naka-comment si attorney Kapunan nga scam, no? Nga scam kuno ining pag-liquidate, no, ni Vice President Sara Duterte sang iya sining intelligence kag confidential fund. Ti ara da si attorney Michael Pua, no? Tanda mangili sa litigation si attorney Pua mga kasama, no? Kag si attorney Solaika Lopez, kay ti chief of staff si attorney Solaika Lopez. Tapos dipediosik si Pua kag daw spokesperson pa siya ni Vice President Sara Duterte during the time, no, sang dipedi secretary siya mga kasama. Ti laban-laban sila man eh ang nagadiriher sa mga liquidation niya ini, no? Kay matapos nga gina-withdraw ina sang disbursing officer sang SDO, special disbursing officer, mga kasama, ti bahala na dayon siguro eh, hatag daw sa opisina kung din gastuhon or ipang bayad din ang mga kasama din ang mga papeles, no? Pero I doubt kung mayara sa mga intelligence operation o ay guro mga kasama laban-laban, no? Base kung din tana nila ni pinanggasto. Diba? Kay confidential man gani mo, kita mo nga rason nila, ti confidential gani. Pero kung gingasto man sa gusto mga kasama, pwede ka kasabat, hindi ah. Aryo ang ginkantuan sina o. No? Amo ni nga tawo ni o. Kay balan mo may operation rising star kita. So amo ni ginobra namon, na so on and so forth, di ba? Pero wala eh, hamba lang nga confidential. Ano ginabi nga confidential operation ng mobras ng Vice President? Kasi ang Defense Secretary kay hindi man siya appropriate intelligence agency, parehas ang NICA, parehas ang ISAP, or pa isang Mossad, parehas ang CIA, no? Nga nagakuan kagid iya, no? Parehas ang NIS sang South Korea, no? Nga naga tanom kagid iya sang mga spy sa imo sining mga kontra? Parehas sa ginhimo sang Israel sa tong mga 1960s mga kasama, no? Naglunsyar ang Israel sang Operation Diamond. Grabe nga operation mga kasama. Ang Operation Diamond, from the name itself, hindi mo mabalaan kung ano nga klase operation. Pero ang operation mga kasama, ang target, i-hijack nila, no? Actually, hindi i-hijack, no? Kundi, convince nila ang isa ka piloto sang Iraq, no? Sang Iraq nga ang ginadala niya nga fighter jet nga MiG-21 or MiG-21 Russian jet mga kasama, ilupad niya pakadto sa Israel. Grabe yung operation mo. Kayman, during the 1960s, ang pinaka-superior mga kasama kang ginakulbaan nga fighter jet, huwag pa ning mga F-16 guro sa Amerika during the time, no? Ang Russian MiG-21, amuning ginakahadlukan kag ginakahangawan sa tosang Israel nga fighter jet. So may-ari sila ang Egypt, may-ari sila ang Iraq, no? During the time, no? Syria, may ara man. Ti hambal sang Israel, sila kon hinali gamito ni saton, hindi ka sarang ning aton nga fighter jet sa ilan eh, kay superior kayo ni, kay high tech ni, no? Siya mabatuan ta lang ni kon maintindihan ta kon paano ni mag-operate. Ti sila niya kinahanglan may makuha ta nga isa. Pero do mabudlay guro kon hijack kon ta na. Siling sang Mossad siyang himuon ta, kumbinsiyon ta ang isa kapiloto na ilupad niya pakadto ni Saturn sa Israel ang fighter jet ngayon na tapos tunan ta. Grabe yung operation. Amo ng objective sang operation mga kasama. Di kay balo ka mo anong ginubras ang Israel sa itong 1963. Ginyalana nila ini nga Operation Diamond. Ang Operation Diamond is to convince an Arab pilot na mag-defect sa Israel kag ilupad niya dito ang isa ka Russian MiG-21 directly sa Israel. Ihugpa niya to. Di siyempre sa liquidation na mga kasama, hindi mo na pwede i-state ng amo na. Ang ingalan mo lang daw, Operation Diamond eh. Hindi ka pwede magsiligati, may operation kita mo ni, ha? Hindi ka karoon malik na pagkantuto sa kontra. So, ang ginihimo sa Mossad, nag-deploy sila sa mga Mossad agents, mga lalaki kag mga babae, amigohon ang piloto nga gadala sa MiG-21 nga Russian-made nga fighter jet. Di sa pila ka-attempt nila, mga kasama, sa Egypt, Paslawan, pinatay karon ng ila agent. Pero nagmadilago ng operation sang 1966 sang isa ka guwapa nga Mossad agent nga babaye ang ginpadala nila kag gin amigo ang isa ka Christian pilot sa Iraqi Air Force, no, nga si Muner Redfa. Although pamilyado, tina infiltrate kid sang guwapa nga Mossad agent kag na-convince. Successful mga kasama, no? Successful ang operation. Ginhugpa niya to. Naglabay pa sa airspace ang Syria. Hambal sang Syria. Sila niya may foreign object na galupad. Siya sino na? No? Sila niya friendly force niya. Kay kunway palupadan siya misail mga kasama, tinagugpagid siya sa Israel, pag-abot dito, gintunan ini mga kasama sang Israel, no? Gani nga way gid sila mga pirdi sa gira sa 1967-60 war mga kasama, no? Ang ila sining inferior nga mga fighter jets during the time, no? Nakabato iya mga kasama, no? Na kwan nila ni na pirdi nila ning mga MiG-21 sang Russia mga kasama, no? Ti ginngalana nila ini ang eroplano ara pa na subong sa Israeli Air Force base mga kasama sa museum nila ara ina may ngalan ina subong 007 007 para kay James Bond, no? Nagpagkanto ni Sean Canary dito sa Israel, nagpa-picture sa MiG-21 na iya sang Russia ang eroplano, kinaawat iya sang Israel mo. So ang ngalan sa operation, Operation Diamond, mga kasama. Then after sina, gin dismantle nilang eroplano, gin kay matapos na nila natunan na nila mo ang mga blind spots ang kwan sang MiG-21, no, natunan na nila mga kasama kag nagdaog na sila sa away. Gin dismantle nila padala sa Amerika. Kaya ni sudyuhan man sa US eh. In exchange, sambal sa Israel, sige, padala namon da, tunanin nyo, nakuha namon yung aeroplano sa iyan isang Russia, pero, padalaan mo kami di, ko na, kabaylo sini, padalaan mo na kami di F-16. Diyan mo na nga nakakuha ang, kwan, nakakuha ang Israel, sa mga American fighter jets bangod sina mga kasama. So ang ngalan sa operation, Operation Diamond. Di kay BP Sarayan ang mga operation eh, why? Operation Lustay lang guro. Aray bala, ang pag-question ni Attorney Lorna Kapunan kay COA State Auditor Roderick Wamil. Kung sa din nakahambal si Kapunan nga scam mga kasama ining sahi sang pagliquidate sang intelligence kag confidential funds sang Office of the Vice President. Rajaman dyan? Aray pakita ta mga kasama portion sang direct examination kagaina.
4: At sinabi mo based on 8.3 na merong funds na hindi ma-account. O walang dokumento na sinamit ang Vice President. Tama? At ang DepEd. Tama?
5: Pwede mo ulit po ng question.
4: At sinabi mo yesterday at ngayong araw na merong mga pondo na hindi naman confidential funds, ginamit sa confidential funds. Or sinabing ginamit sa confidential funds pero wala naman dokumento. Tama?
6: Objection, Your Honor, misleading as to dun sa sinabi na wala.
7: Sustained, counsel. Kindly reform.
4: Okay. So you said here that if an accountable officer, pag hindi na-explain ng isang accountable officer ang paggamit ng public funds, kagaya ng confidential funds, meron tinatawag na prima facie evidence. Anong tawag nun? Presumption?
5: Presumption.
4: Presumption ng ano?
5: Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit.
4: Presumption na na-convert for personal use or benefit applicable dito sa sinabi mo?
6: Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion.
4: Your Honor, that is...
6: Your Honor, all these matters are pending still.
7: Sustained...
4: Your Honor, please, ang tawag ko nang doon. Hindi prima facie evidence kung akong tatanungin. Scam ito.
6: Move to strike.
4: No further questions.
6: Move to strike. That is out of order, Your Honor.
4: No further questions, Your Honor.
7: So stricken, move to strike. So stricken from the record. No further questions. Direct examination is completed.
3: Stricken of the record, pero nahambal na ni Kapunan. What is heard cannot be unheard. What have been said cannot be unsaid.
2: de Honor.
3: Diyos naman mga kasama, no? Kung wala malang sang duda, no? Sa paggastos ni, kagusto mo lang ang ginakantuan, tinga hindi mo daw mabutang sa gusto ang liquidation. Simple as that. So because of that, there is a presumption nga may nag-interest yun sining pundo mga kasama. Pero yari na, ang ato niya STL sa probinsya sang Iloilo, upod kay Radyo Man, Mon Kapalihan!
8: Probinsya sang Iloilo, yari na nga tag sining resulta sa bunga gabi sang STL, Agosto 4, 2026, second draw, alas 8 sa gabi. First winning number na to, numero 12, number 12. Ang aton sining second winning number sa subong gabi, numero 32, number 38. Aton sining ato team head, Sir Kenny Poneya. Aton nga draw operations specialist, Julian Chris Arguillas, kaupon sa aton SL representative, Mr. Glenn Sonio. Register person, Ma'am Juliet Abanio, kaupon sa sining mga members, Ryan Melgar, Abin Almirante kag Barry Cortisano. Iyari na yung kitap ko natin ngayon numero sa subong ng gabi.
9: Number is number 23. Numero 23.
8: Numero 23. Nagkumpeto sa akong sininga 3 winning number.
9: Subong ng gabi, August 4, 2026. Draw number 1,500, second draw ATM or number 12, 38, 23. Saliwat. Numero 12,
8: 38, 23
9: in exact order.
8: Numero 12, 38, 23, 12, 38, 23. Maningatan sining resulta sa STL sa subungan gabi, second row, Agosto 4, 2026. Congratulations sa atong sining nga mga winner kaya sa mga wala pa makadaog padayon na sa pagkaya para makabulig dito sa Gapon sa Kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Force sa PCS Open sa Eagle Roar Gaming Corporation na Juman Munyales Kapalil at Takarmen.
2: RMN, Palabra de Honor.
3: Salamat kay Radyo Man Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sa Iloilo mga kasama, no? Ano tong STL nagwata, no? Kayo, tara sumanding aton nga... Kuhana, sige, are, no? Yung mga message nila kung isa sa Facebook Live natin, wala nagagwa, mga ngala na lang. Anagwa, ang balikas ni Nicolai Somes, 12, 38, kag 23, no? Naghang ang imong widescreen, Rajman, dyan.
2: Palabra.
3: 12, 38, 23, no? At least, ga-improve ang numero mo, kasi just like, kay kahapon 11, subong nahimo 12, subas matrise na ni. Congratulations sa mga nagdaog sa wala. Sige, taya lang kayang inyo taya. Nagakanto sa Kawanggawa. Gendolo naman yung gagin, Boy Lugan. Irigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Nans Liniment Oil. Pinakapuro kag pinaka-epektibo pang hapla Serbal, Nans Liniment Oil, mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamoy po eh. Palamanol, palanikit sang kalawasan, naipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man nga pang hapla sa mga nag-aubo, palanikit sang liog. Naundan nga mga bali, nagasurab nga sorok-sorok kag sa mga nagadugong apila si Aini Patugunon, pauntaton, patuloy ilang sang Nans Liniment Oil. Kagkaroon, nga tingula naman, damo sang mga lamok mga kasama nga nagadala sang dengue, ipamanyos ang Nans Liniment Oil para hindi ka mo makutot sang lamok. Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Subong man, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Permi na lang nagiinulan subong, nagadamo na gid ang mga kaso sang dengue, kadelikado gid kayo. Gani mga kasama, halungi gid ang imo sini nga pamilya, ilabi na gid ang mga kabataan nga dali madutlan sang sining klase sang masakit kaya ang kutot lang sang lamok mahimo na nga magkadengue ang imo sining bata kag halinan pa sang kamatayon. Ano ba lang dengue? Isa ini ka viral infection nga naghalin sa lamok nga Aedes aegypti pagi sa kutot sang lamok nga may virus ini ang pagatunaan sa nagkalain nga mga komplikasyon. Gani samtang timprano pa magpatest na sang imo platelet count kon manubo ini magaresulta sa hemorrhoids kag kinahanglan tanan ka nga tugungan sa dugo para makasurvive. Kag mayara sang isa ka suplemento ang makabulig sa imo nga bata nga may dengue, ini amo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga may espesyal nga mineral nga ginatawag nga EKG o kon alkyglycerol nga ang trabaho sini amo ang pagpabaskog sa atong immune system kag bone marrow nga nagaproduce sa madamo sini nga platelet sa dugo nga amo naman ang nagatap na sang bleeding o kon hemorrhoids nga tuga sang dengue virus. Ganero pang inyo sini ginuhulat Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa CLG Pharmacy, AVC Pharmacy, Lide Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika K, New Misa Drug, IS Medicine Corner, Marx Pharmacy La Paz, kag Singo Pharmacy. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: RNN Palabra ni Honor.
3: Pagbalik ta mga kasama ng aton nga tingog hiligay noon kag dugang pagkaron nga kwan no nga istorya sa mga operasyon sa spying. Nga ti kinanglan confidential man gyud. Kay may ari sa Korea, no? Korea daw lapit-lapit sa aton pamulitika. May ara sila spy nga ginpadala dito sa North to confirm kon bala may nuclear weapon man gyud ang North Korea. Pero sang ulihi sa natapos ang mission nakabalik na siya sa South Korea. Ay, gin-leak iya sang kontrapartido ang iya sininga-ngalan. Kag sa nagkambyo administrasyon, gin-priso pa sa. Oh, pero may codename gapon, no? Ang spy kay BP Saray way codename. Ti kwan gid man eh? Confidential operation gid man eh? Spying operation gid man eh? Or spying.
2: Palabra ni Honor.
3: San ba mga kasama pagbalik ta istoryahan ta na kag karon may report man si Radyo Man Mo no kay mga estudyante sa Western Visayas may mataas nga potensyal sa robotics pero nagakinanglan pa sang suporta pagi sa pagdamo sa mga manufacturing industry kag semiconductors suno sa Mechatronics and Robotics Society of the Philippines. Bu grabe. Di mo na niguro ang pack silica niyo. Kay ma-develop kita da sang mga AI da kag mga semiconductors mga kasama. Kaga subong man, report ni Rajman Marjorie Herbumiani pagbalikta, no? Si General Tuanyo, hindi ko nakontento sa investigasyon sang ICPO sa tatlo kang mga estudyante nga nadakpan, nga nagasuyok marijuana. Ganon dapat ng investigasyon. Standby, pagbalikta. 6 minutos, nakaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
10: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS Supple Plus Gold.
11: Ako galing si Balmer, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Oh May Alibiyo Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabahat sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Ingidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
13: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Samsung Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako.
2: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Sa mga butika.

0: Mighty C, alkaline na vitamin C.
1: Mabalik si Bibi, masamay ko din na allergy. Kaya magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika, D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet, takong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3, gamay visio, ang visio. Nga may D3 GTX 500.
3: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa GTX 500.
0: GTX 500.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: May tapang na hindi sumusuko.
6: May angking diskarte para magtagumpay.
7: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
8: Yan ang pangis ng layon.
9: Gerald Anderson, EZ

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Plus Mercy, harap po ang almura na sa pa-check up po, gintagaan ko bulo, kaya japon po noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold sa gudang tuwa kabulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kang glota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
5: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko basun kung ano maayo diri. Damo ginaghambal na maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat ito bala kay Matama to na dula ang bukol.
2: Santon Plus Gold. Makat sa mga butika.
6: Hello, anak.
7: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
6: Ganyan ang Pinoy.
8: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours.

0: Bumenta ko ni Combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Magkano kilo ng karne?
2: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
1: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, maging magic sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one maging magic sarap. Bili na!
3: Sarap magkasama.
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang medical registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
5: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige tugpo lang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C, mabaka nga butika. Mahipro bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang kina-energy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigong nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas. Nagali ako ng blood pressure. Painom pa ni Mrs. Cindy Trebayo. Tatlo kami si sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na ako ng blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Patakas, mga butika!
9: Ilong Ranger?
10: Matyag mo, ano na? Sip-on? O kung hindi sip-on?
9: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
10: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
9: Sip-on ganyan dayon?
10: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc dayon.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
14: Life Extension Vitamin D3.
0: Ang manubong vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo kung maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung aapadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
14: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Importante nga pahanungdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Problema mo bala magpaniwang pero hindi ba chi? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi katimba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Paano ka makahilway sa cancer ng balatian ko nang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
16: United Home.
0: Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Supple Plus Gold.
18: Oh, si Arling, may aragid ko problema sa kidney. Pakatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
5: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Plus Gold. Samphone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing may Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang gutatayon ka pa.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, agaganda ka pa.
20: Oras sa Riway Aray, RMN Iloilo, Philippine Standard Time. 16 minuto sa kaligad sa Takna, Sinela, 8 sa gabi.
21: RMN Palabra,
3: de Honor.
20: Sama sunod nga nga simana mga kasama nga aton sininga kwan ha, nga aton sininga RMN and IFM. Upod kay Councilor Malabor Fishing Tournament mga kasama Agosto 15 kag 16 no sa 15 Sabado ining adlaw kids category ini wala registration fee mga bata diri 16 years old and below no of course syempre kay mga minors upod ang mga guardian or parents sa nanay o kon tatay nga magpamunit tudloan ta mga kabataan naton magpamunit i-register nyo na mga kasama or paintrahan nyo na wala man isang balayran no wala registration fee libre lang pero may premyo kung makadaog ka mo no kung lag ko ang inyo sining hulik champion 3,000 pesos second place 2,000 pesos third place 1,000 pesos tapos ang first catch may premyo pa gid 500 pesos no gani paintrahan ninyo mga kasama ang inyo sining mga kabataan sa RMN and IFM and Councilor Malabor Fishing Tournament bilang kabahin sa 89 Charter Day Celebration sang Iloilo City kag 74th founding anniversary sang RMN Network sining bulan sang Agosto sa open category August 16 na Domingo nga adlaw may registration na kita 200 pesos pero may snacks na ina saga kag may lunch mga kasama no may pansit mulo kamo may batsoy pa kamo may aros kaldo pa gid i-provide naton para sa dyang aton sininga pangisda mga kasama gani ginagda ta dang nanuhay-tuhay nga mga angling group diri sa Iloilo mag-entra na sa RMN IFM and Councilor Malabor Fishing Tournament mga kasama ang champion 5,000 pesos second place 3,000 pesos third place 2,000 pesos kagang first catch 1,000 pesos catch and release kita below 250 grams ng isda no kung sobra na di dalaan nyo puli kag kung ano kaga sabawi
3: palabra di honor
20: isa ini ka proyekto mga kasama sang RMN upod sa city government kag opisina ni Councilor Malabor para maduso nato ang sports fishing responsable nga pagpamunit ang pagprotect sa Iloilo River kag ang preserve naton sang nature para sa masunod nga henerasyon RMN IFM and Councilor Malabor Fishing Tournament August 16 or August 15 and 16 sa Iloilo River dira sa Molye Deli and Restaurant no kun pada endless pang coffee no iga provide sa aton sa Molye Deli and Restaurant owner si Mr. Minying Marabiliano thank you good sir no kag mag-assist man sa aton dis pagpamunit ta syempre miguta si Pare Maing Alba no by the way ma-provide man ta da registration forms sa Molye Deli and Restaurant kay Pare Maing tag diri sa studio sang RMN no sa mga gusto magpa-register mga kasama sa RMN IFM and Councilor Malabor Fishing Tournament.
3: Yung deposit na money na bank tutod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
20: Standby kay Rajuman Marjorie Herbo Miani mga kasama. Check tanay aton nga tingog hiligay nun. Pero antes sina sa mga sa mga mangunguman naton, no? Kag mga agripreneurs, mga kasama, gusto nyo magpatahi isang mga uniform? Antes ka mo magpasakop sa kubuta, kagapay sa mga nguma para sa Masanag Agrikultura Raffle Promo, patahi ka mo na isang uniform nyo da. Bisan ka pang nguma, kalang bala kung naka-uniform ka, naka-sublimation ka bala. Kantoy nyo lang si Cap Dino dira sa RD Sportswear sa Poblacion East Uton, Iloilo. No? RD City Tailor, balas ang unas may supermarket. No? Dira na siya subong sa may Poblacion East Uton, Iloilo. Ang RD Sportswear ni Cap Dino mga kasama. Samtang sa aton sininga kubuta kagapay sa mga umuma para sa Masanag Agrikultura Raffle Promo. Sige gihapon ang pagbaton sa mga raffle ticket or raffle coupon hasta pa sa December 5, 2026. 2 p.m. kay pagka 3 p.m. ang draw sa ina farmers learning site and agri farm Barotac Nuevo Iloilo kung sa nagahulat ng traktora ang rice transplanter or rice harvester power tillers diesel engines and oil and filter sets mga kasama para makapasakop kamo siyempre pamakal kamo anay bakal kamo anay da sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated sang kubuta products bakal kamo transplanter bakal kamo traktora hand tractor o kung ano pagiging mga kubuta products makina no kay in every 3,000 pesos worth sang inyo siningagin bakal hatagan ka mo sang coupon no pilapan ninyo ina kagihulog sa drop box dira man sa Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated mga kasama. Ag sa December 5, 3 p.m., mabula na kita kung sa diin ang grand prize, traktora, no? KW4 Rice Transplanter ang second prize, no? May rotary tiller pa ning traktora mga kasama, no? Third prize, kubutain si Plus X Special Power Tiller with diesel engine. Kagbay iban pa yung mga prizes, diesel engines, kag oil and filter sets. Sa dugang impormasyon, mga kasama, pamasyari lang ang Facebook page ng Iloilo nyo, Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, or magtawag sa cellphone number 0999-995-1567. 0999-995-1567. Basta makinari ang panguma kay Iloilo nyo, Agri Kubuta na, DTI Fair Trade Permit number R6-14 series of 2026. Yari na nga itong silingating o giligay noon, and then check na itong dugay-dugay si Rajuman Marjorie Herbo Miani. Yari na ang ting o giligay noon, upod kay Rajuman Fia May Otero.
16: Ting o giligay noon, ang pagtibong sang namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
21: Ining Tingog Hiligaynon ginatiguluhan binalaybay kag Salamangka. Nagahutik ang mayami nga hanging amihan, ang haring adlaw gayuhom sa sidlangan. Ang mga bituon nga hugyaw sa kalangitan, samtang gapamukaw ang kasanag sang bulan. Ang hampak sa mga balod nga nagaduyan, dili mapunggan ang paghalok sa dalayan. Ang mga panganod gatamod gikan sa kalangitan, nagahulat sa pagtupa sang hiyas nga ulan. Ang mga bulak nagapasundayag sang ilang katahom, nagahulat sa amumuong agud ang dugos sa yupon. Ang mga pispis nga nagaambahanon, gadala kapagsik sa punong kahoy sa ilang paghapon. Ainibunga sang nagalupad nga paminsaron, sang panulukan nga ginahakos sang dunang katahom. O kon ingos sang tagipusoon, nga nangin marimis nga mga dinalan, nga gindihon. Bugay sang diwa nga kinaadman, sa manunulat mamalaybay nga may kinaalam. Paagi sa tinta sang kinaandan nga pluma, binalaybay, nadihon, kasubong, Salamangka. Ining binalaybay, ginsulat ni ginang April Giliano Vasquez katapo sa Sumakwalan Iloilo Incorporated. Ining abahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Schooling Capsule. Kabalo-kabala nga ang tuman nga pagbulad sa init makatugas ang skin diseases kag skin cancer. Kung na-expose ka sa mataas nga level sang UV radiation, ikaw makabatsyag sang ginatawag nga photokeratitis. Ang photokeratitis, amo na ang paghubag sang imo cornea sa mata kag makabatsyag sang paghapdos kag magaluha-luha. Agud malikawan ang photokeratitis magamit sang sunglasses nga may UV protection ukod kalo para maproteksyonan ang mata mo kag magtumar sang Dr. Pinoy Squalene nga mayara sang vitamin A. Importante ang vitamin A bangod ini nagaprotekta sa aton mata kag ang vitamin A nga ara sa Dr. Pinoy Squalene capsule makapanubos ang risko nga makaangkon kita sang muscular degeneration kag katarata. At Dr. Pinoy may 99.9% squalene nga nagabulig pagklaro sang panan-awan. Isa pa ang Dr. Pinoy Schooling Capsule, mayara man sang vitamin E nga nag-absorb sang UV light para malikawan ng maguba ang aton panit. Mabakali ni sa mga drugstore sa Anilaw kag Kalinog kag sa mga malapit nga butika sa inyo lugar.
20: Salamat gi, Drajuman Fia May Otero sa aton nga tingog hiligay nun. Ito lang naman kagin boy lugan ini kabahin sa ato nga pala tuntunan sa Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan nyo mga drivers kira kabiyay sa Luzon, Visayas kag Mindanao, mag Mega Man Herbal Capsule na. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island kag Guimaras, Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulao, nagapapagsik at nagapadugang resistensya sang isa kalalaki. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Guimaras. Upod ang Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntun ng mga lalaki. Nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdakor o maghubag. Kaya ang prostate kung mapabayan, mahulog ina sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa labing-labing. Bakod may ginseng, tongkat ali, maka, kagso, palmeto, akya... kilala nga nag-aamlig sa prostate sa malalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulao kag para hindi pagkapoyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule.
1: palabra de honor.
20: Kaya hindi kontento si General Duanyos investigasyon sa ICPO sa tatlo ni ka mga estudyante na dakpan ng gasuyop marihuana. Yaring report with Rajuman Marjorie Herbo Miani.
1: TYRI Rajuman Report.
20: Marge? Okay, standby mga kasama, mga estudyante na nag-upod karoon ng gabi live sa atong sa Facebook Live. Si kasamang Karigaba Richard, kas JT Lauro, kas Nicolai Somis, Vivian Timson Alejandro, Alice Friedrich, good evening, si Jen Manville, si Pare Cyril Simpas, kumusta ikaw pare, Birna Suchar, Toto Nel, Oberio Pinida, Doña Margarita Magico Villas, Biuda de Erdogan, kas Mayla Hagukoy Gansha, Lizelle Kapada, Nina Pinyalber, kamusta ikaw, Cas? Doon nakabalik do Canada sa... O nagpuli ikaw, di? Kuni Harmamon Helen, may rayad nga gabi. Suniko Vic Becarmona, si Ma'am Tilly P. Fur, good evening. Si Judge Glover J. Hostelero, good evening kay Judge, kay Mrs. niya, Mrs. Marjorie Hostelero. Kay Brad Pitt Madera Bistoyer, John Pirozo Sumagaysay, James Carpe, kay kasamang Jerry Sumalapaw, no? Kag nanay Taling Sumalapaw, kag mga members ng Samahan Defense Force, Multiplier Risk and Anti-Crime Organization o kung SDFM, good evening. Si Kaslisel Kapada, Tristan Wyatt Gulay, Rosie Amaho Manihar, good evening, no? Rose Palomo, Iban Dinuibo Sudario, Kasmari Talia Mitsilina, may dayad nga gabi, Arlene Di Guzman, good evening. Nini Sel Blancada, present man. Si Glenn Hio Ligi Silvestre, present man. No? Sige, balikan tang ibang pagkikaroon mga estudyante na ito ang nagalantaw live. Balikan tayo na si Rajuman Mars. Rajuman Mars.
1: TYRI Rajuman Report.
2: Rajuman Henry, hindi satisfied si Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, sa nangin akto kagtikang sa Iloilo City Police Office, sa tatlo ka mga minor de edad nga nadakpan nga nagihit-hit sa marijuana sa sulod sa isa ka eskwelahan sa City Topper. Ini matapos nga napasikaan sa kaso, Rajuman Henry, ining duha sa tatlo ka mga minor de edad sa kaso nga Section 11 sa Republic Act 9165 o kung ng illegal possession of illegal drugs. Ang ining duha kag nakapiyansa ka nakapauli. Suno kay Tuanyo nga dapat ang mga kabataan nga nakakumitar sa krimen kaangay sa paggamit sa illegal nga droga ang magatinira sa Balay Dalayunan o ko sa City Social Welfare and Development Office para sa nagkaigo ng intervention program. Suno sa iya, diindri ang intervention kung after nga pala na puli. Kitong bangod, pahayag ni Tuanyo, na pamatudaan nga may discernment ang mga kabataan, gani nga ginbaton ang kaso, nga ginpasaka sa batok sa ila, Rajuman Henry. Ariya pahayag ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
22: Ito po kasi ay hindi lamang siya usapin ng panguhuli ng mga estudyante natin kaugnay ng illegal na droga. Sapagkat nire-recognize natin yung tinatawag na child-sensitive justice system. Hindi lamang siya panguhuli, ang tinitingnan natin dito yung prevention. So tatlong bagay po yung ating pupuntahan dito, yung direction natin, kaugnay ng nangyari sa ICPO. Mabanggit ko nga po kanina na yung 14 years old, sinasabi na natin na sa general rule, ay wala naman itong criminal liability. Pero meron pong intervention na gagawin. Yung isa po na 15, tsaka yung isa na 16 years old, nahuli ko. Kausap ko lang kanina si City Director, sinasabi ko nga po, parang may pagkukulang yata. Dahil pinadala po natin sila ng criminal cases, yung Section 11 possession, tsaka yung possession ng mga instrument apparatus. Ang tingin ko po sana rito, hindi siya dapat nakapag-bail. Siya dapat po sana mag-stay doon sa Balay Daluyan sa Lapu City, Iloilo City. Dahil na-prove po na mayroong discernment, isa din alam nila yung ginawa nila, kaya tinanggap yung kaso. Pero ang tingin ko, dapat po hindi siya nag-bail at manatili sila sa intervention facility o house. Kaya ang sabi ko kay City Director, makipag-coordinate ka uli kung ano ba ang tama. Sapagkat pangit kong tingnan, pinayla ng kaso, tapos nakapag-bail sila, laya na sila. So nasaan yung issue o usapin ng intervention? Kaya ang tingin ko po dito, makapag-bail man sila, pero dapat po nasa intervention houses po sila.
2: Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Rajuman Henry. So, naman niya na din ang intervention. Kaya pagiging silent kaso, nakagawa man sila, nakabail. So, ay intervention. So, kumangan na nila ang kaso nila. So, dapat, according sa iya...
20: Kay minor pa, no?
2: Oo, minor.
20: So, ginfailan sila kaso, billable ang kaso, naka-bail sila.
2: Oh, naka-bail sila. Kiti ano man lang possession sa ilang.
20: Husto man. Kiti kusuhan mo tapos nagpiyansa sila tinakagwa. Ano tani ang gusto ni General Tuanyo? How? Ano tani?
2: Kay may iba na kay tigina pa review niya to kung may mga dugang pang kaso or what. Pero ang ambal ni General Tuanyo, kay gusto niya may intervention. No, paano ng intervention? Wala intervention kiti mga bata.
20: Hindi kayo nakapiansa, nakapiansa ganit mo?
2: Oo, tiyaman niya, while na pwede minor, ganit yung bal niya, pwede na nga, while ano, aral lang sila, ano yung sa mga balay dalayunan or DSW or CSWDO para sa mga intervention, sa mga gusto niya tani, Rajaman Henry, para nga ma-reform, bala, mabuligan nga ma-reform ang mga kabataan. Pero nag-instruction na to siya ngay, pariguliwat.
20: Hindi kayo nakagawa na to? Paano mo pa dakto to? Ma-igo ka na dakaroon sa kwan? Illegal arrest karon eh? Kasi balikan ko karoon ng mga polis?
2: Oo. Ti, ano na, nabala doon na.
20: Kahit kung mga minor, although may kinasuhay gina era Juman March, yep, no, but usually, gina-refer ginman eh sila tani sa balay dalayunan ka ginapang dukol. Ay, hindi ginapang dukol. why, sanga mo na, no? Gina, ang intervention yung ginatawag na actually, prisuhon man sila, no? Galing ang term lang balan sa minor, gin panami, Rajuman Marge, gin beautify kung sa mga Juan Pablo sa bulak, gin beautify, pero actually ang intervention niya na, imprisonment mo na, prisuhon ka man na, di ba?
2: Pangusisa ako sa balay dalayunan na last month, naka-interview kita dito, and according dito sa ilang head, nga dira ka lang sa facility.
20: Oh, preso ka man.
2: Sobra mo, hindi ka kagwa. Eh, wala. May bisita ka man, pero hindi ka kagwa. May mga upod dito ang mga minors, may BGMP person.
20: Ang bisita mo, Rajuman Marge, hindi man dali-dali makakadto si mo. May oras man? Nado parehas man sa BGMP?
2: Pero ang gina-plastar na to, Rajuman Henry, nga may study, ano na, sa sulod, may sudloan ka mo.
20: Tingnan niya, mo na ang intervention, prisuhon ka na, tapos no, parehas man sa rehabilitation center na to, nga ginatudloan sila sa magpanguma, para nagod sila tilapyada, tapos kuhaon sa mga jail guards kagprituhon. hindi, no? Nanom sila utan, tudloan sila da mga craftsmanship, di ba?
2: Oo.
20: Naubra sila mga salaset, na, mga muna. Tiniya kay mga bata, lain man niya ang ginapobra sila, Rajuman Marge.
2: Oo, balay. Obra balay. Ikaw himos ng higaan mo, ikaw panghugas ka da, tapos may mga faith

0: niya na matuod, mapriso ka. Galing ang term lang, hindi priso. No? Kaya under sa juvenile justice system law nga ginaduso sang United Nations nga dapat ang mga kabataan halungan ta kay mga lamharon pa, linghod pa kung baga, that's the right word, no? Linghod pa ang ila sini nga mga pinsar, so hindi ta sila dapat pag-i immune, hindi ta sila pag-i-expose sa mga harsh nga realidad sa kabuhi, Rajuman Marge. Kaya ang stigma kung mapriso sila, no? Halimbawa, ginupod mo siya bi priso sa kwan, sa BGMP, no? So, ungka, no? Tikaron, pagwa niya na, sinunlugo na siya, oh, priso, priso! So, ginaboy din na, sa nga itong sila gobyerno, kaya mo man ang ginapractice around the world, nga kadamoan, madamo sa mga bata nga nagaka-involve sa mga krimen, kag nabudlayan na, magbalik sang ila sini nga banas, kay bangod sang stigma sang pagkapriso, Rajuman Marge. So amo na agin pa nami ang mga terminolohiya dira, no, kag sa baylo nga prisohon sa upod sa mga pusakal nga mga kriminal, sa mga hangkilan, mga bangkilan nga mga kriminal. Isip para sila kag himuan sila isang programa nga ma-reforma sila kag matadlong pagbanas nila, pagbalik nila sa sosyedad, wala sila isang stigma nga na priso sila, Rajuman Marge.
1: Oo, ginaako namin ako ng record kag na-clear man ang bata, kay ginag-submit man sa court ang balay dalay yun. Ginasunog na ko ng ilang record para wala sang nabilin bala, Rajuman Henry. Pero
0: Okay, kay gina-report na sa korte. Ang korte man nag-iapon ma-approve kay update ang korte kung bala nag-reforma ng bata or nagtarong ng iapinsar.
1: Oo, amo na.
0: Actually, damo sa mga Hollywood kung gina-apply ni Abi ang patay-patay ni sa Hollywood. Si Robert daw, niniway na tas ang Iron Man niya makita, oh. Na lulong ni Skruga si Robert Downey, ulihi lang. Bisan dahi Drew Barrymore na, no, mga na pang-rehab na sila, Rajuman Marge. Bangod sining programa nga ini sa Juvenile Justice System Law Act, Rajuman Marge.
1: Oo. May mga ano lang, ha.
0: So, kilala mo si Drew Barrymore?
1: In picture siguro kung makuha ko, kilala ko.
0: Ang ginang imo weakness, no, sa pelikula, Rajuman Marge, no?
1: Hindi ko mahilig, hindi mo.
0: Si Robert Downey, kilala mo?
1: Hindi, ay sure, hali lang siguro.
0: Robert Downey, ay kilala. Ay, bukong akong professor mo sa kung iskila ka, may estudyante nga mas kong sirmonan, tagid ka tututo.
1: Aba?
0: Sirmonan, tagid ka tututo. Si Robert Downey, ay kakakilala, Rajuman Marge?
1: Wala.
0: Si Robert Downey, no? Ang janitor bala da si Snipe. Yeah, joke lang, no? Si Iron Man bala, no? Si Iron Man. Si Robert Downey, kuha na siya mo ng drug dependent man, Rajuman Marge mo. No, grabe man inagyan niya sa kabuhi hasta nga nag-reforma siya sang ulihi kag natagan break sa Hollywood. Ti sikat siya, no? Manggarano na siya, Rajuman Marge, no? Ti, kung wala siya ginhatagan sang opportunity nga mag-reform, wala ginbag-o ang iyang kabuhi, di, wala man eh. Oh, wala sang artista, wala sang nagdala hatag justicious papel nga Iron Man, no? Tiyan mo ni ang Juvenile Justice System Act naton, no? Galing kayo diri sa Pilipinas, so hawot-hawot pang utok sang kadamuan sa aton. Para maintindihan ini kaysa mga first world country lang ni, no? Di kita yaton third world country, kadamo yung mga lang tulo sa aton. Kailayin yung paghangop nila. Tigaling hindi pwede man nga hulaton to pa mag first world country kita ka mag-obra sining alayi. Eh mo't yung ma-achieve pa nato na Rajuman Marge, no? So, amo na, butang sila sa balay dalayo na, no? Galing, kay, di ba ang bata, Rajuman Marge, kung madakpan, kung ay siya kaso, like, ginfile sa korte, ma-stay siya sa balay dalayunan, di ba?
1: Ang hambal sa balay dalayunan, ang
0: kung may pending ka nga kaso, pag halimbawa nakakommit sila sang crime, dakpon sila, refer sa balay dalayunan, while sige ang kaso, di ba? Doon mo na.
1: Hambal sa balay dalayunan, sa interview ko git, is, mamo siya sa WDO na unang kakapot. So, mabalay dalayunan ka lang, kung may kaso ka, 6 years in above ang imo nga penalty. While, like,
0: drug crime. Kung nubo, da, tidin ikaw.
1: Hindi ka sa ila. Hindi pwede sa ila.
0: Tidin kay butang.
1: So, as far as I know, sa mga CSWDO, MSWD, sa mga kabanuhanan, na balay
0: custody.
1: So, kaya ang balay dalayunan, kung baga do BGMP, nagida kami BGMP personnel na damo, yung mga ano ka nagid na iya, may mga kaso, kag

0: heinous crimes, no? Kagdala na natin ang drugs, pero 6 years in above ang imo nga...
1: Tining marijuana, iya, gamay lang ang silot.
0: Gamay na siya. Amo nag-press ko siyang kahapon, gin-mention na natin kay General Tuanyo nga, bako sir, i-clarify ko lang according to CSWDO, pag mga gagmay ng mga cases kag wala pa na-file or ongoing like minor ka, tapos may gin-file nga kaso sa imo, 6 years in above ang imong imprisonment or penalty kay minor ka, dira nga ara ka na sa iya or sa ila sa balay dalayunan. Ihambal niya, hindi doesn't necessarily mean niya sa balay dalayunan ka, but dapat sa mga PSWDO, MSWDO, sa kadabanwa.
1: So, ang point yan ni General Tuanyo nga hindi dapat ginpapuli?
0: Okay, may intervention dapat. May intervention. Kasi, why intervention mo? Nadakpan, negative, pailan ka, so, tubangon lang sa korte. Doon mo lang na, kayo ng piyansa. Pero ang gusto niya nga ma-reform sa niya, mga bata, Radyo Man Henry, o tagaan intervention.
1: Diba siya nagbururo naman to liwa to?
0: Sabi sa pang mga bata to, kuno hindi na to kay isa, daan to beses, kuno nga na, nadakpan nga muna.
1: Ay, mga so, duol na na, o. Oh. Kung baga, tigaan na ba tikulon sina? Although mga ginikanan sinuguro sina no nami guro ma-check ni mga ginikanan Regiment March pagkita abing ginikanan ni kung makilala tabi kung anong ila sini pang abuhi anong ano may natunaan man sila ante sila nagpalang abuhi nintindihan man nila magpadako kabataan
0: sa report naton last day na last week na mention naton nga ang isa product sa broken family gatiner kay lula niya kay ang nanay kay tatay niya separado may kanya-kanya ng pang abuhi
1: tiyang duwa.
0: Ang isa hindi ko sure kasi Rajivan Flano follow up at ang isa nga nalabot ko ng ikaduwa ang iya nanay kay tatay nag-ubra sa fishport ang tatay niya panday tapos siya dubuot ng gagabulik-gulik galing ang problema na impluwensyahan sila sa dupo migo-migo Rajivan Henry amo na ang ginatay
1: kaya may hindi man strong ang family bonding nila siguro no? Hindi ka na ma-influensyahan niya kung strong ng foundation mo halin sa Balay Regiment March, ha?
0: Oo.
1: Isang tingalon kay imo na sa marijuana. Kung ginpins, hindi. Ikaw nga malain, ina. Why na sa may madulot sa imo, di ba?
0: Oo. Oh, ang isa itong maging katuan na doon, nga isa sa ila, siya lang ito sa balay daw po niya. Why, Lord, niya man nga magulang mo 16 years old, 14 siya. Di, ang ginikanan ko, binigyan mo sa ako, pero hindi matutukan. Kaya mo tuwan yung isa, broken family. Sa lola nagtapo, Rajuman Henry. Hindi man matutupan itulo ka lola, ito yung nanay kay tatay, separado na, Rajuman Henry.
1: Sige.
0: Amo na madulong natin nga update, nagikan sa Campo Delgado. Kasama mo sa DYRI, Aremen Iliilo. Rajuman Marjorie Herbo Miyane, Tatak Aremen.
1: Salamat yun, Rajuman Marjorie Herbo Miyane, nagikan sa may Campo Delgado. Itulong naman kaging builgan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa non-sebal capsule, may 3C ka vitamina ka gonsi ka mineral. Mag-inom sang non-sebal capsule 3 times a day para likaw stroke kagbalatian non-sebal capsule. Himo sang Herbsmed Pharma Corporation aprobado sang FDA, isa karespetado ng pharmaceutical company sa pungsod. Mabakal sa mga butika, kag subong man Nance Corn Coffee. Umpisa yung inyo siningadlaw mga kasama, pagi sa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Ang mga binipisyong aton makuha sa regular nga pag-inom sa Nance Corn Coffee, ginaboost niya aton immune system, nagapromote sa weight loss sa mga overweight, nagadetoxify sa lawas, nagalibiyat sa migraine kag sakit sa ulo. Nance Corn Coffee kag Nance Herbal Capsule, mabakal sa mga butika. Pagbalik na mga kasama, no? Ibang pagiging istorya sa mga operasyon sa mga spy, no? Para maintindihan natin kung pwede ba lang sa iba niya mga country sa ila practice. Pwede ba lang magpang spy ka or magamit ka sa mga confidential kay intelligence fund nga wala ang ala ng imo programa. Nag-report ni Rajuman mo, namin niyo, mga estudyante sa Western Visayas, mataas ko ng potensyal sa mga robotics, no? Di dapat i-develop ka, kag diri mag-sulod gurok bataan ta. No? Namin niyo, pares ni may paksilika niyo kay ang Taiwan, gamay malana, pero di nakilala. Sa semiconductor, mga kasama, manufacturing sa mga chips, gamit sa mga computer, at sa sanguli, nag-obra na sila mga computer. Pati mga guma sa mga salakyan, kag mga aeroplano, sila nag-obra. Kag iban pa, tikita to, anong ginobra ta? No? Wala! Pinangawat! Pinangawat! Shabu! Mariwana! Iniinom! Minuto sa kaligad sa takt ng alas 8 ng gabi.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Ang mahigpyong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
2: This newscast is brought to you by Kidney Care.
4: Nagapalanturong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uha.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami kinauhan.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: Ang DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compact.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molia Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
7: Ang kids categories Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open categories Agosto 16, 200 pesos ang registration fee pero mayara na sang snacks and lunch.
6: Talagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
7: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
6: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Nons Corn Coffee. May vitamin A,
2: vitamin B,
1: and B12,
2: vitamin C,
1: vitamin E,
2: potassium,
1: magnesium,
2: iron,
1: zinc.
2: Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system.
1: Good blood circulation.
2: Kag good eyesight.
1: Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
3: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako si Redbeard. Damo ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapiman lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Habibig sa mga butika. Samsung Plus Gold.
6: Ko si Mercy. Harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Samsung Plus Gold. Sa gutin ko wakabulan. Noong pawan.
3: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas.
1: Pinagali.
3: Pinahusa.
1: Samsung Plus Gold.
3: Sa mga butika.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Itri Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ni regular nga reglang is agalabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa Itri Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: Itri Bio.
12: Ang Itri Bio.
3: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
12: Sa mga butika.
3: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
3: Mighty C.
13: Effective.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Vita D Plus Coffee Mix.
18: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
20: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada semana ang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitaon ang ginatinira san tubig na pwede itlogan san dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
3: Supple Plus Gold.
21: Ako gali si Rhea. Ako red lang, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko, maayogit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong niya regla.
3: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
7: Sangkon Plus Cold.
19: Kasi yun is, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sangkon Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
7: Sangkon Plus Cold.
22: Mas pinalakas.
7: Pinagaling.
22: Pinahusa.
7: Sangkon Plus Cold.
23: Ilid sa mga butika.
24: Magkano kilo ng karne?
25: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
26: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
27: Sarap magkasama!
10: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
7: D3 Bio.
28: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nabuyon.
7: D3 Bio.
29: Ang D3.
7: Yung may BCO.
29: Ang BCO.
7: Yung may D3.
29: GTX 500
30: 27 lot.
31: Ano ginabatsyag mo sa
30: high blood gid ko?
31: Nasa una ang imo
30: blood pressure 180 okay. Over 100
31: sa isang adlaw kapila ka magino
30: 3 times a day gina akong GTX 500 o pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure pinakanami gid ang GTX 500
29: GTX 500
7: D3 Bio with Physio.
32: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kung mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
29: D3 Bio,
7: ang D3
29: yung may Physio.
7: Ang Physio
29: yung may D3
7: Bio.
33: Anong gusto nyo?
34: Success!

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Oras ni Way Aray, RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos sa kaligad sa Takta alas 8 sa gabi. Isang ansa naming spy operation mga kasama ang ginhimo sang South Korea sa itong 1990s. No? Bangod sang kangawa itong nag-develop sang nuclear program ang North Korea, ang South Korean National Intelligence Service mga kasama nagpakita sa pamagi kung paano nila ma-confirm ini physically, no? Nga may kuan gid sila nga may spy gid nga mapadala to sa North Korea para maka himo sini. So ginhimo nila, nag-recruit sila sang isa sini ka military intelligence officer, no? Kag double agent nga si Park Chae-soo, no? Park Sung-yang in sa media adaptation, no? Pero sa real name niya si Park Chae-soo, mga kasama nga ang tinutuyo makanto siya sa North Korea, mapakuno-kuno siya bilang negosyante, no? So ang cover niya nagpatindog siya sang isa ka kuan mga kasama sang kompanya nga kuno abi disgruntled siya nga isa ka former South Korean military officer nga nangin negosyante, no? Bali nagsunggot siya kuno abi sa South Korea kag naging negosyante siya kag dito siya nagtukod sa negosyo sa Beijing, China, isa ka advertising kag business partnership sa isa ka mataas nga North Korean officials. Amo nang cover niya mga kasama, no? Nga nagsunggot siya sa South Korean military and then nagtukod siya sa negosyo niya, isa ka advertising business, nag-partner siya sa isa ka mataas nga official sa North Korea, mga kasama. Kag nakabase siya sa Beijing, China, no? Tinangin successful ang ining iyang pagpangispiya kag nakuha niya gid ang pagsalig sa liderato ni Kim Jong-il, ang tatay ni Kim Jong-un subong, no? Sa tong 1987 mga kasama kun sa diin na-meet niya gid personally, no? Si Kim Jong-il, no? Before the meeting gin instructionan ini siya nga hindi magtulog, mag-shower, magsuksok siya sang mahipid nga bayo, kag nagtago siya sang isa ka micro voice recorder sa sulod sa iya sining alawas sa good i-document ang iya nga pag-meet kay Kim Jong-il mga kasama, no? Ti nangin madinalagon ini kag nalibot yang North Korea kag na-check niya kon bala mayara gid man sang sang nuclear program North Korea, kag dito na pamatudan nga why man gili mga kasama, no? Ti ang code name sang operation nga ini gintawag nga Black Venus. Ti pag sila nga Black Venus nag-refer ina sa intelligence community sa gobyerno sang South Korea nga previous sa operation bala na nila nga, no? Without stating or uttering some details, bala na nila inang Black Venus ngina. Pero ti kun hindi kaya involved sa program, maningihi sumana ano ng Black Venus na. So may mga ngalan na ang mga programa, mga kasama, mga spy operations. Ti kay Vice President Sara Yawa. Karagin mo tayo malang to, 70,000 bayad sa kay Mary Grace Piatos sa information nga nahatag niya para sa Operation Luok. Tapos ang isa naman to kay Andy Lim, naghatag man ta sa mga tables and chairs kay Andy Lim para sa Operation Sikwat. Diba? Di, kung magpamangkot ang kwan, magpamangkot ang prosecution, lawyer, masilin siya, what is Operation Sikwat? Your Honor, confidential. Diba? Pero hindi, wala agad. No? Basta lang panghatag lang nila itong kwarta kung kay sino-sino to without telling us kung sa diin itong information, ano nga klase operation to? Operation Dingge? Operation Kontrabaha? Or Operation Toklo Bulsa?
3: Palabra di Honor.
2: Sabi ba ning Black Venus ngini mga kasama, no? Gin pelikula ini sang South Korea ang title sang pelikula The Spy Gun North mga kasama. No? Nami lantawon ining mga Mossad operations ngini, no? May mga kuana ni adtong adtong nag-agaw sila sang kwan sang fighter jet sang Russia halin sa Iraqi Air Force. Gin may Netflix series man to, no? Or dagin himuan man pelikula mga kasama, ano nga movie gani itong gin himo sini, no? May pelikula galing hindi ko makita sa kwan gin himuan man pelikula mga kasama, no? Nalipat na ko sang pelikula niya. Basta do something may sky, no? Ang iya pelikula, no? Ining greatest spy iya sa nga Mossad, parehas niya operation nila. May isa sila kagin hire nga agent or gin recruit, no? Nga magsulod sa Mossad kay himuon nila nga spy dito sa political and military institution sang Syria, no? Si Eli Cohen, no? Ginakabigin ni legendary Mossad operative, no? Sa mga 1960s mga kasama, no? Kung sa diin damo siya sang na provide niya information ilabi ng kadalagan sang Israel sa Six Day War sa tong 1967, no? Si Eli Cohen na pinitrate niya ang higher echelon, no? Sang Syrian political and military establishment to the extent nga dutay lang sige na point bilang National Defense Secretary sang Syria, no? Galing sulin nabisto si Cohen mga kasama gindakop siya sang 1965 sang Syrian counterintelligence na trace ang iya sini unauthorized radio transmission halin sa apartment siya mga kasama, no? Gamit ang tracking equipment sang Russia. Nabisto siya nga spy sa galing. Padala siya mga information sa Israel. Tigin kwan siya. Gindakop siya. Kagin trial. Kagin bitay siya publicly sa Marjay Square sa Damascus sa itong 1965. No? Ginhimuan man isang Netflix series, The Spy. No? Ang iya sining series mga kasama, The Spy. No? Tapos ang iya sining bangkay ay ginakita. No? Ti gusto sang Israel nga i-recover, iawan sila pinangita. Sa uli, sa natumba ang Assad regime, mga kasama, no? Ni Bashar al-Assad bala, no? Subo ang presidente sang Syria, friendly na sa Amerika, man. Nagkanto na ganito kay Trump, di ba? Nagkanto to kay Trump, kag nagmito kay Trump, kag doon nag oro itcha sila to sang baseball. Gin-try sang Israel nga pangitaon tong bangkay ni Eli Cohen pero ay sila kakuha. Ang na-recover lang nila, na-retrieve lang nila ang 2,500 pieces of document mga kasama nga gin-archive sa Syrian intelligence. So, mula ni nakuha nila. Pero ang iyang mga tulaan ay gid makita mga kasama. No? Ang parte sa kwan, Steal the Sky. Steal the Sky. Steal the Sky, no? Kawaton ang kahawaan. Ang maning title, ginimuan pelikula. Do 1960s, pagaling ng pelikula, no? Ining grabbing operations sa Israel. Ginagaw nilang isa ka... ka Russian-made fighter jet nga MiG-21. Halin sa Iraqi Air Force, no? Ginimuan man pelikula, ang alan... Steal the Sky. Di ba nami, no? Tay kay BP Sara iya wa gid siya mga code name sa iya nga mga intelligence operation. No? Kay kwan mga kasama, no? Eh, naghimo lang guro ni si Attorney Sulayka Lopez kag si Attorney Pu. Sang ilang ila na lang Dario. Operation Education. Di ba kay para man madula ang mga liptis sa mga eskwelahan ko naman. Standby, Radyoan Mon Kapalihan, gandulang kaging bulugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil, yari ng balanyos nga may vitamin C, ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso. Aran na sa inyo mga butika, tilawi, tistingi, Soft Touch Wonder Oil, ipamanyos kada gabi para nami aton nga tulog, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, ka rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika, upod sa kape, henyo, 14 in one herbal coffee, may balunggay, may mangustina, may ginseng pa, may kokwa, may black cumin, kag chia seeds pagid, no? Ini nga mga ingrediente kilala nga nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhi, nagaparilak sa una-una, nagapautay sa pulao, nagapapagro sa pagangagaanay, ngagin patami ispagid sang stevia, kagin pananam sang non-dairy creamer. Kapihin nyo 14 in 1 herbal coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo, problema nyo, kapihin nyo, ineta sa impeachment trial, kapihin nyo! No? Samtang galantaw impeachment trial kamo, kapihin nyo! Kapihin nyo, 14-in-1 herbal coffee, bugtaw nga palawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara, sa Merrimart Mall, malapit lang sa main entrance, sa Activity Center. Mga estudyante sa Western Visayas, may mataas ko nga potensyal sa robotics, oh? O, di, gusto man, dapat kita na sa technology pila kadlaw. Mas maalam ang mga Pinoy eh. Check ka, Rajuman Mon Kapalihan.
1: TYRI, Rajuman Report.
3: Rajuman, hindi may mataas na potential ining mga kabataan, particularly mga estudyante naton na nag-eskwela sa buong, no? Society as Science and Technology para sa robotics, no? Sabihin ginhiwat subong iyang simana, particularly nag-start sa hapon ining AI Fest 2026 o kanang Artificial Intelligence Festival 2026 na ginorganisa iya sa Department of Science and Technology kadwa na ining natuig. Pero this is the first time na ginpatigayon ining robotics sa competition. Sabihin lima diri ka grupo sa mga estudyante under iya sa Mechatronics and Robotics Society of the Philippines ang nag-complete, no? May nanari-sari ini sila ng mga classes ng application sa robot sa agriculture, may sa disaster, may ay ara sila nga gin-presentar dito, nag-complete Regiman Henry, kung sa din ang nangin judge ang mga national officials masasining national robotics o National Mechatronics and Robotics Society of the Philippines, Rajuman Henry. So, no, sa kay Mr. o Dr. Alvin De La Cruz, ang National President ng Mechatronics o MRASP, na ining mga kabataan na kung potensyal nila kinahanglanon ang pag-iya, pag-itini sa ila para mahanas pag-itini ang ila siningam ay hibalo, no? Pero kinahanglanon if na mayara sang support particularly sa sining manufacturing industry at sa semiconductors industry or manufacturing Rajuman Henry. Yari bang kabahin sa pagbayad ni Dr. Alvin De La Cruz.
4: So far, the AI Fest is a good event, no? It's a nice event for the technology, not only specifically in AI, but AI robotics. So we focus on AI automation, mechatronics, and robotics because it's the demand of the market is for us to innovate the semiconductor and manufacturing industry, which I believe is marks an innovation for us to go back on track. Because for the past few couple of years, the semiconductors and the manufacturing has slowed down, but we need to have an innovation. I think the government, the national government, is already in talk with semiconductor manufacturing industry for the innovation. So they have to apply robotics and automation process. That's why we are also cooperating with TESDA for training of workforce for the national certification.
3: So, although na hindi po tayo ganun ka-advance, no? Pero yung potential ng mga kabataan, kamusta yung potentials ka na?
4: Actually, medyo mataas yung potentials natin, no? Not only in the this region, but in other region, no? Because ideations of the AI technology is depend on the capability and skill of the student, no? Whether you are in Metro Manila, in Iligan, in Iloilo, in Bacolod, in Cebu, and Mindanao. So far they have a good idea, but I think we need to still nurture them in terms of the needs of the industry. That's why we always focus on social impact. So we have to innovate based on the needs of the community and the future of the community for society 5.0 readiness ng Philippines.
3: Sabahin nagdaman na Henry sang pahayag ni Dr. Alvin De La Cruz, ang National President sang MRASP, no, Mechatronics and Robotics Society of the Philippines, no. Sa lima ka grupo, halin ini sila sa tatlo ka mga brutuwa, no, West Visayas State University, ang Iloilo Science and Technology University, ISAQU, kagang University of San Agustin. Nakitaan ko ning obra nila, no, ng lima ka obra may ara na robot na pwede niya ma-identify kung ang tao, kung good product siya, no, kung ipagi mo siya sa conveyor, tapos may ara man dito nga ining mga pulong o kung mga products pa lang, kind products maskan niya ini kag may baluan niya kung expired na Arjuman na Henry, no? The same time, yara man sa disaster, ang pag-identify pag-isang mga isda, gali, no? May ato man dito nga obra na ma-identify niya kung ano nga klase isang isda, no? Makita niyang aksiling na isura Arjuman Henry, no? Kilalang ina sa mga robotics naging obra man sa atong siling mga estudyante diriya sa may rehiyon sa is, no? Pero sa mga isa kay Dr. De La Cruz na tinanglanon pagid natin sa duro pagid ng mga manufacturing industry kag ining mga semiconductors kapag ni Rejuman Henry kay diri ang isa sa mga suporta nga nagahalin, no? Kay ining gipatigayon sa mga robotics competition mayara diri sa nagsuporta sa mga kabataan sa ilang mga proposals, no? Na para nga matigayon kung ano ang ilaluyag iyang himuon or applications nagibutang nila sa sing robotics nga gingamit pa niyang artificial intelligence Rejuman Henry, no?
2: So being artificial intelligence, grabe na gid Rejuman mo, no? Yeah, we are lucky enough, no, to have witnessed this, no? Halin sa hindi pa kita advance ang aton nga cellphone, no, nabutan mo para Rejuman mo nga why pa kita cellphone?
3: Oy.
2: Oo.
3: Una,
2: tapos nag-analog?
3: Sang imo, bro, tayo pariyo, ba, no? Wala pa yas ang daw pinaka bayo pa yung cellphone, no? Alcatel lang, abon.
2: Alcatel, so, Bosch,
3: abon ka na.
2: Bosch, Nokia, na?
3: Nokia, o. Oh.
2: Ah, Nokia. Sony Ericsson.
3: Oo, oh, Sony Ericsson. Ah.
2: So, tapos ang ulihi, ang mga cellphone nga dito, sang una, pwede ka naka-text-text, no? Kay before no, sina, ang pinaka-text mo sang una, beeper, no? Matawag ka sa telepono, gamit landline, so operator sang beeper, naton, masiling ka nga, padali gani isirisi sang message, no? Kuan pa na, may bayad daw, telegrama, bala sa una, no? Telegrama nga aran siya sa technology, may bayad ang per word. Ako nang bitter, no? Subutang mula na sa hawak mo, di, kalabanan sa una, sa domidyo, may mga sarang-sarang na, may mga sukbit ng mga beeper sa ilang hawak. sa uli, beeper, gin-integrate, pwede gali nga dira sa cellphone, tawgan ka, mobile, pwede man nga may text na, dira na lang. So uli, pwede gali nga may video pa.
5: Nice.
2: Hey, we are lucky enough to witness this technological revolution, Radyo Manmon. Kag, may AI pagid. Ang AI, yeah. Subong sus. Pwede ka kapahimo kanta sa yano lang i-request mo. Himuan ka logo, himuan ka design. Ay, susubraho na sang AI, Radyo Manmon.
3: Oo, katamo na sa pwede mahimo, no? Actually, naging pag-mistaken isa ako kung ang movement pala nisang gin-create nila ka robot, no? May through hands mo lang, hand signal lang, natubang ka lang sa computer, tapos si ikuan mong kamot mo, i-sign mo, anong sign dara, no? First finger mo, itudlo mo, or ang thumb finger mo sa kilid, no? May movement siyang ginasunod ng si Man Henry, no? Through sensor lang sa computer, ha? So, first time ko ganit ang makakita sa to, makatesting it. May mga amo na ningali ng mga technology, yeah, subong, no? Through motion ng balas ng imo, sininga, o kung body language ng imo, makaregister siya, kag mahimo sa isang command.
2: So dapat ang mga kabataan natin, mga estudyante, dira na sa technology, gid ma ang ilang mga kurso guro, no?
3: Yes, yeah, so sayang okay, si technology gid, no? Ay grabe ang pagsuporta man subong, particularly sa bahay niya sang Department of Science and Technology, Radyo Man Henry. So may paluwanta ni Boss kung sino sa lima sini na nag-compete sa robotic competition ang madinalago na pagkilalaho niya na champion. Ito makakadaw isang 40,000 pesos, no? Ang champion, and the rest ay puro tanan sa
2: kay agricultural country kita, himo sila da sang robot nga karbaw bala, Radyo Manmon, gamiton ta pangarado.
3: Actually, nakita ko na naya sa may China mo, yung mga
2: galing makarbaw robot. Kasubong kay may harvester naman. Kwa na lang, you know, robot nga harvester, you know, yung operator, no?
3: Oo, unmanned ka, no? Computer na.
2: Grabe. Tapos robot man nga ma-transport na sang imo mga ani nga siya na mabulad bla. Kag mapagaling. Pagpuli niya, pasaan niya ng bugas bla. Tapos kabalo na siya magtigang. Wow, sus grabe ganyan dalagan sa technology. Sige.
3: Amo rin nagulong nato nga update kasi ting ongoing ang ginapatigayon nga AI Festival 2020. Kasama mo sa DYRI, Armin Iliilo, Radyo Manmon, Yalit Kaparian, Tanta Carmen.
2: Salamat kayo, Radyo Manmon, kapalihan. Shout out gali dira o. Ang ginaubra da karon nga aganan flyover bla, no? Kay Guti Siging Welding, kay ang main pier niya, gito ginaubra. Mabuhos na sila sang iyang anong tawag na pylon or iyang girder mga kasama tutungan sang girder, no? Sige welding ay suswai asang scaffoldings ay covers dalom tiko mag-araging jeep ang mga bagas ang welding kay grabe nga winildigan ay kay lagko nga mga salsalo na gado busay mo. Kaya kayo mga pasero gagis dalom ay isang scaffoldings DPWH. Yan ang laban nato ni report kay Secretary Dizon. Hindi ako dalang utok niyo sina day. Nagdamo man nagreklamo diri sa aton nga nag-install sila da sang steel frame para magbuhos. Sus gali na bay labay man sige bitin sang crane da sang steel. Gali na bay labay mama sa lakyan sa dalom. Tinali abi ma disgrasya na abi mabugto abi ang kable da karon. Ay, kalayo pag iya sang utok na ton sa construction, no? Ang Metro Iloilo, ang Metro Pacific Iloilo Water ko, no? No? Gina call out man ni Herman Mirales, no? Sa barangay obrero, kay damo pa ko na sila obrahon, kag-obligasyon, sagad sila kabinantay, perme, kung ano oras mag-abot, no? Gani lihog lang. Kayo sang serbisyo ninyo kay nagabayad man kami sakto, no? Do hindi man kami makakuha ka tubig, lubog pa ka gastos pa sa kuryente, dasig pa kamo magpangutod sang kundidlay na, no? Ah, so ay kamo da tubig way gatubod. Actually aga man lang gatubod ang Metro Pacific Iloilo Water. Amot sa hapon din nila na dalang tubig nila. Why na kamo naga kwan? Why na kamo ga process ang or naga treat ang tubig nyo kon hapon aga lang gid. Ay ho. Jesse no way minuto sa kaligid sa tak na alas 9 sang gabi. Si Bikri Asong, no? Good evening si mga Radyo Manibela naton. May dayad nga gabi. Kasama ang Ilinita La Pastora, James Carpe. Brad Pitt Madira Bisto Air. Kasamang Ralph Dasa Luntao. Ang magulan ni kasamang Ralph Dasa Luntao, nagpa-Vietnam kuno. Ginabatong kuno tong piso sa Vietnam. Hindi mo na kinanglan magpa-bailo sa dong. Dong ng ilang kwanto mo, karinse. Vietnamese dong or Vietnam dong. Do parehas man kabarato sang Indonesia, no? Nga ang libo mo di pa kambyuhan mo sa dong, may milyon. Baton sila kuno Philippine peso. Dinami kun magbakal to toy dito mo pakambyo sa dong kay basi mahimo ta udong. Shahil Jose Alexander, good evening. Mo excited na siya, masailo ka na sa Philadelphia si 26 years kay Lolo Bron. Ang iba yung mga estudyante na itong away tamatam yung mga kasama, may utang lang ako sa inyo. Sa field, upod na, Rajuman Marjorie Herbo Miane, Rajuman Ronald Sanchez, sa News Center, Rajuman Rizzi Daniel Suburdo, Rajuman Lineth Fernandez Yulatris, sa technical side, sa transmitter, Rajuman Christopher Mondihar. Diri naman sa studio, Rajuman John Hartwell Toala. Ako naman ang inyong sinialaga ng imong kurman kasama sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Henry Aspera Lumawag. Tatak! RMN!
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
7: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko. Posible nga mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
8: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

0: ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
2: Charmin Fab Car, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, inaamoy kulob.
2: Pambang kumakabloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
3: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Balder, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, pinintestingan ko ni Oh May Alibiyogid. Salamat sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
3: Sample Plus Gold. Mamakak sa mga butika.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. The Secrets of Health.
6: Kalala ila balatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
5: Programa nga maghatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
7: Kumbayan ang Santon kag vitamin D3 ang resulta sina may anti-cancer protection
5: kan. The Secrets of Health, mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health, kaupo ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Labos. The Secrets of Health.
8: Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat! Welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa rin, padayon kita sini nga nag-talakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa banatian, kaya kung mahimo, kung paano natin nanima likawan. Pero kung sa anuman yung mga rason, may mga ginabatsag na kita subong sa aton sa rin nga kalawasan, ang muna yung purpose sa aton sa rin nga programa, maghatag kita sini sa pila ka mga suggestion, pila sini ka mga rekomendasyon, kaya kung mahimo, mga food supplement nga aprobado siyempre sa aton sa rin FDA o kung Food and Drug Administration nga makabuling support sa aton sa rin mga treatment or nutritional therapy. But most especially, ang tinguha agad naton kung paano mapabakod ang aton sa rin lawas para mga balatian aton nga daan mahimo malikawan.
3: The secret of health.
8: Kag-live magaling makita ano ang aton sa rin pagpangalagad sa Facebook page sa RMNDYRI Iloilaw sa mga nagamonitor sa aton through Facebook Live. Ano man nga bahay sang kaributan. Ako din man nga bahin ka mo sa kaributan na hamtang. Ano man nga oras sa inyo sa rin hamtangan. Welcome gid sa aton sa rin nga pagpangalagad. Siyempre, upod man sa aton sa rin mga local Facebook live viewers sa aton sa rin nga pagpangalagad. Kung may mga concern ka mo sa ikaing lawas, pwede nyo lang isend dira o kung i-type dira sa aton sa rin nga comment section, ipadala dira. O kung may mga concern ka mo sa ikaing lawas pero nagapamati ka mo sa radyo, gusto nyo mapalabot dira sa aton pagpangalagad, may muna lang isend sa aton sa rin nga text line 0928-287-4637. Ang inyo, certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos. Lulupod naman kita sa ring edisyon sa aton sering pagpangalagad. Isa na naman, katupiko ang aton sering pag-istoryahan. Kagti kadamo gid no sa mga tao nga may amo sa ninyo kondisyon. Kag madamo man ang mga tao nga way makahibalo nga may ara gali sila sini. Nga man, tungod sa primero, early stage ni ay kahalos sila sa sintomas nga mabatyagan sa imo sa ninyo lawas. Pero sa may mga amo na sa ninyo kondisyon, may mga maintenance medication, ang iba nagkatingala nga ang daw sige lang gyapon o kun ara lang gyapon ang ila sa ninyo kondisyon, gid imnan man nila sa bulong pero nag-aabot din ang time o kun may mga panahon nga doon kabudlay gid sa ni i-manage. Ang aton pag-istrihan subong ang hanungod iya sa ginatawag high blood pressure o kon hypertension. Kag ang pila ka mga rason kung nga ang may mga tiyempo gano kung kaisa kabudlay i-manage, kabudlay kontrolon, taas lang gyapon ng aton sa ni blood pressure. May mga ginahimo siguro kita no, kaway naton mahibalan nga may labot sa aton sa ni kondisyon o kung pagduging sa pagtaas ng aton sa ni blood pressure. Nga kung dapat tanong sa bagoon at sa ring normal range sa mga adults, dira lang kita sa 120 over 80. Panubo-nubo dira. Hindi na kita magsigi tinaas o kung lapaw sa 120 over 80 sa aton sa ring normal range sa aton sa ring blood pressure. Though, may kanya-kanya man nga threshold ang tagsa-tagsa katawo, no? Pero mas manami ah. Kung dira lang kita sunod sa ginatawag normal range na ton. May ara, no? Sa ginatawag three most clinically important categories sa hypertension. Ang isa sini, ako nang unagin sini, primary hypertension. Dira sa mga 90-95% sang cases sa hypertension, amo ang primary o essential hypertension. May ara aman, ginatawag sini nga, ginatawag secondary hypertension. Ang high blood pressure, tugas sini sang underlying medical condition. O kung mga balatian dira, no? That's so importante gid nga kung anong sakit mo nagaresulta sa o kung nagacomplicate sa mga blood pressure, i-treat gid na. Kag may ara man nga resistant hypertension. Tuman ha, kabudlay sini i control sa piyak nga, may mga treatment ka na, may mga bulong ka na, ara lang sa gyapon o kung nagataas lang gyapon. Amo ni pila sini ka mga clinically important categories sa hypertension. Parantesis na, no? May basahon ko na yung text message. Doc, si Lorna Ni, salamat gida sa Santhon Gold Capsule, Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Actually, nabatian ko lang ni Doc sa inyo sa ringer program. Anemic ako do, kalapsi sa akon, lingin ulo, kag budlayan ako magtulog. Why ko gana magkaon? Gintestingan ko do, 1 month, 2 times a day, sang Santhon Gold Capsule, Premium D3, kag Santhon Vitamin C. Subong ka nami na sang pamatsyag ko do, pero nag-aabot pa nga do, nagalingin ng ulo, kag disturbo pa ang tulog. Pwede ko ni do, sigihon ang pag-inom sang mga supplement ninyo. Nabatian ko lang sa program. More power, kag salamat gid. Ma'am Lorne, taga-in si Ma'am Lorne man. Basit dali lang sa sudad sa Iloilo or sa province of Iloilo. Well, kung diin ka man amtang, mama, no? Ang panugyan ko siya sa imo, sige halang anay. Ang pag-inom sining aton sining ultimate trio kasi hindi man naman siling na madala-dala o kung madala lang sa isa ka bulan ang actually ang normal gani sining ginatawag dapat naton nga sige-sigihon kung may mga nutritional therapy kita may mga pagkaon kita nga ginakaon nga dapat gid no kinilanon sa aton sining lawas at least 2 to 3 months nga sige-siging kaon naton sina sige-siging supply naton sa aton sining lawas ang kinahanglanon nga mga ginatawag bioactive compounds vitamins and minerals pinagi sa pagkaon or through food supplementation. Pag-update lang abi ma'am, sa emotional condition pagid kati 1 month and may improvement ka, posible sa couple of months or 2 months update abi ma'am kay after 1 month pagid para mabalaan naton kung ano sunod naton sa ringa recommendation sa imo. Kung hindi gani, pwede ka man makapamaser dira no for dugang pagid nga assessment kay kung ano man mga concern mo sa ikaing lawas dira sa Yes to Health Wellness Center. Mapos lang tultulo na dira sa A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sa no sang Iloilo Midtown Hotel. Kati may ara da sa ngaton sa ringa libre nga konsultasyon upod sa aton sini nga alternative medicine consultant nga matagan ka sini sang tulid pagid kag dugang higiya na nangon sa protocol nga dapat nimo sundon especially sa imo sa rigid na batyag kag kondisyon sa imo sini nga lawas kag di more pagid nga detalye about sa nutritional therapy pag-abot sini sa ginatawag anemia. I presume mama nga iron deficiency anemia ning imo kati nag-okay ang imo sini nga plastada kag kondisyon may improvement kati ang mga sangkaps ng Santhon Plus Gold may balungay, may spirulina, may ampalaya, may mga iron din na sila. Pagkatapos sige na updan na pagkat sa Santhon Vitamin C, kundi ba namin kay maproseso sa aton sining lawas nga maabsorb mayo ang iron ano sa aton sining lawas para madugang sige na tawag oxygen dira, magpagsik aton sining dugo, magnami aton sining blood circulation. Balik kita sa ginatawag hyper tension. Pero thank you gari sa aton sa ringa texter. Pila sini ka mga hidden factors nga ang budlay kung kay isa'y manage ang aton sa ringa blood pressure nga ang budlay siya kontrolon gataas gyapon nagalapaw gyapon sa 120 over 80 sa ringa normal range yung iban mas mataas pagida no kag ginakabi ganing iban sa ringa tuman kung tuman nagigataas kanto ka na sa kwan sa imo sa ringa medical doctor or sa hospital or sa clinic kahit posibleng emerhensya aton ma agapan ukon ang mga resulta sa na aton ma likawan. Number 1 sinino ang aton sa ringa dapat sa ringa ikonsiderar sa aton sini adlaw-adlaw nga pagkaon, pasi nagsigigyapon ka mukhaon sini sang mga maasin o kung may asin, damong asin sini nga mga pagkaon. Dari na makuha sa cheese, frozen food. Para kaon ka mo sa isang fast food. Gagamit ka mo sa isang processed meat. May mga asin na sila. Ha? Kapin pa kung kaisa, mamahaw kita, may kanon kita, pagkatapos may noodles kita. Pang sabaw ko no, pang tulak, inifavorable sa ato sa ringalawas, especially kung may hypertension kita. Isa pagid, sa mga tao ko pala kaon, tinapay. Ha? Iban sini matingala ko, oh, tinapay? Nga, anong naras tinapay? Oh, may asin man niya ginabutang ina sa tinapay. Ayan, pila na siya sa ginakaon na to, kung sa ginakaon ninyo, kung nga ang

ang aton sini nga blood pressure amuma nagaamat-amat man sa nubo, stress a stress hormone naton nagaamat-amat man siya nubo. Pero kun kulang kita sa tulog o kun palapulaw kita, hindi kita mag-expect ang basta lang nato na manage ang aton sini nga blood pressure tungod nga hindi makaangko ng lawas naton sang night time reset. Sanoy na sa oras sang aton sini nga pagtulog. So sa mga palapulaw dira, kabalo na kamo sang rason. Kung nga budlay manage niyo sa blood pressure. Sunod sini among chronic stress. Ang chronic stress kadamo sang mga rason ano kung nga ang ma-stress kita, financial problems, job stress, may ginatipan ka sini nga masakiton. Ikaw mismo damo ka ginabantyag sa lawas. Relationship problem, problema sang bana sa asawa sa bana. Long-term pain, o kung may ginabantyag yung palanakit sang kalawasan, naghahatag na sang stress eh. Tag iban pagid, ano? Nga mga rason. Ang stress hindi lamang emotional, kundi ang stress hormone kasubong sang adrenaline kag ang cortisol nagaresulta sa pagpalanghugot sang aton sininga kaugatan, naga-increase sang aton sininga heart rate, ang aton sininga kidneys naga-hold sa ginatawag dugang salt, ang blood sugar naton na nagareact man kag naga-increase sa ginatawag inflammation nga may labot ini sa aton sininga blood pressure. Ang panalagsa, o kung normal ba lang may stress kita, no? May stressor kita, kung may stress kita, kung panalagsa man lang, pero kung nagasigi-sigi, gani, constant stress, everyday stress, can keep blood pressure elevated. So, isa niya sa dapat ninyo tandaan gid o kung bulubantayan. May nag-message sa aton, ako yung dok, nagnami ang tulog ko, sang sigi ko inom sang Santhon Gold Herbal Tea. Nagpasalamat din ko sa inyo sininga programa kay amunin nakabulig sa akon problem sa tulog. Kag tsakto gidok, naganami ang imo sininga pag pagpamuhin lang basahon na kondre pagkaaga ko nagainom kasang Santhon Gold Herbal Tea. At idrano sa mga tao nga problema ang tulog. Ang iba ng problema nila sini hindi ang tulog it mismo, kundi ang tiyan bala nila nga hindi mapahamtang. Ang tiyan bala nila nga daw nagabutod, ang tiyan nila nga nagahilab, ang tiyan nila nga daw hindi maintindihan. Hindi sila komportable. That's why hindi sila makatulog mayo. Good news ha, like sa texter na to, ang pag-inom sa Santhon Gold Herbal Tea, makabulig li patawhay, panami sa kondisyon sa aton sa ringa dyan, panami sa panunaw, panami sa isang digestion, kaya panami sa isang bowel movement, pagkaaga. Ini tungkol sa kombinasyon sa cinnamon bark, kag turmeric, nga sangkap sini. Simple lang himon, sa isa ka tasa, butang ka modera sa isa ka tibag, kag buubuan nyo sa ininit nga tubig, and then takloban nyo sa platitong tasa, no? Wait for 5 to 10 minutes, and drink 1 hour before bedtime. Isa ka oras antes ka mo siri magatulog. Makabulig pa nami, no? Sang inyo siri nga katulogon. Mas matingala ka mo, no? Ang sabor sini sang Santhon Gold Herbal Tea, matulog tami sa aton siri nga panamil. Panamil. Don't worry, kay Stevia ang gingamit siya na dira nga pampa tamis. Balik kita sa chronic stress. Di siyempre, nagataas na aton siri nga blood pressure kung padayon kita sini, kung permi kita sini stress. Probin ako nga, no? Ang isang nga makabulig ga sa mga tao dira nga masabi nagaka-stress, sa mga naka-testing na sini tikabalo na sini sila, pero sa mga wala pa, bakal bala ka mo sang Santhon Plus Herbal Oil. Nga man, ang Santhon Plus Herbal Oil, may peppermint oil. Ang nagabulig pa relax, nagabulig pa nami sa aton sini nga pamatyag, stress kita sa trabaho. Damo kita sang ginapaminsar. Nagabulig patawhay sang aton sini nga paminsaron. Bisan ba sa kapoy naton sa ningalawas, kung tuman niya kakapoy, sa kalabanan na, pero hindi tanan na, kalabanan, gasingki, nag-irritable, kung tuman ang kakapoy. Makabulig paumpaw sa aton sa ningakapoy, sa aton sa ningastress, ang pagpamanyos sa Santhon Plus Herbal Oil. Bonus! Bonus pagida, hindi ka mo basta mapalapitan sang sapat-sapat, hindi ka mo labi kaglabaw sa tanan, mapalapitan sang lamok nga nagadala sang dengue nga kagaw. Kung hindi ka mo palapitan sa lamok, therefore, hindi ka mo basta magka-dengue infection. Di tama na kadako nga kwan eh. Manang bonus nga berarti kadako. Hindi ka mo palapitan sa lamok, nagabulig pa ma, relax ka. To, kung mag-relax, kung relaxed ka, nagapanami man sang aton sa nga pag-tulog. Result, ang aton sa nga blood pressure nagaamat-amat balik sa normal range. Of course, bahin lang ni sa aton sa

0: nga dapat himo on ara pagid ang aton sa mga pagkaon kun kalanon nga dapat naton i-correct man kun palakaon kita sang masin or palakaon makita sa isang mga makalamay. Sunod, since nga makalamay nga aton ginaistoryahan dere ang insulin resistance, isa man gali sang aton dapat man i-considerar kun nga akabudlay i-manage sang aton sini nga blood pressure. Kadamo sa mga tao ano nga malawig na nga mga tinuig nga may ara sila sang insulin resistance, pero pagpa-check kanin nila okay pang ila sa nga blood sugar. Kaya nga man, kadamo sa mga tao nga ang ila sa nga lawas makatolerate pa nga hindi basta nagataas pila sa nga blood sugar, pero may mga insulin resistance na sila. Mabalaan mo kung may hint kung nga ang ginatawag, mabalaan mo bisan paano ha, may hint ka nga base nagataas o kung may ara kasing insulin resistance, gada ko imubuyon, gada mo imubilbil, ha? Gaitom o kung may kapalibot na nagaitom, simo sa nga liog, simo sa nga tangkugo. Ha? Pila lamang ina, no? May nagatulubo sa nga mga ginatawag mga skin tags. Siyempre, simo sa nga panit. Pila lamang ina sa panatandaan, nga base nagataas. Or may ara kamo sa nga isang insulin resistance. Kag ang mataas nga insulin levels, abin nyo kung nano, nagahimo sa kidneys nga mag keep sang more nga sodium. Nag-activate na sang aton sa nervous system. Ginapatiga o kung nagapalaniga, ginastiffen sa ring aton sa ring blood vessels. Ang blood pressure ano, sa aton sa mga tagparamati, mahimo nga magtaas una antes pa makita mag-develop sa ginatawag diabetes. Ano yung dapat natong tandaan na nga halong-halong kita. Ha? Kung may high blood pressure kita, hindi lang mabalaan basi kung taas naman natong sari nga blood sugar because of insulin resistance. Isa inis ang dapat natong sari nga bulubantayan. Probin niya kung nano, sa mga tao nga pala inom iya sang coffee, nga bisan pa untaton mas pag-inom sang kafe, makawat-kawat gapon. Pero ari ang kafe hindi ka mo mangin guilty. Para nga mabuligan nga ma-improve bagi nga aton sa nga insulin sensitivity. Kag hindi man ka mo sini mag-untat sa pag-inom sang kafe, abi sa mga way pa makatry, itry nyo ang Santhon or itry nyo ang Santhon na Gold Coffee Mix, damo naman nakatry. Ang Santhon na Plus Coffee Mix, damo naman nakatry. Pero ari o, ang Premium D3 Coffee Mix. Ha? Ang Premium D3 Coffee Mix, ang kombinasyon sa isang Santhon, sa linsa panit, sa linsa mangustin, kag vitamin D3, nagabulig gali pa-improve sa aton sa nga insulin sensitivity. Kag may kilala ko sa nino, balnya, pasalamat ako dok, nagiinom ako sa kafe, Premium D3. Siyempre, miro, testing lang. Bakal lang ko isa ka sa shay. Puro subong, box na nga kon. Isa naka-box akong permigin na bakal, dok. Kaya dudla ko ligad. Siya, naubusan ko. So, kada bakal ko isa ka-box. Aragi apon ang tunay niya kafe. Ang ginapangita ako. Ang iya sarin nga sabor. Kag ang iya sarin nga kahumot. Aragi apon. Kag why masasungwari ko no sa matamis. Ha? O kung sa katamis ang kafe. Matamis ang iya sarin nga sabor. Kay stevia man ang isa sa gingamit. So, gusto kita, no? Antes sa maglabot kita sa insulin resistance, antes sa makita maglabot sa isa ginatawag diabetes or sa ginatawag mabudlay nga pagmanage ng aton sa blood pressure because of insulin resistance, buligan na ton na ma-improve ang aton sa insulin sensitivity. Kung nagpangape kita, masuggest ko sa inyo Premium D3 Coffee Mix, ha? Makabulig ini sa aton ano nagapangafe na kita munang sila na kung Premium D3 Coffee Mix yung mo sila ginainom, nagkafe ka na, may Santhon kag vitamin D3 kapa bonus yun ano sa aton sa ni mga tagparamati. Pero kung halimbawa gusto nyo maginom sang kafe pero hindi ka mo ya gusto sang may caffeine, kami aray ya kafe nga wise ang caffeine mo. Kung ginatawag hindi caffeinated sini nga coffee, pwede ka mo makainom sini sa aton sa nga Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix, by the way, makabulig man sa may mga high blood pressure, kapin pa kung budlay bala kontrolon ng inyo sini nga blood pressure. Nga balsang kilala ko sa nga subong ko plan niya dok na tukiban nga ang makapahay blood gali sa baboy hindi ang tambok kundi iya sini nga tulan. Sige ba? Nadiskubrihan naman gali. Sige, oo. Sige nga aman. Sige, imagine na bala, dok. kon may litson gani pagkatapos ubos sa tanan nyo nun tulan bilin hindi ka na bagay blaron kapin ba kung ikaw nagbakaloy katila mga langas lang ang storya lang na no brabe na kapunto dure kung gainom gimay ka masang coffee gusto ka masang coffee nga makabulig yan no para makalikaw kita sa ginatawag hypertension pero kung hypertensive na kita makabulig yapon sa atan sa nga ikaayong lawa sa atan sa rekorasyon ng kaugatan pwede kita makainom sang Sunthorn Plus Coffee Mix nga aman ang Sunthorn Plus Coffee Mix makabulig ini para sa may mga hypertension kaya nakabulig nagabulig pa nami sa aton sa nga blood circulation nagabulig pa nami sa paginatiinat sa aton sa nga kaugatan kaya especially sa makababainhan nga post menopause na katapos na kamo sa inyo sa nga pagmenopause dira sa pagmenopause nagadecline ang inyo sa nga estrogen ang blood vessel nyo sa ni nagaamat-amat sinisang palanig a kay nagagamay ang alagyan sang dugo diri sini magsulod ang bulig sa ni sang sa phytoestrogen isoflavones nga linsa ni sa soya bean nga sangkap sang Sunthorn Plus Coffee Mix kagamuman sa mga kalalakihan pwedeng-pwede gyapon makainom sini ha makabulig gani para ang cholesterol hindi magsasige sini timbuok magtinaas nagabulig para magnami blood circulation therefore nagapanami sang kondisyon kag nagapamagaan sang trabaho sang aton sini nga korason ha mapanubo naton na risgo sini sa cardiovascular diseases. Manamod rin sa aton yati more ang aton sa nga suggestion since nga rin kita sa patagsang naturopathic medicine more kita sa prevention. Pabakuro nga dahil aton ang aton sa nga lawas amon ang maintain na ron na ton para makalikaw kita sa balatian kag mapilitan kita ha, pag-abot sa panahon nga bisan di ta gusto sige lang kita kainom sa balong tungod na balatian kita kundi himuon na ton nga ang aton pagkaon amo nag-serve man bulong sa aton sa nga kaugalingon. So, kung Sunthorn Plus Coffee Mix ang imo sa nga kafe, nag-kafe ka na, nag-bulong ka pa. Isa sa nga makabulong sa gutom. Kaya dugay ka gutomon. Kung nag-inom ka sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Therefore, malikawan mo magkima-kima, malikawan mo magtimo-timo, malikawan mo magkuyam-kuyam. So, malikawan mo man na ginatawag pagka-overweight, kag-obesity, pag-abot sa panahon, kag-madamo sa nga mga complications, lakip ng hypertension kung sige ka-timo-timo, huwag nagapahuway imo sa nga baba, huwag managapahuway imo sa nga tiyan. Ngabisan gabi, yan akong kaisa, may midnight snack pa, bauti maluoy ka mo sa inyo sa nga lawas, sa inyo sa nga kaugatan, sa inyo sa nga kurason, especially sa may mga hypertension. Ang manami sa nga kayang Sunthorn Plus Coffee Mix bisan kabataan, 5 katuig pataas, pwede makainom sa nga Sunthorn Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Ayan, may palagas pa kamo sa nga palamang kotanan, ano? May mo nyo nang isend sa ato sa nga text line 0928-287-4637. Dok, may bayaw ko sa Bacolod, may mabaklan man na dito sa Sunthorn Gold, Premium D3, kag Sunthorn Vitamin C. Kag paimnon ko man siya, sang coffee, ano ma-recommend mo, Doc? Why masasingin na batyag? Palainom lang yun siya sang coffee. Sa mga taga-sulat sa Bacolod, Negros Island Region, pwede ka mo mga kadto dira sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Tubang, kung tabok lang yun siya sang Marayo Bank. Sa mga gusto, galing magpakonsulta sang libre, ano? Suliton ko, may nagpamangkot, taga-inaba, si Marimtan ko, ano? Lunes hasta Biyernes, bukas ang Yes to Health Wellness Center dira sa Iyang Building, Barangay Arroyo, Iloilo City, tabok langit sa Iloilo Midtown Hotel. Alas 9 ang takna sa aga, tubtubara 5 ang takna sa hapon. Kadto ka mo dira para sa libre sa ni nga konsultasyon. Kung gusto ka mo bakal man sang legit at genuine sa mga products sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo mga kadodra Yes to Health Wellness Center. Dari sa sudad, ang probinsya sang Iloilo, kung mga kalapit probinsya na ton sa Isla City sang Panay, kagadira man sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, kag sa bugo sa nga Negros Island Region. Kag in fact, sa bilog ng Pilipinas, may mga centers kita nga pwede nyo makadtuan sa inyo sila makoncern sa ikaing lawas kag pwede nyo man mabakal ang tanan nga mga Yes to Health Incorporated products para sa inyo sila nga ikaing lawas kag sa tanan nga mga butika kag parmasya marapit sa inyo sila nga lugar dari no ma-recommend ko iya sa para sa taga Bacolod to no why mo siya ginabatyag pero para inom lagi sa kafe ma-recommend ko iya try ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Bawo ning Sunthorn Gold Coffee Mix, ang termino lang daw hot cake bala. Sang una sana dumduman ko magambal ka nga hot cake pag kadto mo sa baladigyaan daw gatumpok pa ang hinantal sang hot cake gani, pero pagbalikid mo daw wala na. At hot cake gani mo botong balon madahog. Damo na gabinakal sa ni tagbox sa box kati ang rason sa karaman mas mayong hindi sa ni maubusan ano, sang stock. Ma-recommend ko ang pag-inom sa Sunthorn Gold Coffee Mix. Nga man, ang Sunthorn Gold Coffee Mix may ara siya sa anti-aging benefit kag ingredient. May ara sa mga utanon kasubong sa mangustin. Prutas kasubong sa mangustin. Queen of all fruits, kag may malunggay nga queen of all vegetables, kag nga iban pagid sini nga mga sangkap utanon kag prutas, plus may ara sang collagen and glutathione. Pampahuben ni sila mo, anti-aging ang imo sa nga maani diri nga benepisyo. Nagabulig para hindi madasig ang pagkurinot sang panit, nagabulig para nami ang aton sa nga buhok ang aton sini nga gidatawag joints ang aton sini nga tuhod, mga siko, mga luta-lutahan naton pati ang aton sini nga atay because sa bulig sini kabinipisos ang glutathione nga nagabulig ang aton o nagabulig sa atay para mas magnami ang pag-function sini, especially sa pag limpyo sa mga substances, mga chemicals dira alin sa aton ginkaon, gininom, ginhaklo naton nga mabuligan yung mapagwa sa aton lawasang safe. Pwede makainom actually no, sa nagapin naman ko pila ka beses maginom sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Actually sa normal na rekomendasyon sa niyo, kung average dira kita sa mga hasta apat sa ni kakap si sa kadlaw, pwede pa. Pero may araman iban sa niya duhalang kakap pa, isa sa agas ni o kung sa between meals like mga 10 a.m. Kag sa hapon naman mga 2 or 3 p.m. Available man sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa nga lugar. Doxy Robert D, salamat sa Sunthorn Herbal Soap. Nakabuligid man dok sa body odor ko. Kag nagamat-amat pino ang supat ko dokhaw. Anong aridiri? Sa Sunthorn Herbal Soap. Gin, recommend ko man kay Mrs. Clear Skin Herbal Soap. Nami man gid sa iya sini nga guya dok. Amat-amat naman hamis ang iya sini nga guya. Kag ang pinalian sang punggo dok. Kag daw may mapa sa guya. Amat-amat naman panasti. Way pagani 1 month nga gamit niya. Dok, thank you gid. Ang ara galino sa herbal soap, una kita sa Sunthorn Plus Herbal Soap, may ara sa sang ginatawag kapayas, may ara sa balunggay, may ara sa bayabas. Nagabuligin ni sila para nga magpahamis mo sa aton sa nga kutis, sa aton sa nga lawas. Pero sa aton sa nga guya, like sa imo asawa, gina-recommend naman, Clear Skin Herbal Soap, nagabuligin niya pahamis man sa guya, no, mga dark spots nila, tungod sa glutathione, nagtungod sa nga kojic, plus may VCO, pag hindi, parang hindi tuman magmala ang panit. Kay kung tuman kamala ang panit, siyempre, dali sinimag kurinot. Saan ka pinumangkot? Especially, sa texture na ito, Andre, anong imuon ko, Dok? Nagapulaw ako, nag-research ako, kaya nag-eskwela ako. Pero nagaburon ang panulo ko kung kaisa, daw duha na gani ang panulukan ka, Dok. Ano? Ang akon sininga mahimo, please, hindi lang pagbasaha ang ngalan. Una-una, gid, tagaan tagid pahuwayang aton sa nga mata. Hindi kita tuman magpalapit sa aton sa nga gadget o kung hindi tutok lang aton sa aton mata o kung tuman, hindi tuman magpalapit sa aton sa mga computers. Pagkatapos tagaan, ginsang pahuway aton mata every 30 minutes or every 1 hour. Pahuwayan gid nato ng aton sa nga mata, tulok sa malayo para makarelax ang aton sa nga mata. Kagun mahimo, tsimpuhan ang tulog sa isang husto, ang ulubrahon ara lang gid na. Murang hambal sang kilala ko nga ginulo English sa pang if you want to finish your work will finish you first. Ang ubraya ara na permanente, pero nang pan ko man kay nag-eskwela, kami mga ginalaga sa mga deadlines ni. Nagyanta man na sa nag-eskwela man kita. Pataya ka, pulaw, bugtaw man kita, no? Sa aton sini mga requirements. Magkabulig sini ang pag-inom sa Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang Visionex Plus Soft Gel Capsule, ini ang suplemento nga hungod ginhimo para sa mata. May mga antioxidant kasubon sa isang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag may vitamin E para nga mabuligan nga manourish ang aton sa ringa mata. Nutritional therapy para sa aton sa ringa mata, especially sa may mga ginabatsyag na medyo nagaburo ng panulok, especially may mga kaliwat ka mo sa may glaucoma, may cataract, tagiban pag depresya kag problema sa sa mata. Available man sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar. Bao, daw lang alang na naman ang aton sini nga oras sa aton sini nga pag pangalagad. Bao, sa aton sini nga mga nagaupo diri sa Facebook live. Thank you gid Sir Romela Palmares. Salamat sa pag-upod. Ma'am Mary Recabar Basuke gid nato na rin, no? Kumusta dira ma'am sa Amerika? Okay, pangapi-kapi lang daw ma'am, Sanson Gold coffee mix ha, kun matugnaw. Sir Mayok Cabana, nagapanamyaw gid ra sa mga suki na to na dira sa may Leon sa kay Nanay Nelia Cabana kay Tata Eugene Cabana Boss Dominic kag Candor Transit just sa Leon Iloilo. Thank you sa inyo sa lipadayon kag way untat sa pagsubaybay sa aton sa ring programa diri sa RMN Iloilo. Last na aton sa ring texter, no?
1: The secret of hell.
0: Ako to na dok, si Mrs. Ginahay Blood, gundi umahatagan. Pero nung mahimo ko dok, kada nagaluya na gid. Hindi mahatagan, ano? Ayun ba kompleto? Since nga, okay, are gali. May sugpon pa gali. Sa imo niya, ang akong ma-recommend ni Abito Mari, Turbo Dietary Food Supplement for Men. 30 minutos antes ng labing-labing kay Mrs. Sini, pwede ka makainom sini. Makabulig din, no? Para nga mabalik amat-amat ang gana, mabalik amat-amat ang kabaskog, kagapag six ang lawas, kondisyon sa panghuna-huna, kagamat-amat sini, no? Mapanami ang aton sining libido, mapa-increase niya, nga nagabulig, ha? Para sa ginatawag, hambal sang kilala ko, para sa builo, doka. Para may builo sini, kag may arangkada, ko na naka turbo ka. Imnon mo ini, pwede ka makatumar sa nino, bisan twice a week lang. Kay ang efekto sa ni ara pa hasta mga 72 hours eh. May iban ka sa nga kaisama lang mag-inom sa kasimana. Okay man, resulta sa nino, hambal sa kilala ko sa kaisama lang ganito mag-inom sa kasimana. Dok, pero na-notice ko bisan every other day do, makahintok-hintok man ah. Mabakala rin sa mga butika o parmasya marapit sa inyo sa inyong lugar. Kaya sa gabi naman ko, kung available din online, pwedeng-pwede ka mo makabakal sa mga produkto sa Yes Health Incorporated online. Kung may ara ka mo sa Shopee kag TikTok account, i-type nyo lang sa inyong sa search box sa inyong ila sa inyong official store, Yes to Health Inc. 2011. Dira sina tanan yung mga produkto sa Yes to Health Incorporated kag sa mga nakatilaw na sa inyo dugang sa mga supply, sa mga wala pa makatilaw, gusto ka mag-try sini, pag-order nyo, hulat na lang ka mga i-deliver sa inyo sini, tagsa-tagsa ka mga pulutan.
1: The secret of hell.
0: Well, since lang alang na ginang aton sa nga oras sa aton sa nga pagpangalagad, kabay pangabisan pano, nakabulig-bulig na naman ang aton sa nga programa sa inyo sa nga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sa nga ikayong lawas, pagbulong sa badatian, but most especially, kung paano na ito nini mahimo malikawan. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pa sa gidasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
2: Inyo nabatian ang Secrets of Health kaupod sa ating mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena kag Dr. Erwin Lapus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwan.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS Sanson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Sanson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
4: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sanson Plus Gold.
6: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, mangkot ko dason kung ano ma ayo diri. Mo ginagambal nga maayo gid ang Sanson Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay Kubala kay Matama to nadula ang bukol.
4: Sanson Plus Gold. Makak sa mga butika.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. GTX 500.
10: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang GTX 500, kada tapos kaon 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
9: GTX 500.
11: D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
13: Pumakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Kung gali si Ariel, nagkanto si Rekis ang nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
14: Pumakal sa mga butika.
11: GTX 500.
16: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
17: Imo nga blood sugar test.
16: Ilan itong score ganit?
17: 470.
16: Antiko 2.
17: Sa gabi, 2. Sa
16: ilan na lang imo nga blood sugar?
17: 160. Ilom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
11: GTX 500.
18: Let's go. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
19: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy,
20: let's go with the flow.
21: Super Fiber.
22: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
21: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
23: Vita D Plus Coffee Mix.
24: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
25: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may
21: nga. Vita D Plus Coffee Mix.
26: Life Extension Vitamin D3.
27: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka di kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
26: Life Extension Vitamin D3. The science of the health your life.
28: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
29: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maninumadlaw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
30: Welcome sa Palatuntunan
31: Edukasyon.
30: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
31: Edukasyon.
30: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
32: Hello everyone, ari naman katagaroon sa pagtamyaw sang maayong adlaw kag pagtalakay na naman sa isa ka simple nga kondisyon o kon mabatsyagan sa aton sini nga kalawasan. Nga nakahambal kita simple, ankle sprain malang mo, inabalang sa buol-buol naton sa aton sini nga dringatil sa likod, ankle sprain. Nga kun sa din ang inyo sini nga mga ligaments naga overstretch kag nagakagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay pakadto sa dako nga damage sa inyo sininga mga ligaments. Simple pero kung iguon kasi ni limitado naman ang imo sininga hulag kag mangin awat sa imo sininga adlaw-adlaw nga pangginawi. Mabatsyagan mong sakit nagapalang hubag tapos lumainit nga daw nagapalamula kag ang hulag mo sini limitado. Udlay maglakat do nagaingkang-ingkang ka kaladlawan kasi sa dalanon. Ang sprained ankle o kung ankle sprained tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sa nadiri tinutuyo simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalangubag-ubag.
0: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
32: Pinaagi sa natural approach. Hibaluon natin kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hico.
0: Evergreen Herbal Capsule.
32: Ang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
0: Evergreen Coffee Mix.
32: Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Storyahan natin ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala kamo iti nga ahaw. Ano ang mga sangkap sang produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya? Unahon naton ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, impeksyon sa panit, kag iban pa. Ang mangosteen makabulig man nga malikawan ang pagpalanghubag sa din man nga parte sa aton siningalawas. Kag ang mga kasakit nga babatsyagan naton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee. May analgesic ini nga makapaganagan sang kasakit, anti-pyretic nga nagapanubo sang temperatura sang lawas, kag anti-inflammatory nga mga kinaiya.
0: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
32: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bakod tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisandila na ilampos. Muna kinanglan taman ng balunggay kaya nga ame ari ni siya phosphorus kag calcium. Gani nagabulig ini sa pagpabakod sa nga aton mga tulaan. Uko na nga aton mga joints, sa nga aton nga mga bulbool di blang, angkol blang, ginastriya na aton kay na. Ang amargoso, uko ng palaya, nag-aaway ini uko maka-prevent sang pagpalanghubag. Tungod sa isa nga anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang kulipenols. Isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalanghubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero daw wala man kuya ankle sprain. Siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doc Hicong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon ako akong ibalunggay.
0: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
32: Kag iban pa ng mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang makita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Pasko pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo naman papirde ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man na siguro magka-ankle sprain. Panumdumon naman ang stress nga madulot sang weight o kung overweight sa imo sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa kalsyum, proteksyon ka nagkapabakod sang tulaan, tikitaan nyo lang. Barley grass, hindi man yung papirde. Mo ining rason kung akin ang lanon natin nga maintindihan kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
0: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
2: Time. Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
6: Sanfon Plus Gold.
7: Ako si Roy, bangko na po sang fatty liver. Dugang pasang mataas ng kolesterol. Nabilawan ko, tumara ang Sanfon Plus Gold. Loka beses kanadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
6: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Kagaganda ka pa, ha? Pagbibigay sa mga buta.
9: Ilong Ranger?
10: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
9: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
10: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
9: Sip-on gidya dayon?
10: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik. D3 Bio. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit ka tama.
6: Mighty C, mabasa mga butika. Para sa matino nga dugo, GTX 500. Para sa healthy nga tayo, GTX 500. Ang GTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay, happy kanunay. GTX 500, masalig. Epektibo! GTX 500!
15: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anyanya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, ganit, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sample Plus Gold.
16: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang kapo lang. Amo na nga pirmi lang siguro, basakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Sample Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
6: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
19: Ako galing si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sanfon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Sanfon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
6: Sanfon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
20: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
31: Charm, Fab, Con, pangong tumakablum. Tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
33: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy colub.
31: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
33: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
20: ACS.
34: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa apon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
35: Ako galay sa Abigail Luzon, sa estudyante. Da problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo. Tiinom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
36: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. GTX 500.
37: Gina Cano, ang ginabatya ko ang ako na UTI. Kasakit gid sa akong niya bayuwa.
38: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
39: Sa DTX 500.
37: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
39: Subong kamusta?
37: Okay na, halin sa nag-take kami sa
36: DTX 500.
6: GTX 500
40: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
0: Life extension, vitamin D3.
2: Mrs. Ano ganika, ma'am?
3: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Na kumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gina niya.
0: Life extension, vitamin D3, the science of a healthier life. Life extension, vitamin D3.
4: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
5: Nagpapasalamat kami kasi tulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na nawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
0: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtinir sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyong mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag magmonitor pirmi sa radio kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Shirley.
9: Negid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag.
8: Naghambal sa akon na inang kukunos ang Sample Plus Gold.
9: Sa sunod sang duha ka semana,
8: nagkukos na ang mga hubag ko.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. RMN.
10: Mayroon kami mga karadyuman, mga kasama, si Buong Orasan, Tatak RMN Time, alas 10 sa DC7.

0: Mayroon tayo at mga karatsuman. Hello mga kasama. Welcome na naman sa isa ka edisyon sa inyong programa Patrol 774.
1: Tata! RMM!
0: Adlaw kita sa Martes, Petra 4 para sa bulan sa Agosto. Maulanon ng aton nga kagabihon. May mga kanselasyon sa klase dito sa may Luzon due to tropical depression or tropical storm. Luis, kagining LPA, patuloy na uulanin ang Luzon and Western Visayas, pati kita diri sa Iloilo tungkol sa hanging habagat.
1: Attack! RMM.
0: Sa dili madugay, kuwawa nato ng report ng latest update gikan sa PAGASA. May mga cancellation man sa mga flights sa may Luzon tungkol sa malain nga tiyempo. Dahil ng tiyempo, importante hindi lain natin pamatsyag. Mayang gabi, welcome sa programa Patrol 774. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini ang inyong abang lingkod, Rajuman Michael Marquez Lumakad. Tiyo ay Pancho for short.
1: Katak! RMM.
0: Kapod natin sa news center, in charge sa mga pangunahin mga balita at may informasyon. Uy, si Bato na takpa. Ako nang trending sa mo, nagalinapta sa mo sa Facebook. Na may nang Judas. Sinong nang Judas? Silingan na ito, may nang Judas. May nadakpan si Jesus ganito, di ba? Panago na to. Kin Judas ni Judas. Kinalukan ni Judas. Ang inang halok, hindi pagatuoy na. Hindi pagpalanggang paghalok ni Judas. Ang paghalok niya, amotong tanda kung sinong halukan niya, siya to si Kristo.
1: Attack! RMM!
0: May naghalok bala kay Senator Bato? Awan ang buluban tayo naton kay may mga balita na kita. Suno sa iyang mga kalyado. Una, dito kay Bondok, no? Jimmy Bondok, may bad news. Kaduha, may nakita kita nga po salin mismo kay Senator Harry Roa, kay former House Speaker. Ano ganyan yung posisyon? Harry Roque, nga may nang Judas, nagalinakta na ini. Damo man ang nagabantay ng mga taga-suporta ni Senator Bato. Pero sa gin-interview si NBI Director Matibag, kaina niya, wala. Puro lang, wala. Siling niya, gina-continue pag gina-monitor. Gina-monitor, wala ganin lamabalaan gani kung diin to sa... muning balantayin natin ng mga balita base ma-break ni. Ano ay han? Kung madakpan ini si Senator Bato, ginahipsan-hipsan lang ini. Kaya kung nga pananglitan madakpan si Senator Bato, diretso ni sa dahig.
1: Attack! RM!
0: Makita na, ito sila ni Tatay Digong.
1: Attack! RM!
0: Para nakatutok ka, para updated ka sa mga balita kag mga impormasyon. Sundan ang aton nga Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Kapod natin sa news center, Rajuman Rezzy Danioso Bordon.
1: Attack! RMN!
0: Ang aking technical partner, Rajuman Jobal. Rajuman John Hartwell Tuwala. And sa transmitter, Rajuman Christopher Tope Mondihar.
1: Attack! RMN!
0: Kami mga lagad, sa tugtog, duwa ka adlaw na naman! Yawa na makita ni! Duwakad lang ka, Jutihay! Kamusta ang aton ng mga suki at tagpalamate, Luzon, Visayas, and Mindanao? Sa aton mga pinalangga ka mga suki sa 180 ka mga kaparanggayan sa palibot sa syudad, 42 ka mga kabanwanan sa palibot sa beautiful province of Iloilo.
1: Attack! RM!
0: And soon, may mga solar-powered schools na kami. Sa anong naton ka mga kaprobinsyahanan, mayad-ayad gid nga gabi. Tugtog malabutan sa aton nga nagalanog na signal kira sa may probinsya sang Guimaras. Excited na para sa 2027 sa pagasugod, no, sa construction sa Panay Guimaras Negros Bridge. Kamusta Guimaras nun? And there's may bayad sa antike. Kaya mga nagpamati sa aton sa radyo, yara kita sa 774-774 sa inyong kalilisuan. Sa Facebook, DYRI RMN Iloilo, palayog na lang i-like, i-share, and i-follow ang ating Facebook page. Sa YouTube, RMN Iloilo, pangitaalanda. Kagang aton nga RMN apps. Okay bang aton RMN apps? Ilabinigid ng mga pamati sa aton ng mga OFWs working and living abroad. We're broadcasting nationwide and worldwide. Sa mga palapulaw, baway kita katulog. Hasta alas 6, alas 7 nga, rewind, replay nga sa hampang ni Alex Yala. Naging madinalagon. That's one of the sweetest victory, ika nga, kay Alex Yala. The hard work, the training, the sacrifice, being alone, being away from his family, being bombarded by criticism. Ang balinang, ginapraise lang siya kay man, damo sa sumulunod, well, na-conquer niya gid. Naging first Filipina na nakadaog sa WTA na women's tennis, mga kasama, dito sa may Washington DC sa Mubadala. Ang hampang niya kagapon. Dapat gani ni ang mga headline diri sa mga foreigner dito sa Estados Unidos. Kay gin perdi ni world rank number 3 and USA is ang US's top player. O siya ni ang top player si Jessica Pegula. Dapat gani ni sa mga balita ni sa US, dapat ginhambalan niya outclass. Kuna outclass gid ni Alex Yala. Hindi ni hambal niya, tungod niya na delay. Normal man lang na mga delay. Galing namin na magbulak-bulak ang mga iban ng mga manugsulat, mga reporter. Basta protektahan ng ilang alaga. Waya man natin ginapaaway. No, wala natin ginapaaway. Tani, maging fair lang bala ang ilang pag-report, no? Pag-agi sa reporting. Sa nagdaog si Alex Yala, hambal na upset. No, hambal na, but sila yun, doging dibuy na si Alex Yala. Pero makita man, no, sa mga inagyan niya, puro top rank ini, high caliber, the top of the top, the creme de la crap. Sa nga tennis, ininging kontra niya, Olympic gold medalist, rank number former world champion sa Mubadala, si Leila Fernandez at rank 1, Naomi Osaka, and rank 3, mga kasama si Jessica Pegula. Ang inagyan ni Alex Yala, hindi ni basta-basta ya. Hindi ni basta-basta, tanig in butang to. Sa third set, nakabutang to, 6-0. Wala nakakuha set si Pegula. So kung sa boxing ini, outclass ang tawag ni mismatch. So padayon ini, and utot lang gani, hambali lang, utot lang ang pahuay ni Alex. Kaya nagpa-picture-picture sa Washington DC, dito sa may White House, na post na to, dalang iyang Mubadala trophy, ang Washington DC trophy niya, ginpakita ng Golden Girl. Pero nagbiyahe na, no, mabiyahe si Alex Yala, pakadto sa Toronto, Canada. Dako man ang kredito, dako man ang pagpasalamat ni Alex Yala sa mga fans, no, labi na gid ang mga Filipino community san man naroroon. May Pinoy gid niya. Ba mag-abot ini Radyo Man Hartwell sa Canada? Katakot-takot nga Pilipino kung sa Washington amo na to. On a Monday ha, kaya na delay ang ilang hampang Sunday. Kay Lunes ang turnaround, wala nila gina-expect nga mapuno. No, mapuno ang ilang stadium, no? On a Monday, may obra ini, may klase, may mga responsibilidad ini. Hindi pares Pilipino nga, pwede lang kalib, pwede ka absent, pwede mag-copy break, biska nagpanigrilyo. Naghalin, git sila yan. Ang Filipino community nag-suporta, git kay Alex Yala. Amo to ang greatest support niya, git ang Filipino community. Sa Canada, preparar na kamuda, Toronto, Canada. Kaya dira ng dason nga padulungan ni Alex Yala. Awang kes nagasugod ang impeachment kagina, no, ang ika-dosing impeachment, mga kasama, bawag gin pasalamatan gin dayaw gid, no, gagagin pa dayo na isang 11 ka mga senador, no, si Alex Yala. Dapat gid, we should be proud of our Filipino heritage.
1: RMM.
0: Kamusta man sa aton mga kauturan nga may responsibilidad sa this oras sa nga kagabihon ini mga closing pro aton mga driver halong lang gid sa inyong pagmanemaneho kag inulan sa ibang parts ng Iloilo may mga baha, no, pero diri sa syudad naguluontat na ang ulan, dyo na hagahangin-hangin, hindi mapakta ng aton chimpos ini sa aton mga kauturan, no, nga nagapulo pahuway na dira sa aton mga OFWs working and living abroad. Kamusta temporaryo kita anay nga magatalos kay Radyoman Rodel Fulyon diri sa programa Patrol 774. Nagapaayo pa si Radyoman Rodel, hopefully inshallah this week makabalik na si Radyoman Rodel. Abalan ko daw hidlaw na gid ka mo sa mga komentaryo ni Radyoman Rodel Fulyon. Napulo pasinsa nyo anay, nagapaayo ayo lang, hindi natin pwede ipilit na eh kung nga hagahambal yung ganit karo majuti na ko yoy. Sabi ko kalmahin lang. Hindi pag-ipilit ng health mo. Tayo-ayo. Sige, makaon ako yung balot kag mamatsoy. Sa mga nagapamahaw, nagapanyaga, kunya nagapanyapon, sa mga kayo naroon, welcome na sa programa Patrol 774. Manantayan ang mga mainit, mga balita, kaging mga impormasyon, ining pagsugod sa ika-12 na impeachment o paglilitis sa ato ng ika-lawang pangulo, ini ang hindi nga husto, hindi husto nga paggamit sa confidential funds ang gintalakay. Mga kasama, gagasiling nila si sang ilang witness ang OVP or Office of the Vice President wala gin sumiter ang mga official receipts para sa mga ginbakal nga gamit nga naghalin sa confidential funds sini. Makita man naton mga kasama sa aton nga Facebook page sa DYRI RMN Iloilo ang pagpangayos ng pasaylo ni Attorney Poa kay nalawag to. Initially ang ginlawag niya si Vice President Sara Duterte lamang ang nakabaton sa confidential funds. Pero gin correct ini kay sunok sa ila sa 2014 na nakabaton man. So wala naging tumod pero ining 2014 mga kasama amo na yung pagpungko ni Vice President Jojomar Binay. Nagapangayos ang pasaylo sa Defense Counsel Attorney Michael Poa sa mga posible na offend matapos gimensyonar niya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga mayara man sa confidential funds ang Office of the Vice President or OVP sa 2014 sa among tuig nagpungko o nagapungko bilang Vice President si Vice si Jorge Jumar Binay. Suno kay Poa naging pakigbahin niya lang ang nasa bit ng impormasyon sa trial agod klaruhon nga hindi lamang si Duterte ang vice-presidente nga may confidential funds.
1: RMM.
0: Dugang pa ni Poa nga kun notisyaran sa publiko wala man niya ginmit lang ang ngalan ni Binay bangod wala man siya sa intensyon nga iulamid ini sa issue. Eh nabuluban tayo ng mga balita mga kasama ining balita na galaptaso mong sa Facebook nga nadakpan ako, naaresto na ko no si Senator Bato. Buluban tayo nato nini kaga si attorney Lorna Apunan, scam ko no
1: RMN.
0: Gini-scam ko no sa OBP ang budget. Silinggani niya sa iyang interview na mga scam ang tawag niya din. Siling ni Atty. Kapunan, parehas yun eh, nangayok ka kay nanay mo sang 5,000. No, 5,000 pambakal mo sa mga libro sa eskulahan. Pero ang 5,000, wala mo ginbakal sang libro. Ginbakal mo sang make-up. Ginbakal mo kung kang ano-ano. Eh, kung paulit-ulit, nagapangayo ka kag wala mo ni ginagasto sa insakto, no, sa imo ginapangayuan sa intended na budget, ang tawag niya, gin-scam. Gin-scam mo si nanay mo. Bulo bantayan kag maya atong mass hysteria. Hindi ni siya concert mga karadyuman ha. Ang mass hysteria mo niya nagdamo nagkalalipong. Nagluntad sa Hamindan National High School sa Capiz matapos ginpahayag ng lagas sa kutsilyo ang isa ka estudyante. Uy, ginabulubanta 20. Hindi nabunan 20 ang nalipong. Kaganga Estados Unidos, Iran, sakam na ba? Sakalam na ba? May peace-peace na ba ang USA kag Iran? Pero ante sina, oy, happy birthday sa aton nga amigo dira o. Sa may Gimaras, happy birthday kay Martin Ten. Happy, happy birthday. Bangingi naman ni sila ni Perigi Boy karon. Enjoy, enjoy lang. Kaga sa mga nagasaulog sa ilang kakadlawan, sumungadlaw. Happy, happy birthday. Sundan, din sa programa Patrol 774. Estados Unidos kag Iran, nag-istoryahan ay agud matapos ang gera. Suno kay Trump, ang Tehran, nagapanginwala pa. No, kaya si Trump, bala naton, nami manin sa mag-imuhimo sang istorya ko sa kuris-kuris para mapapati ang tao, labi na gin ang mga Amerikano, nga ang iyang budget nga ginalustay, ginagastos dere bilyon-bilyon ini ha, nga kwarta ginalustay, ginagastos sa gera, is madipensahan niya man.
1: Tata! RMM.
0: DepEd, wala nagpasa sang dokumento sa confidential funds para sa counterinsurgency programs and mga witness. And balantayan man, damo galis for the month of August. No, today is August 4. Damo galis sa mga long weekend. Sa mga nagaplano na sa ilang mga babulo bakasyon, na reunion, no, o kung maka R&R, damo galis ang long weekend para sa bulan sang Agosto. And karon kung matawagan naton Radyo Manjobal, no, kung matawagan naton kay dira sa may La Paz Public Market, may linya sang tubig sa La Paz Public Market na ginareklamo sa mga residente bakat matapos makitaan ini sang leakage.
1: Attack! RMM.
0: Wala problema ning leakage, no, kung wala man naka wala ginapatong ang gastos ini sa konsumidor. Pero paano na kung ang leakage na halin sa imong kontador, huwag na sa imong metruhan sa tubig. Tiwai ka kabalo, huwag ka nag-usar tubig, kibot ka sa bill mo, pila ka cubic na ng baydan mo.
1: RMM.
0: Na kayo una inibala. Ambal naton basta dili sa syudad, madasig ini. Na lab, kung hindi, tipalabot naton kay Mayor Raisa Trenas eh. Parabot nato na ni kung ginapabuyan-buyana nila ni. Kagang LTO 6, ginsuisyon ang pagbalay sang solusyon sa problema sang overloading. Kaupo da mga LTFRB, PNP, kagang mga LGU.
1: Tata! RMA!
0: Nagakulukad daw gani di ang mga driver sang modernized jeep. Siling sa LTO, LTFRB, tag sa PNP nga, kami lang ang ginabidyohan nyo, kami lang ang ginapapundo nyo tungod sa sardinas, ng overloading sa mga modernized jeep. May atop man ini, may aircon man ini, may kalaptan pagani ng mga pasahero nga nagatulo-tindog-tindog.
1: RMM.
0: Ang mga jeepsos nagapamulak, pati sa kilid may nagakabit pa. Amo ni sa probinsya? No, amo ni yung probinsya. Basta gani mga last trip ini. No, amo ni nahambal nila maintindihan. Pero dapat hindi natin, wala natin ini ginatolerar.
1: Tata!

hasta Alas 7, alas 8 lang ang biyahe. Sina! Dapat may mga busman, mga modernized jeep, nga nagabiyahe man mga 24 oras. No, may araw man taning mga modernized jeep, inimpakadto sa mga probinsya uma, nga nagabiyahe, insindihan nyo man ini, mga last trip nga ini. Hindi kay man, bala mo ba sa modernized jeep, ini mga kooperatiba, ang mga driver ini may mga sweldo. Kaya kung may sweldo ka, maka 8 oras, ang giniisip na nandi, 8 oras mo, 8 oras na, halak ta! Chat-chat na ta! Kaya ini mga driver sa mga traditional jeep, samtang hindi ni sila ka-boundary, samtang hindi pa na masagip, ini ang ilang akrudo, hindi ni mag-untat-untat biyahe. Amo ni ang maintindihan aton sa dre. Kaya tani, ma-address ini sa aton local government units, hindi na ning libre-sakay, kay ban-aid solusyon man lang ini. Kung mga last trip, tani, extend nyo eh. Kung anong last trip pa, Sarah? Alas 7? O Timon, alas 8 eh. Kat kung hindi nakasakay, dapat inaway na itong ginatolerar, napakabiton. Ano, bala nyo ng mga jeepney, butangan pa ni isang pulungkuan, sa, may tunga pa ni mo, center seat pa ni. Tapos yung iban, may sa punta to, butangan tubo. Para makaigo tanan. Kita ni mo, imbis alas 7, alas 3, himon alas 8. No, alas 8. Tagi na yung warning yan niya, basta pag-abot, alas 8. Kung hindi, kung ikaw pasahero, nga Bertoldo ka nagin, tiga-tiga na gid ulo mo, pasaway ka nagin. Kung hindi ka kainagaw sa last trip na alas 8, no, i-amendar inang last trip. No, kung sa laon lang nag-apply ang last trip, dapat transit ko no kung laon. Dapat ini extend ang last trip. Ngayon, alas 8. Dagdira sa terminal, hindi na mag-pick up sa dalan. Pananglitan nga, nahulihi ka para sa iban nga pungsod, no? Maka-test ini ang aton nga mga kauturan sa iban nga pungsod. Mabilin ka sang bus? May schedule ang bus kay Weman to Jeep sa iban nga pungsod? Mga nagasakay in isang bus? Wala ka kahinabot na sa imong schedule sa bus? Mahulat ka 2 ka oras, 3 ka oras, hulaton mo gid na yan. So dapat sa to na muna implement. Kung hindi kay nagaw last trip sa mga terminal, hindi pagpasak yun. Nabuhas ka, tiga ulo mo. Wala mo na yung extend na nga ni isa ka oras ang trip. Aldiri ka man sa alas 8 sumabot. I-extend kag padabuon. Di ba? Dapat amon nang imo na ton. Kita man adjust. Sang unak yung pasahero ang ga-adjust sa mga salakyan. Tesubong sa kadamo sa mga salakyan. Nagareklamo na kamugani nga stop franchise na. Untatan na ining franchise. Kay kadamo na sa inyo, hindi na kamukha ginansya sa inyong biyahe. Tungkod niya, tamaan na kadamo sa mga nagabiyahe ng mga pampubliko nga salakyan. O tani ini ha, idugangan nyo man ang last trip, hindi lang ang tagadigto ang mabiyahe. Kaya bala mo, mga last trip ni, kung ang garahe nila, no, kung magarahe sila dira sa inang abanwa, amo na ma-last trip sila. So hindi na sila magbalik-balik pa. Kung wala pasahero, amo ni dapat tagana to sa fuel subsidy, ining nag-last trip. Kay sila ini nagasakripisyo ini sila para sa mga pasahero, hindi lang kwarta intindihan nila niya mga estudyante, ang ilang mga suki na mga government employees o mga empleyado na nag-aobra diri sa syudad sang Iloilo, na intindihan ni sang aton ng mga driver amo na nagabiyahe sila last trip bisyan gabi bisyan nagainula, intindihan nila niyang sentimento sa mga pasahero. Dapat amon tagaton fuel subsidy nagbase pwede ay i-extend na to ng last trip imbis na 7 o'clock or 6 o'clock. Hindi mo na to alas 7, kagpadamuo na to. Kagdira na to, disiplinaho ng mga pasahero na kung hindi ka kahinagaw sa last trip, puli to, check-in to. Walang tayo ng ibang pagid ng mga balita ng impormasyon, mga kasama, diri sa ato nga pagpangalagad. Tamang oras, alas 10:40 on a Tuesday, tawagan na nato ng pag-asa. Kaya digto sa Luzon, mga kasama, damo na sa mga kanselado or suspended nga mga klase, no, kag-ubra. May mga kanselasyon man sa nga biyahe. Ang low pressure LPA sa sulod sa Philippine Area Responsibility, kagang Southwest Monsoon or Hanging Habagat, magadulong sa pag-ulan sa Luzon and Visayas sa dasun ini nga 24 oras. Try natong tawagan ng pag-asa mga kasama.

0: Pero samtang ginahulat-hulat ha, mayong gabi kay Cambie Ags, Odi Candelario sa Spain, Ellen Alerta, and mayong gabi sa Imoda, Edda Mohal kay Butch Espinosa, John Freneth Causing, Mark Tristan Diaz's nanay Delia Baylas, Coach Steve Deximo, eh, paintrahaman ko dabe sa liga sa Ahoy, be. Sige, be, Coach Steve, be. Isabella Bagsain, Agosto 5, mayang gabi man kay Bubble Montalbo, palaglang tamyaw kay Cecil P. Paduhinog, belated happy 60th birthday, halin kay Bubble Montaño, kang bye-bye Norte Miagaw. Aton man ginatamyaw sang happy, happy, happy birthday. Shoutout, happy birthday kay Marvie Espino. Amo niyang picture sang softball elementary level ng Barotac ininginag champion sa Palarong Pambansa 2026.
1: RMN News, panahon!
0: Latest weather update, yari sa linya, Engineer Ferds Rubin. Engineer Ferds, mayong gabi, si T.A. Pansone. Live kita sa programa Patrol 774.
2: Yes sir, may gabi no sa itong mga sugoy nga tagpalamati. Sa latest analysis natin, kayo ng alas 8 sang gabi, atong ginamonitor ng low pressure area, ngayara sa west-northwest, ang Baknotan, La Union, sa kadagatan ini siya, nag-develop sa isa kabagyo nga amon na siya ginatawag natin nga si Bagyong Maymay. Ang Bagyong Luis, naging monitor natin sang ligad lang gabi, naghina to siya bilang low pressure area, kag nag-lusaw man no. Kagang ining bagyo naman niya nga ginamonitor naton si Bagyong Maymay amon ning nagadala subong sa mga pag-ulan sa dako nga bahin sang Luzon no, kusa din ang southwest monsoon o hangin habagat padayon nga nagapekto sa southern Luzon kag dari sa may western section sang Visayas. Kita diri sa Western Visayas, generally magulugal umon tubtob sa wagal umon ang kalangitan, may posibilidad gyapon sa mga pag-ulan pangilat panag-uob nga dala sang hangin habagat. Samtang kasarangan, tumabas kong hangin naman, halin sa nabugat na nakatundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, din kasarangan, tumabalod at mga kadigatan. At ang temperatura, yara sa 26, tumtob 30 degrees centigrado, adlaw, nagatunod alas 6:13 sang hapon, kagmabot lang inibuas, alas 5:39 sang kagahon. Ang muna itong latest weather update, Ferds Rubin, madam, huwag ginisalamat.
0: Engineer Ferds, may gabi.
2: Yes, sir.
0: Ini si Bagyong Luis, naghina na siya, kasi nagbulo si Maymay. Asa sanuin ni matinir sa PAR, Philippine Air Responsibility, ining si Maymay?
2: Pasibol, hindi magiging siya magdugay sa duwa, sa isa tubtob duwa kaadlaw. No, hindi siya magdugay sa tubtob duwa kaadlaw. Ngayon na lang taon natin, posibleng nga maghina ni Salwat sa isa ka low pressure area, samtang kapalapit ining si Bagyong Dolphin, kay ang tendency is possible na isuyo po niya ang pwersa ni Bagyong Maymay.
0: Ang ining si Maymay, kag si Dolphin o si Luis, daw gin-enhance nila niyang hanging habagat. Tama niyang rason kung nga nagay mayarak kita sa nga mapabugso-bugso sa munog nga ulan diri sa Western Visayas, no?
2: Yes sir, kag-expect na ito sa subong semana, possible pa na, labi na gid mag-Huwebes, kag-Bernes, no, sa DNC, Bagyong Dolphin, mapalapit sa aton pungsod. Pero not necessarily ang nakalapit, no? More sa Taiwan area ang iyang kalapiton as compared sa aton dere.
0: Sa subong Martes and by tomorrow Wednesday, may naka-issue na ba, sa gale warning para sa ato mga kauturan ng mga mangingisda, Engineer Ferds?
2: So far sir, wala kita gale warning. Ang forecast natin subong is moderate to strong pa lang. Pero expect natin possible nga mag-amat-amat kusog, build up ang atong hangin, especially Thursday or Friday. Ang muna continuous, yapon ang continuous monitoring natin from time to time, no, pagkatawag dali sa office na pag-asa, kagabangangkot sa atong latest issuance. Kaya from time to time, ga-update kita sa atong mga issuance, especially na ginalantaw natin possible kusog ang hangin na nadala sa habagat sa subong na semana.
0: Pero hindi mas hindi man kusog diri gawa sa aton kumpara sa may Luzon kay mga cancellation na sa mga classes digto. Interferts kay may mga cancellation na sa mga biyahe sa para sa mga sakayang panghimpapawid o ni mga eroplano, interferts, no?
2: Yes sir, kay nagaging bagyo na ni si Bagyong Maymay, no, so may tropical cyclone wind signal na to na naka-issue as of the moment. And muna, may mga heavy rainfall na dalas ang ining bagyo dito sa Luzon.
0: Last question ay, why ko gawang ba't yan? Ano ka baskog ini si Maymay, Angel Ferds?
2: Tropical depression, sir. Hina na bagyo.
0: Oh, okay. Angel Ferds, madamo ko salamat and good evening sa imo. Kag sa mga kopdanan mo dahil sa pag-asa.
3: Thank you, sir. Angel Watt, mayang gabi pa naman.
1: RMN News Panahon.
0: Salamat git Engineer First Rabin, paghalong-halong lang gid ha. Kaya ining si Maymay nagapalapit nga palapit. Kagab gid pabaskog ining hangin nga bagat kay ina ganit. Oh, grabe do bagyo ang ulan oh. Sus mamunog-munog idong ulan. Paghalong lang gid ha. Kami awanay nato antes kita mag-break mayong gabi kay Ma'am Susan P. Cesar. Aji boy, happy birthday liwat ka sa aming Martin. Kay Ma'am Alice Friedrich Margie Cubillas. Si JB Ministro sa dawala na katindog si Robin. Ha? Si Robin ang nang Judas? Sino din nang Judas kay Senator Bato? Kay tatlo ba lang may amigo? Si Senator Cayetano, si Amy Mark, Senator Marcos. Basi si Robin, bla? Mayong gabi man kay Jukar Abaygar and Ma'am Ninita Rosal, Gregorio de la Cruz Catherine kay Ma'am Sylvia Dimaala, Jeffrey Reyes, mayong gabi sa imo, Isabella Bagsain kay Cyrus Okenia, Greg Denosta, mayong gabi Bernadette Cava, Eds Mual. And tanan na, padayon na nato rin yung tamiyaw. Pero palihog, i-like, share, and i-follow ang programa Patrol 774. Oras, alas 10:47.
1: Attack RMN.
3: Ini nga po siya ng inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan gamit ni kita ka epektibo. Ini mga kabiyanan ginatap na asang D3 Bio ang mga virus nga nagapatrangkaso kag subuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sa ningalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerales nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sa dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa atong sinigalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pagkupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa atong sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 Bio. At siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa ato sinigalawan. Nagatap naman sang malaing epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makaulubog nga ilimnon sa ato sinigalawas pagi sa pagprotekta sa aton atay kag paalerto sa aton paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas ang dugang white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamangalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initara nga benepisyo sa sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sa D3 Bio Food Supplement. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kung kamo magbakasan DTX 500, i-anyugin ang original. No? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki, kinanglan ka kung DTX 500, naka-blister ini mga kabiyanan ng kapsula. No? Hindi kay battle o kung soft gel. No? Nga puno mga kabiyanan sang garlic. Nga kung imnon mo ni, ning ilas ni mga kabiyanan nga soft gel, daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani mga kabiyanan, gamit kay kamos ang original, ang DTX 500, blister, kapsula iniya ang original. So, bala mataas bala ang presyon sa imo sinig dugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot ang imo sinigarugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. kay ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadami sa aton sining kidneys, kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayo sang pilas, pag-utod sang tiil, kag bisan pagani mga byan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na magulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa Margoso nga raga develop sa isa ka insulin function. Kung nubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kada adlaw, ang nagapanami man sang aton sininga tulog, nagatap na sang hyperacidity, GED, pati liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pangibal. Gani mag DTX sa 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Kag opdan yo na lang sa may TC, ako naga problema kamo nga mga kabayan nga dugay na bang nagantos ang imo sining mga katol-katol sa imong panit. Problema mo ba lang pilas nga dugay magayo, mag may TC na. Kay ang may TC, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
1: This newscast is brought to you by Kidney Care. Super Fiber.
4: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber.

0: natural sa mga butika.
1: Megaman Gold Coffee Mix.
2: Partner,
1: gusto mo bala ang natural na energy booster?
2: Yari na ang perfect na kombinasyon sa power kag energy.
1: Megaman Gold Coffee Mix.
2: May ginseng,
1: tungkat ani,
2: maca,
1: kagso,
2: palmetto.
1: Mga natural na ingredients na nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
3: Megaman Gold Coffee Mix.
2: Yari na sa mga butika.
4: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di ba la? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangot sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
8: Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala kit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nataming. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabakal ang butika.
9: CTX 500. Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko. CTX 500. Dung tagra o gabi eh.
10: Pero pila na may mo sugar?
9: 136 na lang. Na-minidyo kaya kung tulong sa DTX 500.
7: DTX 500!
11: Anong gusto nyo?

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkat ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sinis sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
9: Kag para mga kabiyanan sa mga kalalakihan, mga taga-pulaw, mga kabiyanan, ari na mga para sa inyo mga kabiyanan, mag Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilugan, Panay Island kag Guimaras. Kay ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag mga abyan sang resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man yung mga kabiyanan sa mga pagpulaw kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maka kag honey goatweed. Safe sa heart ay wala ini mga abyan sang side effects. Mag-inom sa Mega Man 2 kakapsula bagong maglabing-labing. Pero kon kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-Mega Man, hindi ka ginmahuyan kay misis mo o kon kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kung ang Food and Drug Administration. Kari mga sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na!
10: Tagabantay ng taong bayan. Tagapagsalita ng sambayanan. RNN Patrol 774.
11: 1 minuto antes mag alas 11 sang gabi. 10:59 ang tamang oras. Drisator pagpangalagad sa Patrol 774. Dumduman nyo rin si Senator Robin was former Senator Ramon Bong Revilla Jr. Nakapiansa na. Ang balsang ibang bao, mayo pa si Senator Revilla, laya na. isa ka milyon ang gintala ng piyansa niya, no? Pero suno kay Jesus Crispin Remulla, ang Sandigan Bayan nag-rule ini na i-acquit si Revilla sa kaso ng plunder. Amo ning papiyansa sa no, i-acquit siya sa kaso ng plunder, pero gina-direct siya nga magbayad sa 124.5 million.
7: Atak! RMN!
11: So, ginapabaydan siya o ibalik niya 124.5 million in civil damage sa National Treasury.
7: Atak! RMN!
11: Galing ko nga baydan ini ni Senator, former Senator Revilla. Kung baydan yan eh, daw ginako yung gihid nga may ginbulsa sa... Balantayan ni iuli niya ni bilang 124.5 million. O kung ilupot sa liwat sa presuhan. Ining mainit nga balita subong ginatag ano kay damo nagalinapta subong sa Facebook. So hindi naton masaligan unless it's a reliable source. So kita sa RMN, wala pa kit nagapost na nadadakpan na. Ginatag sa Department of Justice kag Philippine National Police nga wala pa sila sang nabaton nga impormasyon angot sa nagwa nga report nga nadakpan ako no sa Senator Ronald Bato de la Rosa. So no, sa mga ahensya nga biskan ang mga kaupdanan ni de la Rosa sa Senate Minority Block nga sanday Senator Amy Marcos kag Robin Padilla, ang wala man sang ideya kung naaresto na ang senador. Si de la Rosa nga nagapangatubang sang arrest warrant nga gin-issue sang ICC or International Criminal Court bangod sa ginapahayag Crimes Against Humanity of Murder. Wala ini nakita sa publiko haling sa nagwang ICC warrant sa November 2025. Sa Mayo sa ninga tuig nagpakita ini sa sesyon sang Senado apang sang ulihi na lagyo man kagapadayon nga ginapangita sang otoridad ang nagupod siya palagyo o naglakat-lakat lang isa Senator Robin Padilla. So, kung may nakahibalo, kung din si Senator Bato, base si Senator Revilla. Mas nagatunog pagid ang nagagawa ng impormasyon nga ginaresto na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa Facebook, ginpost sang iya kaalyado nga si Anay Presidential Spokesperson Harry Roque nga may nagtraidor sa Senado. Sino ining nagtraidor nga kalyado ni Senator Bato? Wala na siya naghatag pa sang dugang nga detalye. Kaina, nagwa ang impormasyon nga nadakpan ako no si Senator Bato de la Rosa nga may warrant of arrest halin sa ICC. Nagpost man earlier, amo nang pinakaunang post nga nakita naton, si Attorney Jimmy Bondoc nga isa sa mga abogado sang senador nga balantayan ang malain nga balita na panas na ang among post no ni Attorney Jimmy Bondoc. Naglaptaman sa social media ang picture sang eroplano nga amo ang ginpahayag nga kargahan kay De La Rosa padulong sa The Hague sa The Netherlands apang ginsiling sang isa pa niya kaabogado nga si Attorney Israelito Torion nga wala pa sila sang impormasyon na angot diri. Mangin ang Department of Justice kag Department of Interior and Local Government ang nagapanginwala man sa amo nga impormasyon. Halos na na stalemate, wala sang kabalo. Pati si Attorney NBI Director Matibag niya wala pa kami kahibalo. Sino ang nakahibalo? Agang dako nga pamangkutanon diri mga kasama, sino ang nagtraidor? Balaman nato ang bala o ang kanyon sang aton nga administrasyon nakatutok sa minority.
7: Tata! RMA.
11: Napreso na si Senator Rodante Marcoleta.
7: Tatao.
11: Oh, damo ni na nagkalapreso ni. Si Senator Rebilla, nakagwa na ganito. Damo pa ini ang mga nakaambang, no, makaambang kanyon sa aton nga minority. Si Senator Cayetano, si Senator Robin Hood Padilla, may nakaambang man na ethics complained. Kaya Senator Pia Cayetano, kay Senator Loren Ligarda, daw wala pa daw nakalihis pa lang. So amo nang ginadudahan, gamay man lang ang ilang circle of friends o mga kalyado sa minority para sa inyo mga kasama. Anang litan nga may nahibaluan kamo. Sino ay handire, no? Sino ay handire ang nagtraidor or ang matraidor kay Senator Bato de la Rosa?
7: Tata, RMA.
11: Ining pirmi nagapangamuyo. Ining naga-live selling. Isubong na notara nyo pang una sa may impeachment si Senator Alan Peter Cayetano. Halos adlaw-adlaw may aras sa isang Facebook live. No, may Facebook iniginapagwa. May ginasiling niya, ginakontra niya administrasyon. Pero nga asubong, gatingala, no, damo ang nagatingala, nga akong ining matunog na ining balita o nagalupok na ining balita nga nadakpan si Senator Bato de la Rosa nga wala biskan isa ka live podcast o podcast o live broadcast o Facebook live si Senator Alan Peter Cayetano. Hindi ayan siya ni ay sila man lang ni nakabalo kundi yan ang NBI gani, ang DILG gani, ang mga lipong way kabalo kundi yan si Senator Bato. Kawan na pangita kay Senator Bato, biskan ga hining-hining ang ulo, hindi makitaan. Sino ay yan ang nagtraidor? Sino ay yan ang nakahibalo? Kung din si Senator Bato.
7: Tata, RMM.
11: Abebe, hulaton ta mga comment kung sa inyong pagduda lang, duda lang na. O base, tutuod na hinahibaloan nyo na kagina hipsan-hipsan nyo na si Tiyoy. RMM. Sa atuan ng mga driver, kamusta na o nakagulo ginhawa kita kagina kay way naghulag pababaw ang presyo sang gatong daw naganubo pagani sa sinente mo, no? Good news ini para sa atuan ng mga kauturan. Ang balita dere, siyempre kung mag-sigi-sigi ni ang gera sang Iran kag Estados Unidos, lauma naman naton nga masaka ang presyo sang gatong. Pero mga kasama sa Facebook post sang RMN, ginanunsyo ni US President Donald Trump nga nagapadayon ang pag-istoryahanay sa Iran kag nagapangandam nga ini ang mga ini nang katapusan nga tsansa sang Tehran nga magpirma sang maayo nga deal agud matapos na ang 5 kabulan nga gera apang ginpangiwala ini sang Iran nga may negosasyon nga ginahimo o kun ginaplano. Nagapakita ini nga may magagmay lang ang mga prospekto or prospect para sa isa ka diplomatic resolution sa giyera. Sulo kay Trump, ginpatigayon ang negosasyon base sa request sang Iran, Saudi Arabia, United Arab Emirates, kag Qatar, kag iban pagid ka mga nasyon. Ginpahayag naman ni Iranian or Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Baghail nga wala sang istoryahanay nga nagakatabo upod sa Estados Unidos. Wala man sila sang plano nga mag-host sang foreign delegations o kung magpadala sang negotiators sa luwas sang pungsod sa masunod nga mga inadlaw. Balantayan man ini mga kasama kay ini na ay suno kay Vice President Trump, last chance na ini kapila bala tagaan last chance ang Iran daw parehas ini nga nangirida ka kag nagpromisa ka na kay misis mo hindi ka na magliwat, last chance na lang giday, nadakpan ka na naman, last chance na lang giday. Kaghatag si mo chance, nadakpan ka na, may kiriding-ding ka na naman. Ang last chance ay hatag si mo, may dala pagduda na ina. Pero aton ginapangamuyong, kabay lang, baw kabay lang. Tama na iningira, wala ini padulungan. Nag-inantos-antos na kita. Ang Pilipinas, wala man din pagwa sa mong sang Office of the President kung asta san o na lang ang supply sang aton nga diesel. 9 minutos makalipas ang alas 11, 11:09, mayad-ayad-yad niya gabi sa inyo tanan-tanan. Wow, napan ang balita sa City Hall, masobra 3,000 ka mga values books na baton sa Iloilo City Government pagi sa donasyon. Yari ang report na Rajuman Joel Franco.
12: Ang inigabahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makabakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa ginapungkan ang pagkina sa ating memoria. Ganin sa tagsagad now, mag Santon Plus Gold na kita.
13: Nakabato ng Iloilo City Government ang 3,300 ka-values book para sa daycare centers sa syudad. Ang libro gindonate sa Poye Group in Iloilo ng isa ka-franchisee sa Jollibee Foods. Noon sa Philippine Values ang kaundan sa reading book. Suno kay Mati Trenas, administrator sa Technical Institute of Iloilo City, kag-special assistant for education sa Iloilo City Government, pinalauman nga masababakod pa sini ang values formation sa makabataan pagi sa pagbasa sa sinyang mga libro. Samtang isinig naman ni Mayor na isa Trenas nga dugang ini nga balansahon sa kabataan sa masobra 200 ka-daycare centers sa syudad. Kabuling may nipabalik sa interes sa makabataan sa pagbasa. Pila sa mga sugilanon sa libro, amo ang mga Filipino values kaangay sang maayong nga pagminatasan, sportsmanship, pag-amnay sa palibot, kag iban pa. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuban Joel Franco, Tattak RMN.
12: Ningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian, kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
14: YRI Rajuman Report.
11: Salamat din sa report ni Rajuman Joel Franco. Damos ang programa sa aton niya Iloilo City Government, no? Aton niya LGU sa pagapamuno ni Mayor Riza Trenas. Kagkagapon aton ginapatag sa inyo ining Medicines Plus. Nakapamangkot na kamo ining Medicines Plus sa makabenepisyo dire ang aton nga mga senior citizens and ang aton mga PWDs ining wala sa mga PhilHealth, pwede makaregister sa yakap, ilibinigid ang mga bedridden, amon ang suporta sa aton nga Iloilo, as ang aton nga local government unit of Iloilo City sa pagpamuno ni Mayor Riza Trenas. Damo, ano? Pati ining waste management naton nga ginaplano na sa aton nga GSO, kabay lang madayon kay ini makaproduce pa ini sang kuryente na ina naman ang sa desalination plant. So, double whammy siya. Nakalimpyo na, no, masolusyonan na ang problema sa aton basura kag makahatag pa sang kuryente, no, from waste to energy. So amo na yung energy na 3.5 megawatt, amo na yung mausar sa desalination plant. Usa din i-convert ang tubig dagat to potable water.
14: RMN.
11: Amon ang ginahimo namon sa mga ginahimo sang amon mga engineer dito sa may Somalia. Wala man sa natural source dito mo. From a bye-bye to salmon. Pero hindi pwede ba inom pampaligo lang. Pero ini potable water, bulubantayan nato. 13 minutos makalipas ang alas 11, kuwao naman nato ang sitwasyon sa Dalanon. Kamusta ang syudad sang Iloilo? Kagang report ni Rajuman Marjorie Hervo Miani.
14: DYRI Rajuman Report.
15: Rajuman TOI, mayong gabi.
11: Mas mayo ka pa sa gabi, ga. Musta?
15: Okay pa man, busog.
11: Busog? Hindi, ikaw ang kinakabusta ko, ang chimpota.
15: Ah, chimpong,
11: gali. Okay lang, malamig. Naman, na may manangakig naman. Ang chimpong kinakamusta, ta?
15: Malamig ang chimpo, do. Pagtamod mo sa akon, subong.
11: Do, ano na, do, wala man gaulan.
15: Actually, nagtalit ni Kaina and subong wala naman gani. Maturutaw, hi. Kaina nagatulutalit yung mga around 2-3, tapos nagtalit naman siya mga around 7. Mag-aasa, gina-monitor.
11: Sa amon ito, lunog. Sa may kalaparan, amot kong diri. Sa may kalaparan,
15: so, wala, sa nakaulang todo diri. Kaina, nagbobo siya. Siguro mga around 8:30, pero yes, mga 2 minutes, 3 minutes lang. Binabayam! Balaan mo naman na Tiyo Pancho.
11: Binabay ang tawag.
15: Oo, oh, binabay nga ulan.
11: Nga abay ang tawag. Hindi ko mangpan.
15: Nga abay ang tawag. Hindi ko
11: nga muna ang ulan.
15: Kaya muna nagtawag mo. Nga ako no binabay ang ulan. bugso-bugso bla gulpi lang, okay gulpi, hindi.
11: Ha, so in pero short, ang pag binabaye, kay man ang babae hindi mapaktan.
15: Mapaktan pa man, depende.
11: Ang binabaye, kay man hindi mapalbabalaan kung anugid man bala, hindi maintindihan.
15: Hindi ko kaintindi actually kung nang gina-discuss mo subong chimpo kung chimpo, personal chimpo, mga hugot.
11: Chimpo, chimpo, chimpo.
15: Ah, chimpo, eh, chimpo, chimpo, chimpo.
11: Oh, yung ulan, delikado na kay binabayi na.
15: Iklaruan, ta chimpo ni Nesuryahan ta ha, hindi ni personal mga hugot.
11: Chimpo ni chimpo nga, binabayi.
15: Chimpo, chimpo. Ikita ka sang ginlalaki nga ulan na ako.
11: Uy, may ara, may sa Tagalog meron. May ara, may
15: ano,
11: ara.
15: Ano, ano, ano.
11: Nagbobo. Bagbo-bo ang ulan. Sabi niya, oh, lantawan tulo na ulan. Ang laki-laki, oh. Diba yung linanaki? Ang laki-laki ng tulo, oh. Oh, lalaki.
15: Aba, patrol panigriya. Hindi, panigriya pancho nga program.
11: Pati ka na. Sige lang, ginagukaw talang ka.
15: Gani. Anyway, sa detalye sa mga natipon natin nga balita, arestado ang mag-abiyan sa ginpatigayon nga drug buyback operation sa Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU sa barangay R. Armada Haniway, Iloilo, last 12:25 kainan sa hapon, ang arestado ginhinago kay alias Nunoy, 47 anyos kasado, residente sa barangay Bungol Haniway, kag alias Tuntun, 39 anyos sultiro, residente naman sa barangay San Pedro sa among Banwa. Sunod diri kay Police Major Dajit De Lima, chief sa PDEU nga si Nunoy ang HBI, samtang street level naman si alias Tuntun, nakumpiskar sa ila pag hinakop ang 95 grams sa ginapahayag illegal nga droga nga may standard drug price na 646,000 pesos. Sa piyak na bahin, hindi satisfied si Police Regional Office Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa nangin akto katikang sang ICPO sa tatlo ka mga minor de edad nga nadakpan nga nagihitit sa pariwana. Pasulod sa isa ka-eskwelahan sa city proper, ini matapos na pasakaan sang kaso nga paglapas sa Section 11 sang RA 9165 o kung illegal possession of illegal drugs. Ang duha sa tatlo ka minor de edad apang nakapiyan sa kanakapauli. So, no, kay Tuanyo, nga dapat ang mga kabataan nga nakakomentar sa krimen ka ngayon sinan, dapat aral sa balay dalayunan o kung sa City Social Welfare and Development Office para na para sa nagkaigo nga intervention program. So, napamatudan man yung may discernment ini sila, bangod na pailan gani sila sa kaso, kaginbaton sa korte, Rajuman Tiyoy.
11: So ano ang matabo ini sa mga kapulisan ini nagdakop kag nagpagwa man nga todo dapat binordidad balay dalayunan gidan diretso eh.
15: Hindi mo mapuwersa kay na piyansa. Pagati mariwana lang man hindi siya illegal drugs.
11: Pero ti drugs man gyapon, di ba? Drugs man gyapon na ginabaybas gani pero amo na nga dapat pag hambal gani may intervention kay minor di edad gid ni ini sila Rajuman Marge. Sakto man ito anyo.
15: May discernment ang duha diri kagati ang isa amo na nga absuelto lang sa Yara Juman Tiyoy pa.
11: Natumod na ini ang ginaordinan la online.
15: Amo pa na gina-work out karon sang ICPO Rajuman Tiyoy.
11: And lastly kay kadamo ka man nga kilala sa mga contact mga police, mga high profile ini mga kapulisan kilala may mga general pagani. May update na kung tuod ining balita nga nadakpan ako no si Senator Bato Rajuman Marge.
15: Ando national ano gid pero so far din sa local daw wala gid ta di kag wala pa sila say diri Tiyoy. Para to si balanta lang na. Ang mga masunod ng mga inoras.
11: Gani.
15: Sa dugang natin nga balita, maswerte nga wala na pilasan ang driver matapos sa kabunggo ang ginadrive sini nga van sa duha ka leksyon Manok Stand. Sa barangay Balabaguharo pasado alas 7, subong nga gabi ang driver yung ninagpuri alias Dundun, 33 anyos. Resident ng Valenzuela City, apang temporary nga nagapuyo. Sa barangay Balabaguharo, base sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit o kung TEU, sa ICPO nga mapuli na kontani sa Balabago ang driver abang pagliko sini. Nabungguan niya ang duha kaliksyon Manok Stand. O ginapangayag, nagapanimaho sa makahulubog ng ilimnon ng driver. Kung sa diin, nakapauli na ini sa ilang puluyan kag nagkatulog na sa karon. Ang ini nga bangin ng
11: hubog, eh, ganyan. Sakyag urba si nagsarado ng litsong manok na bad trip sa bala.
15: Bagay-bagay. Anyway, ang ining bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Banyo, ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapagong immune system kag virgin coconut oil can be CO. Klinika D3 Banyo, your protector against virus. kasama mo sa DYRI, RMN Ili Ilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
14: DYRI, Radyo Man. Report!
11: Salamat get kay Rajaman Marjorie Hervo Miani kay kaya Toto Ronsa. Salamat get. Sa report sa aton patrol, so nagapulo panit hilang, no? Pabugso-bugso, paghalong gid, no? Sa aton mga kauturan, nga may majaging-jaging. Damo ni ba sa gabi ka jaging-jaging mo? Na HHWW. Holding hands while walking. Ang nga dyan, Mark Alumbro, aton mga Radyo Manibela drivers, good morning. Good evening, kaga sa aton ng mga taxi drivers nga nagatambay da sa Iloilo International Airport. Bawa, maayo lang kay Way May napilasan ini sa pagbunggo nini Dundun. So, driver, naglumiko sa, okay lang tani, may nabungguan ka kung aksidente nga nabungguan mo, bla? O aksidente nga may nagliko, pero ini nabunggo kay tuod ka panimaho ka sa ilim nun. Dapat amo niya. Matutuod kung ako niya. Amo niya mga nagapalimaho, mga nagadrive sang hubog or drunk driving. Dapat matik ni cancel ang lisensya nila ni. Hindi na pa buyan-buyanan ini. Ang aton ng LTO si Sir Hiduspan, ano na ni? Pasuktan lang ni nato ng mga hubog ng mga driver. Mamasaya nga, sorry sir, napiyungan ko. Ang katutuod ha, hubog sila. Dapat ini paigtingon nato ni, padakoon nato ni piyansa niyo, ang penalidad dire sa mga drunk driving, hindi dapat may ginatolerar. Binigit pangayaw o taga Valenzuela City, mabunggo-bunggo kalitsong manok. Teka ron, di kami ba kalitsong manok na? Antes kita mag-break, may nga ganay kay, may gabi anay kay Greg Denosta. Salamat pare ko eh. Si Gladys, uy kay Ma'am Gladys Pishon, kay Ma'am Bernadette Labes Pishon, greetings from Montreal, Canada. Matabok ka mo sa Toronto. May hampang si Alex Yala dito, I think by this week, no? Teka, pulo pa huway anay si baby girl. Nag-champion pag it's baby girl sa Canada, no? Amoroso Glenn, mayong gabi, Ma'am Margie Cobillas, gutom-gutom ang isa ka bandihado nga salad, oh. Dogin amakan lang. Dogin kuyaban lang ang isa ka bandihado nga salad, oh. Madam Alice Friedrich, puro lang kwarta pinagkakagaluhan ng mga buhaya dyan sa Pilipinas. Te, amugid na, ma'am. Hindi makontento kung ano mayara sila. Romero Argel, mayong gabi, lipaygid ko. Ah, okay. Si Nonoy Argel. Unpredictable, hambal ni Bernadette Cava. Sa iban nga pungsod, mga amuning klase, mga drunk driving. Tapos kagid ni, may revocation pa ining isang lisensya. Daku-daku ang imong penalidad. Dapat ni, way na ginatolerar ining drunk driving. Nubiskan sino, dapat across the board ini. Doon nga, daku, gid niya ang penalty. Kag may revocation o cancellation sa lisensya. Kung madakpan ka nga nagmaneho ka nga ara ka sang impluwensya sang agwa di pataranta. Hulaton panaton liwat nga may mapatay tungod sa mga ini nga mga Bertoldo nga mga klase nga mga driver.
14: RMN.
11: Nagapamati sa aton sa may Sofia, Bulgaria. May branch galing Sofia sa Bulgaria. Sofia, Bulgaria. Sabi ko may branch ang Sofia sa Bulgaria. Sa Iran gani, may Dragon Lads man to. Kay Ma'am Donna Aguayon Feldman, kay Roma Raconihar. Watching from Belgium. Thank you sa ato mga OFWs. Pagbalik ta, istoryan ta, bisyan kadali. Noong mga nagkalatabo kagina, sa ika-12 nga impeachment, ining misuse, wala sa nga mga nakakaigo ng mga papeles, ang pagsampaglustay sa confidential funds. Tuod ba lang, scam man lang, Nes, gina-scam kita. So, no, kay Atty. Kapunan?
14: Atak! RMN.
11: At pagbalik ta, mga kasama, isugid kay Tiyoy na.
14: Sugid kay Tiyoy.
11: Sibo ng orasan, tamong oras, Tatak RMN Time, alas 11:24.
14: Tatak RMN.
9: Kag siyempre mag-evergreen herbal capsule. Nagalimpyo, nagapabakog, ka nagabalansi sa mga sistema sa ato sinigalawas. Ano ang epekto sa evergreen herbal capsule sa ato sinigalawas? Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginabuhinan. dugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan? Sobra mga kabiyanan sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats o kung tambok, creatinine, kag-acid, mga kabiyanan, kag-subuman, constipation. Kay ginasiling, constipation is a mother of all diseases. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa mga nagkalalaing mga balatian? Siyempre, kakulang nato mga kabiyan sa vitamins kag mineral. Kulang kita sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, kag zinc. Anong balancing effect yan eh? Nagabalansi sa acid kag alkaline. Sugar, cholesterol nga hindi mag-sobra kanubo kag hindi man mag-sobra kataas. Kaya ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap nga turmeric ng mga makabulig pakupos sa mga nagulubag kag nakabulig man mga kabiyan ng tunaw sang bukol o kung tumor, benign man o kung malignan. Ang Evergreen Herbal Capsule, gintingom ng pwersa sa pito para sa ikayong lawas, kumplito ang benepisyo. Di mga sangkap sa mga kabiyanan na maayong epekto para sa atong siling lawas, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Equality product ni Do Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang akasyuran, mag-text lang kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595.
16: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
17: TTX 500.
18: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
19: Saan nag-inom ka?
20: TTX 500.
19: Ilan nalang subong yung sugar?
18: Tigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
17: gito. TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Huwag alay si Ariel, nagtantosolectis ang nagligad, sikisakit, kijakatama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
17: Mamaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: D3Bio
2: is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping. 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano ba na ang ubra ni D3Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
3: Namin na imo D3Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3Bio, nami imo tulog?
2: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3Bio
3: nga wala sa plain D3. Okay.
2: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
3: ano? Pa, Sir Boy, kung pag-inom mo D3Bio, the BCO of D3Bio may lauric acid. And that lauric acid, tanan niya mga bad bacteria nga ara sa tinae, patay?
2: Himuson.
3: Himuson, buhi ang good bacteria.
0: D3Bio!

0: ang T3 Bio.
1: Yumay Visio.
0: Ang Visio.
1: Yumay T3.
0: Sa mga butika.
2: Now next.
3: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin.
2: Mm-hmm.
3: A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin alin na sa serotonin. Mm-hmm. Kung ang galingan kina tryptophan. Ang tryptophan nga protein himuson ni probiotics galingon-galingon himuon serotonin. Si serotonin i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amun na ni ga-promote si imutulog. Nga magtulog ka nakainom ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Mm. Ula gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay tungod, may MCTs.
2: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyaw. Mm. Pag inomos D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
4: probiotics.
2: Probiotics, ang good bacteria. Mm. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, ang mga precursor para mahimo nga melatonin. Mm. May sikreto ko, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
2: Matulog ka, dulong-dulong ka tama.
3: Dulong-dulong ka tama.
2: Kay magguwa ang melatonin.
3: Guwa ang melatonin.
2: May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3, makapatay sang bad bacteria?
3: Ay, hindi. Oh. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
2: Masugo pa sa imong
3: immune system. Masugo pa sa immune system. Mm. Pero ini yan D3 Bio, duwa.
2: Paglabay, limos na yan ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang ni akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi, tapos ang plain D3, no, ibigis. Napaman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kuhan.
3: Napaman ko lang sa kinamplify ko lang na siya gani, no? Ginaupod ko siya sa extra virgin coconut.
2: Tapos, take note, ang rumat sa vitamin D3, hindi din rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 Bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahin mo D3 man? Wala. BCO, goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man na halin to sa ila? Halin mo na sa tropical countries. Abi ni mo, regardless ni kung diin ginhimo, ma-US man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang alaga, ipikto. The science behind sa imo giinom. Pero, Sir Boy, hindi sila yung magpaminsan kapag inom dahil ni mo sa D3 Bio, nami din tulog sa parasis. Hindi yan yung drugs siya. Kaya nami sa D3 Bio, Sir Boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa mo na, pag nami imo tulog, daw mo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio. The question is, ang imong plain D3 may amuna? Ang imo plain D3 may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
0: Paman pa. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ako inom. Ba't siya ganito lang paghalog sa akong dilargo? Nagamaya na akong nabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ano ba kuno ang rason niya may dugo sa imo higko?
8: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan sang aton nga pagpamukin. Salamat gid sa oportunidad nga ginahatag sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malitawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Mangodyara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na.
6: Nanaka.
10: Nagdaganda ka pa.
11: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect.

0: alaga, Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag baka mamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw-adlaw sang Super Fiber mabakal sa mga butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS. Mayong nga gabi mga karatsuman, sibong orasan, tatak aremen time, alas 11.35.
9: Isugid kay Tihoy.
10: Ang programang ito ay rated SPG. Stiktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
11: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan

Bayad ayad nga aga, gabi mga karadsuman. Hello mga kasama. Welcome na sa second part sa aton programa. Ari na, isugid kay Tiyoy na. Yari na, arangkada na. Adlaw pa na kita sa nga Martes. Manog Miyerkules pa lang. Standby na. Mga problema na gusto mo isugid kay Tiyoy. Hindi ka katulog, nagkaka-stress ka. Basi tunaan pa na sa depresyon. Isugid na kay Tiyoy. Pwede nyo ko tawagan, i-text, i-PM, or message dari sa DYRI RMN Iloilo. Facebook Live, palayog like, share, and follow. Mga karadyuman, like, share, follow, anay, programa. Patrol 774. And ang second part sina, siyempre, ang isugid kay Tiyoy. Damo kita mga istoryahan subong. Labinigid ang fishing competition naton. Nga natala na sa Agosto 15, kag 16. Damo nagapamangkot. No, kung pwede, on-site. No, digto sila sa may Molye Loni Deli Maregister. Malak kay White Simpo, mga taga-Gibaras. Hulat-hulatoy nyo lang by Thursday, Friday, or even Saturday. Kay may mga updates kita dira, no? Kung nga pwede man nga kamu kuha dire, no, hindi man kamu tanan na dapat makatomo. Kung may representative kamu, nga pwede makapadulong dire sa istasyon sa third floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Lapit na kami, no? Kilid na kami sa nga St. Clement's Church. Pwede git ka mo kanto, representative lang. Kung polo ka mo, isa lang makanto din. Padala nyo lang ang 200 pesos nyo. Kay pwede tani kung wala libre pamahaw pagkagpanyaga mo. Galing siyempre, through the registration, ginaisipin ang registration, di ba? Dira ginabase o dira ginabunggo o dira gina-account kung pila ang tagaan sang pamahaw panyaga. Hindi hambal nga a la carte iniha. Nga pag abot nyo, orderan ka mo, hindi. I-preparar na mo na ni, kay manam-inami ni nga pamahaw kag panyaga. So, ginaisip naton ang number of participants sa Sunday, ha? Sa petsa 16, sa open category, kay may libre ini nga pamahaw kag panyaga ang inyong 200 pesos. Pero standby lang kamo, ha? Standby lang kamo. By Thursday or Friday, kung update, kung, no, kung pasugtan o kung pwede, nga on-site ka mo magpa-register. Pero suggest ko gani, kung may chimpong isa sa inyo, pakantuan nyo na di. Isa lang kinanglan. Padala lang ang 200 pesos nila. Hindi ka magsalig sa ilang apres. Sige, bayad di anay kay bayad talaga di ba? Hindi git. Hindi git. Base karon ikaw pa mag ikaw pa magbayad kag siya dumaog sang 5,000 pesos, malipatan niya ka. Dira pa maguba ang pag-abyanay ninyo. So standby, ha? Standby. And ginaimbitar gid namon kamo. Petsa 15 kag 16, ilang tulog na lang, oh. 12 days na lang. No, fishing tournament at 13 days na lang. 12 days na lang. Fishing tournament na kita dira sa may Iloilo Molye Deli ang venue. Antes kita magsugod sa aton programa, isugid kay Tiyoy, may announcement kita, anay. Padala ni JM Estrecho. No, eh, JM Estrecho, kay nadula ang iyang wallet. No? Nadula, kagabi, subong lang kagabi, sa banwasang Dumaraw, kapis na yun eh, di ba? Kay may fiesta buwas sa may Dumaraw. Nagkato sila da para magsadya-sadya. Ay sus, nawigita ng wallet yan. Kaya ang kwarta, okay lang na. Kung sinakapulot, imo na ang kwarta. Ang importante di, ang mga ID. Like ang national ID, ang PhilHealth niya, barangay ID, ang lisensya. Kung sino man ang nakapulot, no, sang ID o sang wallet ni JM Estrecho. Apelyido niya Estrecho. No, palayog na lang i-bilin da sa barangay. No, kung medyo lang malayo-layo ini, kung idulong nyo pa sa estasyon. So, base pwede nyo i-bilin din sa may police station o sa barangay. Kung di nadula, kay balikan lang na ni JM Estrecho. No, pare ko'y luoy makita ni ang mga ID, importante ni, no. Budlay magkuha sa nga daan sa mga ID, kadamo sa mga itso-itso, mga ubra pa ni sa nga affidavit of loss. Mayong nga gabi kay Mama Nani Benliro Bichayda. Ara ang kay Sir Estrecho ang iya wallet abi na wigit sa plaza sang Dumaraw itom. Itom nga wallet may sulod nga 400 pesos. Okay na na kung hindi nyo na pag-

400 pesos. Inyo na lang ina. Importante, mabalik lang ang iyang mga IDs, mga kasama. Pwede ka mo katawag sa mga nakapulot, o sa nakapulot sang ID ni JM Estrecho. Mapwede ka mo ka-text o magtawag sa 0951-408-8683 at uliwaton 0951-408-8683. Paliog lang yun, buligan tayo nisa Duoy Manay kay Mama Marilu Villalobos, mayong gabi na kay Joseph Gadot. Nagapamati lang kami niyo, mayong mayong gabi sa inyo. Edda Mohal, kay Bernie Erapalua. Nagtanatana na ito ang mga suking at tagpalamate. Labinigid ang ating mga PWDs, ang ating mga senior citizens, at ang ating mga OFWs working and living abroad, ang mga taga Toronto, Canada, o ang mga taga Canada na ito ang mga Pinoy. Ready na ni makita si Alex Yala in a flesh. Pero nistorya na ito, mga kasama, nagkatabo, scam ko daw, scam! Ambal niya, tornik at punan, scam! Gina-scam kita! Sa office of the Vice President, giningadla na ito ang mga fictitious names na nakabaton sa kwarta, e nang katingala dire. Nung wala be sa mga nakakaigo ng mga dokumento, nung makasuffice o makabak na nabaton, gidman. Kung mahambal kita ini, daw sinaprat, bla. Daw sinaprat, daw ginapabayaan, daw ginapawalaan, bla. Ginapawalaan sa office of the Vice President ang kwarta nga ginasalig sa iya. Nogin pambakal-bakal niya kung ano-ano. Si bawal galing ang bakal-bakal na wala sa ginlaygayan ni Attorney Poa. Nga, Vice, hindi pwede na. Kaya ang confidential fund sa ginlaanan mo na inaya ang makanakab na na-state mo na, na-stipulate mo na, kira na gastos, hindi ni pwede pambakal. Hindi mo ni kwarta. Kwarta yun isang mamayang Pilipino. Naging salig. Tawag sa confidential funds, daw wala man sa mga intel ko nung may na-deliver ang office of the Vice President. Ano na mga intel-intel ni? Tell it. Sige, atro na padayo nun sa mga nagasaulog sa ilang kadlawan sumong. Buwas ng adlaw, August 4, lapit na lang ang birthday, oh. Kay sino yun yung mga lapit nga birthday? Ay, nagapadayo na gali ang hampang, no? Dito sa may Toronto, Canada. Sino niya naghampang? Ma'am Jocelyn Pilyora, grabe, VIP seat sila, oh. Sino naghampang? Puro toon niyo. Sino ni Mama Jocelyn na dudes? Sino ini mga naghampang na sumong sa may Toronto, Canada? So good na gali ang hampang, oh. Kaya yung pantakabalo kung sino niya mga player nga naghampang ni. Wala sang walis. But sino yun? Wala pa si Alex yan. Nagpahuway pa to ya. Sino? Ayan ang una. Kontraho niya ni. Ang kontraho ni, to be determined pa ang oras, kag ang date. Ang first match ni Alex Yala is versus an American. Ang apelyido niya, Parks. Si Parks, no? Ano ni Bobby Ray Parks ni? Amo nang una niya nga kontrahon. No, si Parks, mga kasama. Wala man kita sa mga brownout sumong, so mayo igit ining balita. No, sa mga taga-syudad, kag taga-probinsya sang Iloilo. Ginulat-ulat ko kay T.I. sang Haniway. Kay sino kini pasulod ang load?

0: si Renato ang nagdaog. Tiyang number nga ginusar ni Renato sa imo tiyay. Kamuna ni Renato? Kamuna ang magkarelasyon ni Renato? Sige, i-PM mo lang ko ha. PM mo ko, tiyay. Kuwaon ko yung number ni Renato ko. Kung dire, napabalo lang ko kung sa imo nga number i-load noong nadagan. Subong, Martes, paliwaliwa taan na yan. Mapadaog kita na, isa lang. Sa mga gusto mag-intra, tawagin ako sa 0933-879-0931. Tatlo lang ka-contestants. No, tatlo lang ka-contestants. Daligid si Tiyay, ari na. Yay, ano to?
1: Yeah, ito pong naman niya rin ato ah.
0: Chat mo lang sa akon.
1: Ang anak na, isa na.
0: Ha?
1: Iba na cellphone ko, ano ko chat?
0: Text mo sa akon.
1: Yeah,
0: oh, sige, pwede man. Oh, sa imo ko lang ipadala.
1: Ay, hindi ah. Iyan na yun.
0: Kamu na ni Tatay Renato?
1: Hindi ah, friend lang kami. Ati wala si Lord. Di-connect ko lang.
0: Ano ka mukha close nga friend?
1: Hindi ka lang kami close friend. Hindi ah, medyo. Siyempre tawag kami yan. Ay, muligay na pag wala.
0: Nice, yun. Okay. Sige, tiyaya. Karo na. Oh, sa mga gusto mag-intra sa aton nga pampang, sadya sa jalan ni aton, ang tesla aton niya, sino naghampang na? Si Svitolina kag si Manyero. Amo na yung hampang subong, si Lina ang nipinirdi ni Alex Yala, si Svitolina kag si Manyero, Jessica Manyero, amo na yung hampang subong sa Toronto, leading si Manyero. Sa first set, 3-1. Si Svitolina, amon yung kinuntra ni Alex Yala. Bla, napirdi, bla. Amon na sa buong gampang sa Toronto, Canada. Salamat, Ged, Mama Dodds. Kay Ma'am Jocelyn, naka-VIP. Nagalantaw sila to sa buong. Oh, ulo, enjoy lang. Painit-init lang kamo na. Paitom-itom lang kamo na. Isang inyong mga singit, ah. Sa mga gusto mag-intra sa aton pampang, ano pang ginahulat nyo, tawagin ko sa 0933-879-0931 and standby karon sa aton nga Papa G. Ang aton pampang, subong na kagabihon ay pinamagatang.
2: Nahubsan ka naman sa load, riparar na ang imo jokes nga ginakadlawan, ginasuyaan, pero ginakadlawan sa iban. Itawag kay True Pancho kay i-share ang imo joke. It's joke time! Yahoo! Kung mapakadlaw mo kami, may cellphone ka na. Hala, sige tawag na kang magsinadya. Diri lang sa Morning Talk Show ng Bayan. Isugid kay Tiyoy.
0: Hapos-hapos ni, oh, mga kwentong barbero. Mga kwento ni nanay kag tatay mo, oh, naging kadlawan mo. Oh. Joke ka ba? May joke ka ba? Tawag na kay Tiyoy, hindi na magulat-ulat. Kaya ang imo nga joke, i-convert nato ni na sa cell phone loan. Oh, Tiyoy, nagalantaw kami sa buong sanga Toronto Open. Unami sa Toronto, Canada, no? May gamay palang guro nagalantaw kay way pa si Alex Yala. Magahampang si Alex Yala dal. Laban-laban, puno na naman ang stadium. Puros naman ini nga mga Pilipino. Ari na, may contestant na kita. Mga judges, preparar, ha? Ari ang aton nga first contestant. Hello?
3: Yo, Tiyoy, mayong gabi.
0: Mayong gabi man, sino ni?
3: Isang Nok, Tiyoy.
0: Nok, sige Nok, ready ka na, ready na?
3: Okay, Tiyoy.
0: Joke time ni, ha?
3: O, sige, sabi lang, Tiyoy. Basi,
0: pig, abla, magkakantabla? Oh, yari na. Sige, banat. Joke time. Entry ni kasamang anok.
4: Attack. RMN.
3: Sa sabdaw ka, aga. Yung kamang ko at may Junjun ang yarolo.
0: Hmm.
3: Yung may Junjun. Lolo. Yung kamang ko sa yulo.
0: Hmm.
3: Ano ba na inya ako ko? Lolo. Kung kung utdo ng amino, no? Ang isa makalunggan mo, ano ang matabo?
0: Ano? Utdo ng ano?
3: Ang nga, kung utdo ng dulunggan.
0: Dulunggan? Isa ka dulunggan? Hmm.
3: Oo. Kung utdo ng ako ko ang isa ko kadalunggan, ang matabo, magkanyan na nga kung tanangawan. Ah, ano gabi, lolo? Si lolo, kung utdo ng pagilang ang ikaduhan mga dulunggan, mo ano ang matabo? Ay, ako ko. Malabo nga kung panginawan. Ha? Nga ang marabo ngayon mo panginawan, lolo? Ay, ako ko, siyempre nulog ako lang si para.

0: pwede, pwede. Ano yung sakto ya? Eh, gali. Tingala ko, doon ang dulungan, malabo. Ya, pananawal. Nakaanti para, gali. Mayo, mayo. Wala si Alex Tiyoy. No, ang hampang ni Alex Yala, buwas pa sa gabi. Si Svitolina Kagmanyero, no, subong ang naghampang. Ah, so, buwas ang schedule, no, buwas sa gabi. Ang schedule ni Alex Yala. Salamat doon. Sigaw na bahala na sa akin sa picture-picture and greeting. Dami ang joke ni kasamang Anok. May makontra kay Anok. Sa may makontra, kung may makontra kay Anok, pwede nyo na ko tawagan. 0933-879-0931. And maayo tanay kay kasamang Tope. Tope, basi pwede mapatapos sana yung akon Papa G, ha? Para biskan ang mga nagapamati sa radyo, kung mag-off-air na kita, no, makalaygay man sila gihapon.
1: Tata, RMA.
0: Yoy, tama na na yoy, padagaan na si Anok. Padag-on ko na si Anok. Okay, sige ha, siling sa aton judge. Sige, padag-on, padag-on ha. Salamat gid kay kasamang Anok. Nakakulukad daw man kita, biskan ka din. And mga kasama, ini nga bahin, builog nga na ginadulong sa aton sa Santon Plus Gold, ang mabisa na herbal food supplement sa Yes to Health, kag Santon Plus Coffee Mix, ang caffeine-free nga coffee. No, pwedeng-pwedeng din eh, sa hindi pala inom kape, sabor kape, igos ang kape, pero caffeine-free coffee siya. Santon Plus Gold and Santon Plus Coffee Mix.
2: Ini nga porsyon, dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remily Tuuy. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, xanthones, and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya ng kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon Plus Gold. Epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, madaling dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remily Tuuy. Available sa mga suki niyong butika, kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
1: Attack! RMA.
0: Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, bisitahan nyo lang ang Yes to Health sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper, tubang sa Midtown Hotel. Aran na si Doc Ray Empinado. Pwede ka mo kapag-check up and nidira nyo mabakal ang kasakot-takot na kanabodamo sa mga produkto ni Doc Remily Tuuy. Pero tandaan, para namin nyo pamatsyag samtang nagapakabik ka mo, Santon Plus Coffee Mix. Para malikawan ang narisaring mga balitian like diabetes, high blood, and pagpanubos ang inyong kolesterol, mag-Santon Plus Gold na kamo.
3: May umimaka. Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasyapak, wala ginatawgan, o wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, atong pamatian. Diri sa numero uno ng programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
4: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, tataglay ng mga producing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasapasam. Mega Man, fully herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butik.

0: Dear Babu J, ako si Jenny sang Bago City, Negros Occidental, 31 years old. May bana ako, Papa Jake, ang kasado kami sa duha na katuig. May magulang akong babae kag pariyo ko, kasado mo siya. Pero layo ay sila sang bana niya kay isa ini ka OFW sa Saudi. Masiling ko nga hindi ko lang basta utod ang magulang ko, kundi best friend ko man siya, Papa Jake. Halos tanan yung mga sekreto ko, kag sekreto man niya, wala gid sang may natago sa amon nga duha. Hasta may isa ka sekreto ang magulang ko, Papa J, nga gin sugid niya sa akon, nga gin kakibot ko, kag ini amuang.
1: Mayo kay nakabisita ka man sa akon diri sa balay nam. Naidlaw ka sa manghod mo ay.
2: Syempre, ako oo, pero hindi amon yung ginkadto ko diri.
1: Ha? Anika? Nga mo sa nang itsura mo nang do ka subo kag do hindi ka mahimuos?
3: Wait lang.
1: Oh, dumi na piyaran ko pala sa imo nang. Dumi nagbag-o sa imo do. Do na nang buk ka?
2: Oh. Ha?
1: Di ba? Nang Jaya? Di ba na nagbibi? Ano ba ang problema nang ha? Abi, isugit sa akon?
2: Ang agresin ka nga, nagkado ako diri sa imo. Inatungon. Tugod may isugit ako sa imo. Kay Kuntani, hindi mo ako pag-judge. Kay Kabayin pa, baligan lang ako. Kay wala kasi sugiran na tungod diri, ha?
1: Ha? Dugin na kulbaan ako bilas ang ihambal mo na.
2: Jenny!
1: Ano ba yung nakaw?
2: Jenny, nagkabusong ako. Tatlo na kabulan.
1: Ano? Nagkabusong ka? Pero saan na natabuhay na? Kaya raman sa Saudi si Manong Gabriel!
2: Ang managaling problema ko eh. Tungod nga may lalaki ako nga na met. Nahulog ang buot naman sa isa kag-isa kag napabusong niya ako. Magiging problema pag-id. Tungod pareho ko. Kasado man siya eh. May asawa siya.
1: Ano? Diyos ko, Manong Jaya! Ano pala klase buho ang ginsudlan mo, ma?
2: Nagpangabay ako sa imo, Jenny. Mangod ko. Kung pwede, dari lang nga niya ako matinan sa balay ninyo na Rico. Kinahanglan ko taguan ang ginabusong ko eh. Kakinahangin ko sa ngupod. Gadaan, ako malang isa sa balay. Kung pwede, kung mabunag ko ng bata. Ikaw matindog ni Eloy niya. Ato ko nga siya. Total, wala man kamusang anak na Rico.
1: Ano?

0: Daw pati ako papadyan ang problema tungod sa problema ni Manang Jaya. Kay palangga ko magulang ko, luya ko gitsa buligan, papadyo. Gani gini istorya ko ang bana ko, parte 3.
1: Amo bala? Kaluluoy, magaling magulang mo.
2: Amo gani eh. Pero ang mas makaluluoy, amo si Manang Gabriel. Nagabaka-baka siya obras abroad para sa ilan ni Manang Jaya, tapos amo pa siningin buhat sa iya ni Manang?
1: Jeannie, Han?
2: Kaga makaluluoy pagin, amo ang asawa sang lalaki nga nakapabusong kay Manang Jaya.
1: Oh. Kay balo ako. Hindi man nila hungod. Hindi hungod sa magulang mo. Kano, wala lagi siguro nila napunggan ang ilabalatsyagon ni
2: Roma. Amo gani eh. Sala nga gugma. O tihan, nagkapasugot ka na balang ha? Dali maistar si Manang Jaya sa aton. Okay lang blasi mo nga. Adoptahon nato ng anak niya.
1: Oo, hinablos mo ina. Oo mo. Gani, wala inasang kaso sa akon. Hindi pa kita. Makaanak na dayon kita. Nadaan kabalo kita ngati. Daw may problema man sa aton nga hindi kita makabuo-buo.
2: Hom, Rico!
0: Gusto mo na ginambal ni Rico sa akon, papatay, tungod sa picos ko, kung niya kabudlay para sa amin niya makabuo sa bata. Pero nagpasalamat man ako, papatay, tungod nagpasugot siya na adoptahon na nga ang mangin anak ni Manang Jaya. Saan sa balay na nagatiner si Manang Jaya?
3: Nang Jaya, may dala ko ng mga prutas, vitamins, kag maternity dress para sa imo.
4: Oh, wow! Thank you, Gadrico! Abi mo, swerte gid ang mangod ko sa imo, tungod ikaw ang napamana niya. Siyempre, swerte gid ng kakaring gid yung adaan kay Rico.
3: Asus! Kamong ba lang ang mag-utod? Ginainto niyo naman ko, no? Ay, oh, gali, Nang Jaya. Tungod, di off ko subong. Ano luyog mo ang kaunon? May ginapanangkunan ka bala? Kay lutuan ta ka.
2: Rico? Han?
5: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang airfield dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakaka-apekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, tataglay ng mga publishing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, fully herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Makita ko nga grabe gid ang pag-atipan ni Rico kay Manang Jaya, Papa G. Kung mahigko lang ang paminsaron ko, siguro nakahambal na ako nga daw siya ang amay sa ginabusong ni Manang. Akoon ko, daw nagapangimo na ako kay ti. Amugid na untani ang luyag ko nga magbusong kaginatipan sang akon bana.
1: Nga na wala ka pa magtulog, Han.
2: Ikaw, Abi. Grabe ka kung mag-atipan kay Manang Jaya. Daw ikaw ang amay sang ginabusong niya.
1: Han, baw, nagapangimo ng asawa ko. Susa, ikaw gihapon ang babae nga palangga ko. Siyempre, naluoy lang ako sa magulang mo. Abi, bibi, dali, dibla. Kaya ipakita ko sa imo nga ikaw gilang babae sa kabuhi ko. Dasi, dibla. Uba, kipaayawan ta kaya.
2: Oh, Rico!
0: Kilala gid ako ni Rico kag kamalugid siya, Papa G, kung saano ko maghumok. Kag kung saano nga madula ang sunggod ko sa iya. Siyempre, tungod luya ko man ini, nagpaayaw kami sang gab-ingay na sa...
1: Han, dika, tudu, dika.
2: Oo. Ano na han? All out na na han?
1: Hindi pa niwal sa sakon. Pula-pula kayo ba? Wow, pag-usin.
2: Nang wax ko.
1: Oh, God. Arian, ipasulog ko ng urago ko.
2: Shit, kinamit. Sige pa. Idusubutong gintan.
1: Basta-basta! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay

0: Bisan nag-sex kami ni Rico, Papa Jay, si Manang Jaya gihapon nagita paminsan niya. Pero wala ko nalang inaging padalman pa. Isa sina kaadlaw sa naglagaw kami sa mall sa friend ko.
1: Finally, nakalagaw na gitman kita, Mega. Sa dinggaliya si Rico, nga nga ikaw lang isa.
2: May duty si Rico eh. Ay, dali lang, Mega, ha? May nagkapanuhag. Ba, sinong Gabriel man ini? Nga, ayan na nawag siya sa akin. Dali lang gid, Mega, ha? Hello nang Gabriel, kamusta ka danong? Nakatawag ka man.
3: Hi, Jenny. Akwan, si manang mo. Hindi mo blaw po? Kina pabing panawag ko sa iya. Wala niya ginasabat. Nabalaka ko sa iya.
2: Aha, Kwan, base kong busy lang. Dali lang gid nung ha. Matawag lang ako liwat si imo. Hala, base ko na nang natabo sa balay. Nadaan siya lang to isa. Si manang lang to isa. Pag kadako na nadaan sa siya niya, base ko manugbata na siya. Mega sorry ha. Kinahanglan ko na magpauli. Bye!
1: Jenny!
0: Dali-dali kita kung nagpauli, Papa Jay, tungod nabalaka ako sa akong magulang. Kapag pauli ko, nakibot din ako sa akong nga naabdan.
2: Ari na ako sa balay. Oh.
4: Baby ko, bo excited na yung si Papa nga makita ka, kag makugos ka.
5: Ay, Rico, hala! Oh, love, paano ko naibala ni Jenny ka? May relasyon kita. Kag ikaw matood nga may sing ginabusin ko.
2: Oh, ano ang siling mo nang, Jaya?
5: Jenny!
2: Abi ko may obra ka? Naari ka din sa balay, Rico? Kag anong siling mo? Ikaw ang amay sing ginabusin ni Manang Jaya? Buhang silingon! Kinaintulan ninyo ako nga duha? Mga sapat ka mo! Mga sapat!
0: Amo ato nga kabutigan ang akon naabtan sa balay, Papa G. Wala gid ko maguna-una nga ginainto ako nila. Nagalin ako sa balay kag nangita sang markilahan temporarily. Oo. Palangga ko si Rico, Papa G, gani luyag ko nga ipakigbato siya. Pero sa ano ko inimahimo kay nagabuson man si Manang Jaya sa anak nila. Kag isa pa, dapat ko pa bala nga pabaloon si Manong Gabriel, partidri? Ano lang maayo ko nga buhaton, Papa G? Laygayin mo ninyo ako. Ako gali si Jenny, sang Bago City, Negros Occidental. Madamo ging salamat and more power to your program, Papa G.

0: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, tataglay ng mga producing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makampan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, fully herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki, ang merong magkakandang
2: sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026, sa Molly at Gully and Restaurant, Rizal Street, Lapu-Lapu, Iloilo. May duha ka category.
3: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
2: Talagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
3: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
2: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
4: Programa kada kaagahon alas 12 tugtog alas 3:30 sa pagkakasugid.
5: Sugid kay Choy!
4: Ang programa na may puso.

0: Sugid kay Tihoy.
1: Mga mga karatsuman! Welcome, welcome, welcome sa ating pagpalagad. Welcome na sa programa Isugid kay Tihoy. Adlaw na kita sa Miyerkules, Agosto 5 na, dasig sa tiyempo. Kagsubong aga, nagabinubo ang ulan. Panag-a naman tani, panag-ob naman tani. At least ya, brighter side, libre ang tubig. Halong langit sa aton mga driver nga nagatari sa dalanon, ha? Kag sa mga kautura naton, bao. Market days to sa may Iloilo Terminal Market, Subong. Nagainulan, sus, kaluoy man to sa aton mga bolantero at bolantera. Dito sa may Iloilo Terminal Market sa may Super. Kaya nagabinubo ang ulan, diin lang ilang apwisto, ne? Pasugtan ni ayan sila magsulod sa Iloilo Terminal Market. Sino mabakal sila ito gabi no buos mo ang ulan. Alas 12, tamiyawanay na ito ng atong mga pinalangga o mga suke kaya Langga Liz oy Ronel Kata ang mga Kata brothers, Kata family dala sa may bypass preparado na ini para sa team Angel Stats sa Liga Softball sa may Tabay. Ara na uniforme ta pare koy. Si Ronel Kata. Salamat gid pang preparar na kita para sa maabot nga Domingo opening no. Opening na. Wala na sa radyo, off air na kita sa radyo. So ano pa ginulat nyo? Mate, nakamo sa Facebook. Kayo ba sa alas 12 gani nag-off air kita sa radyo no. Mapamatiyan ang aton programa sa YouTube RMN application and sa Facebook Live. So palayog na lang like, share and i-follow ang aton nga programa Isugid kay Tihoy sa inyong mga Facebook para damo pa kita malapot ah. Kagi sa mga gusto maglaygay para sa problema ni Jenny.
2: Hello?
1: Hello?
2: Hello, yung mga Tihoy.
1: Mangaw si Tihoy!
2: Address mo, Jenny ah.
1: Dalingit, ano number ano? Kilawag, 09? Ano yung Nestor? Ano yung rin na to?
2: Ang kayang Nestor. Sintan?
1: Ha?
2: 0997?
1: Oh.
2: 360?
1: Oh.
2: 3180?
1: Kabisado number? Sige, ang bala sila, ipadala ko ni Renato kay ano ka. Sige, o kay Jenny. Grabe man o, takaban mo ka si Bana.
2: Ang advice ko kay Jenny. Ang advice ko kay Jenny, nang mas maayong ihamba niya matutuot kay Gabriel.
1: Ang Gabriel, amo to ang Bana ni magulang niya?
2: Oo, ang atutuyan ang OFW.
1: Ah, Bana sa nga, ang Bana sa magulang niya. Hmm.
2: Bana ni Jaya.
1: Hmm.
2: Ang mga isugid ang matutuot, hindi ka pagpakpat yung isa pa. Ano ba, tapos na isa niya bana, ang si Jaya nga mag-inutig.
1: Hmm.
2: Saan ba, kasi kunabi nanuoy si Jaya sa asawa na iya nakirito. Tapos ang iya mga bana nanuoy niya sa magulang, yung wali ila na ito yung plano. Wala ko sa inyo, magsugid isang matutuot, kaya gabriel na dahil paliho, wala ka muna tontuhan. Tapos, hindi ka maaaramay makikuli sa iya ah.
1: Hmm.
2: Pa, hindi ka mayang mamay isip namin kung mabato mo pang matutuot, yung mabudlay mo niya pa dali-dali sa pinuli sa iya nga. At sa ito ka, kung sakit mo sa iya nga wala kaya kasi sa kahit niya yung iya. Mas maayaw nga ang patuntungan sa magulang niya, hindi itakpan sa iya nga bayaw. Hindi niya matutuot.
1: Kaya dapat takuo niya na lang. Bayaw, no, dapat bato nun, kagakuo niya na lang, mas matahom ang si magulang niya eh. Mas tahom ang magulang ni Jenny. Dibla, pa, ikaw, manghod ka, nagpator sa magulang mo, but sa batunan mo, mas tahom ang magulang mo eh.
2: Kaya yung tahong ito siguro, hindi yan tiyo. Kasi pero pato na ni Camila, siya relasyon na ito, amala yung kung nalakap na sila kita, pero sasya pa sila yan. Ngayon na nga, kung saan kayo mula tiyo, kung may respeto ka sa iyong bana, kung ito makabudlay sa ibang lugar, i-sakripisyo mo yan, kaya kabudlay sa iyong paliyay, kaya nga katol na pagkalot, kaya sa iyang bayaw, ang muna lang, lahat lang ng kahiwala na rin ko kay isugit si Jaya kay Jami. Para pariho.
1: Pero si Jenny, ano ganing galan sa partner niya?
2: Rico.
1: Kasado sila, no?
2: Oo, oh, kasado sila ni Rico, si Jaya, kasi si Jamper kasado man. Parimo mo na sila nakasado, pero nag-meteria si Jaya na magkipag-relasyon kay Rico. Putang balo niya. Sila hindi nga plano, hindi na yung natutuhod si Jenny.
1: Inisibuyaan
2: niya na lang kasi Rico. Hindi mo sila nga makiubuyaan niya kay Isogay kay Gabriel. Kipag-relasyon siya sa India. May ubra man siya. Tapos, hindi mo siya makangkong basa. Kaya ba niya, may problema man siya. Pahayaan niya na ikaw na una niya siya. Kaya taga niluwayan sa isa-isa para wala siyang gabuha. Samo lang na eh. Kumakitid niya sa side niya kay Gabriel na ang magulang. Nagtinan pa siya. Namang ginatawa ang kabuhay mo.
1: Ayun, naging mula nga nag-blitaw na lang siya, panimalay siya. Manang klaro-klaro nga, dimalas, gini.
2: Kani man, ayun sa nakari nga, dituntok ko sa iba niya, tawag sa magulang mo. Ikon ako, bisan, hindi ako, ay nako.
1: Hindi ka na, kilaon ka na, hindi ka na magandong pa.
2: Hindi na ginawa niya, kilaon ka
1: na. Ako, nugay na, handong da.
2: Ang
1: signal lang siya nga basko kung ano, kasignal lang to kung bagyo. Signal number one, signal number two.
2: Ako na to, hindi at niya, kasawagan lang kami.
1: Mga basta mo sa...
2: Sila nang naiya, wala siyang tayo. Ako na kung tayo sa tulungan, kayuman mo na sa akin sa mga itisa ka na ulos-ulos, so. Pati ay ko namin, pero natulungan sa kapi. Okay, kami nga pa ta.
1: Ayos, yaya.
2: Okay, thank you, kitiyo. Maganda din. Bye.
1: Salamat, Ged. Yan, magandang bulag. Mayong aga sa inyo. Ang balilang galis, Jenny, dapat lang pabalo mo si Gabriel. Sangga kalatabo, bayaw mo na mo. Itago mo ba sa bayaw mo? Dira ganin na tinirang magulang mo. But sila yun, balaan ni Gabriel. Nasang bana niya nga OFW. Balaan niya nga arada sa imo ang iyang asawa. Ikaw gani unya gintawgan. Tapos itago-tago mo pa siya. Dagong telora, agin telorar, tolerar mo. Ang inihimo sa banaba mo. Di malas ba? When ka mabalik radyo, tiyo, yung bali wounded heart. Ma'am, kung makabalik ng, kung magtapos ng gira, guro. Ma'am Beth Concepcion, Ma'am BC, mayad-ayad niya aga si mo. Si Lon Rojo, maulanon, manmunog ang ulan subong. Grabing ulan subong diri sa syudad. Hanging habagat niya, sulo sa pag-asa kagina sa wala nakasunod. Hindi ni tukod sa bagyo na si Maymay o ni Luis. Hanging habagat ginpabaskog nilang hanging habagat so 2 to 3 days asa Friday ko noon eh gabay lang Friday mag Sabado mag ayo na kay may hampang kami ni Ronel Cata dito sa may Kadagmayan sa may Santa Barbara. Sige, sa mga gusto maglaygay kay Jenny, banat na. Samtang ikaw lang tulad kitang laygay, let's take a quick break mga kasama, bahin. No, ininga segment, dulong na saton, sa nga Klinika D3 Bio ni Doc Ramin Uy.
3: Ang ininga porsyon, dulong sa inyo, sa Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral, kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkadto lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro. Salvacion Street sa Ciudad San Pasi, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, sa Street Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
4: Attack RMM.
1: Alas 12:22, kuhaon nato ng mga callers, ang mga manuglaygay naton para kay Jenny. Hello, maayong aga.
5: Hello, Tia. Good morning.
1: Oh, Nanay Rod, maayong aga si mo. Munog man daw ulan.
5: Oo, tiya eh. Hindi man na ulan, tiya eh. Dalas mga bagat na. Pilong gani ito mga bundak gapon niya. Gainit pa.
1: Subong gabi nundak mga yapon, subong?
5: Wala na, nagula-hula na.
1: Sige. O, Nanay Rod, para kay Jenny. Laigay.
5: Wala nito sa kalibutan si Jenny nga. Bana yung magulangis mo. Ang ano, sangya magulang.
1: Nami magtago?
5: Ang magpagusto. Grabe. Swerte, sa pamaadaptan eh, sa niya nga, ang amay, banay man lang. Ang moon niya.
1: Why matani problema nga, why matani problema ang i-adapt mo o punon mo ang imong hinablos, kay dugo mo na, pero ang ina pa-adapt, ganyan kayo tutuod, ganyan na bata sa banay ah.
5: Banay, good abi, ang amay.
1: Mag-insekreto, ganyan luiban gid sila duwa.
5: Amo nung sila nga sekreto, gali kayo ba, nayaya mo amay. Ano ka naman sekreto? Ito nga kuya, itiyag-iyag na lang nga, kayo ba, guba na ang pangabuhi mo, nagubas ng imong magulang. Kung damo mo nagpabalo sa uli, nga mo naling himos ni magulang mo sa imo, isugiran mo to ang dayaw mo para hindi na ko siya mag-asang na magbalik na ano, puli o puda sa magulang mo. Nga mo nang hindi mo, ay mo naman galiba na ang amay sang yan na busong. Dahil, may tani kong iba na tao na kay okay pa na. Madispongan mo na, babalik kayo ka na sa bana mo. Yung siya ka kong amay, hindi mo igad yung tanan na kaya na ba, maula yung naabot kay gabi kay nga ano gudang banay yung magatipan yung bakal kong yung lanon ginalutuan niya kagali siya
1: nung ano ikaw daw makaduludag itong hulag sa banay ano
5: nga basta mati lang sa kagina ikos ang banay ang gudang banay mo basta mati akot kugid sinulat pa mati kukuha kugid ang ilang sulat. Hindi mo mabalaan. Galit kayo siya ng apay. Yung mga laygayan ng asawa, hindi, magbaba na lang pangabuhi mo. Ako yan, mangta, nalang ko patas. Sugid, yung mga sabayaw ko, tapos naman ang tanan, may pupa ng ulo mo. Mamukha ka na, kayara na na. Mag-move on ka lang ng yun eh.
1: Kung ikaw ba si Jenny, Nanay Rod, example, may panalitan ba, ikaw si Jenny, example lang ah, hypothetically, ikaw si Jenny, siyempre, hambal mo, isugid mo kay Gabriel ang bana sa magulang niya nga may bata, no? May bata ang kirido sa bana mo, ang amay sa bata nga ginadala niya, bana ko! Di ba? Amo nang isugid, no? Isugid na ako maturan, di ba? Hambal mo, total, guba na, sugid ko lang ang matuod. Kung nagambal biyang bana, yung OFW, ni Gabriel, si Gabriel, amo tong OFW. Kamilante, siyempre, bao, Gabriel, basulay, namo na tabo. Sa uli, ma'am, bal si Gabriel, si Mote, Jenny. To, total, ara na si Bana mo sa akon nga, misis. Basi pwede, kita na lang na dua.
5: Nabot. Nabot ka ganyan na gambal ka. Hindi, ito ako niya.
1: Ha? Hindi ka OFW to, Jesus!
5: Hindi, ito ako niya. Bala na maubos mo lakas kalibutan. Kaya-aya lang sa pamilya mo.
1: Ay, hindi ka mapasulot.
5: Hindi ka... Hoya, hoya, kalang huya ang pamilya mo. Umingo mo ko, huyaanan na. Huyaanan itong ang dua to. Wabalaan niyo sila ang nanay, nagpubusong itong banay. Magmano kapag hindi na natin, hindi na nami. Bala, daway na maubos ng lakas sa libutan. Hindi ko ako niya. Ngayon din eh, bahala ka din din eh. Damo ko na yung laraki, mabuti mo. Hindi ka ganyan padala-dala ng tayo bayaw.
1: Hindi ka ganyan, hindi ka ganyan, hindi ka ganyan, ya?
5: Pero kaya, bahala ang saubos lakas sa libutan. Hindi ko ako niya. Wala ko gano'ng pangbubakiya siya pangabuhis ng iban. Wala ko gano'ng pagdala-dala sila ng asawa. Yan pang ay,
1: umbot mo. Kanya kagabi, kanya kagagapon. No, grabe yung react mo. Sige, singgit ka pa.
5: Wala kaya kaya. Mga tao, kaya kaya. Huwag na kinanglan ng islati. Kung wala na kwak pang tao, wala na sa pagkakala.
1: Salamat man kay Nanay Rod. Mga kasama, ining klinika D3 Bio, kadamo ini sa mga health benefits nga mga iban, wala kabalo. Unahon nato para sa mga senior citizen. Kung adlaw-adlaw ka mo nagainom sa klinika D3 Bio, naghahatag ini sang insigida nga enerhiya sa inyo, makabulig din ni panubos ang inyong blood sugar, kag insulin sensitivity, kag nagapatalas ini sang inyong paminsaron sa mga malipato ni na, nakabihan nga na nalipatan nyo ng masamin yung ginaubra, it comes with age. Para malimpiyohan ang beta-amyloid plague sa inyong utok, inom ka mo adlaw-adlaw sa klinika D3 Bio. Kaya makabuligid din eh, no? Kaysa may sakap ini nga ketones. Pero pagkatapos usaron sa lawas na, mausar sa aton nga utok, ining ketones. Mapalayo kita sa Alzheimer's, kag-dementia. Kag-uso subong ang trangkaso, ining COVID-like symptoms. Ba't sa ganyo ining pagsunod mo sa balay, kulpilang matinulong imo sipon. Mahinatsika, no? Nagalain pa matsag mo, no? Hilanaton ka. Kung hilanaton ka, sobra 3, 4, 5 kadlaw. Now, yawang ka na inong kung online-line ng mga klase ng mga tambal, mga bulong. Pero hindi ka mag-ayo? Testing eh. Ang pag-inom sa Clinica D3 Bio. Ini ang natural ng antiviral kag antibacterial specialist. Epektibo ini para sa imong ubo, sipon, hilanat, trangkaso nga hindi na magbalik-balik pa. Protektahan nyo ang inyong alawas kontra sa virus kag bakterya. Inom kita adlaw-adlaw. Clinica D3 Bio para proteksyon. Sigurado, ini ang extra virgin coconut oil nga gin paamanan pa sang vitamin D3. Available sa tarantanan yung mga suking butika kag sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nadamo ini mga branch dari sa Haro, sa kilid sang Robinson's Haro. Pwede ka mo kabisita dira. Libre ang pa-check up da sa aton mga Doctors of Alternative Medicine. Adlaw-adlaw kung gusto nyo, libre ang pa-consulta. Kag dira nyo mabakal ang mga produkto ni kalidad ni Dr. Ramil Uy. Nasubong sa nga DTX 500 Pure C kag Clinica D3 Bio.
6: RML Sulit Kaitiboy.
1: Alas 12:30 na. Maya dahil yun nga. Grabing ulan tiyoy diri sa Arevalo. Malimang Beth Conception. Gulpi lang gani nag-buang ulan. Amban ni Ma'am Alice Friedrich, pwede man ina tiyoy. Bakit hindi? Haha. Te kung amo nang gusto, te pasugte ah. Manot-malot na na ah. May ngaga kay Tatay Boy sang East Baluarte Molo. Bobet Alcheco, may ngaga kagadira sa may East Baluarte ang ilang si Attorney Boratsoy. Grabe nga ngalan. Attorney Boratsoy, Sebuke. Attorney, good morning, good morning. Tiyoy, monitor lang ko sa programa mo ah. Kaya mukhi may gabi lang ah. Kay Ma'am Dina, kay Ma'am Delsa. Uy, si Inday Sanggimaras, may signal gali. Mayong aga si Muda sa Bulwangan. Doon sa may Jordan Guimaras. Budlay, gid man ang signal da. Mayong aga kay Nanay Morita. Nanay Morita. Kung siya gid ang amay, kung siya gid ang amay sa bata, tiyoy, pasok ti. Pero kung kasado ka mo, hamba ni Nanay Morita, ngayon di ka magtawag Nanay Morita, doon hidlaw mo ko siya. Kung kasado ka mo, kasuhisa. No, kasuhisa, pati ang bana. Si Gabriel to, hambala mo, sulsulan mo nga kasuhi. Ipapriso ang bana ko. Kung gusto mo tuntun na magbalos, ari legal ini, legal gid ini ha. Legal nga pamaagi nga pagbalos, ipapriso sila nga darwa. Grabe man nga kalatabo sa kalibutan. Ano? Bayaw sa bayaw. Bayaw sa bayaw, nagapatusana yan. Ang mga kalatabo sa kalibutan. Bawad lapit na lang guro, maguho ang kalibutan. Update kita dito sa nagkalatabo sa hampang dito sa may Toronto, Canada. No, padala ni Dudes kay Ma'am Jocelyn ang mga Pilyora Calpudena family. Naghampang din si Svetolina kaga si Maniero. Pero ang mga fans, kung makita natin, ang nagalantaw, sorry, ang audience, ang fans, ang audience, kung makita dito sa may Toronto, Canada, daw kadamo pa sa mga bakante. No, damo sa mga bakante nga pulungkuan. Bagay, daw first round pa lang ini. Kay si Alex Yala, mga kasama, update lang kita gamay sa inyo, parte kay Alex Yala. Daw buwas pa ini ang hampang ni Alex Yala. Buwas pa kuno sang gabi. Suno sang aton nga informant na si Dudes kay Ma'am Jocelyn, si Sir Gilfred Donyo, gani kano, makadto tani to. Galing ti anon mo, may libre ticket, anon mo may duty. Pagkatapos ang hampang ni Alex Yala, mga kasama, ari ang iyang quest bago naman ini. No, world number 20 si Alex Yala. Maintry ni siya sa WTA 1000 National Bank Open sa may Toronto, Canada. Ang kontraho niya ni si American Alicia Parks. Rank world number 7 ini. So seeded si Alex Yala number 25. Pero kung balikan natin ang hampang ni Alex Yala sininga tuig, na kontra niya na ini si Alicia Parks sa may Australian Open sa may Melbourne. Sang sugod sang hampang, amunin na early exit si Alex Yala, na perde si Alex Yala kay Alicia Parks. Auna sa set 0-6. Wala dinagaan si Parks 0-6. Pero sa ikaduwa nga set, nagdaog si Parks 6-3. And ikatatlo nga set 6-2. So naperde ni Alicia Parks si Alex Yala sa January 2026 sa Australian Open. So isa ini ka-challenge na naman kay Alex Yala, subong with the experience, nahanas na ini siya sa mga top caliber players. No, natunaan niya na ini. No, so going up against number 71 current na singles ranking, subong ni Alex Yala is number 20. So subong bye, no, bye ang nakuha ni Alex Yala, bye siya. So buwas pang hampang niya. Ang edad ni Alicia Parks 25 years old, mas magulang ini kay Alex Yala. Pero sa kataason, mas bintaha sa taas. Kay 6'1 si Alicia Parks, si Alex Yala 5'9. Kag ang career akang left-handed, si Alex Yala tuo ini si Alicia Parks. So Team USA ma-revenge ayan, maka-revenge ayan ang Estados Unidos with the likes of Alicia Parks. O kung matuloy-tuloy na niyang daganay ni Alex Yala. Batayan sa ato ng mga post sa RMN Iloilo. Palag like, share and follow. Daw in love si Nanay Rod Gidya Tiyo. No, hindi niya gid pag-ibaylo si Papang Miling to kay Gabriel. Ambal ni Mama Margie Cubillas. Grabe ni Cinderella niya. Si Nanay Rod, ambal ni Papang Miling. Grabe daw, sa mga libro lang ini makita ang pagigugmaanay nila mo. Kung magtulog ko si Nanay Rod, daw si Sleeping Beauty lang. Grabe nga pagplangga ni Prince Charming, Papang Miling. Tatay Ensyong, kaberting, daw perde ka mo. Sir Decoy, daw perde ka mo ni Papang Miling, ha? Sir Noel Jimenea, mayad-ayad niya aga si Moda. Sir Noel Jimenea, malantaw ka man Sir Noel sang hampang ni Alex sa Toronto. Sir Dicoy, lampreya daw, perde ka man ni papangmiling sa mong Sir Dicoy. Abala ko man si Sir Dicoy, one man woman inyo. Kay mamid na lang yun. Hindi nini mangitas ang iban. Ma'am Maria Rubicano ni Kato, kamusta? Kami Mission Road na Malinda, California. Dalingit, tamyaw tanay, si Platan Anay nato ng mga panamyaw. Si Mary Joy Licoto Leonor, Sylvia Di Maala. Si Ariel Root Patupatin, kamusta mga nigatulo tambay da sa may Iloilo International Airport. Si Ronel Sonio, Joseph Gadot, Alberto Kalimutan, Rosud Tuan, Felix Catequista Jr.

Nagwayan Feldman Edna Moal Angelo Gibalagon kag Maketalha si Mama Bernadette Labis Pesyon kag Ma'am Gladys. Good day sa inyo dira sa may Montreal. Pamati man sa aton si Sir Marlon Franco Supremo, Sir Gilfred Dionio, Ma'am Grace Soberano Durem de Sudusta, Mama Mafe Pedregosa Andaya, Ma'am Angel Cuevas, mayong adlaw. Salamat man kay Kigawad Dina. Belated happy birthday kay Kigawad Dina Hermano. And hello, Ma'am Delsa Hermano. Sir Shokoy Shokokoy. Sir Ruter Infante. Sir Kim Yvonne Ferrares. Kay Buds Jr. Dala sa may Philadelphia. Nagapamati man sila ho. Nagapalala. Standby man isang pang ni Alex Yala. Si Sir Romeo Manaay Jr. Si May Pagkapiolo. Kay Mama Adele sa may Pungso Japan, kay Ma'am Lani sa South Korea, Sir Jespal, hidlaw na kami sa imo, Sir Jespal. Morning, morning, morning. Si Sir Johnny Figuro sa may Figuro Meetup, biska nagaulan ini, patuloy. Tuloy-tuloy ang baligyana ni Sir Johnny Figuro sa may Iloilo Terminal Market. Pakita lang na, Figuro Meetup. Boss Totong Montejo, kay Ma'am Rosie Montejo, mga tag-iya ini sang City Furniture Appliances Store. Thank you, thank you, thank you for the support. And mga kasama, siling gani manuglay gay para kay Jenny. Ano pa, Jenny? Ano pa? Ano pa ang ginahulat-hulat mo? Isa ini nga hudyat nga pagtataksil para sa imo. So hindi na ni ginauyangan san chimpo ini klasing lalaki. Jenny, batsyag ko rin, nabatsyagan ko, nabatsyagan mo. Kaya natabo na sa akon. Pero akon, Jenny, gintagaan ko tsansa. Ang akon nga bana, ginistorya ko siya. Ano inibla? Natukso o tinukso? Nadala bla siya inis ang imong magulang? No, kaya pamangkot na nga ang nagpatol ang imo nga bana sa iyabayaw. So, madugay na inibla o aksidente? May inom? At tungod sa inom-inom ini, nahubog? Nag-iiping sila kaga nasudlan siya. Madugay na mahibaluan ay Jenny. Hindi ni basta-basta malipatan amo ni nga klase yung mga hindi ni dali-dali mo malipatan ang kadugayon sang inyong relasyon sang imong bana. So istoryahian na yan. Mas mayo gani ni kung mapatawad mo, istoryahi sila nga duha. Istoryahan na yung imong uto, may imong magulang, kaya imong bana, ano gid man bala ang tutuod ini nga naglabot sa diri. Bauti yoy, kahuyanan gid na sang pamilya, ang natabo kay Jenny. Ang magulang niya, imbis nga protektahan niyang iyang amanghod, ginguba pa sa magulang niya. So, ginguba pa gid sang iyang magulang, ang relasyon no, sa iyang amanghod, kay iyang bana. Kadamo da pwede kiriduhon nga ang bana pag isang manghud mo. OFW ang bana mo. Wala ka to naluoy. Wala ka naluoy gid sa bana. Wala ka naluoy sa bana nga nagkadtugani sa luiban nga pungso para may ihatag si mo. Para makasupot-supot ka mo. Ang biniga-biga amo ng imo. Mabiga-biga ka lang dira pa sa sulod sang imo nga bakuran. Lain-lain nga mga opinion, lain-lain nga mga reaksyon. Ikaw, ano ang opinion mo de? Anong reaksyon mo de? Anong imong malaygay sa problema ni kasamang Jenny? Pero antes kaya nga hulat-hulat kita sang laygay, pwede pa ka laygay ha? Pwede diri sa ato nga Facebook page. No, i-post yung laygay. Kung may problema, pwede man. Pwede kita ka-open sa problema. Pwede man ka muka-text or ka-PM. No, sang inyong mga problema, pwede natin ma-istoryahan. Kwento ng buhay mo o kung may love story ka, pwede. Kagapon, recap kita na. Kagapon, sa ika-12 ng adlaw sang impeachment mga kasama. Hindi husto nga paggamit
sang confidential funds. Ginflag ini ni State Auditor Roderick Wamil, amo ng state witness, ang duwa ka item na hindi allowable. Hindi allowable o hindi legal. Hindi ginapasugtan sa dapat ginagastusan sa confidential funds ng Office of the Vice President. Sa ginpasa nila ini nga accomplishment report. Accomplishment report, tapos na ini.

0: ang kwarta nga ginastos mo, himuan mo na sa accomplishment report. Diin, nagkadto ang kwarta ng taong bayan. Kay sino nagkadto ang kwarta ng taong bayan? Nagastos inigid man bala sa insakto? Kung para sa confidential funds diin ang mga information? Kung para sa mga medicines, kay sino? Kay may Department of Health man kita? Tanag din mo naging redirect sa Department of Health o sa mga LGU ang ibulig mo nga mga bulong. Pagkaon, may dole man kita. Nagapanghatag ini, di ba? Nagapanghatag nga, ikaw gidang manghatag na Office of the Vice President, get? Amo ng mga ginapamangkot, mga kasama. Anong ibig sabihin na hindi allowable? Bawal! Bawal ba? Aba ni Atty. Lorna Kapunan? Amo niyang hindi husto o hindi insakto nga paggastos, mga kasama. Ang naging pahayag pa sa prosecution witness na si Roderick Wamil, base man ini sa ginsumiter nga accomplishment report sa Office of the Vice President, milyon-milyon nga kwarta ako sa mga lot lang kita, bla? Nga sagay kita pang utang, sagay kita pang utang. Lubong kita sa utang, pigado ang pungsod Pilipinas. Pero milyon-milyong kupera, milyon-milyon nga kwarta ang ginalustay sa hindi insakto. Ginabulsa bala? Kay sunod sa accomplishment report sa Office of the Vice President, 42 million o 42 million ang provision sang ahensya sa medical kag food aid sa first quarter sang 2023, samtang 40 million naman sa second quarter. Sunod ni kay Wamil, ang OVP wala nagsumiter sang biskan ano na supporting documents may kaangtanan sa payment. So magwad eh, daw ginapawalaan. Bala, kapunta, mayutani kung kwarta mo ni. Diba kung kwarta mo ni, paano ang igastusan mo? Sino hatagan mo? Paano mo iniginlustay? Paano mo rin ginubos? Bahala, kadaki kwarta mo niya. Kaugalingon mo ni nga kwarta yan. Pero ini kwarta ng taong bayan. Sus Maria, sus Marcep, wala mo lang gintagaan importansya ang kada sentimo, ang kada piso na halin sa taxpayers money. Wala mo inihambal niya na konsensya ka nga dapat man lang pag dapat gid. Dapat gid pabaloon mo, matulid mi ipabalo mo sa tao nga o ang kwarta nyo amo niyang aton ginggastusan. Amo niyang akong ginggastusan. Nagkatugid din sa Mayo. Kay tungod sa ining kwarta, nakakuha kita sa mga confidential mga information. Are damo kita may napabulong. Are ang ginbaklan natin sa bulong. Nga pati ang ginbaklan mo sa bulong, hindi mo pag-ibutang na. Pangintaga mo sa pagkaon, ti pagkaon na ni, no question na ni, Mayo gindi ni nga kausa. Kay linidamo di sa Pilipinas, ang nagakalagutom. Ah, wala mo ginabutang, sino ginpakaon mo? Ay, sino mo ginatag ng LGU niya? Anong organisasyon ina? Damo man sa mga NGO nga nagagabulig man? Talagin paagi mo na sa mga NGO, ara, oh. Ara ang bulig ko para sa Save the Children. No, organization ini, Save the Children. Para sa mga nagakagutom ng mga tao, mga kabataan sa bilog na kalibutan. Kaya sa Pilipinas, sa Iloilo, may kita ko na service na Save the Children. No, amo niya ang mga nag-ubra sila sa mga eskwelahan. Kadamo ini para ba sa makabenepisyo mga kabataan. Nga wala mo lang daging realign sa mga NGO. Mga wala mo gin realign sa aton Office of the Vice President. No? Diri sa mga LGUs. Nga may mga parehas man ini sila ng mga programa. No, kadamo gidining palamangkutanon kung nga no, wala sa mga supporting documents. Pati si Attorney Apowa, no, dapat man kay Attorney Mark Poa nga paathag yaman kay siya ni ang kaupod sa vice presidente. Hambal ganis ang ato nga mga listener, kulbaan ni magreklamo si Poa kay vice president kay base siya man ang pusan sa laptop. Diba sa Office of the Vice President ini siya, nag-resign siya sa Office of the Vice President. Nga abi, amo nang pamangkot. Ako nga pamangkutanon. Subong siya pang nagadepensa sa Office of the Vice President. Ginadepensa niya, hindi lang ang Vice Presidente, kung hindi, base mga ginhimo, yaman digto. And update kita be, mga taga-Lapas, mga Marilo Villalobos, tugod, ara ka naman sa may Lapas Public Market. Kay may nagdangup dire sa RMN Iloilo, nga problema sa Lapas Public Market. Bangod, biskan na init ang tsimpo, nagadanao kuno da sa may merkado. Suno sa pamuluyo, nga nakitaan nila sang leakage. Ang lugar, rason nga nagabasa ang pila ka porsyon sini, may tagas ang tubo, no, may may lusbot ang tubo. So ginauyangan gid ang tubig. Nagapagabay ang mga ini, mga residente nga masolusyonan ini. Te kay maperwisyo ini mo. No lutakon dela malagi kada. Kanami sang aton nga ang Lapas Public Market, no gina obra pa dasmo ang second floor ang parking area. So ginapatahom na gani sang aton LJO. Galing ginapabayaan man da sa mga dumala da. Daw ginapawalaan man. Daw Office of the Vice President kamo karona. Ginapawalaan nyo lang da ang mga damage sa mga tubo da, uyang sa tubig. Sino ang gabayad sini? Kag wala pa kita update, no, ginabulubang tayo nato ning update, parte ini kay parte ni sa balita kung bala tuod ang balita nga nadakpa na si Senator Bato de la Rosa.
1: Attack! RMN!
0: Kung tuod ining balita, ibiyahe ni siya sa The Hague, sa Netherlands.
1: Attack! RMN!
0: Manang ina, mainit-init, kag ginabantayan nga balita, subong. No, wala pa kit kita may nakita na batian nga update. Okay, si new toy. Anong ginasakyan mo ni? Ah, may ano gani tawag ni? May snow flower, ha? May snow flower ka dira. Ma'am Donna Aguayon Feldman. Mayo, ha? Kagang update nato para sa aton mga kauturan nga mga mangunguma. Karon bulubantayan yun ni. Alas 3:30, no? Agi na target ko no sang Department of Agriculture ang retail price nga 47 pesos tub-tub 50 pesos kada kilo sang local rice bangod ginalauman nga magapadamo or mapadamo sang local supply ang ginapaabot nga harvest season. So ni sa kay Agricultural Secretary Francisco Chu Laurel. So ginapanubo ang presyo no sang bugas subong, kaya wang kita hulat ni sa 20 pesos na bigas. Pero sa ibang parts ng Western Visayas, I think it's in Rojas or Aklan, na bagas, Pasig City, di ba? Magasugod na yung 20 pesos na kilo sa bugas.
1: Attack! RM.
0: Makaambit na gid ka mo dira. Nakasama sa 20 pesos nga 20 pesos nga kilo sa bugas.
1: Attack! RMN.
0: Kagapon, nauyatan ako no ang ebidensya, ang nauyatan na ang ebidensya asang National Bureau of Investigation sa ginaligar komunikasyon sa tuwa ni former Congressman Jing Paras kagsang talent manager angon sa ginapahayag plot bato kay Executive Secretary Ralph Recto.
1: Attack!
0: Amo na ko nung i-blackmail nila nga may mga upod ng mga high caliber nga mga babae, mga taga Biba Max ini kasama Jason. Nga i-blackmail ko no si Senator si Ralph Recto, Executive Secretary ni sa Subong sa administrasyon ni Presidente Marcos. So anong rason ini ayan nga gusto sa i-blackmail para maaway sila ni Kong Vilma Santos? Suno sa NBI Director Melvin Mativag nga mayara na kuno sila sang sworn statement sa mga ebidensya sang mga testigo kag iban pagid nga mga ebidensya. Una na nga ginanunsyo ni Mativag nga ginpasapuinan na nila si Paras kag Batangas Representative Leandro Leviste, bata ni Senator Loren Ligarda. Naging manduan nga bagatubang sila sa Huwebes this Thursday, mga kasama. Nag-ugat ini sa issue sa ginaaligar paghambal ni Paras sa human trafficking victims. Nga bayaran sila. Bayaran sila agad maghimo-himo sang istorya kag magpirma sang affidavit kag utay-utay nga mabato nila ang bayad samtang nagapadayon ang kaso. Himuon ini kuno tani pagtapos sang SONA sang aton presidente. Suno kay matibag ginsugid na sang human trafficking victim nyo, ginsugid na sang human trafficking victim ang detalye kung ano ang ginsugo sa ila.
1: Attack RMM
0: nga absir. Ginanunsyo man sang NBI nga nakapadala ni sila sang Sampuina para kay Levice kag Paras. Napadala ini sang NBI. So hindi lang isa bulubantayan naton. May flood control scandal. No, ang sang Blue Ribbon. Ang ini nga mga kaso pa na ginatubang sang iban nga mga senador kag ko mga kongresista. Wala pa kita gani update sa kay Congressman na Jojo Ang. Nasubong ari naman. Is this to destabilize the government? To destabilize the administration? Nabutangan putik? Pero ang mga babae ni Gali, ang gin-hire nila, wala na dala sa kaso. Wala na dala. Si Paras lang ini. Kag si Leviste ini ang madala. Magtuid, tuod ayan ini. Pero grabe man ang ambal ni Leviste. Amaya, kung amaya, miguhay na ni sila ni Matibag, no one is above the law. Ano mga ginasiling-siling to nila sa Facebook mo? No one is above the law. Nga hindi ba si may isa to ginatumod si Leviste, nga hindi ba pagpresuhon si Amonis? Bulubantayan nato ng mga mainit ng mga balita at mga impormasyon sa aton nga Facebook page, mga kasama, DYRI RMN Iloilo. Mga kasama, ang tamang oras, alas 12:54. Oras na para mag-kapehenyo.
2: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen ng balungay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginhulat nyo? Tilawin na ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabia Optical, sa sulod sa Marymark Mall Activity Center. Mo, kapihin nyo. Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molia Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu-Zi, Iloilo. May duha ka category.
3: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
2: Talagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
3: Kabahin ini sang 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
2: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo.
0: Tatak RMN.
4: Isugid kay Tiyoy.
0: Tamang oras, mga kasama, alas 12:56.
1: Attack RMN.
0: Lapit na lang ang hampang ni Alex Yala. Muna ginabulubantayan ta. Kag sa aton nga fishing nga tournament, aton ka mo ginagda sa petsa 15 kag petsa 16, no? Dua ka category, kids category kag open category. Sa liwat sa mga nagapamangkot, kung pwede sila nga on-site, no, digto sila sa may Molia Deli magpa-register, bulubantayan nyo lang this week kung ano ang maging resulta sa meeting sa maabot nga Webes.
1: Attack RMN.
0: Pero sa aton mga ginaagda, no, ang open category, ang registration fee is 200 pesos. Pero sa 200 pesos nyo, dala na da, no, may libre na kamo nga pamahaw, kag may libre pa kamo nga panyaga. Amo na nga kinalan, maisip anay bala, kung pilang aton mga participants para ma-preparar man ang pagkaon. So, ang kompetisyon, mga kasama, sa kids category, walang registration fee. Ari ang mga premyo, first batch, 500 pesos. Third place, 1,000 pesos. Second place, 2,000 pesos. Kag ang ma-champion sa kids category, makapuli sang 3,000 pesos. Sa open category naman, first catch, 1,000 pesos. Third place, 2,000 pesos. Second place, 3,000 pesos. Ayan ang may pinakamabug. At nga huli sa Domingo, sa open category, mayara ka mo sang 5,000 pesos nga premium. Ini bilang kabahin sang aton advokasya para sa pag-amlig sa suba kag matibong ang sustainability sini, lakip na lakip sa rules sa fishing tournament ang catch and release, no, by the word it says kumadakpan nyo kag below mas ang bugat niya below o less than 250 grams or less than 250 grams, buyan nyo iniya. Hindi nyo na nipag-ibutang to sa inyong nga styro.
1: Tatak, RMN.
0: Kanugon pa ini, bata pa ini, madako pa ini, base magbusong pa ini, makabred pa ini, mas madamo pa. So hindi ka mo manugunan sa inyong nga mahulik nga 250 mas nubo sa 250 grams, buyan ta na iya. Pero ababa 250 grams, ate inyo na iya. Sumsuman o pwede nyo na ibaligya sa Lapas Public Market na. Kung dako-dako ni, pwede nyo na ilibod. Sa mga interesado, amat-amat na kamo kadto sa istasyon, no? Monday to Saturday, biskan Domingo, ari din ang aton nga guard, kadto lang kamo, kag magpakuha na kamo sa registration form. And pag fill upan nyo, pag fill up ninyo na, siyempre may registration fee gani, nga 200 para sa open category.
1: Tatak, RMN.
0: And ang kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee namin, iningi po nga pala pangapi-ngapi. Kung nagaproblema ka, ay sus, mangapi ka sa kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee, mapaminsar mo dayon ang solusyon sa imo problema. Sa mga stress, sa mga depress, ay kapehen nyo. Naga problema ka, nagakaunot ang imo nga buhok. Pagtulok mo sa speyo daw, nagatigulbam. Dali ka magtigulang. Ikapehin nyo, no. Ikapehin nyo kay man may collagen ini. Makabulig din eh, pampahubin. Kaya sa may mga obra, may duty. Mga nag-obra sa mga assignments, mga reports. Para hindi ka mo pagtuyuhon, no, para aktibo ang inyong kapaminsaron. Kapehin nyo 14-in-1 herbal coffee. May ginseng, may maca root ini. Kaga kung nagaproblema ka mo sa inyong digestion, sa kape, mabuligan. Tungod ang kapehin nyo, may chia seeds. Sa mga nagapangita, no, kung diin mabakal ang kapehin nyo, basta makita nyo ang Soft Touch Wonder Oil, matik may kapehin nyo yan. Sa mga taga Dumaraw Kapis, ara sa Alonzo Pharmacy, JB Pharmacy, sa Dumalag, B-Boy Pharmacy, Tapas Kapis, Farmasya Gallinero, and Drug R Us Pharmacy. Sa mga taga Kalinog, Farmasya Dorego, RJM Pharmacy, J. Beluso Drug Mart, Lambunaw, Botica Camacho, and Farmasya Prudente. Sa Arevalo, Mambisi, sa mga taga Villa, sa Arevalo, available ang kapihenyo sa Santo Niño Drug Store. Sa Uto naman, 4th Pharmacy. Sa mga taga-Tigbawa, Nanay Lorna, JRM Pharmacy, Cyrus Pharmacy, Botica Carmen, kaga Patroma Sis Pharmacy. Sa mga taga-Gimbal, King Pharmacy and Gilo Pharmacy. Miagaw, Farmasya Elena. San Joaquin, Farmasya Tadeus. Igbaras, madamo-damo sa Igbaras, ha? Farmasya Escorpion. Royso Fela Store sa may crossing Butso Igbaras. Farmasya Tres Maria sa Tubungan and Ernie Drug Store. And lastly, sa Leon, Life Cure Drug Store, J. Kabatbat Pharmacy, Farmasya Cabardo, kag JM Pharmacy. Tilawan nyo na, masigurado masahuan nyo ini ang kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee, kag available manda mga kasama ang Soft Touch Wonder Oil. Bakal na, kag i-enjoy nyo na mga produktong Pinoy.
1: Attack RMN.
0: Still working nami Tanik, kung lapit lang ni Sabalay sa York University, 5 kilometers. Lapit ng 5 kilometers, Sir Gilfred, ha? Ang dlagan mo ganun sa basketball, kung tingbo na sobra-sobra, 10 kilometros na. Mayangaga kay Embong Celoberes. Yan yung mga classmate ni Mama Marjie Cubillas eh. Si Rolly Rotad. Bang, mayong aga si mo. Ronaline Rubio. Si May Pagkapiolo. Bang, hidlaw man ta si mo, May Pagkapiolo. Belated happy birthday. Subong ka lang na ampawan sa hangover mo. Sa mga wala pa maampawan sa hangover, ay ang solusyon da. May solusyon ko da kung may... Nagasaluya, lawas mo. Daw matsaga mo, daw dehydrated ka. Try mo mag-inom sang isa ka kapsula. Isa lang ka kapsula. Mega Man Herbal Capsule. Isa lang ha, isa lang. Sigurado gapagsik ang lawas mo din. O nagapapagsik eh, naghahatag ni isang dugang enerhiya. Ang Mega Man Herbal Capsule. Pero subong, nugay na ka mo reklamo nga nagaulan. Tag-ulula na bala subong. Agosto, August, September, October, tag-ululan ni Blang Abulan. Daw na maguhan, baka mo sagay reklamo, ay, ula naman, kay man tag-ululan, Clad. Tag-ululan, tag-ululan, si nanay, pirmilang baguligo, ikaw ya, ay sus, nagapakuribong ka lang. Kung nakainom ka na isa ka, Mega Man, pag-abot mo sa balay, antes ka magligo, inom ka liwat isa ka, Mega Man. Amo ng sekreto, Drapang. Inom ka isa pag ikakapsula sa Mega Man, sigurado pagkatapos nyo panyapon, ay sus, si Mrs. naman ang imo nga himuon dessert. Pampagana, pampabaskog sang imo nga libido, pampatikaro sang imo nga... Laban-laban ini, wala ni Gabutanay pang. Tandaan, basta happy ang wife, happy ang life. Amo na may Mega Man. Kaya FDA approved. Hindi ka magpalpitate. No, hindi ka palang init ang imo nga pipingi. FDA approved yan. Mabakal mo gani sa butika. Biskan white ka reseta. Mega Man mo na! Baga salamat ni sa Nansley Mint Oil. Nagasugod-sugod naman kita. Ulo exercise. Kami hampang na mata sa Domingo. Umamaguhan ka? Ay, sus na ka pala minhod. Ang imo nga bilog na kalawasan daw, hindi ka katikang. Pero sa Lanans Liniment Oil, kakasgid ang palanakit sa ngakon nga lawas. Daw pinahid lang ang palanakit sa ngakon nga kalawasan. Nans Liniment Oil, amo ng pinaka-epektibo na pain reliever. Nami ini pang masahe, nami pang hilot. Sa mga naging na may stroke, nami ini pang banyos sa inyo para magtuloy-tuloy ang dagan o mabuligan nga. Magtuloy-tuloy ang dagan sang dugo. Kag maklaro-klaro da, daloy liwat ang dugo sa mga kaugatan. Nans Liniment Oil, insect repellent. Pambato yan, Nans Liniment Oil. Batok sa dengue. So, para malikawan natin ang dengue. Sa may diintuganing grabe subong ang pagtaas ang dengue, puwerte ang Zamboanga City. Nagdeklarar na ang Zamboanga City ng dengue outbreak. No, hindi nilangulango, Zamboanga City nag-declare na sang dengue outbreak tungod dosi na ang napatay tungod sa dengue sa Zamboanga.
1: Attack RMN.
0: So kita dire sa Iloilo, pasalamat kita nga may Nans Liniment Oil. Kuha mo ng pasalamatan naton kay basta may Nans Liniment Oil. No, hindi gid ka mo dali-dali pagkagton sa lamok tungod sa sangkap niya nga neem tree extract. Amo na makabulig sa aton, may pain reliever ka na, may insect repellent ka pa.
1: Attack RMN.
0: Kag sa mga nagaulo edad-edad na, kag may mga history, no? May history. History sang cancer sa ilang pamilya. Paghalong-halong sa inyong mga ginakaon. Ang inyong lifestyle, dapat that healthy lifestyle gid. Kag parisan nyo ang inyong healthy lifestyle sang Nans Super Plus kay ini. Ang Nans Super Plus, mga kasama, ini ang makabuligid para sa aton mga kauturan. No, kay ini ang natural nga anti-cancer food supplement. Tanan ini, non-sediment oil, Mega Man, kag non-super plus. Mga produkto de kalidad ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation and available na po yan sa inyo nga mga butika.
1: Attack! RMN!
0: 8 minutos makalipas ang alauna. Antes kita mag kwento ng buhay, may problema din padala sa ato, no? Gin PM sa ato, lipot man lang ni, pero padamo ni Bliss sa mga nagakadaranan kag naga problema sa amo ni nga palayas nga problema niya. Ang nanay ni ang Filipina tublang naging nagadala sa nanay ni Spider-Man noon napatay gali Filipina, di ba? Filipina ino to siya daw, napatay to siya, no? Kilalang kilala ini kag nakibot kita nga kadamo sa nag-audition, no? Lola, no? Lola ni Spider-Man, kadamo sa nag-audition, ang katingala nga siya ginpili, no? Siguro malapit talaga sa tagipuso, no? Lapit sa puso gid sang mga Amerikano, kita nga mga Pilipino, mga bedside manners, no? Kadamo sa mga OFWs naton, nga mga yaya, mga caregivers, no? Nga mga Pinoy. Amo na siguro napilian nga nagdala sang papel nga lola ni Ned sa Spider-Man. Masubo-subo nga balita kay napatay si Mary Rivera, ang Ilongga actress nga kilala sa iya pagdala sang papel nga lola ni Ned Leed sa Spider-Man No Way Home. Nag-edad siya sang nag-edad din siya sang 82 years old. Sa iya obituary, napatay si Mary sang Abril 15 sa Honolulu, Hawaii. O, taga dito sa Honolulu, Hawaii. Base sa report, nagtaliwan ini magkatapos magsuprer sang stroke. Naging fan favorite si Mary bangot sang iya memorable appearance sa Spider-Man No Way Home. Si Mary ang ginbuya-bunag sang Hunyo 2, 1943, ang isa ka-retired nga missionary. The memory still remain. Get proud, no? Nga Pilipina ang napilian maging lola ni Ned. So, ang buot silingon, si Spider-Man may lahi Ilonggo. Pinoy si Spider-Man, half may half Pilipino ni. Si Spider-Man kay lola yan ni mo. Buot silingon, either nanay niya o tatay niya ang Pilipinoy. Kag half-blooded Ilonggo si Spider-Man. Nakalantaw na ka mo, Spider-Man? Ay ako, why? Pag kami kalantaw sang akon mga apo sang Spider-Man, amo niyang ginahulat-hulat nila nga agaron ko sila. No, malantaw sang Spider-Man daw gusto ko mantani. Ay nakulbaan ko ba si maga talalambling sila dito sa may sinihan lang? Bagay, amo na kabataan, nakita gani palantaw kita sa ato mga ginikanan sa mga sini, mga Lito Lapid gani, talo-talo na. Mga Leon Guerrero gani. Kompleto na mga dolphin isang una ho, mga hindi na si George Striga. Diba, palantaw kita, so amo na yung time na makabawi kita sa aton mga kabataan. Spider-Man, puwerte, no, highest grossing film. Aside sa, daw malapawan ka, ginlapawan niya niguro niyang ano, no, ang Avatar.
1: Oh. Attack! RMN!
0: Pero mas lumapaw pa sa Spider-Man, kunting bon, ang bilog na kalibutan sa naglantaw sang hampang ni Alex Yala kagapon. Oh. Kung pwede mo lang i-convert sa ticket sales, bilyon na guro kinita ni Alex Yala. Bilyon-bilyon yung mga Pilipino naglantaw kay Alex Yala. Still working, okay. Si Sir Gilfred. Regards anda, Sir Gilfred. May pag-ayo-ayo landa. Si Ma'am Rona Mahandukon, Ma'am Melanie Harjolin, Nanay Delia Baylas, Irene Solano, good morning sa inyo. Sige, basa kita sang isakin PM. Pero damo ini mga naka damo ini naka-experience sa ini, hindi lang gani actually mga tatay, kung hindi all walks of life ang naka-experience sa ini ang problema ni Nelly. Tawgo na naton, tago na naton sa problema na Nelly.
5: May pinasahi ka ba lang istorya nga gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpanikasog, paglaom, pagbangon o kun paghinulsod, Tiyoy Pancho got you! Let your story inspire others! Comment down your number on DYRI or MN Iloilo Facebook Live. Kay base ang imo nga istorya na, ang sunod na pamatian kag pagbasugilanunan. Kwento ng buhay mo sa Isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Ipabugal ang imo istorya. Ino nga pahibalo ginadulong sa inyo ni WVSU intern Dorlene Berdan.
0: Nagkalain-lain mga kwento ng buhay. Hindi lang puro love, kundi pati sa mga buhay-buhay. Kung may inspirational story ka, kwento ng buhay mo na gusto mong ipatpat sa kahanginan para maghatag man sa aton sang motivation, para maghatag man sang lesson in life, pwede nyo ko tawagan i-PM or i-text, ha? Open sa tanan-tanan. Sige, ang problema, gina-PM ni Saton ni Nelly. Yoy, mayong aga sa imo, munugid ang ulan. Grabe ang ulan subong. Sa kada tulos ang ulan, tiyoy, matsagan ko, tulos ang problema. Ang ginadulot sa amon nga panimalay. Wala man, tiyoy, nagubang amon nga balay, pero daw sunod-sunod ang problema nga nag-aabot sa amon. Ining ulihi nga problema, inilang ining a week, tiyoy, nga natabo sa amon. And masiling ko, tiyoy, daw ining nga problema daw daw gin takloban gin ko sang langit. Tawagan nyo lang ako pangakasangalan ng Nelly, tiyoy. May edad-edad naman ta. I'm 38 years old. Ang akon nga bana, 42. Parehas kami yung ubra. May mga kabataan kami. Duwa sa high school. Duwa sa high school, kaga isa sa college. O siguro sa dira pa lang, tiyoy. Senior high. Sa balon pa lang, tiyoy. Masakit-sakit ina ya. Sa college, tiyoy, medyo masakit-sakit pagid ini. Gakuha sa nga engineering ang amon nga subang. So ang daily gid na, tiyoy, ang maintenance para siya nga balon. O sa iyang mga projects, masakit-sakit. Pisan man ng akon nga bana, nag-aubra ko, tiyoy, sa isa ka private company. Ang akon bana, businessman. Nadugay ni isang businessman. Nag-resign siya sa iyang ubra before as a private employee. Kag nag-ubra-ubra sa naghimo sang business niya. Nugo negosyo, kag mahambal ko, tiyoy, nga mayo man. Nung mayong negosyo, kay kapot niyang iyang oras, naka tipon-tipon man kami, napaiskwela man namo ng amon nga kabataan. Galing, tiyoy, this past months, tiyoy, ang akon nga bana, nag-venture sa isa na naman kanegosyo. Naghimo siya nga financial expert or financial o financial expert ang ako. Nag-feeling financial expert ang akon nga bana. Sa una, naging open-open niya ini sa akon, tiyoy, nga may sudlan naman siya nga negosyo nga bago. May mga kaupod man siya nga mga friends niya, mga fellow businessman niya. So pag-abot sa negosyo, tiyoy, wala ako nagpakialam. Not unless, tiyoy, nga mangayo sa akon sang laygay. At this time, nangayo sa akon sang akon nga panugot. Kung okay ni bala, no, gintunan niya ni kuno ang ininga negosyo. Kaga nagsiling ko siya, at hindi lang dapat gut feel. Dapat tunaan mo man anay kung may mga ang mga nag-venture sa amo ng negosyo o kung kaano ang naging resulta kay ining negosyo tiyoy money involved ini. On the spot, money involved ini. Pinagsabihan ko siya na survey anay. No, test the waters anay. Hindi nga mag-invest ang todo-todo sa ina nga negosyo. Pero bala mo naman ang mga lalaki, pagabot sa kwarta, hindi man hambal nga matakaw pero adventuroso. Gusto nila tiyo, gusto na hindi ko mababaso ng akon nga mister, na gusto nga man mag ayo-ayo man ang amon nga kabuyan. Pakabuyan. Silinggani isang iban pag hindi ka mag-risk, no? If you don't take the risk, no, mabilin kagid, no, mabayaan kagid sa negosyo. And at this time, tiyoy, my husband took the risk. Dinistorya ko na siya pero mas nagpati pa siya sa iyang mga friends, sa iyang mga kaupdanan sa negosyo. Nag-entra tiyoy ang akon nga bana dire sa networking. Amo nang gin-entrahan niya. Hindi sa double your money tiyoy, ah. Sa networking. So siya ang ginhimo na sa CEO, Chief Operating Officer, Chief CEO, no? Chief Executive Officer sang ininga kumpanya. Nagtukod sa opisina. Manami ang opisina, klase ang opisina tiyoy. Kagadira nag-CEO nga kun nga bana sa ilang hiring, sa ilang mga trainings tiyoy. With that comes investment, naging center sila tiyoy. Amo niya mga investments nila, may kung ano-ano ang nag-inabot sa ila tiyoy. May mga bulong, may mga vitamins, so kung ano-ano. Si baguhanon ko tiyoy, hindi pa ko kabalo ko networking nga ini. Nagsalig ako sa akon nga bana. Nakahulam pa ini sa tiyoy sa amon nga ipon, sa amon nga pondo sa bangko. Kay siling niya mabalik gid ini tiyoy. In no time mabalik gid ini, kinakita niya ni kuno sa nag-travel sila some parts of the Philippines, no, nakita niya gid naging malago, naging mayo ang negosyo. So nag-invest and after pila ka bulan tiyoy, ayun, ubos ang pera. Ubos, simhot gid pati ang unod sang amon nga bangko. Ubos ang ipon at hindi lang ipon amon tiyoy. Naipit pa kami subong sa mga ginpangkuha nila. Kay ini nga bang kinuha nila mga produkto, mga utang ini tiyoy. Ginutang ini nila. Kagsubong, ubos gid, simhot gid kami. Ginbaligya ni mister ko ang iyang salakyan, ang amon nag-iisang salakyan, ang tipo namon, ang ipo namon sa bangko. Tuwad nga siya malang ang sole signatory sa amon nga bangko, inubos siya gito ya. Ang kwarta tanan-tanan, simhot gid, pati ang utang. Masakit iyo'y. Masakit, hindi lang para sa akon, masakit man para sa akon nga bana. Sakit man nga makita ko akon nga bana ngang inagalaom sa tani tiyoy nga inina ang negosyo nga makapaayo sa amon nga pangabuhi, no, para matuma ng mga handom namon, handom sang amon nga kabataan. Pero ini nga handom tiyoy do tinakloban kami sang langit. Kada kita ko kay mister ko tiyoy sa balay daw nagat pangdulom ang akon nga panulukan sa iya. Daw hindi ko sa kaya nga tulukon. Sa inis, sa galit, sa kahuya, tiyoy. Amo niya nga nagkatabo sa mga pati ang amon nga kabataan subong. Apektado na. Siya nga nakalatabo. Kayang iban, hindi makaiskwela, hindi matagaan sa balon. Naubos na ang amon nga mga alahas. Kung ano lang ang amon ginaprenda. Ang akon nga sweldo. Nanulnan ko naman ina. Kay puno man kami sang loan. Sa amon nga mga pag-ibig. Afil, amon nga SSS, na puro loan na lang kami. Pati sa akong opisina, nakasamon nga kumpanya, naka-loan. So ang take-home pay ko, tiyoy, daw halusunali pamplete ko, tiyoy. Hindi pa ganin ni makasustener sa amon nga panya, sa amon nga pagkaon sa kinsenas. Hey, amon na naging sulat ko si mo, dala na pa utwas. Nagadala na leksyon sa mga tao nga gusto mag-invest sa amon eh. Sa ginsiling mo kagin ng scam, tiyoy, diri ko nag ningasog nga ipadala sa imo nga akon nga kasaysayan, kay daw na scam gid kami. Paano ko mangayo ko lang, tiyoy, ano, paano ko napatawaron ng bana ko? Pinagpalit niya abi, tiyoy, ginbaylo niya, tiyoy. Kung ikaw padre de pamilya, dapat paminsaron mo ini. Galing doon na silaw gid ang akon nga bana sa kwarta. Ginbaylo niya ang seguridad sa iya nga pamilya para lang sa ginatawag na quick cash. Amo na mga scam eh. Diba quick cash? Invest ka, boss, balik ko. Invest ka 100, balik ko si mo 500. Hampang ka di subong, hampang ka subong. Hampang ining hampang, sigurado, mabalik ang kwarta mo, madubli na. Kaya ako, nakabakal ko sa lakyan, nakabakal ko balay, ilang tawa. Amo na mga scammer. So, tiyoy, nagapangayo gid ako sang imo inyong alaygay, labinigid sa mga... Kauturan, wala ko tuyo nga mangutang, tiyoy. Wala ko tuyo nga mangutang. Ginpatpat ko ini nga problema, wala ko tuyo nga mangutang. Gusto ko ipamulat sa mga tao, da, sa mga nagapamati, da, sa mga sukis ang programa, isugit kay tiyoy. Kung ano kasakit, bla. Ano kasakit, ang ma-experience sa pamilya, niya mascam. And tiyoy, please note, ining mga partners niya, ining mga kaupo niya sa negosyo, tiyoy, ang tatlo, naglaho, tiyoy, na parang bula. Daw sa Iloilo, ginapangita, tiyoy, ginkatuan na mo ng balay, no, sang duwa, sa mga kaupdanan niya, wala na sila, tiyoy. Wala na daw, hindi na makita diri. Lagin paran man namon na sa NBI ang ngalan sa nga tatlo mga duwa niya kakaupdan na duwa niya kaupod, puro mga fictitious names gali, tiyoy, ang mga ginepresentar gali nila, tiyoy, ang mga ngalan nila, ang mga documents, ang mga sex certification sa negosyo, may sex certification, Securities and Exchange Commission, sex registration nila, no, tiyoy, puro mga peke gali nga mga ngalan ini. Salamat gid Nelly. And sa atong mga kababayan, sa atong mga kauturan, ari laygay-laygayan nato, hindi naton pagkiga na guro si Nelly kay sus na scam. Si Ma'am Maria Rubicon Nicato, si okay, gamay galigalan taw da dudes daw hawan-hawan da sa Toronto kay YC Alex Yala. Buwas, sagurado, puno na ina. Mga kasama, yan ang kwento ng buhay.

0: 唔关都能唔系我，我想输嘅计啲爱狗。Cho, kita bugal ang imo istorya. Ang mga pahibalo ginagulong sa inyo ni WVSU intern Berlin Berdan.
1: Oras mga karadyuman, alauna 26. Sininga time check, tulong na saton sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong atong pamatian si Marilyn Namia. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatudan ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Atong siya pamatian.
3: Ako si Marilyn Namia, nga taga Barangay Sumaray sa Dineo Antique. Chay Sinta ang akon nga edad. Nabatyagan ko sa tubog ko nga may nagahabukol ka na. Una-una, nabatian ko sa radyo nga amukara nga may konsul extension ang Life Extension Clinic na libre. Gani, nag-automate jay ako para nga magpakonsulta. Naghamba ng doktor ka na kanya may greater i ako sa tubag.

0: doktor, ang aking tubig mo wala rin gigita na ikaw makita na nagpupulong anak. Gani nga, gini ako, nagpasalamat din ako sa mga doktor sa Life Extension Clinic kay may alibyo gid, may karaydan gid ang akong nga glitter. Magpasalamat din ako sa Life Extension Vitamin D3 kag sa Ginoo nga pinubayan nga mag-ayad ang akong nga tubig.
1: Life Extension Vitamin D3, your number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamating cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippines FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panindo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
1: Isugid kay Tihoy. Tatak RMM.
2: Sa aton mga amigo at amiga, sa aton mga kababayan, Life Extension products, no? Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber, yan ang panaming nga pamares. Super Fiber para sa sulhay nga pagpamuhin para malikawan yung colon cancer. Life Extension Vitamin D3 para malikawan ang narisari nga mga balatian. Hindi na paghulata nga maglalapay nyo balatian kag magdako ang galasuson sa ospital. Pwede ka bisita sa Life Extension Medical Clinic para ma-avail ninyo ang libre na medical check-up. Libre, ha? Adlaw-adlaw, pwede ka kanto libre. Pakonsulta sa mga doktor do may HMO kayo. Pwede ka makabisita sa mga clinics nila para sa pa-check up and para mabakal ang mga produkto ni sang Life Extension Philippines. Pwede ka makabisita diri sa City Proper, lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon area. Tagbakharo, iping sang Barangay Hall. Barangay Poblasyon, Zone 1 Estancia, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasay, sa may Countryside Convenience Store. Sa SM City, pagkatapos nyo lang tao Spider-Man, kadto ka muna sa lower ground floor sa may food court area, sa may escalator. Nan, dira ang Life Extension Clinic sa SM City. Sa Santa Barbara, Bangga, Dama, Santa Barbara sa Rotonda, pag pakanto ka mo sa Kabatuan, sa Rotonda, sa Tuo, makita nyo na ang gasolinahan, Santos Arcade, ara dira ang Life Extension Clinic. JC Zulueta Uton, Atubang naman sang Iglesia ni Cristo. Kaya ang pinakabago sa Davis Building, San Miguel, Jordan, Guimaras. Sa Kabangkalan, Tubang Macdo, Lacson Street sa Bacolod City, and may araman sila sa SM City, Bacolod, Tobias Fournier sa Antique, and Arnaldo Boulevard, Rojas City, Capiz. Alauna, 31 na. Sige, laygay-laygay na. Lugay na pa, wala na. Laygayin nyo na si Nelly. Sa pangalan, pasang akon nga nanay. Ako nanay, na-scaman kami sa una. Million to na-scam kay nanay ko. Sumalangit na wang. Nag-invest sa Duta. Nag-invest sa Duta sa may Batangas something, ano? nakabakal na kami sa balay sa Ayala, Alabang, sa may Alabang 500, sorry. Kay tagadira ang akong mga tita sa Alabang, Alabang Hills. Nakabakal na kami ni. No, nakabakal na ko sa mga salakyan. May motor ako. So sang na-scam to si nanay ko, pila ka milyon. Ahay, ginbutong sa muntanan-tanan. Sakit ito, na-depress to si Ermat ko. Ang amon nga agency, kundiin may ara kami sa agency, attached kami sa Alglo. Kay tita ko na, no, Alglo, nagapalakat kami sa mga, nagapalakat sila sa mga kababayan naton pagkanto sa UAE. Ang pinaka-numero uno nga kliyente ni, na, ni Ermat ko noon is Aramco. Adamo sa mga ginapalakat ng mga pariente pa abroad, pa UAE, pa Saudi, damo na burigan. Pero tukod sa na-scam to, na dula, dula, tanan-tanan nga negosyo. Buisit gini mga scammer. Buisit gini mga baldugero. Kung ikaw nagapaminsar ka negosyo, ang ilaya ginapaminsar kung paano ubuson ang kwarta mo. Wala na ginapaminsar nila ni ang pamilya mo. Wala na ginapaminsar kung anong kakausa mo nga magbulig sa isig ka tao. Wala nila ginapaminsar na. Mga wala ni sila sang konsensya. Mga alagat ini sila sang demonyo. Ang pinangabudlayan nga kwarta mo. No, pinangabudlayan ang naipon mo, retirement money mo, loans mo. Kwaon lang nila sa isa kapito. Ang mga scammer, mga gwapo, mga nami pailison, nami pahambalon, tanan nga gusto mababatian. Madala kagidini sila yan. Hindi ka maglaom. Nga scammer ini sila. Pero dapat kita maghalong-halong, dapat mamuklat na kita ini. No, kay kadamon sa mga scams. Kita nyo sa may YouTube, sa YouTube, TikTok, may arad na isa kalaki. Nga computer, ay hindi man genius, no? Pero knowledgeable sa computer. No, ang gina-target nila ni ang mga scammer, ang mga scamming hubs. No, naga-front na call center sa India, damo-damo, no? Naga-front sila ng mga na call center, pero ang ilang-ilang mga main is ining mang scam. Ang mga paborito ng mga scamon, ang mga katigulangan, ining mga loan nila. Yung mga ubuso ng unod sa bangko. May computer dira. Marinyo sang virus sa something. Marinyo sang antivirus. Magtawag, abi mo, gintawagan mo na. Muntang kumpanya sang nagpadala si mo. Kay gali sa scammer. Kan maano? Ma-input. Ito yung mga malam ini. Wala man ikan nuhaw-nuhaw ang iban. Ma-input sila. May balaydan ka nga $32. O $20. No, kinanglan namon sang imo nga PayPal no mga online. Kinanglan namon ini. Isambala mo sa mga online-online ina. Like yung mga banko, mga online payment, kinanlan sang OTP. So tandaan na mga nanay, mga tatay sa ato, mga hindi kahibalo gawa ha. Ang OTP, ang bot sila yun sang OTP is one-time password. So ang banko, kung mag-withdraw ka, padalaan ka sa bangko, gaya bangko, gitutuod ng bangko mo, padalaan ka na sa OTP. Ina-insure sa bangko na ikaw ang nag-request ng withdrawal. So ipadala sa imong OTP, ang one-time password, i-type mo na sa cellphone mo. So ang ginpadala sa imong OTP sa bangko, amo nang i-type mo dira. Dapat ikaw lang yun, hindi mo gina-share. Wala mo ginipahibalo. So sa mga scammer, tukod na nami sila sa pambalon, no, na makumbinsi nila ining mga senior na ipadala sila sang OTP, no, para sila makonfirm. So once mahatag ang OTP, sa pila lang kaminuto, ubos ang telepon, gintipon, ubos, simhot, gidang unod sa bangko. Ang akon nga bayaw sa Germany, ang iyang amiga man, senior man to, sus, milyon-milyon man to, in peso ha, milyon-milyon nga peso na scam sa amon yung mga scammer. So mga gusto maglaygay, ilabinigid ang mga na-scam. No, ilaygay na kita, dribuligan natin si Nelly. Ari si may pagkapyolo. Hamba ni may pagkapyolo, Nelly, negosyo o ang business means, ang botsilingon sa business, dapat with tactics. and analytics, hindi gamble o hindi sugal. Pares kay Henry Sibala, strategy to iyaya. Pares kay Injap, strategy to ilaya, di ba? Ang inyong kay Nelly, ang imong abana, nag-gamble o nagsugal. Daw nagtaya lang siya sa scatter. Mas mayo pag ni Nelly, naging taya mo na lang sa scatter. Basi naka... nakadaog pa sa... Well, para medyo mag-anang buot nyo, ang nalimas nga kwarta sa inyo, investment nyo na lang to ah, para sa lesson learned nga ginagyan nyo. Subong. Remember, damo rules ang game. It's either dako ang price, pero touch move, you die,

0: maupod ka pa sa iban nga tao. Ang iban ganing nga mga milyonaryo, ang iban ganing nga may kaya nga nagasugod sang negosyo. Ang ila upod, ang ginapadalaga nila sa ilang negosyo is pamilya.
1: Tatak!
0: Ilain gidya ang dalagan sa negosyo kung pamilya ang nagadumala. Ay may care, eh, no? May sense of ownership. Damo ini mga negosyo, like let's say ining mga hindi ko lang paghihambal ang mga ngalan kay libre ang commercial na kami. Ini mga kalan-an. Diba, ini mga kalan-an. Like Tatoy's Manukan, butang naton Tatoy's Manukan and Seafood. Sugod sa gamay nga nagdako. Pagdako nila ang ilang mga kabataan ni Tatay Honorato, Tatoy Espinosa, Nanay Kunsing, sila ang nagadumala sa mga branches nila like Atria, no, dira sa may San Rafael Mandurriao, and sa Kabatuan and main branch puro bata. Ang nagapanihot ini, nagatimpla, no, tanan pati ang purchasing mga kabataan ini ang nagapadlagan sa resort nila sa likod sang Villa Arevalo, sa may Santo Niño Norte, bata man to nila. Diba, family involves family. Si Engineer Bebot and Rosolano, hindi ba? Pamilya man ina sa may Bebot and Milas Talabahan. And ma-expand sila. Eh. Diba? So, dapat test the water sana, hindi nga full invest mo na. No, may mga testingan ko anay na yung negosyo ni. Hindi ko mag-full in. Do, hamal nga may pagkapil, do, sugal. Hindi ka mag-all in. Taya ko anay gamay din sa ining negosyo. Lang tawon ko kung ano ang trend niya. Naobrahan nyo ba na sang feasibility study? Kung sila may feasibility, iilan mo. Nakaobra ka ba sa feasibility? Ano ang gagan si negosyo? Monday to Saturday? Monday to Sunday ba ini? Kay paano ang Saturday kag Sunday? Kung saradong ini nga negosyo? Kaya ako nga Arkila, 30 days ini? Nakadamo man pwede sa food. Subong, damo nag-invest sa food. Kay man, gastro, ang aton din sa ililo, damo kita sa mga tourists, di ba? Damo sa mga nanamian sa pagkaon. So, damo nag-invest sa food, sa mga food trucks. Ang iba nag-invest sa mga resorts. Kay inaya, makita structural gini, makita mo gini na yan. No, may iba, nag-invest sila sa ilang ba-ba, ining buy and sell. Like, paremotok ng RA car display. Dirang iyang nga nami, dira siya nga excel sa iyang nga boka-boka, sa iyang nga sales stock. Imayo man ang ginabaligya yung mga auto, tidira sa. Ang iba niya sa mga kumpanya like Romac, di ba? Nakita mo ng mga manpower agencies. No, kadamo tani pwede intrahan niya. Hindi tuod, hindi man masiling niya mag-intra ka sa mo ng negosyo. Boom ka da yun. No, nga makakwarta ka da yun. Amat-amat, no? Amuning ROI do sa feasibility study mo, ang investment mo, saan umuwi ni makuha? Pagkatapos ang inang investment, dira ka na mga ginansya. Dapat ubra ka man sa feasibility study. Ang paluto, no? Dito, sumung dako-dako na. Ma-branch out ng paluto, seafood, and restaurant. Katamo tani sa mga negosyo nga pwede. Pero ining networking. No, hindi man natin hambal niya bawal. Hindi man natin mahambalan nga malain. Pero dapat paminsaron mo ano nga klase nga networking. Networking is like a pyramid scheme. No, ang makaginansa da, ang mga bag-o. No, kung bag-o pa lang inang kumpanya, networking mo, makaginansa da, ang babaw kay pyramid siya. Di ba? Makaginansa da, ang babaw, ang mga upline ang ginatawag. Kaya paano naman ang ara sa bottom area? Di, wala na niya. Kung magdamo-damo na inang maglapad na imo ka pyramid, bagsak na ina. Wala sa may nagdugay, guro nga mga networking companies. Yoy, palibit, tamyaw ko ti Yoy. Ahamba ni Ma'am Gemma Pendon. Yoy, please greet ang mga friends ko. Dari sa house, nag-dinner kami, ha? Ano ang ginluto mo da, Ma'am Gem? Si Jen Marie, kag si Cherry Mbok. Salamat, Ged. Good morning, everyone, and to you, Tiyoy. Salamat, Ged, Ma'am Gemma Pendon, kay Ma'am Jen Marie, kag kay Ma'am Cherry Mbok. After dinner, dira ng nami na yan. Shatting-shatting na naman, ha? Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop. Salamat, Ged. Anong pamati sa aton si Sir Johnny Figuro sa Figuro Meat Shop. Ini kay Sir Johnny Figuro, ang negosyo niya, meat, karning baboy, karning baka. Pero antes sa nagnegosyo sa karning baboy, karning baka, nag-ubra sa anisang piggery niya. Para hindi halos

0: Tawon, ginbakal mo. E padako ka man dahil, nag-invest sa Sanduta. Butang to sa piggery niya. So, nag-invest sa iyang network sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Diba? Nag-invest sa iyang manpower, kikadamo sa iyang tao. Pero hambal na to, hindi yan eh one time a big time, hindi one time millionaire ka din sa negosyo. Pisan, love your business, papisan-pisan iniya. Kagang imong dedication sa ininga negosyo. Titso mong, tako na, kilalang kilala na ini. Ang figuro mitya, di ba? Ingat sa scammer, ako tiyo, inaalok din ako ng networking. Diri, sa may Austria, ayun ako, never ako nag-join. Enjoy ko na lang ang pera for holiday. Correct, no? Kayang ina ng mga networking, daw masilaw ka sa kwarta. Ang style na sa networking, of doon kanay. Now, ano, madalingit, Mads, pare, update ko, anay, kay ma-shopping ko, anay. Pag-shopping na, mabakali na sa damo-damo, makita niya si mga damo ko. Niya nga kay man, may negosyo ko, na mat-amato niya ka ng istorya na sa negosyo ko, amun yung nag-intra ko sa amun. Amun yung subong, kwarta ko, kada simana, mga taga 200 mil. Ate, 200 mil kada simana. Ang gininvest ko lang, 50,000. So, damo kwarta, subong pre. Maganyat ka bala? Magmadala ka? Niyaway ko kwarta, ate, may salakyan ka na, prindatanig salakyan mo. Na, nara na na. Damo-damo, so halong git ka mo sa mga scammers. Si Ma'am Gemma Pendon, uy, ara gali, nag-tesiling ko na gidi. Siling ko na gidi, hindi dinner ininyo, Ma'am Gemma Pendon. Chatting gini niya. Chatting niya. Kaghimala nga wine ina. Karon-garon, dugay-dugay, ma'am, ang ginainom ni Ma'am Gemma Pendon na, hindi na na wine, vodka na nakaroon. Nami daw healthy ang inyong dinner, subong. May pa-vegetable, vegetable. Enjoy ka mo da, ha? Damo ka ni mga Pinay manda sa may Toulouse, France. Bon appetit! Daw kilala ko ning isa, Ma'am Jenny, ho. Daw kilala ko ning isa. Daw, ex ko niya, ho. Bati ka na, joke. Ma'am Christopher Morris, sa rin mga laygay, damo ni mga scammer, eh. Nasubuan para sa mabiktima. Kag-akigid ko sa mga tao nga nagapang lugayawan sa iban nga lugar. Agod mangumbinse nga mag-invest sa kun ano nga produkto. Baw damo gid na nag-try hard gid na mainganyo ako, tiyoy. Pero wala gid ko nagpadala sa ila. Nelly, tinghuay na lang nga mapatapos mo ang subang nyo. Kaysa ang lauman nyo nga makabulig sa mga mangod niya. Ipangamuyo mo nga madakpa ng mga demonyo nga ina. Yawan ka da, dakop na sila ya. Kay ante sila mag-intra sa amo na, Ma'am Christopher. Bala, nilang panik pasikot-sikot para hindi sila madakpan. Para kay Nelly, you're part of the problem. Amugid man na. Nga, away ka mo kaagi, pamigado, how? Punaanad kasi pegado, maanad ka managyap. Pero papisan-pisan, ang bala si Mr. mo, no ikaw ang asawa, no ikaw na lang ang last resort niya, nga makabulig sa iya. No wala ini sa depressed gina yung mga bana, kung basulon mo pa nga basulon, Nelly. Talk to him. No, comfort him. Laygay siya sang mayo, Nelly. Hindi nasagay balik-balik siya ang natabo. Hindi nasagay balik siya nga na-scam siya. Masakit ina, no? Masakit ina iya ang mga tinaga. Kay balaan niya na kung inong iyang asala. Encourage siya liwat, Jenny. Nelly, i-encourage siya nga magnegosyo. And this time around, legal nga negosyo. Work hard, hindi pa ulihi ang tanan. Nelly, sometimes, no, may aragi na paagi ang Ginoo nga i-humble kita para magbalik ang aton nga salig sa iya. Kaya mga iban, baka kwarta, damo kwarta, nalipatan lang Ginoo. Pero wala sila kahibalo nga ang Ginoo ang rason kung nga nagdilanto ang ilang pangabuhin. Pray hard, hindi pa uli ang tanan. Hindi lang kamuni ang mga na-scam. No, bangon, Nelly. Bangon, dala ang imo nga bana.
1: Attack! RMM.
0: Si Sir Roque Binya Soluti, wala pili. May ara, sir. May ara. Patrol 774 ang ngalan. Yan, di Sir Rocky Binya Salute. BBC TV UK nga programa na yoy. Ga-detect sila sa mga hub sa mga scammer. Nagalantaw ko ni sa mga nagapang sulod-sulod sa mga scammer. Ginapaw pero hindi madakpan eh. Bisan ano isugid nila to sa India to. Bisan ano nga sugid nila sa mga authorities. Daw hawak man sa liog to sa mga scammer. Ang ginakawat nila nga kwarta, masakit dito. Kita mo ang ginapangawat nila nga kwarta sa mga senior, sa mga retired, sa mga veterans. Ang ginapangawat nila, sus ginalunsay, los style na pambakal sa mga yate, nag-enjoy sila sa mga bakasyon sa Amerika, sa Europe. Daw kailinit, bala, kung pwede lang kung tutuod to kay BP nga may tag 5 mil to, ay pag-good job ko na sila. Ma'am Myla, hago ko'y gansya. Kamusta ka na, Ma'am Myla? Nakabalik ka na sa Hong Kong? O ara ka pa sa Turkey? Ah, grabe. Tawan lang yun sa ex. Hindi, aw! Daw mo, amba ko daw. Daw pamilya, daw ex ko mo. Mangkuta sa mga mama. Kumahubog-hubog na sa karon, Mama Jenny at JJ Mapendon. Kumahubog-hubog sa pamangkuta. Bala, saan tutuod? Gidman bala, hindi man natago ka, aw! Kilala mo si Tiyoy? Kay Mayong Aga, kay Ma'am Margie Cubillas, biskan diin Tiyoy, damo Pinoy, galing malantaw kita ni Buwa Sampang ni Alex Yala. Subong ginpadala ni Sir Roger kay Dudes, ang hampang to sa may Toronto, Canada. Daw hindi man na hawan, ano? Pero daw hindi sa puno, gidman blang. Daw damo bakante ng mga punong kuhan, why si Alex? Amo na si Alex sila, damo ga-imbitar siya. Kaya man, na-crowd magnet siya. Basaara siya, damo sa mga tao. Labi na ginang Pinoy. Nga galantaw. Damo, gidman Pinoy, tiyo, yung mga nagakaskam. Ako, tiyo, na dali man ako da. Pyramiding scam. Pero lesson learned, di ba? Nadali ka sa pyramiding scam na masakit, kaya naintuan ka, nakikuan ka, masakit di, kaya mahambal mo sa kakawuling mo, naghinangag, kuya mo. Ang ginaang sa mga pyramiding scam, mga networking, ang ginainganyo nila ni, no, just take note, ano, ang ginainganyo ni sa mga pyramiding scam, mostly, hindi ang mga manggarano. Ang ginainganyo nila ni, nga mag-intra sa ilang mga pyramiding scams o sa mga networking, kita ang mga pigado. Kay kita yan, mamidyos git kita. Mahimo git ka midyos. Nga makakwarta kita. Nga i-invest dito. Kay galaom kita. Nga madoble, matriple, mamanggaranon kita. Ga-invest pa lang kita gani. Nagadalaga ng utok mo. Ano ayan ba? Magbalik ang kwarta sa next month. Ano ayan ang baklon ko ni Mike? Mabakal ko auto. Mabakal ko sa lakyan para sa bata ko. Mapatindo kami balay dito sa may Gimaras. Di ba? Kay galaom ka mo. Insin nga matinguha ka ganyan, mapisan ka, tinguha ka sa legal, kaya gusto mo dasik. Kaya ko sa legal ka, tatutama ang kadugal. Nagbulokay ng buhok mo, ang sarabog-bog mo sa dalom, nagbulokay na, way, patrag manggarano. Mayangaga kay Ma'am Florencia Socolito Kalimpay. Pag amo na yoy about sa scam, dinadiretso ko sila yoy. Pareho kita nga scammer. Ah, ginabaramo. Well, that's one way to... Pero dapat, naman mo ka, hindi ah. Kasi ano pa? Ako, may nagambal sa akin nga ma-invest ko, no? Nga, invest ka ni Preo. Invest ka sa 50,000. Ibalik ko sa imo 150,000. Sabi ko, tuod ka, 150, tripling ba eh? Sige ah. Tuod-tuod gid na, hindi. Nga, tuod gid niya. Nakakwarta ko niya. 50,000. Ari Preo, pahulama ako sa 50,000, kay magbalik na dason si bulan, ibalik ko si mga 50, himu ko pa 80, si Tinta akon. Nga, hindi man sa galim. Nga, hindi na, pero dapat imo kwarta. Anong problema kang imo kwarta ka akong kwarta? Kay mabalik man bladason bulan? Ya, paulaman ako na, 50 mil. Kahit ko mag-abot ng 150, sa ginahambal mo nga katutukod nga balik ang 150, ang ibalik ko si mo hindi 50 mil. Kung hindi, 80 mil akon 70. Gusto mo, 100 pa mo, 50 lang ako niya. Hindi na, pre. Ah, guyug ka. Scam na yung galiya. Hindi. Tapos, ara manggali. Hindi, kwarta, kwarta. Kung sila pa, pag-uon mo kwarta, hindi dapat imo. Ano na pa, buinas-buinas? Na dapat akong gidya. Okay lang ko dito, oy. Asa Biyernes pa ko mabalik sa Hong Kong. Headlaw na ko sa mga bula ko sa Hong Kong. Wow. Happy trip, Mamayla. Si Mama Gemma Pendon. Sino sa ilang ex mo, yoy? Ano kunokolor ang bayo, yoy? Ano kolor sang bayo? Daling din ang picture to man. Na din ang picture nga bayo man. Ang isa ni Wayman ni Bayo. Ang nakapula. Morning, Tio. Ambal ni Sir Roque Binya Salute.
1: Attack RMM.
0: Alauna 54 na. Ang belas-belas naman ang tempo. Ang belas-belas naman ang oras. Hoy, sa mga taga Netherlands, sa the Netherlands, sa The Hague, sa the Netherlands, abi palibi update nyo ko be, nadakpan gid man si Senator Bato. Kaya mo niyang nagagwa nga balita, subong. Amugid ni Tutuda nagagwa nga balita, subong. Nga nadakpan na kuno, na-aresto na si Senator Bato de la Rosa, ginahipsan lang kuno. No, ginahipsan lang kuno nila. Kay man kung mahibaluan, kung pagwaon ini nila sa balita o sa mga post na confirmed na nadakpan na sa Senator Bato, no, ang mga supporters ini, madinagsa kuno dira sa may airport ni. Punggan gid nila ni kuno nga madala si Senator Bato sa The Hague, Netherlands.
1: Attack RMA.
0: So amo ni ang rason kung nga ginahipsan o kung ambal nga naton kung matuod-tuod ini nga balita, way pa man kita kabalo kung ano ang matuod-tuod nga balita. Pero amo na mga aton nga ginabulubantayan. Kagang isa ka balantayan man dire. Amo ni ang halin kay Sir Roque Binya Salute. Kaya former presidential spokesperson Hari Roque.
1: Attack RMM.
0: Kesa pagwa na post ni Senator Haan, ni Senator, ni former anong sakto ni, kaya hindi ko fan ba ni Senator si Boy Ihi. Hindi ko fan ni Boy Ihi. Abi, dalingit, ano nga ni, ano yan ni, si former presidential spokesperson. Sorry. Presidential spokesperson Hari Roque. Sa iyang ginpagwaan na Facebook post, sang iya kalyado nga si Anay, Facebook post, nagsiling siya nga may nagtraidor, no? Sino ang nang Judas? May nang Judas kuno nga senador.
1: Attack RMM.
0: Hindi mo man pwede tawgon nga Judas ang oposisyon o ang majority. Kay sila gani ang nagatulod nga sumurrender si Senator Bato sa dahil. So hindi mo na masaling nga ang majority, Senate majority, ang nagtraidor. Ang matraidor, siyempre, natural ini kung kaalyado mo. Hindi man matawag nga traidor si former Senator Antonio Trillanes. No, hindi mo matawag nga traidor kay sa ini ang nagpadala Nasuno kay Bato, sa ini ang nagpadala sa ICC. Sa mga kaso against sa crimes against humanity, sa mga drug war, ni Senator Bato de la Rosa. So, sino ay han ang Judas nga ginatumod ni former presidential spokesperson Hari Roque? Ang matunog ang mga ngalan dire Siyempre, Robin Padilla. Senator Robin Padilla, Senator Loren Ligarda, Senator Amy Marcos, and Senator Alan Peter Cayetano.
1: Attack! RMN.
0: Ang kanyon nakatutok ini kay Senator Alan Peter Cayetano.
1: Attack! RMN.
0: Ano si Senator Batol de la Rosa, himuon niya sacrificial lamb? Kay may nakaambang na imbestigasyon si Senator Panfilo Lacson sa Taguig nga may mga insertions milyon-milyon kag ang mga flood control nga scandal sa Taguig. Kag ginapahayag pa ni Senator Panfilo Lacson, nakapot ko ni Senator Alan Peter Cayetano ang DPWH sa Taguig.
1: Attack! RMN.
0: So kung magpadayon ining kaso, naihain ni Senator Panfilo Lacson kay Senator Alan Peter Cayetano, paano na lang ang iyang karir ini? Hindi aihan. Parehas sa mga ginapaminsar kung sino ang naghudas. Si former presidential spokesperson Harry Roque ang nagpost sini. Hindi ako. Siya ang naghambal nga may meron nga daw na nanghudas kay Bato. Balantayan ina karon sa unang radyo, unang balita. May init kag mga detalyado ng mga balita kay impormasyon. Alas 4 with Radyo Man Eric Jan Pamplona kag Radyo Man Benroy Bernal. Bantayan para sa ato mga kauturan ng mga mangunguma and mga mangingisda. Alas 3:30 magabalik na kita sa radyo karon 3:30 para sa Department of Agriculture, no, kaalaman sa agrikultura. Ako naman, ma-beauty rest ko anay para buhas, machong-macho, guwapong-guwapo na naman si Tio E. Pancho. Tadaan, Tio E. Pancho, pwede panamkunan, pero hindi pwede malahian. Salamat sa mga naglaygay, sa mga nagupod sa aton pulaw, sa mga nakag-comment, sa mga nag-like, sa mga nag-share, and sa mga nag-follow sa aton. Sa aton mga OFWs working and living abroad, good morning, good afternoon, and good night. Sa aton mga kauturan din sa Western Visayas, paghalong-halong ng gid, ha? Kay suno sa pag-asa, hanging habagat gid. Gin-enhance o ginpabasko ni Luis kag ni Maymay, ining hanging habagat, so expect gid naton. Subong Miyerkules, August 5. Oh yeah, today is the first Wednesday para sa bulan sang Agosto sa aton mga magsumanog silimba. So balon gid kamo sang payong, jacket, kapote, balon kamo sang tent. Balon kamo sang tent para hindi kamo basa kung magtindog kamo sa guwasan si bahay. Palayo lang sa masakit. Kaya bulubantayan man na buwas ang hampang ni Alex Yala. Pao! Let's offer a prayer man, di what? Kay Alex Yala. Asa din lang ako niya pagpangalaga. Thank you, thank you, thank you. Pwede nyo pa i-replay. Ang programa ay Sugid KTL with Patrol 774. 2-in-1. No, search nyo lang ang programa Patrol 774 Part 1, Patrol 774 Part 2 is Sugid kay Tioy. And please promise to be with me again tomorrow. Sa kalan sang ato niya kaupod sa News Center, Radyo Man resident niyo sa Burdon, and ang technical partner Radyo Man John Hartwell Tuwala, and si Radyo Man Jason Renzi Cabatani.
2: Arena.
0: Ako si Tio Inyo Pancho. Have a beautiful Wednesday. Ciao, baby.
2: Pamati ka mo kung hindi ka mo katulog.

0: Oh no, dubay na to. Palalampasin mo pa.
1: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tunay, natural, at orihinal.
6: Magkano kilo ng karne?
7: 500.
8: Wala, ma'am, bagsak presyo na yung 600.
7: Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko ng 800.
6: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang limang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want nasa All-in-One Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama.
10: All you want nasa All-in-One Maggi Magic Sarap.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

Maayad-ayad nga aga. Good morning, mayong aga sa aton yung mga suki na tagpalamati sa aton nga programa sa dalagaan sa agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kag sa duha naton, kamaambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Charlene Aquelio and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units aton nga mga agricultural extension workers, mga local farmer technicians kag farmer leaders nga nag-upod sa aton nga programa. Ayhan, alagid kamo sa inyo tagsa-tagsa ka panimalay, nagainom sang mainit-init nga kape, mainit-init nga taho o kon tsokolate samtang nag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Una naton nga tagaan sang igtalopangod subong nga aga gin-launch na sang Department of Agriculture Western Visayas sa Bugasong Antique ang Benting Bigas meron na program. Ang programa nagatuyo nga mahatagan ang mga kwalipikado nga mga pumuluyo sang dekalidad nga bugas sa balor nga 20 pesos kada kilo. Suno sa aton Agriculture Assistant Secretary Attorney Genevieve Villicaria Guevara, katuyuan sa programa nga mabuhinan ang gastos sa mga pamilyang Pilipino, dugang nga pahayag pa sa opisyal nagapadayon ang pagsuporta sa ahensya sa mga programa nga nagapalubo sang presyo sa pagkaon, mapabaskog ang food security kag mapasulhay ang kabuhi sang mga Filipino. Nagakalipay gid ang aton nga ahensya nga nangin masangkad ang programang Benting Bigas meron na program para sa mga vulnerable sectors sang aton nga komunidad, parehas sang mga membro sang 4Ps, mga solo parent, mga senior citizen kag mga persons with disabilities nga pwede gid makabakal sang 20 pesos kada kilo nga bugas. Di kalidad ini nga bugas bangod produkto ini sang aton nga mga lokal nga mga manguma diri sa rehiyon Western Visayas. Kag ginapasiguro man sang aton katuwang opisina ang National Food Authority nga fit for consumption ang ining bugas nga ginabligya sang Benting Bigas meron na program nga pidigid makonsumo sang aton nga mga pumuluyo. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kag mayo lang nga paginom sang mainit-init nga kape. Kagawad Carlet Clavel, kagawad Tito Kagapi, kay kagawad Erning Piñas, subong man kay Ermelando Miniel, Dr. Peter Sobrevega, kag Sir Manny Porque, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Padayon ang pagtinguha sang aton departamento, Department of Agriculture, sa pagpauswag kag pagpaayo sa nagkalain-lain nga mga pasilidad sa agrikultura sa bugos nga pungsod Pilipinas. Suno sa aton Secretary, Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., ang mga pasilidad nga ginkatuan ni Presidente Bongbong Marcos sa Sual Fish Port sa Pangasinan ang ginalakipan sang agricultural kag post-harvest facilities nga nakapaidalom na sa rehabilitasyon. Ang moderno nga mga kagamitan nga ginbutang sa lugar nagalakip sang bag-o nga mga unit sang pagtipig sang mabugnaw mga freezer nga bildo kag isa ka manughimo sang yelo. Tanan nga nagatuyo sa pagpauswag sa mga ikasalang sa produksyon pagkatapos sang pag-ani sang pantalan.
ini nga mga pag-uswag makabulig sa pagtapna sa pag-usik sang sobra nga madakpan gikan sa mga mangingisda, ilabi na nga ginahatagan sang kadamoon nga manggad sa dagat, partikular na ang Banglos sa Suwal kag kaiping nga mga lugar. Gindugang pa sang aton nga secretary nga ginpasangkad man kag ginpadako ang Suwal Fish Port para maka-accommodate kag maserbisyuhan ang mas madamo pa nga mga fishing vessels sa nasambit nga lugar. Bangod sini, nagasalig ang Department of Agriculture nga ining mga tikang sa rehabilitasyon makapapukaw sa pag-uswag sa ekonomiya sa Suwal kag sa iban pa ng mga malapit nga makabanwahanan sa probinsya sang Pangasinan. Ginatutukan ini sang aton nga Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagpauswag sa mga pasilidad sa mga fish ports pangod nagapati ang aton.

katuwang nga opisina, no? Nagapanamyaw kita maayad-ayad nga agas sa mga farmers naton, mga fisher folks naton sa mga kabanuhanan, coastal municipalities naton diri sa probinsya sang Iloilo, halin sa Banwasang San Joaquin, Miagaw, Tigbawan, Gimbal, Uton, Chubungman, Saliganes, Saraga, Dumangas, Balotac Nuevo, Anilao, Banate, Balotac Viejo, Batad, Sala, Estancia, kag Carles, no, sa mga membro sang aton nga M-Farm-C, maayad-ayad gid nga aga sa inyo kag luyag naton ginapangimbulahan ang active involvement sang aton nga mga Fisher Fox Association sa pagtipig sang aton nga mga donang manggad, labi na gid ang pagpasanyog sang aton nga mga mangrove sa mga coastal areas diri sa probinsya sang Iloilo. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Solmi Ohario kag sa mga farmers naton sa Balotac Nuevo, labi na gid ang nagatanom sang hybrid rice sa mga irrigated farmlands naton, no? Kay Sir Gilbert Gimba, subong man kay Ma'am Marfe Kinlat, no, sa Dingle, kay Ma'am Laila Losbero, Ma'am Jafet Fernandez, kag Ma'am Maryam Padernal, kay Japsi Albiar, no, good morning, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Subong man kay good morning kay Junjun Amarante, subong man kay Jay Aranda, kag Rodel Ravina, kay Sir Noel Bangiles, no, good morning, thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Nagpanugyan ang aton katuwang nga opisina, ang National Meat Inspection Service o kon NMIS, sa publiko nga mangin maididgid kag mangin mahinalungon sa pagbakal sang karne kasunod sa na-record nga kaso sang African Swine Fever o kon ASF sa pila ka mga lugar diri sa pungsod Pilipinas kagaliman sa probinsya sang Iloilo. Suno sa aton nga paghinon-anon, pagpagigangot kay Dr. April Chavez, OIC Regional Technical Director sang NMIS Region 6, iya ginpahayag na tuman ka importante nga magbakal lamang sang karne gikan sa mga lehitimo nga mga balaklan kag meat establishments nga may nagakaigo nga meat inspection certificate, kag insakto nga malka agud masiguro nga nagaagi gid ini sa inspection kag safe kaunon. Suno sa kay RTD Chavez, dapat man lantawon sa mga bumalakal ang kondisyon sang karne kalapit na ang duag, ang baho, kag ang katinlo, kag siguraduhon nga maayo ang pagkatago kag temperatura sa mga chilled kag frozen meat products. Nagpaandam man si Dr. Chavez batok sa pagbakal sang karne gikan sa mga hindi otorisado nga nagabaligya kag online sellers nga wala sa nagakaigo nga permit kag inspection certificate. Ginpahayag sang NMIS officer hindi makalalaton sa tawo ang ASF ang hindi husto nga pagbakal, pagtransport kag pagdispose sang kontaminado nga pork products ang mahimo nga magdulot sang padayon nga paglapta sang masakit sa mga ginasagod nga baboy kag magpadala sa halit sa swine industry. Gani ginaingan nyo gid sang National Meat Inspection Service ang publiko nga mangin kabahin sa pagpugong sang ASF paagi sa responsable nga pagbakal sang karne kag pagsunod sa mga guidelines sa meat safety. So kung man sa aton nga mga backyard raisers,
kinahanglan ipatuman gid naton ang estrikto nga biosecurity measure.

0: Or sa tagsa-tagsa naton ka mga kulungan o kung tangkal sang baboy para nga malikawan nga maapektuhan sang masakit ang aton nga mga ginasagod. Subong man hindi maglapta ang halit nga tugas ang African Swine Fever diri sa mga komunidad nga wala pa naapektuhan o kung nakasurvive ma halin sa pag igo sang ESF nagligad nga mga tinuig. Magpakigangot gila yon sa aton nga mga pinakamalapit nga national veterinary offices o kon sa provincial kag municipal veterinary offices o kon sa municipal agriculture office kung may hinali nga pagkalamatay sang baboy o pagmasakit sa mga kasapatan sa aton tagsa-tagsa ka mga lokasyon. Good morning, maayat-ayat nga aga kay Berting Capas Gordo, GC Susan, Mergilin Tananggunan, Erlinda Tapitan, Ironima Kapyo, Lito Kagapi, kag Yuselin Kadangin. Good morning man kay Ma'am Dali Kapalya, sabong man kay Tata Octaviano, kag Wilfredo Octaviano, kay Isbili Romulo Galpo, Nong Pauls Manulat, Sir June Paniergo, kag Sir Jerry Monsali. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan Nakatundan. Dugang naton tagaan sang talupangod subong nga aga. Ginpatuman na sang Sugar Regulatory Administration ang mga pagbago sa sulod sang apat katuig agod mabuligan nga ma-stabilize ang supply kag presyo sang kalamay kag masuportahan ang sugar cane industry kag mga mangunguman naton sa tunga sang weather disruptions kag nagapabago-bago nga presyo sa global markets. Sa isa ka statement ginpahayag sang SRA nga nagpatuman sila sang pila ka pagbago kon sa diin ang pinakadako diri amo ang pulisa nga nagamando sang 100% nga locally produced sugar ang ireserba para sa lokal nga merkado. Bilang kabahin sang tikang, agud mapasanyog ang local production, ginpahayag sang SRA nga ginsaylo ang sugarcane cropping calendar sa Oktobre 1 tob-tob September 30 halin sa September 1 tob-tob Agosto 31. Ginpahayag sang SRA nga ginapahanugutan sini ang tubo nga maggulang sang mas madugay gani mataas ang sugar content kag makakuha sang mas madamo nga kalamay ang galingan. Ang iban pa diri nga reforma amo ang pag-expand sang oversight sa alternative sweeteners kag sugar substitutes paagi sa pagmando sang glucose, dextrose kag sugar syrups importers nga magrehistro kag mag-secure sang SRA clearance antes ang release. Ginpabaskog man sang ahensya ang regulasyon sa molasses imports agud mapsuportahan ang local producers kag masiguro ang bastante nga supply para sa domestic bioethanol industry. Dugang pa diri masobra 160 ka mga traktora kag ginatos ka farm implements, mechanized planters kag hauling trucks ang ginpanagtag sa mga kooperatiba kag asosasyon sang mga sugarcane farmers. Ngani panginbulahan sa aton nga mga mangunguma kay luwas sa pamahog sang RSSI inatutukan sang aton departamento ang pagpauswag sang ilang nga mga asosasyon kag kooperatiba para nga mangin resilient sila kag makabato sa mga challenges nga ginaatubang labi na gid ang pag baylo-baylo sang panahon kag ang pagbaylo-baylo sa presyo hanay sang kalamay, no? kag tagaan nato Italopangod, Subong nga aga no, ginpalawig man sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 6 o kon BFAR 6 ang aplikasyon period para sa mga luyag mag-apply sa Fisheries Scholarship Program o kon FSP. So no, sa BFAR mahimo na nga mag-submit ang isa ka aplikante tub-tub August 21 sa sining tuig. Nahibaluan nga ang BFAR nagatanyag sang tatlo ka full 4-year college scholarship nga ginalakipan sa Fisheries Industry Leaders Grant o kon FILG, Fisher Folk Children Education Grant, kag Scholarship for Indigenous Cultural Communities and Indigenous People. Ang mga kwalipikado nga scholar magabaton sa financial assistance para sa iban pa nga mga kinahanglanon sa pagtuon agud tigayunon nga makumpleto ang ila pag-eskwela sa state universities and colleges. Lakip sa mga benepisyo, amo ang 5,000 nga bulanan nga stipend, 2,000 nga semestral book allowance, 1,005 nga one-time uniform allowance, 3,000 nga one-time relocation allowance, 1,500 nga graduation support, 3,000 nga on-the-job training support, kag 7,000 nga thesis support. Gani sa aton nga mga bata, sa mga fisher folks naton, nga indigenous people, kag mga indigenous cultural communities, mahimo na nga magpakigangot sa mga municipal agriculture offices naton o kung sa mga katapos sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kaya ginpalawig pa ang aplikasyon para sa Fisheries Scholarship hasta Agosto 21 sa sining tuig. Kabahin sa mga scholarships, amo ang mga ginmention naton nga mga benepisyo nga mahimo maagom sa mga kwalipikado nga mga scholar. Gani, panginbulaan sa mga bago natong graduate nga mga scholar sa BFAR, kag sa mga padayon nga nag-eskwela subong tinguhaan naton nga mangin mataas ang aton nga mga grado, kag wala sibay mabilin nga mga subjects para nga on time ang aton nga pagtapos sang aton nga mga kurso nga gin pili. Sa sining tinion, aton nga pamatian ang aton Agribit reporter halin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si Ma'am Christine Laurista. Ma'am Christine, sa imong report subong nga
1: para sa nagapangunang balita sa Department of Agriculture Western Visayas, ginapadasig sang FTI ang pagpatukod sa mga food hubs sa bugos ng pungsod agod mapanubo ang presyo sa pagkaon. Ang Food Terminal Incorporated, ginapanag-iya sa gobyerno nagapaspas ang pagpatukod sa mga mega food hub kag-regional nga food terminal sa bugos ng pungsod. Iniisa kadakong inisyatibo sa logistics, nilagatuyo o mapadasig ang pagdala sa mga pagkaon, halin sa umapakadto sa merkado, mapanubo ang pag-usik sa mga produkto, kag mapanubo ang presyo sa pagkaon para sa mga konsumidor. Suno sa FTI, isa ka-touch agency sa Department of Agriculture, ang ininga nagkalinlayan ng food hub kag terminal mangin importante nga bahin sa programa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa seguridad sa pagkaon. Paagi sa pagmodernisa sa sistema sa distribusyon sa pagkaon sa pungsod, mas mapalapad ang merkado para sa mga manguma kag mangingisda. Ginpatpat ni FTI President Joseph Law, ginapatukod nato ng pundasyon sa moderno nga sistema sa distribusyon sa pagkaon. Paagi sa direktang pagdugtong sa mga lugar, nirigaproduce ang pagkaon sa mga merkado pinaagi sa integrated food hubs, kag cold chain facilities, mapanubo ang gasto sa logistics, ang post-harvest losses, kag makahatag sa mas presko kag mas barato nga pagkaon sa mga pamilyang Pilipino. Sa Subong, ginadevelop sa FTI ang 5 ka mega food hubs sa Clark, Pampanga, Quezon, Manolo Fortich, Bukidnon, Camarinesur, kag Cebu. Dugang pa sini, may 16 ka regional food terminals na ipatukod sa nagkalain-laing nga bahin sa pungsod, lakip man ang Commonwealth Market sa sininga network, agud makahimo sa isa ka nag-iisa nga sistema sa logistics nga may cold storage, trading facilities, kag moderno nga mga sentro sa distribution. Suno kay lo, nagakinanglan ang sining mga proyekto sa 20 billion pesos kag pila ka tuig ang tisini makompleto tanan. Apang madamo sa sining mga proyekto ang ginapaabot nga makasugod sa operasyon antes matapos ang termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang mega kadiwa food hub sa Taguig ginapaabot nga matapos sa October 2026 samtang ang regional food hub sa Cebu kag Lingayen ginapaandar na agud suportahan ng programa sa gobyerno nga 20 pesos kada kilo nga bugas paagi sa pagpaayo sa sistema sa pagtipig kag distribution sa bugas. Padayon man ang preparasyon para sa Clark Mega Food Hub, antes magsugod ang konstruksyon, pagahimuan aray sa soil testing, kag safety inspection ang lugar agod masiguro na wala inis ang wala pa naglupok ng mga bomba o kung eksplosibo nga nabilin halin sa nagdigag yung mga inaway, isa ka importante nga tikang, antes ang bugos nga pagpatuman sa proyekto. Ang padayon nga pagpalapad sa infrastruktura, nagasuporta man sa programa sang FTI nga kadiwa ng Pangulo, Benteng Bigas, meron na. Nga may 807 kabaligyaan sa bugos nga pungsod, pinaagi sa kadiwa na kabaligyaan sang kapin sa 120,992 metric tons sa mga produktong agricultural nga nagahatag sa mas dako nga merkado para sa mga mangunguma, mangingisda kag mga nagaproseso sang pagkaon samtang nagahatag man sa mas barato nga pagpilian sa mga konsumidor. Suno kay Agriculture Secretary Francisco P. Cholara Jr., ang mga food hub among importante nga mapahuman nga magapauswag kag magapalapad sa benepisyo sa sistema sa pagkaon sa pungsod. Inpatpat ni Secretary Francisco P. Cholara Jr., ang sining mga proyekto na gatuyo o mapataas ang kita sa mga mangunguma kag mangingisda samtang mapanubo ang presyo sa pagkaon para sa mga Pilipino. Paagi sa pagpalibon, ang logistics kag direkta nga pagdugtong sa mga producers sa merkado nagapatukod kita sa sistema sa pagkaon makabenepisyo sa tanan halin sa umatugtog sa lamisa. Samtang nagapadayon ang pagpalapad sa network, kinapahamtang sa FTI ang kaugalingon bilang nagapanguna nga haligi sa logistics sa estratehiya sa Department of Agriculture para sa food security nga nagabulig sa pagtukod sa mas madasig, mas epesyente, kag mas malig-on nga supply chain, agod masiguro ang hapsay nga pagdalagan sa distribusyon sa pagkaon sa bugos nga pungsod. Ini si Christine Lauresta, nagapalita.
0: Thank you, Gid. Christine Lauresta, sa imong balita, subong aga. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga farmers, cooperatives, and associations. Labi na gid sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro na sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
2: Manguma o kung mangisda o kung nagapatigayon sa negosyo sa agri-fishery sector, kabahin ka sa ginatawag ng Farmers and Fisherfolk Enterprises. Ang Farmers and Fisherfolk Enterprises amo ang mga negosyo na ginapanag-iyahan ka ginadumala sa mga manguma o kung mangisda, individual man o kung grupo, na rehistrado sa isa sa mga masunod na kalatapan. Kabahin ka man sa programa kung ikaw ang nagapasakop sa produksyon, pagproseso o kung pagpamaligya sa mga produkto sa agrikultura at pagpangisda. Kung ikaw may ara sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit at nagabakas ang lokal na produkto halin sa atong manguma kag mangisda, welcome ka sa PDIS! Ano pa ginulat nyo kaagri? Dali na o parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, amoy ito ang padayon naton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs. Magbisita lamang diri sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division diri sa Department of Agriculture Western Visayas. Kagpangitaon si Ma'am Maricar Tumbukon o kon si Ma'am Maria Cristina Rizal. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan kay Sir Willie Fintespina, Sir Lito Bakad, kag Sir kag Ma'am Jenny Bakad. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura. Sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagduha naton kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapanapa sa aton talamnan amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasabatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya ang manginggabay naton sa aton moswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungan mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong pag-ariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, ng kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Facebook page. Please, i-follow ninyo kita kag sa wala pa makafollow ang mga pamilya nyo, mga abyan nyo, utod nyo, parente nyo, god balay nyo, kung sinodira nga maklala nyo, na i-follow ninyo ang DYRI, Arimen Iloilo, kag Arimen Iloilo, 774.
1: Isyong huhuma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
0: Sa aton mga talalupang doon nga mga balita, diri sa aton nga pagpangalagan. Kagalinupo karon ang impormasyon, ini may kaangtanan sa kunbala si Batod, si Senator Batod de la Rosa, ang ginaristo o kon wala. No, dua ang pamangkot subong big question na mark langit kay nahulog. Nahulog ba niyang cellphone diya? dua ang dako subong question mark. Ang unang question mark na dakpa nagimambala si Bato de la Rosa. No, amuning matunog karon nga impormasyon kag matunog nga pamangkot. Question mark palang ina, no? That's why sa mga DDS dira, no, guay kamo wangal. No, guay kamo wal dati sa social media kay insidihan nyo kung anong gina-post sa nga media, kung anong gina-post sa nga RMN. Insidihan nyo na guay kamo minango, kagano, guay kamo binaghak. Isa kay linit, malang ga-post ka kay bangod balita ini. Concern diri amo ang kwani, public official. Kag kadako sining balita kag kaso nga ginatubang ni Senator Bato de la Rosa, no? Lawmaker naton ini. Alangan man nga hindi kita sini magbabalita. Ang iba niya para lang yang ma-satisfy sila iya. Gusto nila iya ang mga gusto lang nila nga ibalita among ibalita. Oh, kag hindi sila gusto sang amo sini nga balita ay tupa niya pangita kamo tuya sang inyo munog balita nga pabor lang tanan niya sa inyo. Ikay kwan ini iya, may dabi kong pribado ini nga tao, kanatong sang ginatubang nga kaso, di Bato de la Rosa. Anyway, ibilin tananay, pa-set aside tanay ini mga bugok, ang klase ka mga utok. Importante diri masabtan ang ang pramangkutanon, kung bala si Senator Bato de la Rosa, gindakot ginman o kung wala, no? Kaya mo nang kahapon, post ni ato ni Jimmy Bundok nga siling niya bad news is coming. Hopefully nga niya hindi lang tani ni ma hindi lang matuod. Something amo nang post ni ato ni Jimmy Bundok. So butang balon nga may ara na sila sang naibaluan. May ara na sila sang ideya as to sa sining pinapahayag bad news on their part, di ba? And nagbaskog pagid ini kay may ara sang post naman si former presidential spokesperson Harry Roque nga sila niya meron nga daw na nang hudas kay Bato. Kay nagbaskog butang balon ang balita is all about ta Senator Bato de la Rosa kay nga i-post ini ni Ari Roque nga dito mo dyan diri si Bato, no? Nga meron nga daw na nang hudas kay Bato. Kaya mo nang pinakadako isa sa ikaduwa ka isa sa duwa, no, nga question mark as to sa gina kuno-kuno nga pag-aristo kay Senator Bato de la Rosa. O kung may naghudas, sino ang naghudas? Ay sus Mario, tinuwa nga to niya ibaluon diri. Ginaristo si Bato o kon wala? Kag ato ni baluon, sino ang hudas sa ila sini nga kampo? Imapos bala ni sa mga mo sini si Harry Roque kung wala sing kamaturan. Ano ni, kon naman, taktika? Ano ni, pabula lang ila nga ginaristo si Bato when in fact, wala ginman sing kamaturan for what? Di ba? Para nga mang istorbo naman sa social media nga mag ang attention mag mag-shift. Duwala man sa dalag ko nga issue against sa ilang kinanglan mo i-shift ang atensyon sa nga publiko. Kaya ang impeachment ta trial subong nga nito, boring man. O do, katalaka naman magpinamati isang impeachment ta trial kaya do, wala man sang exciting part, no? Sa impeachment ta trial. Do, nami magtulog kung magpinamati ka sila. Dumatulugan ka sa diskurso nila. O, di ba? May very technical ang gina-istoryante. Kung isa katalamad, may magsagag ka inid-id sa mga technical discussion nila da. O, tila mo nang ambal ta, do wala man. Meaning, kung ako yung magtansya, sa ako niya, I don't know sa inyo kung ano yung inyong analysis ni. But within the day, I believe nga may malupok na rin confirmations ni. Kung matuod o kung hindi naman matuod, ano ang motibo sang kampo sa mga Duterte nga ipabula nila nga may aras ang bad news sa ila sininga bay. Kag may confirmation coming from Harry Roque nga ang bad news ara kay Bato de la Rosa ginapangita gani kung sino nagudas kay Bato. Ikay si Bato ginapangita sa otoridad butang balon may nagbaliswa sa asto sa whereabouts ni Bato de la Rosa. May nagtudlo kung ginakop gin man siya, may nagtudlo ti magamunik ka high profile, no? Nga ginapangita sa aton nga gobyerno. Sigurado limitado la ni ang ginapangsugiran niya. Oh, isa dira ti mga kalyado yang mga senador guro kag not all man guro. Hindi guro tanan nga mga senador sa sugiran niya, ang mga close ya lang dira kag ang abogado. Oh, abogado in fact ambal gani ni attorney Estelito Torion. Ngambalya ni Attorney Torion ngambalya kung magtawag siya gani kuno wala siya direkta kay Bato kay siyempre may mas technology na ton basi kung may trace ang inyo sining call labi na kung kay Bato cellphone ang gamiton kag mabalaan siya lagay ti damo naman kita sa mga technology nga mga maka trace sa via phone call sa imo mo. Oh, ti ambal ni Torion sininya nagatawag lang siya kuno sa miyembro sa pamilya. And nga istorya kay Senator Bato de la Rosa to avoid sining mga information nga possibly mag-leak. O, di mo nambal ta, amo ni ka silan, no? Sa niya sining pag-panago? Nga, to the extent nga ti, bisan ang mga tao sa palibot mo, kinanglan nga maghalong para nga hindi ka manakpan kay kailan tani, bila kung ang kaso mo sini, drillers sa Pilipinas, okay pa ni gani ang kaso ni Atong Ang mo. San man ba kaya nga non-bailable ang kaso ni Atong Ang? Pero ti, diri siya sa Pilipinas? O, ang kaso ni Bantag, kag sino pagkid ang nagpalanago, dahil kay Buloy, nadakpa na. O, ti okay lang na, kay ambal tagani, diri ang kaso nila sa Pilipinas? I don't know, sa mga political landscape in the near future, sa nga itong sininga pungsod, nali nga mag presidente naman yung mga Duterte comes 2028, we don't know. Di, laban-laban magululuwa malang ni sila. O, amo na yung ustisya di sa ato niya, dipindi sa presidente. O, kita mo kay Bongbong Marcos mong ang mga kalyado, hindi magpriso. Ang mga kontrapartido, priso. Kung pareho malang sila makawat. Wala? Galing kay malapit lang ang isa kakawatan sa luwag. O, ang isa naman niya, malayo sa luwag. Ti siyempre siya gigang unahon permida sa kudon perme siya gigang payungan kinapit siya sa luwag pero pareho man lang sila makawat. Amuning ang balta amuning masakit niya kay Bato unlike other fugitive from justice or mga prisoners naton din sa Pilipinas bangod sa corruption kagiban pa niya mga atraso kriminal sila ya may chance ya after 2028 nga makagwa ya sa prisuhan. Kaya malta dipindi sa presidente ang imo kapalaran sa prisuhan. Pero si Bato de la Rosa, pag nadala iniya sa The Hague, Netherlands, ay Jesus Mar Joseph, wala na yanabot ang Pilipinas. Bisan ano pa yan, bisan magtuwad, baliskad pa mga abogado nila di. Ano pa nga apil? Ang ilang emuon diri sa ato niya korte kay ang mga take charge sini amay jurisdiction amoya ang International Criminal Court and not the Philippine Court. Oh, tigon ni Philippine Court ano yung labot ato butang ta may mga ruling sa appeal nila di sa Supreme Court. Di ano parang pulos ang Supreme Court, appeal mo ko decision kon abisan pa magpabor kay Dila Rosa kon ato na siya sa Dahig ni Dila and Netherlands nagapahunay-hunay. Di kong gin-deliver na to siya sa Dahig ni Netherlands, mano pataliya? O, oh, kay mambalya kay si Sinong labot sa korte sa Pilipinas ni Kerry ni Samon? Kung narano yung tanin sa inyo, then, may jurisdiction ka mo da? May poder ka mo, may diber ka mo? Tiyan mo na niya, bayayin nyo kami niya sa ngamon di. Tinglahin ka ronda kay crime against humanity ini. O, oh, and kabudlay, pili kay mabakod niya si Bato, anay ka na kay Digong niya nga, damo pa niya for humanitarian consideration. Si former President Rodrigo Duterte, appeal mo to iya. At ibangod man makuha siya, mahina, o maluya, for humanitarian reason, pwede siya mapapuli anay sa Pilipinas. Di, may interim release nga i-grant siya. Later on ba, si Kunamuni, no, matabo kay former President Duterte. O, kwedo rin kay ibangod nga, ti, o, chinta naman si Digong mo, maluya man ang tao mo. Di, si Batuya, bakod pa na. Oh, gabuso-buso pa niya kumbaga ang persa ni Bato. If, ano nga humanitarian consideration ang iatag siya kung i-appear mo na to sa ICC? Kung maguro budlay, ganyan guro. Unless nga ti, manutsan niya ang iya sininga kaso, ngagin file against siya ining crimes against humanity. Pero ti, very long process ini, no? Very long process. I-imagine mo, guro, wala nag-imaway waay ni isa, no? Ni 1% sa may nasyon ni Bato de la Rosa kag sinya sininga pamilya wala kuro ni isa ka porsyento nga mo ning iya manging kapalaran nga kun matuod ini nga gindakop siya dalon siya sa Dahig. Huwag kita yung balugan ni ba si ato na sa Dahig kay ang informasyon sumong sa ato niya mga karadyuma nagagwa, no? Kag this is all about Bato. Kaya ang bata gani, na-mention na gani ni Rahari Roking nga may nagudas kay Bato. Bato balon, ini nga balita, ini nga bad news nga ni, party ni kay Bato de la Rosa. Oh, ti, ang nagagawa karon nga information, mga rumors, may mga picture na gani, pero I don't know kung dipindi niya sa confirmation, ah, sa otoridad ta. Ini nga istorya. Pero ti, nagkakabagay magiging istoryahan ini. Ang hindi lang niya gusto istoryahan sini gani, ang mag-istorya sini, ang mga DDS, eh, abi nila, ya, ginadus-dus ya si ang mga Duterte, ya, this is a fact, no, kamatuuran ini, may kaso si Bato, yes, may kaso sa ICC, o fact, di ba, paano ini mingin fake, ang information, fact ini, may, nag-circulate information nga gidakop si Bato de la Rosa, fake bala ini, no, ambal ang nag-confirm sini no less than isa sa mga lawyers nila si Jimmy Bundok. Oh, and kagabi ang nag-confirm sini nga information amo si Harry Roque nga may nagudas kuno kay Bato. Meaning nga ining information this is all about Bato de la Rosa. Hindi ini hearsay, hindi ini fake news, hindi ini patalang. No, patalang lang ang interpretasyon sang hindi gusto pamatian ini nga mga balita. Gusto mamati, sungsungin ka algodo ng dunggan mo. Arimin. May mga eroplano. May eroplano na kuno nga nag-standby kay dalon siya sa Dahig. Di ba sigin sikreto man, di ba? Naman takbalo. O, di pamangkot ka ron pagid. Luwas sa duwa kadlagko ng mga pamangkot na question mark. Whether nadakpan siya kung wala or may or sino naguda sa iya, no? Ang pamangkot karon nga ginipsan ini, no? Wala sang confirmation whether wala o kung may ara. Kaya pamangkot ang mga law enforcement units na tunti, wala. Pero sa nga pamangkot, si Director Melvin Matibag, sino wala sa amin? Doon na, ano man, doon na tabi na siya or base kung honest, gid lang ati, I don't know, no? May dipindi sinyo sininga interpretasyon. Ang ambalya, ginpamangkot siya sa reporter, sinya sir, ano katotoo na ganito-ganito, na nadakpan ko no, si Kwan, si Bato. I don't know. Nga, wala sa amin. Butang balon, ara sa ibang? Amo ni nga ambal sa iba. I don't know, I don't think nga ang NBI wala sang may naibaluan diri. Ay di ko yung magpati, 100% ko na dakpan di ba niya si Senator Bato de la Rosa o kung wala. Sigurado yung NBI may nadakpan, basi sila man gani, kung natuod niya. Again ha, gina-qualify natin kung matuod ining information. Kaya why pat na sa confirmation? Amo sa nagkaginawa nga ambalila. Gindakop ko no si Bato dito sa may Davao. Wala mong takabalo. Kaya wala man naging pabalo gani. Ti, kung wala yung naging pabalo nga ah. Para nga hindi mag kinaburigal diri. Pagod nga may mga supporters si Bato de la Rosa. Or hindi makabalaan sa mga Duterte. Hindi ko magpating ang rason para hindi balaan sa mga kalyado ni Bato de la Rosa. Pag dakop siya ko na dakpan din man siya, sigurado balaan na. Pag nakop mismo kay Bato de la Rosa, sigurado na balaan. Kahit sigurado nag-alsa baluta na ini sila kung gindakop si Bato. Amo mo nang ginawander na ton. Kahit kung gindakop si Bato de la Rosa, paano nga wala sang confirmation? Would you think ang kampo ni Bato de la Rosa hindi mag-angal sila? Hindi sila mag-ambal nga gindakop na si Bato de la Rosa, balabagan ta to? Dalaon siya sa mga airport? Kusakyo na sa aeroplano? Wala gin sang reaksyon nga mo sini? Gano gin pahog o kunano? Para hindi magpagwas ang informasyon na magkampo ni Bato? I don't think. Amo man ang isang ginalibugan ni kautok na pinsar ko, nga wala sila sang confirmation, kahit kung gindakop si Bato, naturalmente, balaan nila, gindakop si Bato de la Rosa, lakan man si Bato lang to isa magpinanago, kag wala siya kontak sa iya sining abogado, pamilya, kag kung kay sino pa. Na, amo man na, ang aton sining ginahambal, kung ano din man ang natabo, sa kay Bato de la Rosa. Basi, wala magituod na malang sila nag-react. Kay basi kung, kaya takabalok kung anong nagkalana mo. Kaya basi, karon bala, pag-adlawon, gulpin na lang ato niya si Bato, iya sa ICC, ay so. Ato na sa iya pala sa Dahig, Netherlands. Mariusip na klase. Kaya mo nga, kito, uncertain ka to ya. Why kaya kabalo, no? Basi sa pilakadlaw, iya si President Duterte, iya basi, after 5 years, maluoy siya kaya grant sa mga usgado to sa ICC. Ay niya sininga petition, kaya tigula na siya, puli siya na eh. Ti, mangin lonely boy to si Kwan eh. Si Bato, kaya ngambal yung adaan niya sila niya, mapapriso naman ako, kung may hara ko Kwan. Sige ah, may ganay kay para may istoryahon to si Tatay Digong, para upod kami to may maalaga siya to. Eh, karon nabi akong gumawa si Digong. Siya bilin to, ay sus, si Bato, lonely boy, di laro sa ang guwa. Ay, hutod. Maning ang balano nila ngang kabuhi tuod. Huwag kita kabalo. Uncertain tuod. Ang aton sinang kakabuhi. We don't know who. Kumbaga, sino maguna-una, no? Nga, amunin managata ni Bato de la Rosa. Maghala sa kapinanago, kagsubong, ginakuno-kuno, nga ini siya ang nadakpan. Nga, sanguna, di ba? Sinong mag- sino ang matatakwan? Sino makapadulot sang kaso kay Bato de la Rosa? Tao, wala guro. Galing kay ti. Amo lang na, baltagani. Kon wala, nag-ilinaway ang Duterte kag ang Marcos. Why man ini nag-kalanabo. Now, ang pamangkot, sino ang Judas? Namos ang nagambal nga si Senator Amuni. Senator Amuni. Mayo guro, kuhan nyo, tawag sini, elimination process ta. No? Sino ang mga senador nga malapit kay Bato? Kay ang kinakuno-kuno senador kuno mo? Ti number 1 si Robin Padilla, number 2 si Cayetano si Alan Peter, si Amy Marcos, ang mga Villar, si Ligarda, sino pa gid, no? Si Bunggo. Amo ni mga malapit siya. Sunod nga pamangko, kung elimination process ini, sino sa ila ang may ihibalo kundi nagapanago si Bato de la Rosa. Ti Robin Padilla, maybe. Why? Bango niya si B. Robin gani nagpasakay kay Bato pagwa sa Senado para nga magkapanagyo. Butang balon nga ti pinadulong niya o dinulong niya si Bato kundi managkadto si Bato. Kaya ba sige na pa may posibilidad nga ginapabaloy man kay Robin Padilla kundi siya nagapanago. Diba si may idea si Robin Padilla? Si Cayetano? Ah, di posible man kay nga si kayta no man nagdepensa siya sa Senado. Kay mangin protected siya during the time sa nagpakita siya sa Senado. Si Tita Amy, oh, pasit man. Ang mga villar, do tahimik man ni sila, basta wala man sila, basta kabala na kamo daya. Sa pinanaguay nyo da. Kalya, do lang tapiro pinago lang kamo daya. Kami ya, tiyari lang kami di, tahimik lang kami di. Oh, ti si Bunggo, posible may hara man. Ti, huwag kita kabalo, kung sino sa ila ang may ibalo. Kundiin ang whereabouts ni Senator Bato de la Rosa. Oh, di kung may aragin man sa nagudas kung senador rin eh, or ba si hindi man, pero matunog na istorya ay senador, sin o sa ila ang may motibo para nga mag-traidor. Pasin na, damo posibleng nga magkalanabo mo. Di karon ko maipit kay mo da. Hindi ka mag-barter. Mambal karon da nga. Ah, sige yan ah. Kay manimaho kag man sa prisuan. Oh, amo ni abing politika, ya mo ni tuod man oh. Amo niya ka damak sang politika sa Pilipinas. Kuya nagbag-o. Abi naton gani bag-o ini nga brand of leadership ang kay BBM. Oh, di ba kay do anya ya pang moving forward niya mo. Ang mga tirada ni BBM nga bayda, forget the past. Forget sa mga away naton, let's move forward. Di ba lang sa campaign period? Unity mo. Abi naton wala na ni sa mga dinom tanay. Okay mo na nga may ara sa amo sini. Kung bala matuod mo lang, naga, hindi one-sided, no? Kung tanan sa lalama, okay din na kay accountability ni mo. Tata, ining din pa peso, ay manisang, hindi mani sila limpyo. Sigurado kami atraso. Galing kay tiya mo na, one-sided, hindi double blade, one-bladed weapon lang niya, one-sided niya bladed weapon. Kaya, tuo lang, wala, sing wala, di ba lang? Tiyan mo man Japon, traditional man Japon nga pamulitika, diri sa Pilipinas, under the leadership of BBM, kay kung sino man lang yung kontra niya, piliin niya man lang to, kagamong desisyon niya. No way man tanagambal nga wala na isang ebidensya. Personally kay Tano, ito bastante man guro ng ebidensya eh. Nagara naman nagamatamat naman lutaw ang ebidensya. Ang ibang pagid ng mga senador. Oh, pero ang mga kalyado nila ya limpyo. Buisit. Limpyo. Ang mga kalyado nila ng mga congressmen, limpyo. Wala kidya sang kwan. Wala kidya sang issue of corruption so far. No, kuno-kuno pa lang. No, istorya, kuris-kuris pa lang. Gamon nang ambal ta, uy, kita kabalo. Base bala, may mga bartira na yung mandira. Ibudlay mo mapriso ka, sulod dua katuig priso ka. Kaya dua pa katuig si BBM. Budlay man, sakit man. Oh, tikita mo, mga rebilya, paninguha man gani. Kuldo ka, ti, uy, mandihan ko na yung Malacanang. Pero ti, doon nagbakasyon lang si Panday sa prisuan. Oh, ti, kung wala sang karinyo to. Ayan ko nagkagawa ni si Panday, subong guro, ara, panato guro sa prisuan. Kami na ganing ang balta, masakit niya bungguon ang administrasyon. Di ko matuod niya may naghudas, kagkong senador ini ang naghudas, ang pamangkot, sino ang naghudas? Eh, kung kamo nag-haumaom, labi na ginako eh, gahaumaom ako. Pariyo man lang kita tanan nga nag-haumaom for the time being. Ang imuon ta, ma-haum-haum lang tanay. Huwag may kita kabalo kung ano ganyang ang real score sini kaya hindi makita sa kampo ni Bato. Hindi makita to sa piyak nga kampo. Huwag makita sa ginokdan nga kampo. Huwag man tayo balo kung ano nagkalanabo sini. Bantayan talang galing kag kinanglanggin ini nato nga ipagwa ang impormasyon kay bangod nga kadako sini nga balita labi na gid ang involved rin isa ka public official nag isa pa ka senador sang aton sinig nga pungsod. So ti let's hope and let's pray masanagan kita. Okay, kita ya kung ano man yung i-apply sinada. No, ang importante nga masanagan kita bala ang kung ano gid ang natabo no sa kay Senator Bato de la Rosa. Ah, dito no. Ang Philippine court lang eh. O, hindi problema. Mambari si Bato nga kung sa Philippine court na ni. Mambari si Bato ka. Sige, go ahead, Tilianis. Make my date. Ngak-ngak na ngak-ngak eh. Kung duwa niya. Simbali! Trillanes Blangasil niya, Senator Bato? Ah, niya ma-prison ni eh, may... Kwan eh, kasuan ni sa ICC? Sili niya, go ahead! Niya may warrant o baras gali. Ambali, Bato? Sili niya, Trillanes, go ahead! Make my day! Ngak-ngak ka ng ngak-ngak eh! Okay? Galing kayang problema. Hindi galing Philippine Court ini. International Criminal Court kag wala kita kabalosang dalagan sang utok ya sang ICC. Kung Pilipinas ani mahapos siya kag daw naga-enjoy pagkaning iban kun ato sa sulod sang prisohan. Reglado. Yeah, balikan taning dugang sini nga mga impormasyon kay ano gani ni why taka balo kon ano matabo. Kung gapati kaya Jiprox Fernandez nga wala niya pulos, pagipos ka, pag hindi ka magpamati, no? Kung balaan mo yan, kung sa mga tagan mo, wala inipulos, wala kabilinggan, daske kalgudo ng imong dunggan, magkaklase ka, kung ano nga, amo na ganing ang balta, Senador Inisang Pungsod Pilipinas, kag amo ni Subong, ang ginaistoryahan sa bilog nga Pilipinas. Higaling kayo hindi nila gusto, mamati sa mga balita, nga negative sa ila. Oh, puro lang tanong positive. Tiyan mo ni nga, diktahan nila yung media kung ano yung talakayon. Hindi magamuni, ginaistoryahan sa bilog ng Pilipinas. Pating campus mga Duterte, tiyan mo ni ginaistoryahan. Ikaw, imunia, mahipos ka? What for? Nga nagmedia ka kung magsagad ka malang kaya hinipos ka inyo mo pagpagwa ang mga impormasyon katulad sinin. Amo na galing-galing kaya tikong isa ka budlay magpatol sa baga. Alas 4:36 na sa aga diri sa aton sining pagpangalaga. Standby kay i-check na ton ang sitwasyon sa aton sining mga merkado kapon sa sa pagpadayon sang impeachment trial. Nagwa diri sa kampo sang defense nga the only vice president nga wala sang intelligence fund amo si vice president, former vice president Lenny Robredo. Ang ginambal nga si former vice president Jujumar Binay wala sang confidential funds, hindi matuod. Kay mismo si attorney Michael Poa sang defense panel ang nagambal kag napilitan nga magambal sa kay nga maghingalan sa kay former Vice President Jujumar Binay nga sa niya sini nga chimpo nag-baton man ini sa nga intelligence fund. Galing kay may natakabalo kung that time ano nang natabo sa iya sini nga intelligence fund kung na liquidate ini balasing mayo kung na husto man bala ang paggamit sa nga iya sini nga Intel fund kay kung gusto then so okay pero kung hindi di ang liga naman to abi no galingan mo ni masubo man bala sa atong sini nga COA rules hasta lang sa pag ang pag dig up nila hasta lang sa kunsin o ang nagbaton sa Intel fund kung paano gin-disburse kay sino ginatag dira lang nila ginibalo pero as to sa existence sang ginatagan sang Intel fund wala na sila sang deber wala pulos ini no demo ni amo ni ang baltanga damo sa nagapangayo sang intelligence fund pati tong ano ganito ang ano ganito nga agency lipat kita kay nagapangayo man sila sang dako nga intelligence fund do ano tanan na lang may intelligence fund no kay bangod sa liquidation mahapos lutson nagwa mismo ni sa basang kuwa nga hasta lang da sila sa pag-ibalo kung kay sino ginatag, no? Sino, may, kung may nagpirma, kag may pangalan, sang ginatagan nila. Pero as to kung nag-exist, ato nga tao, prostong yun pag-mention dahil piatos to, kag kung sino pa itong mga Herodes, wala niya ginausi sa gali na, sang aton sini, nga kuwa, Mariusip nga Pilipinas, wala man isala yung pungsod ta, may sala diri ang tao, pero sino wala? Amo na gali nga nagadinamo kag halos tanan mangayo sang Intel fund kay ga pinagusto lang sila gali ya sulat-sulatan mo lang alan pero pirmahan mo lang dira may recipient ka na pero ang kwarta gin bulsa standby kay check ta ang mga presyo sa merkado pod kay Radyoman Flo Navarrete
1: TYRI Radyoman Report.
0: Radyo Man Flo.
2: Radyo Man din Roy.
0: Oh.
2: Mayong aga.
0: Mayong aga man ah.
2: Dami mga
0: No.
2: Komentaryo subong aga no?
0: Oo, ah. Nami. Ipituguro ni kakapin ini ning da sa kwan sa lapas.
2: Pero mao man lang ta.
0: Daw ay ko tulog lungga.

0: Ang akong gani kapon, expectar ko kapistik. Puro-puro galing nga kapis ka isog isog.
1: Pirti gani, isog pasklala ta.
0: Oo. Eh, ang sitwasyon sa siyudad, no? Pero rin na pwede sa may airport, ha? Ay mabot
1: ay, ang
0: tatlo ka si Ferrer na naigo. Tabla siyang drone attack, no? Sa may ganyan nito nga pungsod.
1: Sa kwan sa Strait of Hormuz to, no?
0: Guro, no? Mga hindi ko masure kay may alas 5 sila nga mabot ang arrival or alas 7, no? Talaga.
1: Pero abali, ang arrival, abi ko, bahalin sila to 6 a.m. or arrival nila rin 6 a.m.?
0: Arrival nila.
1: Ah, no? Tita, timing nila karon. Ginbuligan ni Kakwan, ni Peso, Iloilo Province. Through Dr. Anong gani? Dario?
0: Sincha Dario.
1: So, Sincha Dario? Kasig lang.
0: Nag-aramen Na nag-
1: yeah, o nagpalabot dito, nag-facilitate. Oh. Kita na-facilitate kay Ma'am Dario, kay Doc Dario, tapos ginaktuan na yun. Di, papulit na sila.
0: Eh, mayogi na. Kay, at least, makita mo ka ang ining binigyan sa Peso Province, kag-aramen ni Dilo, kag makapauli na sila, kag makaupo na nila, nila sining pamilya karon Radio Man Dendroy.
1: Kung may mas nagkakabalaka sina de, ang pamilya, murdan sa ilang pamilya, di ba? Kapin pa kung iloy nila nga, ti, ginanon nervyos man. Bisan wala ko nervyos ka ni iloy mo. Mag-among na nga, mabalitaan niya nga, ti, binumba ka mo to, bisan wala ka maigo. Isos Mariusef, maililihi, iguro ginikanan mo sinika, kwan hinibi, kag kabalakas imo.
0: Ano pa, no? Ang pamilya, sabi ni kumba nila, Radyo Man Dendroy. So, karon na, standby dito rin sa may international airport sa may Banuas ang Karatuan. Samtalitan kita sa presyo karon sa baboy, no? Ang baboy, subong 300 pesos ang kilo, pork chop, 300 pesos ang kada kilo, ang giniling na karni, 390 pesos ang kada kilo. Ang tiyo sa baboy, 260 pesos ang kada kilo, ang atay, 200 pesos ang kada kilo, cham sa baboy, 360 pesos ang kada kilo, kung buyon. Ulo sa baboy, 270 pesos ang kada kilo. Unod, 330 pesos ang kada kilo. Panit ang baboy, 190 pesos ang kada kilo. Ang buyon, 360 pesos ang kada kilo. Abaga sa baboy, 320 pesos ang kada kilo. Paras, 200 pesos ang kada kilo. Beef pata, 400 pesos ang kada kilo. Kantaw, 380 pesos ang kada kilo. Sa pangapitso sa baka, 380 pesos ang kada kilo. Atay, 180 pesos ang kada kilo man. Samtang ang patas ang baka, 220 pesos ang kada kilo. Kabulin na lang sa presyo karon sa pila ka parte sa lawas sa baboy kaglakit na ang ining presyo sa baka. Samtang sa atong mga balita, no? Sa bayan sa Tarupak Nuevo Iloilo, sabihin na bangod sa inigaway sa pasahero, nabunan ng isa sinika driver sang kasubong man sang ginbuno sang kasubong man niya driver. Ang biktima diri mo si alias Dar 24 anyos, ang tanga-suspeka mo si alias Chef 47 anyos, kag residente tanan sang Banuas sang Darutak Viho Iloilo. Sino kay Police Major Francis Batalyones, ang hipi sang Darutak Viho Municipal Police Station na magluwas sa inyo gawa isang pasahero, may daan ng ilugutanon ang suspect kag ang biktima. Yari si Police Major Francis Batalyones ang akong sininga may interview.
2: Yes, good morning Sir Flo. No, ang resulta sa aton investigation is ang motibo nga ginatanaw naton to is may dala sang old grads kag kuan ang agaway sa pasahero kay ti ang duwa ni naton biktima kag suspect naton is tricycle driver, pero ang suspect naton ni is ano ni siya inang legitimate pa lang ang member, kumpleto pa lang papilis niya sa kwan, sa tricycle, while ang aton nga kwan, while ang aton nga biktima, is kolorom. And then, nagpanalawsaw mo kita sa background sa duwa.
3: Yes.
2: And na-discoveryan aton nga ang biktima ni is may mga ano ni, may mga previous case sang pang sumbag. No, nung ging pamangkot na ito ng atong upo na rin ng police is

0: previously daw na filean ang agin nila na filean kaso ni ang ato ni biktima kag base sa ila is medyo ano na medyo dungol ah ang term nila medyo dungol.
1: Si Police Major Francis Bataliones siyang
2: siya ning una na napungol aw.
1: Siya ning una na napungol kay si
2: ang biktima mo ning napungol una?
1: Ano na?
2: Dinusak sa sang priyo yaman niya driver?
1: Si ang sitwasyon niya sumong sa ospital kay stable naman. Radyo man din Roy. Siguro, pero te leksyon ni siya.
2: Pahapyaw guro nga. Ma Mario Joseph. Hindi ka man na guro galing kay amol na sala gid man na pero kisabla ganagano mo ang pang trato mo sa imong nga priyo.
1: Oo ah. Kapin pag mag gumagalo asta bala nga do si Sino. No kay ti may record ni danong biktima.
2: No, baklon gina yang isog mo. Ti galing yung problema sini ko basi gumuwa sa magdinom tanay glass law.
1: Amo na.
2: May record sa badaan.
1: Oo, kaya mo nang ginabantayan subong no sa mga otoridad ng Jaman Detroit. Samtang wala na sa plano nga magpasakas ang kasong biktima matapos gibuno sang iya pakaisa sa Barangay Bansag Lambunaw Iloilo sa Agosto 3 gininagong pangalan sa biktima nga si alias Wilmer 42 anyos ang tanong suspek amo si Alice Roger, 56 anyos sa Blonsay, residente sa Lambunaw, Iloilo. Sa interview sa kaya Police Lieutenant Vincent Garcia sa Lambunaw Municipal Police Station, hindi inaluyag na magpasakan sa kaso ang biktima sa baylo na sabton sang iya pakaisa ang gasto sa ospital. Yari si Police Lieutenant Vincent Garcia, ang hepe sa Lambunaw Municipal Police Station.
3: Bit ko lang doon sir, kahapon nagmanifest na yung ano, bali ngayon, hindi pa nakalabas yung ano yung nagbuno. Kaya hindi pa tapos ang reglementary period niya, which is 36 hours. So, mga 1 a.m. pa siya makalabas. And,
4: victim,
3: according sa victim, hindi na daw siya, hindi na siya mag-file ng case against his cousin. Kay nag-storyanize silang ang kasin ang pakaisaya lang ang mag ano ang magbayad ng expenses niya sa hospital.
1: Si Police Lieutenant Vincent Garcia sa Lambunaw Municipal Police Station. So padayo nga nagapayo sa ospital ang ining biktima sa pagkabuno samtang natigayon nang makagawa sa presuhan ang suspect tapos nga iya pag-asabton no ang mga bill sa ospital na no, matapos nga tin nabunan niya ang iya sini nga pakaisa sa nibuluan nga ti naga ampang sang Lucky 9 ukon sa suga sisa kasugalan dira sa Bansag Lambunaw sang ginsumbag ini sang iya sini nga pakaisa ang nasambit nga sospetsado. Amo ni madulog na ton nga information sa pagpagalagad sa programa Unang Radyo ng Balita ang ginadulong sinyo sa kaluan sang non-slenament oil ang pinakapuro kay pinaka-epektibo nga pangapla serbal non-slenament oil may sa tritis, rayuma, varicose, palamuipoy, palaman oil palanakit sa kalawasan na ipitim na paralisar nga mga kaugatan pwede mo niya pangapla sa managaubo palanakit sa liog maundan niya mga balikag sa mga nagadugo nga pila siya ni patugunon taon-taon bubuy lang sang non-slenament oil ang non-slenament oil ang mabakal sa mga butika malapit sa inyong malugar sa kabilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ini ni Tita Alin sang Arbismed Pharma Corporation. Kag Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Gintingog nga pwersa sang pito para ikaayong lawas kompleto ang benepisyo aprobado sang FDA. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong mga lugar kag sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo, Delgado City proper. Ang sobra ginabuhina ng kulang ginadugangan, Evergreen Herbal Capsule. Nagtatoys Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa Distrito sa Mandriyaw, Kagamila Sininga Main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Ginapanigyan, Inay Consio, Consing Espinosa, Nanitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy Manukan, and Seafoods. Kay Toto Hector, kay Tita Maricho, kay Isya, kay Ninia, kag kay Max, kag kay Paritoto, kag kay Marilyn Lin, no? Mayong agadra sa inyo. Salamat yun sa pagpamati. Kasama mo sa DYRI, Arana ni Luilo, Radyo Man, Flo Consumo, Navarrete, Tapak, RMN.
2: RMN. Mga damugid nga, salamat kay Rajuman Flo Navarrete. Sampay sa aton yung mga taga palamati kay dugangan ta karon mga information naton diri sa aton nga pagpangalagad. By the way, ang US kag ang Iran nag-istorya na agud matapos ang gera suno kay President Trump. Pero ang ambal sa Iran nya wala ina sang kamatuoran. Ano niyang Estados Unidos niya man? Alin pa na yan nagligad? May inistruyanay, may ara nga ginpudpud na nila ang iuway na persa ang Iran kay binumba na nila. O, pagkatapos bung balik naman sa puno ang istorya, nga mabalik istoryanay para nga matapos na ang gera. O, dugay-dugay duwa na ni katuig na wala pati katapusan eh. O, ang pagnubo sing gatong subong pilasin timos lang. Pero pagsaka, tiga minimum 5 kapisos, galabot 10 pisos. Ti, nagnubo kita sini, pilamalang kasin timos. Kasi sunod nga si Mana, kibot naman kita, 10 naman kapisos ang isaka, yabla. So, nagainantos kita sini sa ubrayan ni President Donald Trump. Galing kay Embalta, manugitabi, no? Kung mga drill lang sa Pilipinas, guro, pwede ito sa mga pilit. Galing kiti, presidente sa Estados Unidos. Ay, Mariusip nga klase. Pilipinas naman niya, wala man nagpangita sa pamagi, hala malang ka tinikal, hala malang ka dada ng dada. Oo, nga ti, may ginanegosyar kita nga muna eh. May amo kita sini nga imuon, may amuni amuni, o puro lang muni muni. O, pagkatapos, pag saka sa presyo sa nga gatong wala manggaliya sa aton diri na neutralize ang presyo, nagsaka man kita dayon. Oh, pero ang sugi nila may muni, may amuni, may amuni amuto, oh, puro lang amuni kag puro lang amuto. Oh, di wala sugid palapaw. Magkabalik kita, standby diri sa aton nga pagpangalaga alas 4:52.
4: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyper bilis bilis bilis sa hyper acidity in as fast as 5 minutes.
5: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
6: Kargado!
7: MaxFit, kargado!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
12: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3 sa isa adlaw ka duwa sa sir ng imong. Nandain, manakas ka naman dito. Naku, hindi ang pagkasalamat.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Security, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako Balisereya. Ako Nredla. Nagalabot ang duwa kasi mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
4: Gikan sa number one, Smart.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang Lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
3: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
4: Maulan man? No worries, naamoy ko lang ang damit.
5: Charm, Fab, Car, pamukong makablum. Hanggang amoy kulog sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pamog kumakablo sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS.
0: Gikan sa number one

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Sample Plus Gold!
2: Ako si Roy. Ang ko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Ang dilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sample Plus Gold! Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ron, nalibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto git ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagkanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, agdaganda ka pa. E3Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
1: E3Bio, ang D3, gamay Physio, ang Physio, gamay D3. D3 Bio Mighty C Alkaline na Vitamin C.
5: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Uy, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Formula.

0: alaga. Max Pinyektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! May problem sa una sa kurason ko, no?
2: Oo, sir. May rheumatic heart pa. May distinction. Vitamin D3 sa isa ka daw. Kaduwa siya sir ng umom. Nang doon, manano sa mga dito. Naku, hindi ang salamat.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya ay madaling pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Iningapaan ng publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
5: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Importante mga galing Dok, may sufficient kita nga oxygen sa aton nga dugo.
8: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins, kinalaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
14: Nuns Liniment Oil.
15: Kaspan?
14: Wala problema.
15: Nuns Liniment Oil partner.
14: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
12: Nuns Liniment Oil.
16: Sample Plus Gold.
17: Ako galing si Sherry. Pernigid akong inatubuan sa mga hubag-tubag. Naghambal sa ako na inang kukunos ang Sample Plus Gold. Sa sunod siyang duha ka semana, nagkukos na ang mga hubag ko.
16: Sample Plus Gold.
18: Mas pinalakas.
16: Pinagaling.
18: Pinahusa.
16: Sample Plus Gold.
19: Sa mga butika.
16: Sample Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
16: Sample Gold Coffee Mix.
18: Nagkape ka na,
16: nagkaganda ka pa.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Coke makatindog, tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sachet ang akon nga nainom. Nakapamuhin gid ako, naghawas ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
2: Alas 5:03 na saga pabalik diri sa aton nga pagpangalagad.
1: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo. Unang balita.
2: Standby kay check naton mga balita nga natipon sa news center. Kaya standby makamukaron kay istoryahan taman ini ang pagpasar sa gagna nga i-postpone naman ang barangay and SK elections. Si 3rd District Congressman Javi or Javi Benitez sang Negros Occidental ay nag-file no sang postponement no sang bill postponing sining barangay and SK election. Damo naga tamhol ang guyay, damo naga tumbok ang naga kwani naga rejoice nga mga barangay officials kay may ranasang hagna nga gin-file pero it doesn't follow nga suportahan gid ni dayon. Basta gin-file malang galing kay ti kalya kwani mo kalyado abini. Pero way pa ita kabalo, no? Ulat-ulat kita until nga ti ma-approve ini, ma-pasar ini, kung ma-pasar gid man. Pero kung na kuya, gusto ko barangay in this elections dayon na. Duga isang tinuig na magsagad kahinulat sa mga uyaya ang klase ka mga barangay officials. Nga kung hinyoon mo gani, inyoon mo gani ahom kagamay nga bagay nga magserbisyo sa ila sini nga barangay. Kung hindi eleksyon hindi maghulag. Pero kung eleksyon, inabot na yon ya ako ni. Ang pangabay mo kadasig pa sa alas 4 nga tren. Pero kung may eleksyon ay mga bungol kag bulag mga isa do nami mag kwan. pero subong nga eleksyon, one text kag one chat away lang. Ara na yon ang ginainyo mo, no? Ina ba lang hindi man niya para sa personal mo. Pero inyoon mo bisan dalan na ba lang para makabenepisyo ang pamuluyo nga gamay man ang bagay hindi man nimo pagsimintohon. Dugay pa. Iya mo ning balta na amin ni mang iles ka barangay official. Istingan ta naman yung mga bag-o kay budlay ko ng mga dumaan kay mo na gyapon. Wala man may pagbag-o. Wala man sila nagbalag-o. Amo man gyapon. Damo man tao sa barangay, mangilis man ta. Damo man sa managrabyo pagid sa mga ayuda, ti nga may pinilian. Itong mga mahilig magpili, ah, piliyon taman ang lain naman eh. Parang bago naman, matagahan taman sansa. Nga ton pumuluyo, nga ti baguhon taman pagginubyan no sa barangay. Iningabayin dala sa inyo sang Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higo. Gini mo inipagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingrediente nga nagalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms, kag lain-lain nga klase sa mga berries, agod tagan sa nagakigong ang pagamlig kang aton tiyan, colon, kag bilog na gastrointestinal tract kon gut para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers o pila sa tiyan kag colon, obesity, manubo ng immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, kag pagkatugas ang cancer sa colon. Super Fiber epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga sa lugang pang mga balita, motorcycle stunt driver nga nagpasikat dito sa may syudad sang Pasi. Okay, mamotor kag ma-exhibition sa dalan, hindi sa racetrack. Gin papanawgan sang Shokos order sang LTO. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalian.
1: TYRI, Radyo Man
3: Report!
4: Tinoy ang inyong colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agod hindi magtiner ang higo sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system, kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
5: Gindagdagan sang Shoko's order sang Land Transportation Office 6, ang viral ng motorcycle stuntman rider nga na-videohan sa National Highway sa siyudad sang Pasig. Sa interview sang RMN Iloilo kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudio Sohidus Pandesecan, ginpahayag sini nga natigayon na nila nga ma-identify kag ginpapanaogan na nila ini isang Shoko's order. Suno kay Attorney Hidus Pan nga ginhimo nga stunt sang rider ang manami lang kunyara sa racetrack o kun sa circus, apang kun sa public roads kag sa National Highway hindi ini mabaton.
6: I don't know, no, if he's a stuntman or whatever, pero we don't find this amusing. We find this very concerning, no, para sa atong inalantaw natin ini nga very dangerous na stunts, no? If you're doing this on public roads.
5: Ginserbi ang Shoko's order sang Agosto 3 kag ginhatagan ang rider sang tubtob sa adlaw sang Biyernes, Agosto 7 para makaexplikar sang iya bahin. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
4: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
2: Nance Liniment Oil, number 1 ini nga balanyo sa bilog nga panayaylan kag Imaras. Ang Nance Liniment Oil nagatag protection kontra dengue, malaria kag iban pang kabalatian dala sang lamok. Mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sining nga panimalay. My name tree extract ka pa rin performance sa citronella, nagatag protection sa exposed nimo nga panit. Ang Nance Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems, kangay sang rikis, alapapalipungaan, anagzema, katol-katol sa panit kag iban pang mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nance Liniment Oil produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika.
1: Tatak RMN.
2: Samtang dugang pang mga balita, driver sang van maswerte nga wala matamaan matapos maaksidente sa may Balabago sa distrito sang Aro. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Mia.
1: DYRI Radyo Man Report.
7: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved, mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
8: Maswerte nga wala na samara ng driver matapos sa kabunggo ang ginadrive sini nga van sa duha ka Litson Manok stand sa barangay Balabago Haro pasado alas 7 kagabi. Ang driver ginhinago kay Alias Dundun, 33 anyos soltero, residente sa barangay Valenzuela City, abang temporaryo nga nagapuyo sa barangay Balabago Haro. Base sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit o kung TEU, sa ICPO nga mapuli na kwentani sa Balabago ang driver apang pagliko sini, nabungguan niya ang duha ka Litson Manok stand. Ginpahayag naman niya nagapanimahaw sa makahulubog ng ilimno ng driver kung sa diin, nakapauli man iniginayon kag nagtulog. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane Tatak RMN.
7: Chuan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
1: Tatak RMN.
2: Alas 5:11 na sa aga, ininga bayan dala sa inyo sa nga Mega Man Herbal Capsule, number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog na Panay Island kag Imaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali ginseng, maca, kagone goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Gani mag-inom sang Mega Man, duha ka kapsula bag-o maglabing-labing. Pero kung kadadlaw ka nagainom, pwede isa kadadlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras. Quality product ni Tita Arlene, kag sang Herbs Med Pharma Corporation. Samtang sa aton dugang pa nga mga balita sa Kapitolyo o kung sa balita sa City Hall, libre nga bulong para sa senior sa mga senior citizens kag PWD tanyag sa nga medicine program sa Iloilo City Government. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel from
3: City Hall Reports.
9: Maigidala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyo ang adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benepisyo nga atong nakuha kung regular nga atong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas ang immune resistensya. Nagpapataas ang immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapaliviate sa immune digestion problems. Nagpapanubo sa pagbutod sa imo tiyan. Nagpapadetoxify sa imo lawas. Nagpapulig-padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
10: May libre nga bulong kakonsultasyon para sa mga senior citizens kag persons with disabilities o kon PWD sa idalom sang Medicine Plus program sang Iloilo City Government. Suno kay Mayor Isa Treña sa iya pagpanaog sa kabarangayan ang problema sa kayong lawas amo nagapangunang kinanglanon sa matigulang kag PWDs. Para ni Treña nga pagising nga programa hindi na mang independent ang mga seniors sa ila kabataan. Dugang pa sang alkaling initanan nga matigulang kag PWDs nagabaton sang pension gikan sa gobyerno. Pagising nga programa masabat na pagkakinahanglan sa maintenance nga bulong sa mga beneficiary.
11: Kunti sa nobit pala per me hinambas ang senior citizen na uya ako sa bata. Magpabakal. Kung ang amo na ang uya do para sa ila kada bulan na lang kumangayo sa kabataan ko. But with this program, I want our senior citizens to feel that you're not alone. The city government is here for you and is working for you.
12: Hindi lang indigent, bilog niya senior.
11: Ginapa-target natin nga ang tanan na qualified sa atong na program kung pwede natin mahatagan.
10: Ang bahayag ni Mayor Raisa Treñas. Nakib sa mga maintenance medicine nga makuha sang libre sa Siam Cadiz Health Centers kada bulan amo ang para sa hypertension, diabetes, cholesterol kag iban pa. Kinabanta nga may 9,000 ka senior citizens subong sa syudad nga makapulo sa sininga programa kag ginalauman nga may dugang pa sa masunod nga tuig. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
9: Nga bahin gidala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, locus of herbs med pharma corporation, aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
1: Tatak RMN.
2: Tag mag evergreen herbal capsule cleansing, nourishing, balancing, nagalimpyo, nagapabako, nagapabalanse sa sistema sa lawas ta. Ano ang epekto sa evergreen herbal capsule? Adlaw-adlaw ang sobrang ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Anong sobrang dapat buhinan kabangdanan sa balatian? Ang sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag constipation. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa nagkalainlain nga balatian? Ang kakulang sa vitamins kag minerals katulad sa vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Ang evergreen herbal capsule gintingob na pwersa sang pito para sa ikayong lawas kumpleto ang binipisyo. Ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation. Saluyot ng GBT and Beauty Vegetable Malunggay the Miracle Vegetable. Ang palaya na ultimate blood purifier. Wheatgrass the green blood therapy. Barley grass APH acid alkaline balancer and vitamin C. The healing nutrient. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Malapit sa inyong mga lugar. Gani magtumar sa Evergreen Herbal Capsule. Adlaw-adlaw katimbang naton sa kayong lawas. Sa dugang nga kasayuran, mag-contact kay Doc Crispinico sa numero 0910-126-4595. Ara na ang pag-asa. Check tanay pinakuloy ng lakad sang panahon.
1: RMN News Panahon.
2: Sa linya naton si Engineer Fred Rubin sang pag-asa Iloilo. Sir, good morning. Upod mo si Radyo Man Benroy Bernal.
13: Yes, sir. Good morning. No, kag sa aton mga suingatag palamati. Sa ating latest analysis sa subong na kagahon, ang aton ginamonitor ng low pressure area ay developed isa ka bagyo. Kagabi, kagamonin siyang itawag na aton nga si Bagyong Maymay, no? Kaga kainang alas 3 ang kagahon, sentro ni Tropical Storm Maymay, yara na sa Caloon, 170 kilometers west ng Bacnotan, La Union. May dala ini hangin nga 65 kilometers per hour malapit sentro kag pagmadlos nga gastines nga 80 kilometers per hour. Ining si Bagyong Maymay wala ni direktang epekto sa aton sa may western Visayas. Amo ni magadala sa mga pag-ulan sa may Luzon area, pero ang southwest punso naman o hangin habagat among mag-apekto sa southern Luzon kag sa western section sa Visayas. Kita sa western Visayas, Generally, magaluman ang kalangitan, may posibilidad sa laptalaptang mga pagulan panglatagoob, labi na gid sa probinsya ng Antique, Iloilo, Kagimaras, nadalas ng ato ni Southwest Monsoon. Kasarangan, tumtumabasog na hangin naman, halin sa magat na nakatundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa din kasarangan, tumtumabalod, ato mga kadagatan. Ato nga temperatura, 76 to 32 degrees centigrado, adlaw mo butlak alas 5:39 sa aga matulog din niya alas 6:12 sa hapon. Amun yan itong latest weather update for Turbine. Madamagin ni salamat.
1: RMN News Panahon.
2: There you are ang aton sininga pag-asa Iloilo. Si Bagyong Maymay na develop na sa nangin bagyo na no. Maymay pero layo sa aton ah. Wa magidsang epekto diri sa aton. Hopefully nga within the month nilang mag-abot anang bagyo no. kaya bangod ko nara kung may bagyo malapit sa ito, hindi nga bagat nga baskog man yun, mabaha man kag mag-inulan kag mag-hinangin diri sa sa ino kita sa nukagpang mga balita. Duwa ka eskwilahan sa Dumangas na kabaton sang 2.9 million para sa solar project. Kasama mo sa balita Radyo Man via Mayo Tela.
14: Bagay ginatulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
15: Nakabata ng duha ka eskwelahan sa Banwasang Dumangas ang kabugusan nga 2.9 million pesos nga pondo gikan sa Provincial Government of Iloilo para sa pagtukod sa photovoltaic solar power system hybrid on and off grid. Personal nga ginpresentar ni Governor Arthur Defensor Jr. ang mga cheque sa diin 1.4 million pesos ang ginpain sa Dumangas Central Elementary School samtang 1.5 million pesos naman ang ginhatag sa Purification Dolar Monfort National Science High School. Naghalin ang pondo nga ginhatag sa Special Education Fund sa probinsya nga gintigana para sa mga programa nga makapauswag sa kalidad sa edukasyon kag mga pasilidad sa mga pampublikong eskwelahan. Pinaagi sa proyekto ginalauman nga makaangkon sa mas masaligan kag sustainable nga supply sa kuryente ang duha ka eskwelahan sa bulig sa solar energy bilang kabahin sa pagpasanyog sa gobyerno probinsyal sa paggamit sa renewable energy sa sektor sa edukasyon. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
14: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Population Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueto Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros.
2: Alas 5:20 na sa aga, mag-DTX 500. Matas ba lang presyon sa imudugo? Ikaw bala ang may hypertension? Base matas ang sugar mo? Base may diabetes ka kag? Wala ka magkahibalo? Ang matas nga blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls nga nagapalapuyot sa imusiling nga dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pagka-damage sa kidneys, kag madamong nga komplikasyon, kangay nagilamang sa stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pagkautod sa til, kagbisan pa impotence sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 na may charantin, halin sa marguso nga nag-mimix ang insulin function, kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 kadadlaw, nag-apanamiin na sang tulog. Nag-atap na pa sang hyperacidity, jarred fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang iban gani, mag-DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag parisan mo sang may TC, dugay ka na bala nag-aantos ang katul-katul sa panit. Problema mo bala pilas, dugay mag-ayo. Mag-may TC, ang alkaline nyo vitamin C, makabuligin ni sa pagtapna sang tanan ng mga skin diseases, kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa marami nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uri. Sa mga dugang pang mga balita, sa patag naman niya sang hinampang Titan Ultra, ginluto sa Macau Giant Panda sa nagapadayang nga Governor's Cup. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
1: DYRI Radyo Man Report!
16: Ita sa sports, inadulog sa inyo sang kaluan sang new and improved non-super plus. Mas gin pa ipiibo kag mas gin pabaskog. Gintingob ang mangustin plus guyabano plus manunggay para sa mas mabaskog na resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mas mabaskog nga kurason. Bulig kontra sa kapoy. Kagpalang luya sang lawas. Utos sang Titan Ultra ang Macau Giant Pandas 132-128 sa PBA Governor's Cup Agosto 4. Gintinguan pa sang Macau nga makalagas pagi sa masubra 20 kapuntos na avance sang Titan na apang ginkapos sila sa oras. Nagpanguna sa kadalagan sang Titan si Terrell Brown pagi siya 36 points, 10 rebounds, tag 7 assists. Samtang 45 points ang ginbalag ni Devontre Perry para sa Macau. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manlo, Consumo Navarrete, Tatak, RMN. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the Anti-Cancer Food Supplement. Available na sa mga butika sa bilong nga isla sang Panay, kag probinsya sang Gimaras. Produkto ni Tita Arlene, sang Herbsmed Pharma Corporation.
1: Tatak, RMN.
2: Kag mga kasama, ari na ang good news para sa inyo. Manapog ka palangga, si Lolo, kag si Lula mo. Ang pagpalangga nga ginatawag, aplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butikang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikindi basta-basta nga ingrediente nga ginpaidalom sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanag sang panit, nagapakupos ang singaw, kag nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C, kag nagapatas ang collagen. Ang eucalyptus nga pailayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat mayo man nga pangontra sa arthritis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection nagapalog ini sa pungot sang pungot sa ilong kag ginawa kag nagapapalit man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuhok sang tulog. Ginabuligan dula ang corinot naton sini nga mga panit nga ni mag Soft Touch Wonder Oil balanyos nga may vitamin C. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na ang Soft Touch Wonder Oil. Mabakal sa mga butika, mabakal man sa may Miramart Mall malapit sa main entrance ng ilang activity center. Kay makabakal ka man online, i-check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Attorney nga itong attorney, pamangkot sa tagpalamatikon bala, may laying nga nagapwersa sa mga kabataan nga suportahan gid ang ila sini nga mga ginikanan. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Joylene, para on the...
1: DYRI, Radyo Man, report!
14: Ang liver o panatay, isa sa mga pinaka-importante nga body organ nga responsable sa pagpagwa sa mga higo o kontoksin sa aton lawas. Para nga mamintinar ang mapag-on nga atay, kinahanglan man ang healthy nga lifestyle. Kamudera, hindi yun na paghulata nga makaangkon sang problema sa atay kag magresulta sa kamatayon. Yari na ang masaligan nga produkto nga may kapasidad nga pabaskugon ang atay ninyo. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginatinuan sang Dr. Pinoy ang aton atay kag ginapabakod pa. Ginasilhig ang toxin sa ugat nga amo ang ginahalinan sang balatian. Ang hepatitis, cirrhosis kag cancer sa atay pwede nga malikawan paagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala may layi nga nagaobligar sa kabataan nga suportaran ang pinansyal nga pagkinahanglan sang ila ginikanan. Attorney?
17: So far kung magsiling kita nga obligation do wala impact ginapush yan nila nga ti ang mga kabataan hindi ano ganin eh hindi sila savings account or savings ano lifetime savings or retirement yung mga ginikanan no so it goes to the point nga although it's not mandated by law but then it is a moral obligation on the part of the children no. But again, lain saya kung may mga donation or kung may mga last will abi nga nakabutang no sa last will and testament dira ya masulod ang inaiya nga aspeto no. Pero again kung wala sang amuna no wala anything in writing then that is not still within the contemplation sa ating lay.
14: Hibaloon kagintindihon ng aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Jaylene Tamayo para onda. Tatak, RMN.
2: Alas 5:20 27 na sa aga, mga mayong aga sa aton sini nga mga mangunguma, sa aton sini nga mga kasaka, sa aton sini nga mga farmers, no? Ang Iloilo nyo agri kagang kubuta, nagapasalamat yan sa inyong dedikasyon kag pagpangabudlay. Gani para sa inyo, makigbahin sa kubuta kagapay sa mangunguma, para sa masanang agrikultura, raffle promo ni para gid sa inyo. Para nga ti magkatsansa ka mong magdaog sa mga brand new kag syempre di kalidad nga Kubota products. Ang imuon mo lang kung magbakal ka sa genuine spare parts, magbakal ka sa Kubota equipment, dito ka bakal sa ila sa Iloilo nyo agri. Para nga makakuha ikaw sa raffle coupon. Kung madamo binaklan mo, damo man ang raffle coupon. Kaysa every 3,000 di mo nga pag nabilis ang imo binakal, isa na ka raffle coupon. Kung damo binaklan mo ang balta, ate, supot-supot man coupon mo, nakumansan sa mga magdaog. Ang coupon ngayon ha, sulatan mo na sa pangalan, contact number, kag official receipt number, tapos iulog mo sa ila sining mga drop box, sa ila sining mga stores. Ang raffle promo sa December 5 na, lapit na lang kay Dugay-Dugay, beer months man kita gani, no? Pati gayon nun sa mga Ina Farmers Learning Site and Agri-Farm, dala sa may Barotac Nuevo, Iloilo. DTI Supervision. Nagaulat na sa inyo ang grand prize, ha? Nagkinang-kinang bag-og din nga traktura. No? Yan mo ng grand prize. Ang second prize, rice transplanter. Ang second, third prize, special power tiller, no? With engine. At syempre may mga consolation prizes para nga ti mag-enjoy man ang iban. Kaulat na swerte yan, may ara gyapon sa consolation. Syempre, pasakop na kamo sa raffle promo, hindi man yung matabok. Kung hindi ka mo magpasakop sa raffle promo sa nga Kubota, kaga Iloilo yung Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Good morning na sa aton nga mga viewers, sa aton sining nga mga listeners sa Facebook Kagunair. Good morning kay Jeffrey Villaluna, Villaluna Hibionada, Glenn Giulegi Salvestre, Richard Carigaba, kay Lisel Capada, Nonoy Silubrico, nga nagapamati kay Pari Romar Martires, no, pamati sa on air, gapamati pagid sa Facebook buperte. Si Kim Lanis Tusa, good morning kay Bonnie Kalad Alma Aginga, okay, good morning man sa imo. Subong man sa kay Garda Ayot Arbolonyo nga nagapamati kay Sir Brad Pet Madera Bistuer sa Bistuer Madera Armada Alihero Duerme Borsillo Family kag sa tanan mo nga pamilya, good morning. Pamati ko na 24/7. Sige, good morning sa inyo da. Si Parilito Binyas kag sa mga sa Binyas sa pamilya man niya dala sa may pakyad sa may oton. Good morning gid pare. Sino ganit ni kay Father Noneta Pilubilio nga pamati man si Pre Imok Balumi dira sa may Malunoy sa may San Dionisio ang mga Beach W mga kagawad mga kapitan kag tanan nga mga barangay officials kag pumuluyo, good morning kay Radyo ang ginakalingawan kuno da sa kuna Malunoy, good morning kay Pre Julius Lazara sa pag-ibig kay Garda Dandi sa Saba nga nagapamati man diri sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning pare Alex Caras sang team Megaman, no? Nga nagapamati kag sa tanan nga mga miyembro nila, no? Mga Posty Boys. Katindog Posty mo. Ang Megaman Gold Coffee ang ila sini nga ginakonsumo. Oh, mga trupa da, si Retired Police Muni, Ricky Tabagira, si Aris Silibio, Joel Villalobos, si T. Marta Gisto, Boboy Duenas, Jan Bart Kimba, Twinkle, kag sa iban pa, no? Eh, kagawan, mandulo saga, ang yan niya chapter, dira naman yan sa may ugasan, Barota ka, viejo. Himiga man, team leader man. Kay Sir Joey Aino Tormona Esteva nga nagapamati sa may Puganan Integrated School kag sa mga teachers dira kay Brother Bong Cathedral kay nung Bentablati kay nung Plasing Escobio sa may Kalampitaw sa may Miagaw kay nung Rudy Barsibas kay manang nga Elsa kay subong man kay Elat Cartin Mario Suarez ang gawa da nun man kag kay Jerry Banyas dal sa may Mandurayaw Public Market nagapamati man diri sa ito nga pagpagalag kay Ma'am Jema kag kay nung Julie Navarro kay Ma'am Sir Rick Gullios kay Ma'am Times Gullios nga permi man nagapamati. Salamat gid sa inyo. Sige ha, magbabalik kita, standby ha, so wala natin matamyaw, kindly message lang kay basi na lipatanta para matamyaw takamo, ano? Kay Akimi, ano eh? Akimi Mihares. Okay, nani Binliro Bichayda, nga nagpamatirikto Abilio Vicente, yun Von Perez Pamplona, Randy Ranza Santisas. Kagawa Nuela Cusculuela. Okay. Okay. Sige. Reglado, no? Balikan ta karon ang iban naton diri. Message lang ang balta para nga malawag ta kamo. Balik tayo istoryanta, mga balita lokal. S5-33.
18: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Evergreen Herbal Capsule.
19: Pagaling si Juan, yung kapto yan. May blood ka na sa luna?
20: Oo, nung harap, umatumba ko lang ngayon doon ito yan. Sa bansang nakatay ka po sa Evergreen Herbal Capsule, yung nagsulhay ng tanang-tanang sa ako.
18: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule at adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
21: Palagi kami nagpupunta ni nanay sa health center. Lahat sila, tinutulungan si nanay. Lahat din sila, friends ko na.
22: Salamat sa lahat ng mga barangay health worker, barangay nutrition scholar at midwife. Sa walang sawang paglilingkod at pagsuporta kay nanay pagdating sa nutrisyon, laging handa ang health center upang gabayan si nanay sa pag-breastfeed kay baby sa unang 6 months at pag-breastfeed kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
21: Buti na lang po nandiyan kayo.
22: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
24: you need toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4

0: Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Sa mga butika.
1: Ito na po yung hininam kong pera, tulad ng pechang na pagkasundoan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, believe.
7: Hoy! Kinikilig time!
8: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
9: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
10: This news is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number NKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@tagcore.ph. This song is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: I'm Dr. Suzette Singh, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Entry file with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid nga kon irregular nga regla. Gulapot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: You might Vizio.
4: Ang Vizio.
2: You might D3.
4: Sa mga butika.
2: Might DC.
4: Ang
2: alkaline nga vitamin C.
5: Nabuli si Bibi. Mas ang niko bina allergies. Kaya magwala ko kag manginan. Damo rin pula pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Might DC. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako
2: niya allergy. Mighty Sip! Mabaka sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Charm, Fabcon, pamutong makabloom. Hanggang amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
8: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy ko lubang.
7: Pamutong makabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May dinag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kang healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Sa opisina, pirmi wala nang atubang sa computer?
12: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kag pasigid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw puyod sa screen.
13: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
11: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
12: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog pag imbi na dasig kapuyon akon mata.
13: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imong mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
2: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Yung may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang ako niya regla.
2: Sample Plus Gold.
4: Bakal sa mga butika.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Samsung Gold Coffee Mix.
18: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang tulaw.
19: Good thing

0: Sample Plus Gold.
1: Ko si Mercy. Harap po ang Almoran. Nagpa-check up po. Gintagaan ko bulo. Japon po noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. So, you can duwa kagula noong pawan.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Ako si Jaime, gatuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kagudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdasarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
4: You care? We care! Kidney care!
0: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
5: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat panggamot sa anumang ulas.
0: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi. Lali kasi napit akong tuho. Rites na gali. Rosang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibog, di kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Ay, kain na po tayo.
8: Breast milk lang ang binibigay kay baby sa unang 6 months. Sinasamahan na ito ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ito na ang pagkakataon ni tatay para makapag-bonding kay baby.
7: Mas masaya, magsama-sama tayo.
8: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
9: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ako si Brazil Dr. Mayan.
13: Ako si Jobin Lara.
14: Ako si Rose Caparangan.
15: Mayer Mujina Agisando.
13: Babsing Gatingo. Pasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Nagayong mamatyag ko.
17: Ipid ako sa Dr. Pinoy Squalene.
18: Ipikipo ini kaayo.
19: Grabe gani ang powers ng Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapasaka sang concentration, alertness, sag memory retention. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Megaman, Herbal Capsule. Gina-maintain ang immune resistensya, stamina, kaggana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation.
2: Megaman, Herbal Capsule.
1: Importante sa prostate health, kag overall sexual function.
2: Megaman,
1: mabukal sa mga butika.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangungkong makablog, hanggang amoy kulo, sa bangon ng Charm.
7: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
6: Pangdog kung makablog sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified.

0: World-class quality. ECS.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot sa tiil, no? Sang sidisigi ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026, sa Molly Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May tuha ka category.
4: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
3: Talagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
4: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
3: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
5: Alas 5:47 na sa agad, diri sa aton nga pagpangalagad.
6: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo. Unang manlita.
5: Ikabahin dala sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataason ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian labi na makamamatay nga cancer. Maginom at nistuwag kakapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya. Ang numero uno de super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita ka mag-avail sang libre nga medical consultation ka po ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian ka magdako ang galastuson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics nga namtang sa may lower ground floor Robinson Small, J. De Leon Street, sunod sa Iloilo, Tagbak Distrito, Sangaro, poblasyon sa may istansya Simeon Aguilar Street sa Pasi, SM City, Iloilo, Bangadama, Santa Barbara, kag JC Silvita Street, na sa may Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
6: Isyong huhuma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
5: Si Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Benitez, or si Javi Benitez, ang nag-file sa House Bill number 10591. Agad nga i-postpone ang barangay and sangguniang kabataan elections pagkanto sa 2028. From 2026 to 2028, meaning may duwa katuig nga extension kung ma-approve ini. Portado sang 63 ka mga lawmakers, but it doesn't follow ma-postpone nagid kay ang balta may proseso pa man eh, no? Hagna pa malang ini kag ti nagadepende na iya sa aton sini nga mga mamalida kon ma-approve ini nga ma-postpone ti makalipay magapangalipay ang mga incumbent in kay ti isipon mo ang gasto sa elections nga daan kon buro barangay mo ning ambal nila, buro barangay lang eh, pero madakaan ka sa gasto, no? Sini nga buro barangay election lang tuod. Sa una, kampanya, kaya kampanya lang mo. Wala involved kwarta, ay subong niya ang boto, madaog ka kung wala sang involved na kwarta. Hindi, kamaturan ini, no? Di, kung magpadlagan ang isa ka barangay official, kagawad man or kapitan, oh, tikin ang langit, may magwa gina sa bulsa mo. Gasto na sa ila sininga parte. That's why kung incumbent kaya, tilipay kaya kung ma-postpone ang barangay elections. Pero kung naspirant ka naman, nga gusto mo man tani mag-alagad sa barangay, ba, timulat ka naman sang duwa ka tuig. Kung ma-postpone, wala pa man kayang balta gani, kabay piyang madayon. Kung na kuya, bal kuya gani, ako na kuya, gusto kuya madayon, gini. Ay, damo man niya sang, natistingan ta naman sa sulod sang pila ka tuig, daw wala man miura. Damo man niya sang gusto nga magservisyo, nga base kung may mihura man, ti oportunidad na ini sa mga butante, para nga, ti, magbailis naman bago eh. Testing naman ta bago, base ko ng bago, mayo. Ay kung di mayo, ti, ilis naman ta pagkasunod eleksyon, galing kaya muna yung nature, abiyas ang eleksyon niya sang barangay, ay permi na may postponement, wala isang fix yung elections, yung mag-abot mali isang tiyon, taniya eleksyon, eleksyon kita, you know? Hindi nga ma-postpone naman, ma-isol naman, kung isa nag-labotik anong katuig yung wala isang barangay and SK elections, wala na na-defeat yung purpose nga ti mag ilis kita isang bag. Okay, ti hindi naman tayo hindi ta naman niya ano ni? Hindi naman hindi ta naman niya way naman ka servisyong ibanggit. No? Hindi niya gusto sang pumulo yung mag extend pa sila tani. Tingali kay paano mo nabik eh? Paano nabik kung may ara sang postponement? Ti wala ka sa may memo eh, kundi respetuhon ini. Kung may ara, pag kumana yun, ini nga postponement sang elections. Amunan ka pinangamoyo sila niya mo, tani makuha lang, mapostpone lang kay kabugat man. Isang dua lang ka tuig. Pa naman niya, hindi ah, dapat niya dayunon, tagi niya. Pahala niya galing kung ano yung mga resulta. Dayunon, tagi niya ang election. Pero nagahabil-habil nga damo, nagadumot kay Chimpo tagtagana isang ayuda do. Wala gid naga duway man gina pang salama. Oh. Dire gini pirmi nagaguot ang mga kapitan kag kagawad mo. Kay ginadumtan sang pumuluyo ti gambal yung pumuluyo. Eleksyonon ta na ni. Pagunta na. Sa piyak nga bayin, mo ni subong nga ginabantayan ang confirmation whether gindakop gin man si Senator Bato de la Rosa o kung wala. We know naman nga may ara siya sang arrest warrant coming from ICC or alin sa International Criminal Court for the crimes ang bangod sa kaso nga crimes against humanity nga gin-file against sa iya kag ang nauna na to si former President Rodrigo Duterte kagapon nag-post no? Si Tony Jimmy Bundok, isa sa mga abogado nila, nga bad news is coming kuno. Kamay pa nga hindi lang ni matabo kay ti ma problema gini. Sang uli ti atoya ginakuno-kuno ba si kay kon ini kay from President Rodrigo Duterte ba si ano natabo siya to sa The Hague, sa Netherlands or kay Bato pero matunog gid nga ti kay Bato ini. Nga posible gin aresto si Senatora Bato de la Rosa. Ti tama pa to ka kwan, tama pa ka ano ni, tama pa ka buron sang impormasyon until nga nagpost man siya sini nga social media si former spokesperson, former presidential spokesperson Harry Roque nga sila niya meron nga daw na nanghudas kay Bato. Ehm pamangkot sini. Kung may ara kay hindi man question mark mo, why man nagapamangkot, no? Butang balon nga may ara kuno. Sang naghudas, nanghudas kay Bato. Oh, certain gid ya bala si Ari Roque. Ti within the circle guro ba sa ila guro within sa ila sini nga circle base kun amo ning gina istorya ni. Ti pwede bala na nga hindi mabalaan ni Ari Roque. That's why nga nagpost siya sang amo sini. Ti pamangkot. Kung nadakpan gin man si Bato, sino nagudas kay Bato? Oh, sinong malapit kay Bato? Sino nakahibalo? Kundi nagapanago si Bato? Di damo sa nagambal nga si Senador Amune, Senador Amune. Oh, di sa mga kalyado ya, kung senador ang nagtraidor, sino sa mga senador nga kalyado ni Bato ang nagtraidor? Oh, ang tanan niya kalyado, bala ka balo kung diin siya nagapanago? Basi wala man. Basi dua tatlo malang ka senador nga kalyado niya ay nakabalo kung diin siya nagapanago. Kung nang nagtraidor senador, ti within sa ila day. Ang pamangkot sino, ti wala man takabalo. Di pala, hauma o malang ni tanan ng aton, but one thing certain diri nga may balantayan kita kay ang balila base kon wala lang naging gin sekreto lang ning tanan pabalo na lang kita kon ato na to na deliver na si po na deliver daw kon ba no do parcel ba no kon ato na si Senator Bato de la Rosa sa The Hague, Netherlands. Until now, why pagaling sang confirmation ang aton sininga PNP, why man sang confirmation ang aton sininga NBI, ang hambal sang NBI nyo wala sa amin, hambal ni Attorney Melvin Batibag, butang balon niya ra sa iban? Oo. Oh, kay sino? Kaya ginpamangkot ikapon si Attorney Melvin Batibag, bala naman nga sang tanan nga, ang nagalagas gid sini, ang nagapangita siya ang National Bureau of Investigation. Oh, ti, ginpamangkot na yun si Batibag, ti hambal niya wala sa amin. Oo. Oh, ti, basi sa iban nga law enforcement unit, pamangkot na nagaling, ti subong hasta lang tanay sa pamangkot, ang pamangkot, nadakpan gin man si Bato, kung wala. Kung nadakpan siya, ang isa pagigkadako nga pamangkot, sabat sa pamangkot ni Hari Ruki, sino naghudas kay Bato, kung mayaragin man siya naghudas, kung ini siya ang nadakpan. So, base kung ang sabat sini, within the day, guro, or base tomorrow, ay kita kabalo. Eh, may mga nag-lapta, nag-circulate, nga, litrato ng eroplano. Ay, ambot. Kita mag pati outright play ah. So, yung mga puro picture ngayon eh kay Kungis. Nagkakakuan kita. Nagkakapasok kita, no? Kung patihan ta na yun ang social media. Hire kita iya pati sa otoridad. That's why ang balta, ginistoryahan ta ni, ginapamangkota ang aton sining otoridad. That's why ang media nagapamangkot sa aton sining PNP. Nagapamangkot ang aton sininga media sa NBI kay sila ang otoridad. Sa dugang pa nga mga balita, gintagahan sa tatlo kadagod nga magsabat sa show cause order. Ang operator sang pretty boy nga salakyan nga nakitaan sa video. Nag-viral lang video dira sa may terminal, sa may terminal. Nga nagapulong ngi ang iya sini nga pasahero ato sa central line at iya ay sini Lambunaw, no? Pero ang nagsalalakay may haniway, may taga-haniway, may taga-kabatuan nagtalakbil kay ti last trip mo. O ti ginapa-explicar ang operator kag gin-suspend niya ang driver. 90 days ang suspension sa driver. Manuoy kita sa driver. Kaya mabal tagani, may mga circumstantia behind sina. Kaya kung wala tani iya kakulangan ang aton sininga gobyerno sa pag-monitor sininga kay kadugay naman nga problema, di ba? Kadugay naman nga problema, kung tani wala na nila tabo, kaya hindi mo man na sila mabasol. Bangod niya nagakatintar sila, nga pasakyon na makapasero, number one, ti-income na nila mo. No? Pero ang mabal tagani, hindi ginaya tani pwede, hindi ginaya pwede, illegal ginaya. Bangod nga violation gina kay delikado ina iya safety sa aton sini nga mga pasero aton sini aton diri nga istoryan. Number 2 galing kay mayara sa mga konsiderasyon ang baltagani maluoy ka man sa mga pasero nga nagasalalakay dira nga wala sa nga ara sa terminal nga wala sa sakyan. Ti tani dira ang aton sini nga gobyerno magsulod nga wala sang jeep nga ara da kay kinamo man sa nagabiyahe naton nga mga jeep. Nagareniklamo malangganin ni sila nga ti wala sang pasiro. Aray pasiro na mo, last trip na mo pasiro. Nga hindi ini makumpel sa LTFRB ang mga cooperatives, no? Ang mga susasyon nga butangan inadasang bastante nga unit during peak hours and during last trip. Di bala para makita kaya baltagani, hindi na niya bago nga problema sa aton. Dugay na niya nga problema. Oh, tigaling ka pinabanok malang yung LTFRB ta. Ma-impose ka lang to sa drivers ang penalty? Sino mo pakaon sa pamilya niya to sa sulod sa Nubinta Diaz? Kung ang nagapakaon sa tong kinabulayan niya bilang driver, ti karon kay suspended ang iya sininga lisensya. E gin-suspend, bangon nag-viral, ti gin-suspend sa LTO, inakuan sa LTO. O, ti sino mo pakaon sa iya sininga pamilya? Ang balta, yes, may violation siya, pero biktima man siya sa circumstansya bangod sa kapabayaan sa nga to niya nga gobyerno. Nga mamonitor ini mga terminal naton kag mabutangan tani sa gusto nga sistema, may impose tani yung tsakto nga sistema. No? Makater tani ang mga pasahero nga ra, dira, pati sa mga transport cooperatives. O, di karon kay wala iya, sila to yan namumuan eh, no? Kay natintar sila iya. Kaya magpasakay sa pasahero, kaya pasahero, nagaayo man. Nga kung tani, pasakyon man sila, kay mapuli man sila, sa ila sini nga mga pamilya. Di, kapila na ni, sulit-sulit na ta sini. Kapila, wala man dia po. Kaya pinapanok lang niya ang LT Farm. Ay nakita sa Kempo Grisaton nga pagpangalagad, alas 6-1 na Grisaton sini nga pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI, Arimen Ililo, ako si Radyo Man, Ben Roy Bernal.
6: Tatak, RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at servisyo publiko. Tatak, RMN.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: Happy
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa na.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Formula.

0: magandang sa init, matipid sa tubig, manghihanda sa linya.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Mga karadyuman, ang oras sa Pilipinas, lasay-singko na antak na sa aga.
1: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Niyari ang bagong natatak sa pangbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News. Straight to the Point. Headliners.
2: Sa aton nga top stories of the day, 129 million pesos nga confidential fund payments sang opisina ni Vice President Duterte wala sang documentary evidence suno sa testigo sa COA. Deped sa idalom ni VP Sara wala magkapasa sang dokumento sa paggamit sang confidential funds para sa counterinsurgency program suno sa testigo sa D12 sang impeachment trial. Sa mga mainit naton nga mga balita lokal, libre nga bulong para sa senior citizens ka PWD tanyag sang medicine program sang Iloilo City Government. Negosyo Academy, ina-target nga mangin permanente nga programa sa sudad sang Iloilo. Hinabanta 47 million pesos nga income nangkon sang Iloilo kadungan sa PCL event. Sa piyagkabahin mga karadyuman, General Tuanio hindi satisfied sa naging akto sang ICPO sa tatlo ka mga estudyante nga nadakpan nga nagahit-hit sang marijuana sa sulod sang eskwilahan. Sa piyagkabahin sa Balita Nasional, Senator Bato de la Rosa ginapahayag nga nadakpan na. Sa international news, US kag Iran nagaistoryahan na yagud matapos ang giyera suno kay Trump tiran nagpanginwa sa negosyo DA ginalauman nga mangin 47 pesos ang presyo sang bugas kadungan sa pagsaka sang supply bangod sang harvest season. Sa hinampang kongreso ginkilala kag ginpanginbulahan ang kadalagaan ni Alex Yala sa Desi Open. Sa showbiz, Ariana Grande nagatag sa pahayag sa iyang upcoming break. Sa extra wow balita, yoga teacher na break ang world record sa underwater push-ups. Ini kag iban pa ang mga balita sa aton nga pagpangalagad subong aga.
1: Panahon.
3: Ang aga mga karadyuman, ini ang lakat sa panahon subong adlaw. Padayon nga mahinay ang paghulag sa Tropical Storm Maymay samtang nagapabilin sa GWA sa Philippine Area of Responsibility CONPAR. Ngunit sa pag-asa, ang sentro sa bagyo na hamtang sa kalayoan ng 170 km nakatundan sa Bacnotan, La Union. Ini ang may maximum sustained wind nga 65 km per hour malapit sa sentro kag pagmadlos tugtog 80 km per hour. Mahinay ini nga nagahulag pabagatan sidlangan. Nagapabilin man sa GWA sang PAR si Bagyong Dolphin. Puli ini nga obserbahan sa kalayoan ng 1,845 kilometers na sidlangan na minhan sidlangan sa extreme northern Luzon. Samtang padayon naman nga nag-apekto ang southwest monsoon kung habagat sa southern Luzon kag western Visayas na mahimo magdala sa magalumang nga kalangitan kag pag-ulan ilabi na sa Iloilo, Guimaras kag Antique. Makasarangan ang uyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:39 sa ning aga kag magatunod la 6:12 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man Pia Panes Otero, Tatak RMN.
1: RMN.
2: Mga Radyo Man, sa ato na nga mga balita. Mayong aga Iloilo, ini ang Straight to the Point. Ari kita sa adlaw na nga Miyerkules, Agosto 5, 2026. Pulo na lang kaadlaw, sweldo na. Sa mga tabala matita, sa pangalan ni Radyo Man Novi Guaso, ako naman si Radyo Man Reagan Arlos, mabatian kita live sa inyo sining mga radyo, sa inyong mga radio dial 774 kag sa inyong mga Facebook. Sa YouTube, pangitaan nyo lang ang DYRI RMN Iloilo. sa detalye na sa aton nga mga mainit nga mga balita lokal. Magradyo man sa top story of the day, wala nagkapasa ang opisina sang Office of the Vice President o kon OVP. Sa idalom ni Sara Duterte, sang documentary evidence para sa mga bayad sa recipients, ngayon magnubo sa 129 million pesos nga confidential fund allocation para sa una kay ikaduhang quarter sang 2023. Base sa testigo sang or base sa testigo nga halin sa Commission on Audit o CONCOA. Nagtestigong abogado nga si Roderick Wamil, nga anay State Auditor sang COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office bilang testigo para sa prosecution sa ikadosing adlaw sang impeachment trial ni Duterte. Dugang pa ni Wamil, nagamit ang OVP sa 15 million pesos sang confidential funds bilang bayad sa mga reward halin sa Pebrero 6 to Marso 29, samtang ang 12 milyones naman ang ingamit man bilang bayad para sa mga reward halin sa Abril 25 to June 30, 2023.
4: Meron din po silang payment of reward dito na worth 35 million pesos. Pero wala po silang inattach na any document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities on account of the information given by the informer.
5: Okay. Sinabi mo na walang sinubmit na ebidensya. Wala bang naka-attach dito sa accomplishment report?
4: Wala po, ma'am.
5: Walang report on success of the surveillance activity?
4: Wala po.
5: And, sa pagkaalam mo, and based on your evaluation of the provisions of the joint circular compliance audit ito, compliant ba ito?
4: Hindi po siya compliant.
2: Ginsiling pa niya nga wala sang ginpasa ang OVP nga documentary evidence kung gindisburse at wag ka batch ang dugang nga 20 milyones ka pesos nga balor sang confidential funds ang gingamit sa pabayad sang insentibo para sa pagbiyahe may kantanan sa confidential operations. Ginpunto man niya nga gingastuhan ang pundo nga wala ginpanugutan sang joint circular.
5: Any observations? Ano naman masasabi mo dito sa accomplishment report na inapprove mismo ng Vice President Sara Duterte?
4: Katulad po nung naunang accomplishment report, meron din po silang line items for provision of medical and food aid at payments of incentive or traveling relative to the confidential operations na hindi po among the allowable confidential expenses under item 4.8 of the Joint Circular 2015-01.
5: Okay. Sinabi mo na meron nakalagay dyan medicines. Bakit sinabi mo na bawal o hindi allowed ito?
4: Dahil hindi,
5: sa joint circular.
4: Hindi po siya kasama dun sa exclusive list of allowable confidential expenses under item 4.8 po.
2: Ang kabahin sa sabat ni Attorney Roderick Wamil sa pamangkot sa Yani House sa Private Prosecutor Lorna Kapunan. Magkarajuman, ginsulit ni Attorney Roderick Wamil sa ikadosing adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang nakita ng mga irregularidad kagkakulang sang liquidation sang confidential funds sa OVP kasi Department of Education sa idalom ni Duterte. Gintubo ni Attorney Lorna Kapunan ang joint circular sang Commission on Audit angot sa pag-liquidate sang confidential fund.
4: Ang ibig sabihin po ng prima facie evidence under 8.3 ay nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers.
5: So kung ang accountable officer at masasabi mo ba na ang Vice President at ang and concurrently Secretary of Education, masasabi mo ba na accountable officer ito?
4: Based on the joint circular po, yes po.
5: Presumption na ano?
2: Ginpakita man sa hearing ang mga dokumento nga pirmado ni Duterte nga sang una nagapungko bilang Education Secretary, bilang accountable officer apan sa cross-examination sa depensa, ginpamangkot si Wamil kung may nakabutang sa audit observation memo nga may ginuuyangan nga kwarta.
6: Meron po bang express ni nakasulat sa mga findings niya?
5: Ask an answer, Your Honor. It is
4: that is a presumption po. So hindi kailangan isabi.
6: May express ni po ba na nakasulat na may niisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President?
5: Ask an answer, Your Honor. This... wait, don't answer. Good. That question, Your Honor, has been asked and answered.
7: Sustained, Your Honor. Sustained, Counsel. Yung pag-issue niyo po
2: sa hearing, ginplastar nga gingasto ang confidential fund patok sa rebellion ka mga terrorist group sa campus apang suno kay Wamil, wala sa may ginpasa nga dokumento ang DepEd.
5: ano naman ang dokumentong sinabmit ng DepEd para patunayan. Natunay nga na may terrorist ang mga eskwelahan. Meron ba? Submit the documents.
4: Wala po silang sinabmit.
2: Matapos magwa ang ilang audit observation memo, angos sa ginaligar, irregularidad nakikita sa ila. Ang mga tiglawas ni Duterte upod si Defense Counsel Attorney Michael Pua.
5: Kilala mo ba, Mr. Witness, si Attorney Michael Pua?
4: Nakikita ko po siya sa news.
5: Nakikita mo siya sa news? Hindi mo siya nakikita sa in-person? Ayan, oh.
4: During that time, sorry, hindi po clear yung particular period.
5: Attorney, sorry for that.
8: No, that's fine.
5: Nagpapagising lang dahil.
8: Okay lang po.
2: Ang kabahin sa sabat ni Attorney Roderick Guamil sa pamangkot sa Yani House Private Prosecutor Lorna Capunan. Ginpatigayon sang defense ang cross-examination sini kay former COA State Auditor Roderick Guamil. May kantaran sa iya testimonya sa pag-audit sa ginaligar misyo sang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ginpakita ni Defense Counsel Michael Pua ang dokumento nga napitsahan 2014 sa katuyuan nga mabali ang una nga pahayag ni Guamil nga sa iya tiempo sa COA ICFAO si Duterte lamang ang may confidential funds.
9: I'm showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated December 22, 2014. Makita niyo po yan. At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that?
4: Yes, sir.
9: And noong December 22, 2014, nasa ICFAO na po kayo. Tama po ba?
4: Yes po, nasa ikaw na po.
9: Tama po ba? At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba?
4: Yes po. Pero ma-liquidate po ba yan? That's the question.
9: That's the question to ICFAO actually. Because ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds. Ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014.
4: Based on that document po.
9: Meron. You confirm.
2: Suno pa kay Pua, luyag lang niya nga atagon ang nagwa nga impormasyon sa publiko.
9: But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked a question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds.
2: Sa post-trial conference na pangayo sa pasaylo si Pua sa mga posible na offend matapos gagiminsunar niya sa trial ni Duterte nga mayara man sang confidential funds ang Office of the Vice President sang 2014.
10: I have to apologize if I offended anyone from BPP Nice Camp. I didn't want to drag his name into this. In fact, if you notice kanina, hindi pinipilit kong hindi sabihin talaga kung sino yung Vice President. Sinabi ko lang na may pondo sa OVP noong 2014. I wanted to clarify on the second point because as you know, sa SOCMED kahapon, ang dami ko nang nakita na parang pinapalabas si BP Sara lang ang first ever Vice President na nagkaroon ng confidential funds. And that's why yesterday, di ba, ang hindi ko pa masagot kasi I was gonna use that sa cross today. Pero yesterday, sabi ko sa inyo, mapa-fact check nyo naman kung ilang vice presidents ang nagkaroon ng confidential funds.
2: Magaradyo man ang gabahin sa pahayag ni Attorney Michael Pua.
1: Tatak RMN.
2: Ang confidential funds gani hambal ko kagapon. Para sa akon wala gid man nagamater. Basta nagkadto sa tao nga tsakto kag na liquidate sang maayo. Kun na liquidate ina, kag nagkadto ina sa tsakto nga tao, why man problema kay ti kwarta man ina sang gobyerno, kwarta man ina sang tanan. Ang malain lang, why na magkadto sa usto nga tawo, why pa ma-liquidate? Amo na yang stand ko. Isa sino man ang presidente, may mga ano man, why problema ang mga confidential funds, mga intelligence funds? Why na problema, okay na. Magamit muna sa tion sang ital-ital, pero ang pamangkot, gin-liquidate na. Because ang confidential funds, kwarta sang gobyerno, and i-liquidate mo dapat ang kwarta sang gobyerno. Kwarta ka tao na eh. Tisubong, amo na yung pamangkot da kung nagligad to, no issue para sa akin yun. Hindi na issue kung sino man na, san tiyempo ni kupong-kupong may ara na sang intelligence fund, confidential funds. Why problema? Basta na-liquidate sang maayo. No, para sa labala, naghatag sinanay mo sa imo sang sin, inatagya sa imo, bakal tulanggaw, bakal ka muna yun. Te, pag-abot sa kay nanay mo, mambal ka way bilinay. Mambal si nanay mo, tindi ng kwarta. Isipa! Hindi mo pag-isipon. May kunin di ka lagson ka binialda kunin mo pag-isipon. Magkaradyo man sa mata para matinaton ang kape nga may ara sang glutathione. Ang kape nga may ara sang collagen. Amo ini ang kape nga magkapaputi kanagapabakod sang atuntulan Santhon Gold Coffee Mix. Gani sa mga tagpalamati natin, tandaan ninyo mga karadyo man, adlaw-adlaw nga tanan, hindi pwede madula sa aton kusina. Pagbugtaw ta, init gila yung tubig, inom kita sang kape nga may gold glutathione ka may collagen, Santhon Gold Coffee Mix.
1: Satak RMN.
2: Nasa 20 na, ang tanan sa aga, sa detalye na sang aton mga balita lokal. May libre nga bulong gagkonsultasyon para sa mga senior citizen kag persons with disabilities o kon PWDs sa idalom sang Medicine Plus program sang Iloilo City Government. Sunod kay Mayor sa Trenya sa Yapa Panaog sa kabarangayan ang problema sa kayong lawas sa mga nagapanguna nga kinanglanon sa mga tigulang kag PWDs. Batag ni Trenyas nga paagi sini nga programa hindi na mang-independent ang mga senior citizens senior sa ilang kabataan. Dugang pa sa alkalde ini or hindi tanan nga mga tigulang kag PWDs magkabaton sang pension gikan naman sa gobyerno.
8: In review na kung ano pala ang ginakilanlan sa mga senior citizens natin. Kag amugin na number one, usually ang ilang concern is medicines. So amuin na nga na lunsar kita, Medicine Plus, no? Medicine para sa senior citizen plus PWD.
2: Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Risa Trenias pagi sini nga programa masabat ang pagkinahanglan sa maintenance nga bulong sa mga beneficiaries. Lakip sa maintenance nga makuha kada bulan sa Siam ka District Health Center sa mga hypertension, diabetes, cholesterol kag iban pa. Ginabanta nga may 9,000 ka mga senior citizens subong sa sudad kag ginalauman nga magadugang pagid sa masunod nga tuig.
1: Tatak RMN.
2: Ginaduso ni Iloilo City Mayor Risa Trenias ang pag-institutional sa Negosyo Academy agon mangin permanente ang programa kapadayon nga makahatag sang training kag capacity building sa mga negosyante kag sa mga luyang magsugod sa negosyo sa sudad. Sunod sa alkalde, luyang sang city government nga mapadayon ang programa agon mas mapadamo pa nga Ilonggo ang makabenepisyo kag makabaton sang praktikal nga kahibalo sa pagdumala sa negosyo. Dugang pa sang alkalde nga nagapatigayo na ang Negosyo Academy sa nagkalain-lain nga training kag seminar. Lakip na ang para sa mga vendors sa mga pampubliko nga merkado agud mapalig-on ang kahibalo sa pagdumala sa negosyo. Ginpunto man ni Mayor Trenias nga may mga nag-umpisa sa negosyo nga may ibaligya nga produkto apang nagakulang sa kahibalo sa accounting, financial management kag iban pang aspeto nga kinahanglan agud mapadayon kag mapalapad ang ila negosyo.
11: Ang aton nga nakita nga kilanlan naton nga ma-institutionalize kay like I've said sang first day gani sang aton nga MSME summit, kadamo nag-enroll, no? Gin-review ko ako nga hindi pa kita kahatag additional trainings and seminars. Ang isang likarason filled ng aton nga mga slots for the next couple of months, no? So we want to institutionalize it to make sure nga mas damo nga mga Ilonggo maka-benefit.
2: Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Risa Trenias pagi sa Negosyo Academy, ginatingwaan sa Iloilo City Government nga mapalapad pa ang suporta sa mga micro, small and medium enterprises o kon MSMEs pinagi sa paghatag sa mga training nga magkabulig sa pagpalig-on sa ilang mga negosyo.
1: Tatak RMN.
2: Sa 24, antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Choy, bugtaw na, aga na ni. Sa Biyakabay, nagdagat sa 15 milyones ang na-income sa sudad ka provinsa sa Iloilo bangon sa ipatigayon nga Philippine Councilors League National Assembly ka second quarter continuing local legislative education program. Ginimo ang among event sa Iloilo Convention Center o kon ICON sa July 29 to 31, 2026 kagintambungan sa masubra 5,000 ka mga city ka municipal councilors sa bugos nga Pilipinas. Sa interview sa Army ni Iloilo kay PCL Iloilo President Joe John Paul JP Piniol, Ginpahayag sini nga kung basihan ang 10% voucher discounts nga ginpanghatag sa isa ka dako nga mall sa sulod nga partner nila sa event yara sa 1.9 million na income sini gikan sa mga konsehal nga nagpamakaala sa mga mall sa sulod lamang sa tatlo ka adlaw sunod kay Piñol nga masubra sa 15 million naman ang ginbayad sa PCL Nacional sa tanan nga akomodasyon para sa natubor nga mga konsehal nga nagtiner sa Iloilo.
12: Kining sa akon sa mall administration tungod sa mga voucher nga ginhatag naton, naka-income sila 1.9 million pesos in 2 days. Sa konsehal alone, sa vouchers lang. Sumbasihan ang voucher discount, naka 1.9 million sila. Now, as to the hotel and accommodation, ginisip naton tanan, mga sulusubra man 30 million pesos ang ginbayad mismo ng PCL Nacional sa tanan ng mga accommodations naton. That hotel alone.
2: Dugan pa sa opisyal nga wala nila mamonitor ang income sa mga restaurant sa paragabalor sa ginabanta 15 million ang ginkompra sa PCL nga mapasalubong gikan sa pasalubong sentral sa sulod ka probinsya para ipanghatag sa mga delegado nga ginbutang sa mga condo units imbis nga sa mga high-end nga hotel.
12: Ang chairman abi sir mo kung ibutang tang iba nga konsehal sa hotel sa mm-hmm. iban sa condominium unit eh medyo layo ang disparity sa ilang bayad. Sa minobra sa PCL Nacional ginkompra ang tanan-tanan nga mga pasalubong sa tanan nga pasalubong center. In fact, naka-record kita 3,200 tanan ka mga pasalubong boxes. Ang isa ka box is worth 1,200 pesos. You just do the math, ang tanan nga mga pasalubong ginbakal ka ginpabalon to sa mga konsehal nga medyo hindi sa high-end nga mga hotel ginbilit.
2: Sandig sa computation sa RMN Iloilo base sa mga balor sa kwarta nga gimensyonan ni Piñol o ni Piñol, nagadangat ini sa 46.9 million pesos o kung malapit sa 47 million pesos ang ginabanta nga kita sang Iloilo sa nasambit nga event.
1: Tatak RMN.
2: Muna nga ginapasalamatan nato may mga conferences, may mga seminars nga hiwaton kun diri sa Iloilo, dako gid nga bulig para sa aton nga mga ekonomiya. Lasay 27 antara na sa aga sa duga maginaton nga mga balita magkarajuman ginatag ni Philippine Councilors League PCL Iloilo President Jojan Paul JP Piñol nga natagan sang disenting akomodasyon ang 500 or 5,400 tanan ka mga konsehal nga nagpasakop sa PCL National Assembly kay second quarter continuing local legislative education program. Sa interview sang RMN Iloilo ginadres ni Piñol ang isyu angon sa ginapahayag nga mga konsehal nga nagtiner sa motel nga mayara man sa napauli na lang bangod wala na sa makita nga akomodasyon. Suno kay Piñol nga yara lang gid man sa masubra 4,600 ang ila ginalauman nga mga participante apang sa adlaw mismo sang seminar nag-abot ang duga nga 700 kunsa diin mga konsehal nga wala pa magka-pre-register payag sang opisyal nga sa piyak sini ginpangitaan nila sang paagi nga maakomodar ang duga nga mga participants kay sa bulig man sa city government natagan sang disenting at tiniran ang tanan nga mga konsehal.
12: Napagaan na naton sang tiniran ang more or less 4,600. Pero grabe git, very overwhelming because on the day of the seminar which was July 29, nag-alabot ang additional 700 which made it 5,400. Wala ni sila yan nag-inform git sa aton nga makadto sila. Wala man sang abiso. In other words, why man kuno sila sang ticket kay wala na kuno available flight. So nag-byland sila kadto. So, instead nga ginkabig naton ato nga dako nga problema, ginkabig ato sang syudad sang Iloilo, kag sang probinsya sang Iloilo nga good problem. Kaya man naton pag
2: patag ni Piñol, hindi niya madunduman nga nagkakontrata sila sa mga motel, kundi mga hotels kag mga condominium units lamang. Baliskad sa managagwa nga istorya sa social media. Sa isu naman, sa ginaligar nga napauli bangod wala magkumudar, gimpahig sa PCL Iloilo President, nga hindi siya aware nga mayamusin nga hitabo bangod may no refund policy sila. Magluwas lamang kung nagkadto sa Iloilo ang natumod ng mga tao apang wala sila magpa-register sa event.
12: As to the issue nga kung napululi sila, daw hindi ako sina-aware. Siguro, sige pa mangkot naton ang National Executive Board, may no refund policy na sila. So once nga nakabayad ka sa registration mo, pag na-confirm ang imo accommodation, no refund policy ina siya. Unless otherwise, nga nagkadto sila sa Iloilo, kag wala sila nagpa-register,
2: kaya
12: muna nagpuli sila.
2: Ang kabahin sa ang pahayag ni PCL Iloilo President Jojan Paul JP Piñol.
1: Tatak RMN.
2: Lasay 29 ang tak na sa aga mga garadyuman. Yari aning isa sa mga testimonya sa nakainom sang Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
14: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
15: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, Vitamin D3, yung nasyok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Inunom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may testing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, Vitamin D3.
13: Life extension, Vitamin D3. For longer life.
2: Magkaradyo man sa mga tabalamati naton, mag-life extension vitamin D3 na kita. Lasays imedia, antak na sa agad, dugangan ta ang aton mga balita. Hindi magliso, mabalik kita pagkatapos sa aton importante nga pahibalo palag standby.
16: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Kidney Care.
17: Anong gusto niyo?

0: advocate and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be an extraordinary with MX3.
3: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
4: Tatak RMN. Mga garadyo man, ang oras sa Pilipinas, lasais 35, antang na sa aga. Sa dugang paginaton nga mga balita, pero ang pamangkot nagaluto na sang pamahaw.
5: Anong pamahaw mo, Jess?
4: Ang akon, itlog naman.
5: Sige lang.
4: Ah, hindi, may tinula ko tugali.
5: Abi niyo.
4: Sa mga tabalamati naton, ginatangan sa 3 kadlaw kung 72 ka-oras ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang operator sa POJ matapos nga nakitaan sa franchise violation sa hindi safe nga service kag overloading base sa terms and condition sa prangkisa sa hindi pasahiro nga salakyan. Gipay ni Atty. Josette Boyco Abilyar sa LTFRB Region 6 nga ginatangan nila sa tiyon nga makasabat ang operator matapos nga ginsend nila sa email ang show cause order ka hapon Agosto 3, 2026. Kasunod sini, magapatigayon sila sang hearing kaupod sa operator sa Agosto 6.
6: Sakit management ang ginatawag naton nga dispatching system. So dapat may ara sila service plan kung sa diin makita naton kung ano ang schedule sang aton nga mga salakyan kung paano sila gina-dispatch. So, pwede natin i-explore in a nga possibility of probably implementing or mag-start na kita sa trading natin sa aton ng mga cooperatives on fleet.
4: Bukas naman ang LTFRB sa hingyo sa LTO nga istoryahan ang paglabay sang ukon pagbalay sang solusyon kaupod ang PNP ka mga LGU sa mga saming problema sang overloading sa mga kabanuhanan. Sa piyak sini sunog kayo ni Abilian, isa sa mga solusyon nga nakitaan nila para ma-regulate ang overloading amo ang papatuman sang fleet management sa dinalakip diri ang dispatching system nga kabahin sa undertaking sa mga kooperatiba sang sila nagpa-consolidate sa idalom sang Public Transport Modernization Program o kon PTMP.
7: Tatak RMN.
4: Balaan man na sa mga sa mga kumpanya nga kun gabiway na gidman niya sa salakyan. Tikunway sa salakyan dapat papunduhan niyo da. Hindi niyo pag ipa-overload. Kaya tong salakyan nga tuya damo-damo bisan di niyo to dalon damo-damo gitu yang kasakay overloading ato. Pero kung kayo sa gabalik man sa isip ko bala, tikunway sila sakyan, din sila bi masakay. Patulugon yung mga tao to nga nagsalakay sa balay nyo. Sala to. Oh, why to ya, why natada ba? Is sala to, overloaded to. Pero, balik sa akon pinsar, no may nagabali bala sa pinsar ko. Tikun hindi ko na akong driver, kung hindi ko sila pasakyon, pa din ko sila bi patulugon. Kaya ang iban sa tugapuli na sa mga panimalay nila halin pa sa mga bulutuan. Abi, kung kaisa may mga konsiderasyon man, pero why na naya? Hindi na tanaya pagbaisan kung may violation kung wala. May violation ato. May violation to, yaway na to yung question. Ugaling, doon na tamaan ginabi. Pero kung mga pilang nahot mo lang ito nagkakabit, hindi man ito. Balang ko man ha. Kisang una, gakabit man ko. Sa nag-ROTC kami sa UI na sa Ungka, dira kami gasakay, hindi kami pasakyon sa jeep. Niya, sulod ka mo di, hindi kami magsulod mo. Gakabit lang kami. Alin sa may Ungka, pakadto di sa may, kuano, may UP. Hindi mapasakay ang jeep sa amon ng mga haniway nun, mga lambunaw, mga kalinog nun. Hindi mapasakay. Kaya ang amon style, makabit kami. Isan wala unod sa sulod. Kabit kami kay paglabot na sa stoplight. Ah, dalaga na. Sila pa. Tiambal sang driver, hindi kami magsakay. Ginapamaripi ang konduktor. Masakay kami. Masakay kami. Masakay kami. Dari kami sulod. Ay, hindi kami sa sulod. Kaya maginot. Basa kami kabalas. style na iya. Pero sa tutuon gid, hindi kami bayad. Pina kami kalibo. Sus, sang uli, hindi na gid magpasakay sa amon ang mga jeep na. Ang ginobra namon, ti sa Harosipio naman kami gisakay, kabit niya po. Haroliko! Haroliko. Ay, hindi. Harosipio diretso. Harosipio diretso na itong biyahe. Pero sa tuod lang, may violation. Pero pwede pa man guro na ma-istoryahan, no? Kaluoy man sa mga tao dito. Lasais, 40 tantang na saga.
7: Tatak, RMN.
4: Sabi ang kabahin, mga karadyo man, dili sa atong napapangalagad ang balita. Ngayon, batiyan, ang ginadulong sa inyo sa Super Fiber. Sino sa inyo ang hindi magkapamuhin regular, bayo kamot? Mga 3 to 4 days ka mo kang mamuhin. Choy, hindi na namayo para sa imong ikayong lawas. Poison, ina. Ang higko sa atong lawas nga wala na atong mapagwa. Basura, ina. Budlay, ina, sa atong ikayong lawas. Pag-imuan mo muna eh. Kung hindi ka kapamuhin 3 to 4 days, kato sa butika, bakal ka Super Fiber. Imnon mo ina 30 minutes bago ka magpanyapon or bago magtulog. Okay? O kung naara ka muna sa balay minimo anytime, hindi ka mag-inom nga malakat ka, kay basi kung mabudayan ka, basi kung malangan ka. Inom ka Super Fiber para maabiyan limpyo ang ato siringa tinai. Kag! Balaan muna na. Limpyo ang aton sinimabiyan nga lawas. Kag ang aton kalain sa buot, mapagwa tagid kada aga. Mga karadyuman, mag-Super Fiber.
7: Tatak, RMN.
4: Sa biyag gabahin, DOST, ginpanugyanan ang mga ginikanan nga suportaran ang ilang kabataan nga mahilig sa e-sports. Kasama mo sa balita, Radyuman, Joel Frank.
8: Ginapanugyanan sa Department of Science and Technology kon DOST ang mag-

0: Revitalize Ekonomiya, may balor nga 1.47 billion pesos ang esports market sa Pilipinas sa tung 2024 kag may compound annual growth rate nga 23%. Kinabanta nga mga dagat ang balor sa esports sa 5.5 billion pesos o kung $93.34 million sa 2032. Ang pahayag kabahin sa nga mensahe ni Sunidom sa tion sang AI Fest nga gihiwat sa Iloilo Convention Center. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tattak RMN.
1: Sabi ang kabahin mga karadyoman, mga estudyante sa Western Visayas may mataas nga potensyal sa robotics apang nagakinanglan pa sa suporta paagi sa pagpadamo sa mga manufacturing industry kag semiconductor suno sa MRASP. Kasama mo sa balita Radyoman, Mon Kapalihan.
2: May mataas nga potensyal sa robotics ang mga estudyante sa Western Visayas. Ini ang nakitaan sa Mechatronics and Robotics Society of the Philippines o CONMRASP, kadungan sa giniwat nga AI in Motion Robotics Competition sa AI Fest 2026 sa siyudad sa Iloilo sa Agosto 3, Tubtob 5, Subo nga tuig. Suno kay Dr. Arvin De La Cruz, National President sa Mechatronics and Robotics Society of the Philippines, kasubong sa iban nga rehiyon. May mataas na potensyal ang mga estudyante sa robotics apang kinahanglan pa sang mga ini nga giyahan.
3: Actually, medyo mataas yung potentials natin, no, not only in the this region but in other region, no, because ideations of the AI technology is depend on the capability and skill of the student, no, whether you are in Metro Manila, in Iligan, in Iloilo, in Bacolod, in Cebu, and Mindanao.
2: Dugang pa ni De La Cruz na may maayong mga ideya ang mga estudyante apang nagakinahanglan pa ang mga inisang suporta, ilabi na sa pagpadamo sa mga manufacturing industry kag semiconductors.
3: So far, they have a good idea, but I think we need to still nurture them in terms of the needs of the industry. That's why we always focus on social impact. So we have to innovate based on the needs of the community and the future of the community for Society 5.0 readiness ng Philippines.
2: Sandang lang, ginhiwat ang pinakauna nga AI in Motion Robotics Competition sa diin. Lima ka grupo sa mga estudyante halin sa tatlo ka universidad ang nagpasakop na ginalakipan sa West Visayas State University, Iloilo Science and Technology University o CONESATU, kag University of San Agustin. Kalakip sa mga obra sang mga kabataan, ang application sa agriculture, disaster risk, kag production. Natala na nga i-anunsyo ang nagdaog sa robotics competition sa Agosto 5 sa katapusan ng adlaw sang AI Fest 2026. Kasama sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
1: Aga Radyo Man, La Science 45 na ang tanas sa aga de General Tuanio hindi satisfied sa nangin akto sang ICPO sa tatlo ka mga estudyante nga nadakpan nga nagahit-hit sang marijuana sa sulod sang eskwelahan. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Marjorie Miane.
4: Hindi satisfied sa Police Regional Office Ex-Director, Police Brigadier General Randolph Tuanio sa nangin akto kagtikang sa Iloilo City Police Office sa tatlo ka mga minor de edad nga nadakpan nga nagahit-hit sang marijuana sa sulod sa isa ka eskwelahan sa city proper. Ini matapos na pasikan sing kaso nga paglapas sa Section 11 sang RA 9165 ang duha sa tatlo ka mga minor de edad na kapiyansa ka nakapauli. Pahayag pa ni Tuanio nga dapat ang mga kabataan nga nagkomiter sang krimen kaangay sa paggamit sang illegal nga droga ang magatiner sa mga balay dalayunan o kon City Social Welfare and Development Office para sa nagakaigong nga intervention programs. Dugang pa ni Tuanio nga napamatudan nga may discernment ang mga kabataan gani na pasakaan sila sang kaso pagpatpat pa sini nga dapat nagtener sa intervention facility ang mga kabataan kag wala nakapiyansa.
5: Sama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
1: Aga Radyo Man, duwa kasiparado sang insidente sang pagpamuno nagluntad sa magkatuway nga banwa sa probinsya sang Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
7: Nagluntad ang duha ka sigurado nga insidente sa pangpabuno sa probinsya sang Iloilo. Una diri nagluntad ang amo nga insidente matapos na

0: an ang biktima sang iya paka isa sa barangay Bansag ng Bunaw, Iloilo sang Agosto 3. Dininago ang pangalan sang biktima nga si alias Wilmer, 42 anyos, samtang ang sospek amo si alias Roger, 56 anyos, kaglunsay residente sang nasambit nga barangay. Sa interview sang RMN Iloilo kay Police Lieutenant Vincent Garcia, kepe sang Lambunaw Municipal Police Station, nga hindi naluyag na magpasaka sang kaso ang biktima sa baylo, sabton sang iya pakaisa ang gasto sa ospital. Pahayag pa ni Lieutenant Garcia na establi naman ang kondisyon ni Wilmer sa ospital matapos nakaagom sang pilas sa iya dugan.
1: Hindi na siya mag-file ng case against discussion kay nagstorya na sila nga ang kasin ang pakaisaya lang ang magbayad na ang expenses niya sa ospital.
0: Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Lieutenant Garcia sa madumduman nga una nga ginsumbag sang biktima ang suspect sa sugalan na kagilayon nagbalos ang puno si Roger gamit sang iya gindala nga kutsilyo. Sunod na tabo ang insidente sa pagpamuno matapos na ginaway ang duha ka mga driver sang tricycle bangod sa agaway sang pasahero sa barangay Poblasyon Barutak, Giho, Iloilo sang Agosto 3. Girinago ang biktima kay alias Dara, 24 anyos, sang barangay Vista Alegre, samtang ang suspect amo si alias Jess, 47 anyos, lunsay residente sang nasambit nga Banwa. Sunok kay Police Major Francis Bataliones, epe sang Barutak, Giho Municipal Police Station nga magluwas sa agaway sang pasahero, may daan na nga ligutanon ang suspect at ang biktima. Gindugang pa ni Police Major Bataliones nga lehitimo nga miyembro sang Tricycle Association si Jess, samtang ang biktima isa ka kulurom nga nagabiyahe sa amo nga lugar.
2: Kinatanawon nato is may dala sa ordinance kag kuan inang agaway sa pasahero kay ang duwanin naton biktima kag suspect naton is tricycle driver pero ang suspect naton ni is ano ni siya inang legitimate pa lang ang member kumpleto mo lang papilis na sa kuan sa tricycle while ang aton nga kuan while ang aton nga biktima is kolorong.
0: Ang pagpahayag ni Police Major Bataliones, nakaagom sang pila si alias Dar sa tuong abaga, sang ginbuno ni alias Jess gamit ang kutsilyo. Sa karon preso ang suspect sa Barutak, Giho Municipal Police Station, kag natala na nga pasakaan sa nagkakaigo nga kaso. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo, Navarrete, Tatak, RMN.
3: Lasais 49 sa aton mga karadyuman nga pagbalik si Senador Bato de la Rosa nadakpan ha? Duway man sila magambal nga nadakpan? Lang taon ta karon? Sa aton naman mga karadyuman nga balita sa negosyo DA ginalauman nga mangin 47 pesos ang presyo sa bugas kadungan sa bagsaka sa supply bangod sang harvest season. Kag subong man mga karadyuman sa extra wow balita, you got teacher na break ang world record sa underwater push-ups. Sa health news nga abala delikado ang alcohol sa atay. Tingkilala ko ay gidiag untat inom sa alcohol. Ala tuluhin nyo da, asay luhon ginang birthday nyo sa November 1. Sa labs ko si Mother Earth carpooling, isa sa mga pamaagi agon magkakinot sang gatong. Inikiban pa nga mga balita sa aton nga pagbalik mga karadyuman.
4: Tatak RMN. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balakihan sa kidney.
6: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko kasi. Isang nabatihan ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dintistingan ko, nabatihan ko kid ang epekto. Hindi na mabuday ang pagbalihin ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care. Kaya nag-ayaw kid ang ako sakit. Salamat kidney care.
7: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
8: Pangalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
9: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poop. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Kadal active na si Anya. Comfy ang pangdagandagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
4: EQ Diapers from day one to toddler. EQT new mo.
10: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
11: Budlay na gidang akong mata kong gabi. Malabo ang akong pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata ng salakyan.
12: Pareho kita.
13: Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akong mata sa pagmaniho.
14: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
15: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akong pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
16: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
17: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
18: Sa tiun sang bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilalat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
19: Pila, pila!

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtinir sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyong mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor permi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Tatak RMN.
3: Magaradyo man la 6:56 santag na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Sa ato naman nga tingog hiligay nun, ang tigulo, kamatuuran. Pagabasahon ni Radyo Man Fia May Otero.
4: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
5: Ining binalabay ginatiguluhan kamatuoran. Angay sang gandila nga nasindihan, gasanag bisan natabunan, ginamusman sa suludlan, mausmong mapamahuan. Mga tulan sa ginlubgan.

0: Sa kadugayon makalkalan, ini ang kamatuoran, bisan ano nga hinago sa gihapon matukiban. Kung diri sa duta hindi madakpan, kagsang timbangan hindi mahusgaran, dumduma, may mga mata sa langit nga mahatag sang padya, ukon kasakit. Ining malipot nga manalabagin, pakigbahay ni ginang April Galiano Vasquez sa bitoon haro Iloilo City PIO sa sumakwalan Iloilo Incorporated.
1: Kamaman ginaagda ang ipakigbahay ng inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI Armen Iloilo.
0: Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Ang mga ingrediente kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay nga mas ginpatamis ang stevia kag ginpananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi niyo, Capigenio.
2: Tatak RMN.
3: Sa detalye na sa aton mga mainit ka mga balita nasyonal, ginpahayag na dakpa na si Senador Bato de la Rosa ang sa iya kaso sa International Criminal Court. Inibase sa nagaguluwang impormasyon sa social media, nagpo si Attorney Jimmy Bundok na isa sa mga bugado sang senador nga balantayan. Ang maraing nga balita na panas na ang mga post. Nagalap naman sa social media ang picture sa eroplano nga mo ang ginapahayag nga kargahan kay de la Rosa nga padulong sa Dahig sa Netherlands. Sa Facebook, ginpost ang iakalyado nga si Anay Presidential Spokesperson Harry Roque nga may nagtraidor sa senador. Apang gisiling sa isa pa niya kaabugado nga si Attorney Israelito Turion nga wala pa sila sa impormasyon angol sa diri. Mangin ang Department of Justice ka Department of Interior and Local Government ang nagpanginwala man sa amo nga impormasyon.
2: Tatak RMN.
3: Mabalaan ta na galing ah. Hindi nyo na pagunahi kung madakpan tidakop kung hindi tindi. Bay inyo lang si Bato ah. Nga puro panago pamantong pobre.
2: Tatak RMN.
3: Gin bisita ni Vice President Sara Duterte sanday Senators Jinggo Estrada kag Rodante Marcoleta kag former Congressman Mike Defensor sa Quezon City Jail sa Payatas. Suno sa Bureau of Jail Management and Penology, nag-istorya si Duterte kanda Estrada Marcoleta kag Defensor sa iya pagbisita. Nagtiner ini sa pasilidad sa sulod sang 3 ka oras. Nagsulod siya alas 12 sang udto kag nagbiya pasado alas 3 sang hapon. Naibalawaan nga nagapangatubang si Estrada sang 537 million pesos nga plunder charge may kantanan sa flood control scam. Si Marcoleta naman na may kaso nga plunder matapos ginako nga nagbaton siya sang 75 million pesos nga campaign fund samtang sa mamalida pa ini kag wala niya nabutang sa iyang statement of contributions and expenditures para sa 2025 midterm elections. Arestado naman si Defensor bango sa ginaligar pagdunar sang 30 million pesos sa among amount kay Marcoleta. Impunto las 7 ang tagla sa aga sa pagkabahin sa ato naman nga balita sa negosyo.
2: RMN News Negosyo.
3: Inatagis sa Department of Agriculture ang retail price nga 47 pesos to 50 pesos nga kilo sang local rice bangon ginalauman nga magapadamo sang magapadamo sang local supply ang ginapaabot nga harvest season. Sunod kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. nagapabiling nga bastanting supply sang bugas kag ginalauman nga magapabilin sa establi tubtub sa katapusan sang tuig. Sa ato naman, bayluhan ay $1 subong adlaw sa US dollar 60 pesos and 17 centavos. Last 7-1 sa ato naman nga balita sa hinampang
2: RMN Sports.
3: Kasunod sa kadalaga ni Alex Salas sa 2026 sa Mubadala DC Open, gilang nagbubo ang pagpanginbulahan sa halin sa mga Filipino sa Kongreso antes magsugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon na palabot sa pagpanginbulahan ang Senado pagi kay Presiding Judge Chis Escudero para kay Iyala bilang pagkilala sa kadalagan. Sa Senate session, gipaig ni Senate President Win Gatsalian gaon si ka mga senador ang nag-file sa resolusyon ng ligatang sa pagkilala sa atleta. Natala na ini nga talakayon subong adlaw sa bahin naman sang kamara ginadoptar ang kangay nga resolusyon.
2: RMN News Entertainment.
3: Nagpatag si Ariana Grande sa upcoming break sa iyang Eternal Sunshine concert sa Chicago. Sa iyang speech gimpaig sang pop star nga luyag niya nga direkta nga mag-istorya sa fans matapos nga may naguluwa nga laing istorya angot sa iyang hayatos. Suno sa iya, hindi ni resulta sa inaling reaksyon sa natabo sa damlaglang. Payag niya ginpadumdum, kaginpanumdum, kaginplanuhan niya ini sang madugay. Ginsabat niya man niya ang kabalaka sa fans nga nagpati nga ma-impluwensa sa edisisyon ang negativity. Patag niya, magapahuay lamang siya kagini magbiya sa iyang karir. Pareho kami. May hayatos man kita, Radyo Man Jason. Hindi man kita mag untat, mapahuway lang kita sa aton man nga music career. Career ka to? Career. Sila na ni Gov Defensor Senior. Yeah. Nagsulod sila kuno sa isa ka ilimnan dito sa Manila. Pagambal sang kwan sang guest relation officer sila niya, sir, anong order niyo, bir? Sa Batman ko na si Gob, oo, order kami dalawang bir. Last 63 santang na sa aga sa Outer One Extra. Wow, balita!
4: Wow, balita!
3: Pila ka minutos ayhan ang masarangan mo nga magtirer sa idalong sang tubig? Sa Vietnam, magluwas sa pagtinay sa Malawi sa idaon sang tubig na kuha pa niya nga mag-push up. Ang 38 anyos nga si Kamal Kaloy nga tumandukid sang India ang nag-push up sang 86 ka beses sa idaon sang pool sa Ninbin. Suno sa iya, nagpaidalom siya sa calisthenics ka breath hold training. Sang 2020, nakuha niya ang Guinness World Record sa most consecutive yoga positions sa idaon sang tubig kung sali nagkalabot siya sa 21. Gin-review sang record keeping organization ang ebidensya sang iya 86 ka push-up ka na kumpirmar nga nakuha niyang record sa pinakadamong underwater push-ups sa isa lang kapag ginhawa. Grabe no. Amuning namin ni Dalun sa Carles. Pasalumon mo kaskalop. Ang iba kundi kagamit kompresor. Ari ya Radyo Man Jason, why niya gamita ya kompresor? Why niya libre ni? 86 ka push-up? 86 ka pusap, kung mahinay-hinay ng pusap mo kaysa tubig na, baw, lawi gawa na. Di, sa mga taga-Carles, bala, gapanalom da ka litob, gapangalom sang nylon shell, kagapangalom, panalom sang, scallop, amuning nami, ito'y muon mo manog panalom. Kaya inyo gagamit pa kamo gasolina para sa inyong kompresor, area libre. mag-amuniguro panalom mo, sus, Maria Kagusip, ayawan kaguro siya. La 7:05 antang na sa aga magaradyo man dari sa aton siling nga pangalaga.
2: Tatak RMN.
3: Dugangan ta ang aton siling nga mga balita dari sa aton siling nga palatuntunan. Lakita na kita las 8 antang na sa aga sa Straight to the Point. Ang pila naton ka mga istoryahan, by the way, subong aga mag-abot mga garadyo man ang tatlo, no? Tatlo naton ka mga Ilonggo seafarers nga naigo ang ilabarko sang drone dito sa Ukraine. Ang aton sining connection sa airport in a while, mahingkupo naton si Radyuman Flo Navarrete kaya mag-abot sila mga karadyuman, nagpauli na sila diri sa aton sa Iloilo nga safe. Okay? So istoryahan tayo ni diri sa aton sining palatuntun. Sa mga tapalamati naton, mainom kita DTX 500 para sa mga suki naton. Ang DTX 500 mga karadyuman may quarantine, nagikan sa Margoso nga nagabulig ini para magpanubo sang aton blood sugar, di sugar sugar cane nga nagalimpyo sang aton atay kagmataas ang antioxidant properties niya para hindi kadali magtigunang gani. Choy, pakonsulta ka sa doktor, pa-check up ka, pakuha ka laboratory, and inom ikaw sang DTX 500. Salamat sa pag-upod ninyo diri sa aton sini nga pagpangalagad mga karadyuman. Standby sa aton sini dugang pa nga mga balita.
2: Tatak RMN.
3: Dali lang. Ara na ang mga Filipino crew members bago lang naging naghugpa. Radyoman Flo, paki-ano lang, paki-kuha lang sa mga videos dira. No? Alang-alang gid ko sa oras. Balikan ta ka karong second part kag kung pwede ka maka-live mas maayo gid no sa aton siring Facebook live Radyoman Flo. So nakaabot na ang aton siring mga Filipino crew members or members mga Radyoman sang barko nga nalukpan sang drone and of course atuman dito si Dr. Cynthia Dari. Salamat sa pag-upod ninyo. Standby na sa Nationwide News. Ako si Radyoman Reagan Sugabo Arlos.
2: Tatak RMN.
5: RMN Network News.
6: Sa upang maagapan ang paglalanang sitwasyon at madagdagan pa ang bilang ng mga nasawi at maaring humantong sa outbreak. Sa panig naman ni Zamboanga City Mayor Kimer Adan Olaso, sinakinasapan niya ang mga opisyal ng barangay na lalong paigtingin ang pagsasagawa ng programa higit lalo sa kalinisan sa kanilang mga nasasakupan. Hinikayat naman ni Dr. Miravite ang publiko na mas maigi magpakonsulta kagad kung sakaling makaranas ng simptomas ng dengue fever dahil lumalabas sa kanilang monitoring na umaabot pa ng hanggang 4 na araw bago dinadala at sa paggamutan ang mga pasyente. Taong 2022 nang huling magkaroon ng dengue outbreak sa lungsod ng Zamboanga. Samantala, tiniyak naman ang Philippine Red Cross Zamboanga chapter na sa ngayon ay may sapat pa na supply ng dugo para sa mga pasyenteng may dengue. Kasama mo sa DHRC RMN Zamboanga, Radyoman Mirasol Montesa, Tata RMN.
7: Maraming salamat, Radyoman Mirasol Montesa, nag-uulat ng live mula Zamboanga City.
8: Itong bahay naman ang nabo sa sunog sa Cagayan de Oro City, yun daw fire truck na sana po ay re-responde, nasunog din. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Juana Ricote ng RMN Cagayan de Oro.
9: Patuloy pang iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection sa lungsod ng Cagayan de Oro ang dahilan ng pagkakasunog sa 7 bahay sa Burgos J.R. Borja Gomez Street, Barangay 7 sa Cagayan de Oro kahapon na tumagal ng 3 oras. Ayon kay Fire Senior Inspector John Ray Donasco, ang Chief Operations ng Cagayan de Oro City Fire District, na itinaas nila sa 4th alarm ang nasabing sunog dahil ang mga bahay ng nasabing lugar ay gawa sa light materials. Samantala, umabot sa 1.2 million pesos ang naitala ang structural damage ng mga bahay. Kabilang sa mga nasunog ang fire truck ng Station 1A. Ayon kay Fire Senior Inspector Donasco, na sa nasabing araw nagsagawa ito ng inspeksyon at lumalabas na kumpleto ang crew at may tubig ang nasabing fire truck. Naniniwala itong maari pang maapula ang sunog, ngunit dahil sa lakas at direksyon ng hangin at sa init ng radiation ng apoy, hindi na magawang mailigtas ang nasabing fire truck na 40 taon na sa serbisyo. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Radyoman Juana Ricote, Tatak RMN.
7: Away ng dalawang grupo ng mga estudyante, nagdulot naman ng takot sa mga mag-aaral sa isang paaralan sa Capiz. Meron hong 20 estudyanteng hinimatay. Kasama natin sa Balita Radyoman Lovely Official ng RMN Rojas.
10: Hinimatay ang 20 estudyante dahil sa umano'y mass hysteria matapos ang nangyaring kaguluhan sa pagitan ng 20 estudyante ng Hamindan National High School sa bayan ng Hamindan, Capiz. Mabilis naman nagresponde ang mga polis at kasapin ng MDRR Imoa para mabigyan ng kaukulang atensyong medikal ang mga mag-aaral. Dahil dito agad na sinuspende ang klase bilang pag-iingat at upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga guro. Samantala, dinala naman ang 2 minor di edad na sangkot sa Women and Children Protection Desk ng Hamindan PNP. Nilinaw naman ng mga otoridad na walang nangyaring pananaksak sa loob ng paaralan taliwa sa ibang kumalat na balita. Ipinasiguro rin ng polisya na mas lalo pa nilang paiigtingin ang pagsiguro sa kaligtasan ng mga mag-aaral na pumapasok sa paaralan. Kasama niyo sa DYVR RMN Rojas, Radyoman Lovely Official, Tatak RMN.
5: Ang paglilitis sa 2nd Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
8: Oras, 11:01 na nakalipas, alas 7 ng umaga, nabudol ang publiko. Ganito inilarawan ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President. Sa pagtatanong ni Attorney Capuna kay former State Auditor Roderick Wamil sa impeachment trial kahapon, lumabas na hindi nakapagbigay ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng mga dokumento para patunayan kung saan inilaan ang confidential funds sa unang dalawang quarter ng 2023. Ay kay Wamil, kapag bigong maliquidate ang anumang halaga mula sa kaba ng bayan, ay lumalabas na ito'y nagamit ng opisyal sa kanyang personal na pangangailangan. Nabunyag din sa paglilitis na nakipagkita sina OVP Chief of Staff Zuleika Lopez at Attorney Michael Poa sa Commission on Audit noong September 2023. Dito, ipinaliwanag umano ni COA Assistant Commissioner at pinuno ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAU na si Nilda Plaras ang proseso ng audit at kung ano ang implikasyon kapag may nakitang pagkukulang.
11: Well, they ask po if instead of an audit observation memorandum in case may audit findings, ay audit query na lang po yung isubmit, i-issue sa kanila.
12: Audit query na lang ang dapat i-issue, yun bang sinabi nila? Ano naman itong audit query na sinabi nila, ito na lang please ang i-issue ninyo, wag na lang AOM. Ano, what is an audit query, Mr. Witness?
11: Hindi po ako familiar sa audit query since hindi naman po siya kasama dun sa issuances under the Joint Circular 2015-01.
12: Sa Joint Circular, walang audit query?
11: Wala po.
8: Sa kabila raw po ng pakiusap na audit query na lamang at hindi mag-issue ng audit observation memorandum, ginawa pa rin niya ng COA at matapos noon ay nag-submit ng bagong accomplishment report ang DepEd at OVP.
11: After po ma-approve yung AOM, nag-attempt po kaming iserve yung AOM to the office address po nung OVP pero hindi po siya tinanggap dahil wala raw po mag-receive na authorized person.
12: Okay, and itong first attempt nyo, pagkatapos nun, ano nangyari?
11: Afternoon of the same date po na nag-attempt kami to serve, nagbigay po sila ng revised accomplishment report sa ICFAU.
8: Natapos po ang direct examination ng prosekusyon ng sabihin ni Capuna na tila na-scam nga ang publiko dahil sa anualya sa confidential fund.
12: Pag hindi na-explain ng isang accountable officer ang paggamit ng public funds, kagaya ng confidential funds, meron tinatawag na prima facie evidence. Anong tawag nun? Presumption?
11: Presumption po.
12: Presumption ng ano?
11: Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit.
12: Presumption na na-convert for personal use or benefit? Applicable dito sa sinabi mo.
13: Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion.
12: Your Honor, that is...
13: Your Honor, all these matters are pending still.
14: Sustained.
12: Your Honor, please, ang tawag ko nang doon, hindi prima facie evidence kung akong tatanungin. Scam ito.
13: Move to strike, no further Your Honor. Questions. Move to strike. That is out of order, Your Honor.
12: No further questions, Your Honor.
14: So stricken,
13: move to strike.
14: So stricken from the record.
8: Ibig sabihin po, hindi pinapasama sa record ang naging mensaheng yon ni Attorney Capunan. Yon si Private Prosecutor Lorna Capunan.
7: Nanindigan naman ng depensa na walang paglabag sa panuntunan ng Commission on Audit ang paggasta ng 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at nang o sa loob ng 11 araw sa pagbulong ng cross-examination kay dating State Auditor Roderick Wamil. Pinagbataya ni Defense Counsel Michael Poa ang joint circular ng COA noong 2015 hinggil sa paggamit ng confidential funds. Dito naman sinagot ni Wamil na walang paglabag ang 11 days pending kundi ito lamang talaga ang katotohanan.
13: Kasi po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days?
11: Wala po.
13: Meron po ba nagbabawal na gamitin ito in 11 days?
11: Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the...
7: Hinit din ni POA na hindi rin napatunayan sa investigasyon ng COA na nagkaroon ng misappropriation sa confidential funds na nagkakahalaga ng 500 million pesos.
13: Opo, at based po dito sa findings ninyo, wala naman pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point.
11: Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such one has been put to personal benefit or misuse. Yes.
13: But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niya?
12: Ask na lang, Sir Gerono.
11: That is a presumption po. So, hindi kailangan isabihin.
13: May expressly po ba na nakasulat na may niisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President?
12: Ask na lang, Sir Gerono. This... wait, don't answer. Uy. That question, Your Honor, has been asked and answered.
11: Yes, sustaining, Your Honor.
7: Samantala, naungkat din sa paghinig na tumanggap ng confidential funds ang dating Vice President na si Jejomar Binay noong 2014.
8: Labimpitong minuto na kalipas sa alas 7, hihilingin daw ng prosecution sa Senate Impeachment Court na mag-issue ng sabina para kay Mary Grace Piatos, ang isa po sa lumalabas na tumanggap ng confidential fund ng Office of the Vice President. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, ipadadala nila sa OVP ang sabina dahil bigo silang hanapin ang naturang individual. Hindi naman po sinabi ni Kapunan kung formal silang maghahay ng manifestation sa korte para sa nasabing sabina. Samantala, pinalagan ni House Prosecutor Terry Redon ang naukat na pagpupulong ng mga opisyal ng DepEd at OVP sa COA hinggil sa pag-i-issue ng Audit Observation Memorandum.
14: Medyo makapalimuka ng mga involved doon sa OVP, sino po yung mga yun? OVP at Department of Education, to even ask an audit query from the Commission on Audit. Kasi hindi ba poder ho nila yun? Trabaho nila yun eh. To actually issue audit observation memoranda or audit query memoranda. Ibig sabihin, ang Commission on Audit po yung mapagpasya kung alin po yung tipo ng mga memoranda yung i-issue ng Commission on Audit sa iba't iba pong mga opisina. It is not subject to a request. It is not subject to a favor by any other agency.
8: Sa panig naman po ng respondent, naniniwala silang hindi angkop na tawaging scam ang paggastos sa confidential funds kaya umapila silang alisin nga ito sa record.
15: Well, I just don't think it was proper to do that, especially at this point, no? Na ang witness naman na pinag-uusapan natin na AOM pa lang, to call it a scam is really a mischaracterization, and that's why I think the presiding officer also saw where I was coming from. But I say that with all respect to Attorney Kapunan. I also know what she was trying to do, and as a lawyer, normal din naman yun, because she's been in practice for 48 years, and syempre po, no, tayo bilang mas batang abogado, eh dapat magbigay respeto rin naman.
8: Yun po si Attorney Michael POA. Magpapatuloy ang paglilitis ngayong araw na to kung saan sasalang pa rin si dating State Auditor Roderick Wamil para sa clarificatory questions ng mga Senator Judge.
5: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
7: Binisita ni Vice President Sara Duterte ang ilang mga kaalyadong nakakulong sa New Quezon City Jail sa Payatas. Kabilang dito, sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta, ngayon din si dating Congressman Mike Defensor. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, nagtagal si Duterte sa piitan ng 3 oras. Naharap sa magkakahiwalay na plunder case na Estrada at Marcoleta, habang inaresto rin si Defensor dahil naman sa pagdudonate umano ng 30 million pesos na election campaign funds kay Marcoleta.
8: Pinag-aaralan na raw po ng Palasyo ng Malacañang paano kalang itaas sa 20 pesos ang fuel subsidy para sa mga public utility vehicle sa harap niya ng planong transport strike ng grupong Manibela at ang hiling na taas pamasahe ng mga tsuper dahil sa mataas na presyo ng langis dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon po kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, pinag-uusapan na ito ni Executive Secretary Ralph Frecto at ng Economic Team matapos i-submit ng LTFRB ang rekomendasyon na gawin ngang 20 pesos ang fuel subsidy sa lahat ng POV mula po sa kasalukuyang 10 pesos.
16: Ngayon po ay patuloy pa rin po, extended po hanggang katapusan ng August ang 10 peso per liter fuel discount or subsidy. So, pag-uusapan po ng Office of the Executive Secretary, DOTR, and Economic Team para po mas magkaroon ng konkreto at detailing resolusyon patungkol po dyan.
8: Kasabay po niya, nanawagan din ang Malacanang na huwag idaan ng mga transport group sa Tigil Pasada ang kanilang mga hinaing.
17: Hindi ito ang sagot sa mga ganitong klaseng issue dahil mas mahihirapan lang din po ang ating mga commuters sa gagawin ganitong klaseng aksyon. Kayo naman po ay nadidinig ng gobyerno. Mas maganda na magkaroon ng matahimik, maayos na dialogo. Hindi yung lagi tayo nasa daan dahil hindi po siya ang sagot sa ating mga issue sa ngayon. But hindi po natin pinipigilan ang sino mang nais na magkaroon ng pagpaprotesta, but still, hindi po siya makakatulong sa ating ekonomiya.
8: Sinabi naman ni Manibela Chairperson Mar Valbuena na tuloy pa rin na kanilang tigil pasada mula Agosto 10 hanggang 12 hanggat hindi napagbibigyan ang kanilang hirit na taas pamasahe.
18: Tuloy po ang transport strike hanggat hindi po natin napagbibigyan yung pakiusap po natin na tayo po yung nakikiusap. Paliktad po eh, tapos ngayon sila po ang makikiusap. Kumusta naman po yung pakiusap natin? Hindi naman po kami makikiusap, hindi naman po kami magsasakripisyo sa kalsada. Namumurahin kami ng taong bayan para lamang po sa gusto lang namin mag-testa, gusto lang namin magtigil pasada. Umaaray na po, mabigat na po yung pasanin namin. Kami po yung una nilang pakinggan bago namin sila pakinggan.
8: Yun po si Mar Valbuena, chairperson ng grupong Manibela sa interview ng DZXL RMN Manila.
7: Pagtalakay ng kamera sa panukalang palawakin ang saklaw ng income tax exemption o marangkada na. Kasama natin sa Balita, Radyo Man Grace Mariano.
19: Sinimulan na ng House Committee on Ways and Means ang pagtalakay sa mga panukalang batas na layuning maitaas ang halaga ng sweldo na hindi na papatawa ng buwis. Ayon sa chairman ng komite na si Marikina Representative Miro Kimbo, suporta ito sa isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na itaas sa 350,000 pesos ang kabuuang halaga ng sweldo sa loob ng isang taon na hindi nabubuwisan. Binanggit ni Kimbo na batay sa data ng Labor Force Survey, kapag naisabatas ang panukala ay papakinabangan ito ng 4.2 milyong mga Pilipinong manggagawa na ang mga sweldo ay hindi na makasabay sa patuloy na pagtaas ng bilihin. Din ni Kimbo, marapat lang mapagaan ang pasanin ng lower at middle income workers na siyang sandigan ng ating ekonomiya dahil sila ang tapat na nagbabayad ng buwis mula sa kanilang mga sweldo. Pero nakakalungkot anya na hindi sila prioridad na mabigyan ng tulong batay sa mga umiiral na polisiya.
20: Finally addresses the concerns of the country's missing middle. These are the lower and middle income workers who are the backbone of our economy, who faithfully pay taxes every payday but fall through the cracks, unseen by our policies and ineligible for government assistance. Marami sa kanila ay patuloy nagbabayad ng buwis at in fact pinapasa ng karamihan ng ito, ngunit hindi sila nagiging bahagi sa marami sa mga assistance programs ng ating mga programa ng pamahalaan. Bagamat tumataas ang sahod ng maraming manggagawa mula nang ipatupad ang train noong 2018, kasabay din nitong tumataas ang presyo ng pagkain, pamasahe, pabahay, kuryente, at iba pang pangunahing pangangailangan.
19: Yan ang pahayag ni House Committee on Ways and Means Chairman Representative Miro Kimbo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Katak RMN.
7: Abangan sa aming pagbabalik, PNP, DOJ at NBI walang impormasyon kung totoong naaresto na ang nagtatagong si Senador Bato de la Rosa.
8: Senador Alan Peter Gaitano, tinawag na Senator Troll at Marites ni Senador Ping Lacson.
7: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
8: Network News. Pangbudag Pilipinas sa ito po sa
7: Bongbong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
1: Right. Commission on Elections, narito ng ulo na mga mainit na balita.
21: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
22: RMN Network News.
7: 7:27 ang oras ngayon. Narito na ang mga balitang hyperlocal.
22: RMN Police Report.
7: Diyan po sa Iligan City, may isang babaeng binugbog ng apat na lalaki. Kasama natin sa balita si Radyo Man Jay Dubarco ng RMN Iligan.
23: Nagpapatuloy ang malalim na investigasyon at hot pursuitation ng pulisya upang malakip ang apat na lalaki na pinagpintangang umatakil at bumubog sa isang babae sa Puro 14 Lujungan, Barangay Ligilaan dito sa lungsod ng Iligan. Batay sa inisyal na investigasyon, nasa kanilang bukit ang biktima nang bigla siyang salakayin ng mga suspek. Dalawa sa mga suspek ang hinila ang kanyang mga paa habang ang iba ay tumulong sa pagbugbog sa kanya gamit ang matigas na kahoy at buto. Pinaniniwala ang may layuning pumatay ay naturang pag-atake na siyang dahilan ng maraming pasa at sugat na tinamo ng biktima. Dali-daling isinugod ang biktima sa Gregorio T. Leach Memorial Hospital upang gamutin at makatanggap ng kaukulang medical na pag-alaga. Samantala, nagpahayag ang pamilya ng biktima ng kanilang determinasyon na maghain ng formal na reklamo laban sa nakilalang mga suspek. Nagpapatuloy rin ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa naturang pag-atake at upang mabilis ang pag-aresto sa mga suspek. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyo Man Jay Dubarco, Tatak, RMN.
22: RMN Police Report.
8: Indian National patay matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Bacolod City. Kasama natin si Rajman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
24: Nasawi ang buhay ng isang Indian National matapos na barilin ng makailang beses sa Purkabayanayan, Barangay Villamonte, Lungsod ng Bacolod. Ang biktima ay isang lalaki negosyante ng pautang at 5 buwan pa lamang naninirahan sa Lungsod ng Bacolod. Sa paninyam ng RMN Bacolod kay Police Station 4 Commander, Police Major Mark Jewel Reclamado, 2 sakay ng motosiklo ang mga suspek at agad ding nakatakas matapos ang kraman. Ayon pa kay Reclamado, hindi pa matukoy ng kapulisan kung ano ang motibo ng mga suspek sa pagbaril sa biktima. Sa kasalukuyan, nakipag-ugnayan na ang kapulisan sa pamilya ng biktima para sa karagdagang impormasyon upang matukoy ang dahilan kasama ang mga suspek sa likod ng krimen. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyaman Albert Hiner, Tatag Krimen.
7: Samantala, sa Iloilo City, meron nung isang Coast Guard officer ang pinarangalan matapos iligtas ang isang batang walang malay. Kasama natin sa balita, Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
25: Pinarangalan ng Philippine Coast Guard District Western Visayas ang isang junior officer matapos niyang mailigtas ang buhay ng 7 taong gulang na batang lalaki na biglang nahirapang huminga sa Barangay Mohon Arevalo, Iloilo City. Kinilala ang Coast Guard officer niya si Ensign Rona Marietesa Olivares. Ayon sa Coast Guard, agad siyang nilapitan ng pamilya ng bata upang humingi ng tulong. Pagdating ni Olivares sa lugar, wala na umanong malay ang bata at nagsisimula na magkulay aswal ang kanyang katawan dahil sa hirap sa paghinga. Agad niyang dinala ang bata sa mas ligtas na lugar at isinagawa ang cardiopulmonary resuscitation o CPR. Makalipas ang ilang kritikal na minuto, muling nakahinga ang bata at agad na isinugod sa ospital kung saan ligtas na ang kanyang kalagayan. Dahil sa kanyang katapangan, kahandaan at mabilis na pagresponde, iginawad kay Ensign Olivares ang Coast Guard Outstanding Achievement Medal and Ribbon. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang insidente ay patunay ng kalagahan ng sapat na pagsasanay at kahandaan ng kanilang mga tauhan sa pagliligtas ng buhay sa oras ng emerhensya. Kasama mo sa DYIC IFM Iloilo, Idol, Real Darka, Tatak, RMN.
8: Alas 7:31, pinabulaan na buo ng mga otoridad ng kumakalat na balitang na aresto na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang kay Interior Secretary John Vic Rebulla, walang natatanggap na anumang impormasyon ng Philippine National Police ukol sa sinasabing pag-aresto kay De La Rosa na meron pong arrest warrant mula sa International Criminal Court dahil sa pagkakasangkot sa illegal war on drugs. Pareho rin ang payag ng Department of Justice at ng National Bureau of Investigation kung saan direktang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na gawa-gawa lamang ang naturang balita. Kumalat po ang balitang na aresto si De La Rosa dahil sa social media post ng ilang kaalyado nito kagaya ni Attorney Harry Roque at Attorney Jimmy Bondok. Sa post ni Roque, sinabi itong may naghudas di umano at sa post naman ni Bondok ay sinasabing may masamang balita.
7: Sinampahan ng reklamo sa Department of Justice ang 20 individual kaugnay sa umano'y maanumalyang flood control projects sa Barangay Singsing, Balamban, Cebu. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, natanggap ng National Prosecution Service ang reklamo laban sa isang dating o sa ilang mga opisyal ng DPWH Cebu 3rd District Engineering Office. Kabilang sa mga reklamo isinampa ay technical malversation, falsification of documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pati na rin ang Government Procurement Act.
0: We're all individuals, either private or public officers sa 3rd District Engineering Office of Cebu. That's Barangay Singsing Balamban, to be specific. A specific project ID per complaint. So that's two projects.
7: Samantala, sinabi pa ni Attorney Martinez na bibigyan ng pagkakataon ng mga respondent na magsumite ng kanilang mga counter affidavit bago desisyonan ang kaso.
8: Ang palasyo ng Malacanang, tiwalang itutuloy ni Senador Ping Lacson ng investigasyon sa flood control project sa Taguig. Kasama natin sa balita, Rajuman Chanel Salazar.
10: Naniniwala ang Malacanang na itutuloy pa rin ni Senador Panfilo Ping Lacson ang investigasyon sa mga questionableng flood control project sa Taguig kahit magkaayos sila ni Senador Alan Peter Cayetano. Pahayag ito ng palasyo matapos pag-ayusin ng Senado ang 2 mambabatas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mas mabuti kung nagkakasundo ang mga public servant dahil mas magiging maayos ang kanilang trabaho kapag naalis ang mga personal na alitan. Sa kabila nito, tiwala ang palasyo na hindi isasakripisyo ni Lacson ang investigasyon at magpapatuloy ang pagbusisi sa mga questionableng proyekto sa Tagi.
16: Kung sila po ay magkakasundo at mawawala rin ang mga personal nilang sentimiento sa bawat isa, mas magiging maganda ang kanilang relasyon sa pagtatrabaho. Pero naniniwala tayo na sa pagkatao po ni Senator Lacson, hindi po siya makikipag-compromise para lang mawala ang kanyang pag-iimbestiga. So naniniwala tayo na tuloy-tuloy pa rin po ang mga issue na dapat iimbestigahan. Kung may mga ebidensya, alam na po din po natin na ito'y kanyang pagpapatuloy.
10: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tata, RMN.
7: Senador Alan Peter Cayetano, tinawag namang Senator Troll at Marites si Senador Ping. Kasama natin sa balita, Rajuman Conde Bata.
2: Hindi pa rin natatapos ang sagutan sa pagitan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senator Ping Lacson. Ito ay matapos tawagin ni Cayetano si Lacson na Judge Troll at Marites o nagkakalat ng chismis. Kaugnay ito sa naunang ex-post ni Lacson na naungkat pa ng kanyang investigasyon sa mga maanumalyang proyekto sa Taguig City ang umano'y illegal reclamation activity sa Laguna Lake na sakop ng lungsod. Sa Facebook livestream naman ni Cayetano, sinabi niyang halos araw-araw na siyang tinutrol ni Lacson na panay Marites o inconclusive, argumentative at hearsay o chismis. Laban sa kanya ang ginawa, salit na iwan sa tamang ahensya ang pag-iimbestiga. Ipinagtanggol naman ni Cayetano ang Lakeshore Development sa Taguig na ginawa ng parks sa koordinasyon anya ng local government at national government mula pa noong Aquino administration hanggang sa kasalukuyan.
3: Matapang magpa-imbestiga kasi kakampi niya lahat at yung mga ahensya, yung mga tinatawagan niya and everything. Siyempre, entertain siya. May, alam mo naman, style niya, may kasamang pananakot. But I'm confident when the agency sit down when it is a sober, even po yung sa final niya sa ombudsman, pag tinignan to ng mabuti, makikita po nila na napakaganda po ng development ng ating syudad. Ang kalak po ata kasi ni Senator Lacson, yung Taguig of 30, 40 years ago, yan pa rin ang Taguig ngayon. Ang alam niya lang ata po sa Taguig ay BGC lang, kasi hindi niya alam yung ibang lugar. Hindi niya nakikita na nag-rise up na po ang mga kababayan natin sa Taguig.
2: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.
8: Report ulit tayo sa probinsya, kontraktor ng di matapos-tapos na road reconstruction sa isang barangay sa Kawayan, Isabela, posibleng sampahan ng reklamo. Kasama natin sa balita si Idol Stanley Talatad ng IFM Kawayan.
4: Matinding abala para sa mga residente, maging sa mga motorista ang hindi matapos-tapos na pagkukumpuni ng kalsada sa Barangay Labinab, Kawayan City, Isabela. Sa panayam ng IFM News Team kay Posdi Chief Pilarito Malindin, sa kabila ng mga patawag ay hindi umano humaharap ang kontraktor ng nasabing proyekto upang sagutin kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos ang ginagawang kalsada. Dahil sa matagal na pagkakaantala, matinding traffic ang nararanasan ng mga dumadaan sa kalsada, kaya naman nagtalaga na umano ang Posdi ng personnel upang manduhan ang daloy ng sasakyan sa lugar. Ayon pa kay Chief Malinlin, dapat sana ay natapos na ang proyekto bago pa ang pagsisimula ng klase noong Hunyo, subalit hindi ito natapos, kaya naman muling nagbigay ng extension hanggang ngayong buwan ng Agosto. Nakipag-ugnay na rin umano sila sa City Engineering Office at sa LGU upang muling ipatawag ang kontraktor ng proyekto para pagpaliwanagin. Nanawagan naman ang hepe sa kontraktor ng proyekto na tugunan ang hinaing ng mamamayan at tapusin na ang proyekto upang hindi na magdulot ang abala sa mga residente. Kasama niyo sa 98.5 via FM Kawayan, Idol Stanley Talatad, Tatak, RMN.
7: Umano'y pagpapatumba ng mga sundalo't pulis sa mga kotongerong kongresista, pinabulaan na naman ng AFP. Kasama natin sa balita, Radyo Man Barjo Domingo.
6: Pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines ang umano'y pagpapatumba sa mga kongresistang bumabalik sa pangungutong sa mga kontraktor para makakuha ng kickback sa mga proyekto ng pamahalaan. Nabati na nag-post sa social media ang kolumnistang si Ramon Turfo na nagbabala sa mga tiwaling kongresista na may kumikilos umanong sundalo at pulis para patumbahin ang mga ito. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, hindi sapat ang mga sabi-sabi lang kagaya nito. Kailangan i-verifika muna ang isang ulat bago ito dapat paniwalaan. Anya, nanatiling nakatuon ang AFP sa pagtupad sa mandato nito sa saligang batas sa pagiging profesional, disiplinado at non-partisan.
9: That context, no, na tweety bird. Normally po, AFP does not respond to wala po action basis and information in the report. So before we believe, we should verify. So ganun po sa Armed Forces of the Philippines, no, hindi po dapat sapat po sa atin yung sabi-sabi. Facts first before conclusions. Ang commitment po namin, hindi po nagbabago. Isa pong professional, disiplinado, at non-partisan ang inyong Armed Forces of the Philippines.
6: Hindi kahit na wali padili ang publiko na maging responsable sa mga bahagi ng mga impormasyon at maniwala lamang sa mga opisyal at credible na mga sources. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
8: Tonight, tennis ace Alex Ayala umangat sa world number 2 matapos ang historic WTA title. That's po ang sports report ni Niel Santua.
11: Mas umangat pa ang ranking ni Filipina tennis star Alex Ayala matapos niyang manalo sa Mubadala DC Open sa Washington DC. Dahil sa kanyang panalo, umakyat si Ayala mula sa world's number 28 tungo sa career high na world's number 20 sa WTA rankings. Tinalo niya sa finals ang American tennis player at world's number 3 na si Jessica Pegula. Malaking achievement to para kay Ayala dahil siya ang kauna-unahang Filipina na nanalo ng singles titles sa isang WTA Tour level tournament. Bukod sa ranking points, nakakuha rin si Ayala ng premyong $252,000 o mahigit 15 million pesos. Samantala, matapos ang kanyang historic win, susunod namang sasabak si Yale sa Canadian Open. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN.
7: At sa kugnay pang balitang pamahalaang lungsod ng Naga, ay posible ro pong ideklarang adopted daughter of Naga City si Pinay tennis star Alex Ayala. Kasama naman natin sa balita, Radyo Man Mike Marfega ng RMN Naga.
12: Plano ng pamahalang lungsod ng Naga na opisyal na imbitahan ang Pinay tennis star na si Alex Ayala sa lungsod ng Naga matapos ang kanyang makasaysayang kampiyonato sa Mubadala DC Open sa Washington sa Amerika. Sa kinalap na regular session ng sanggunyang panlungsod ng Naga kahapon, plano magpadala sila ng imbitasyon kay Ayala. Laman ng naturang imbitasyon ang personal na pagtanggap ni Ayala sa opisyal na resolusyon ng sanggunyang panlungsod na nagdedeklar sa kanya bilang adopted daughter of Naga City. Ang nasabi ng resolusyon ay ipinasa ng sanggunyang panlunsod ng Naga noong nakarang buwan pa ng Marso upang kilalanin ang kanyang mga tagumpay sa international tennis at ang kanyang malaking ambag bilang inspirasyon para sa grassroots sports development ng Naga City. Kung sakali, inaasahang magsisilbing malaking inspirasyon sa mga atletang Nagenyo at Bicolano ang pagbisita ni Ayala sa lunsod ng Naga. Kasama mo sa RMN, DWNX Naga, Radyoman Mike Marfega, Tatak RMN.
7: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyoman Zander Kayabya.
8: Ako naman yung Professor na Bayan Ricky Rosales.
7: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Marahay na aga, maupay nga aga, mga kasama.
13: Inyo pong natunghayan ang RMN.

0: ay mga chronic kidney disease o kung CKD.
1: Ay.
2: Papa, hindi ka magkabala ka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagyod, pareho sang pomegranate.
3: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
4: Kidney care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
7: Charm, crab, corn, pangong tomato blue, hanggang amoy kulob sa pangon ng charm.
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumakablos sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
9: ACS.
10: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
11: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamatig sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matsyang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes magamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
12: Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
15: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
16: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
17: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
18: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
19: Pahanundong halin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa siningati onsang tig-ululan at bagyo, ginapahanundong namon sa tanan ng mga isda at mga tag-iyan sang sakayan. Antes magbiyahe o kung nagtalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sa inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag official nga mga paandam. Indigid magbiyahe o kung magtalawod, malain ang tiyempo. Hindi magpasubra sang karga sa bangka agod malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyong pamilya o kung barangay ang oras sa inyong pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyong pagbalik. Para sa dasig na responde o kung pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
20: Anong gusto nyo?
21: Ha!

0: ang go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Mga radyo man, ang oras sa Pilipinas, las 7:49. Antara na sa aga, good morning, Radyo Man Mags.
3: Good morning, Boss Idol.
4: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Man. Good morning, Radyo Man. Good morning, Ilo!
2: Good morning!
5: Bagong bagong pinat! Subong, adult time, FL5.
3: Hi! Tapos
5: ano? Na? 5 to subong.
2: 5? Ano nga, adlaw nga 5?
3: Nag-start ano? Lan na ginambal, mag-start man sa letter A, pero hindi April. Ano?
2: Ano?
3: I-guess. Ano nga bulan subong?
2: Ano?
5: August?
3: Correct.
2: August! Ano ang mga bulan sa kalendaryo? Enero!
5: Enero.
2: Dayon?
5: December!
3: Mabaitig ka pa!
5: Wala pa, December.
2: Wala pa. Enero!
5: Enero.
2: Pebrero!
5: Enero.
2: Dayon?
5: August!
3: Direkta na December, after
2: may bonus. Oh, after sang August, ano? Pagkatapos sang August, ano?
5: August.
2: Oh, ano dayon? Ano nga bulan?
5: December.
2: December?
5: Oo.
2: Pagkatapos ng December, ano?
5: New Year!
2: Oh, no.
3: Sakto na, sakto. Perfect.
2: Ilang tanong ka ron.
3: Ilang tanong ka ron. Sakto man mo sa idol. Wala kang limaglaong, no? New Year, ano na.
2: Dumayo, dumayo. Mahaw ka, why? Wala?
5: Wala, bye-bye.
2: Oh, pareho tao, etang mahaw. Gumay lang to ako pamahaw, cute na gaya, gindala ko, ang sudan bala ni Mrs. Kagapon, wala niya maubos, gindala niya puli sa balay, ginref ko lang din, gininit gina. Dahil ang akon nga sud, ang akon nga kanon, inang bahaw bala. Isa lang ka ako, ano? Isa lang ka, ano? Tiyang imo, ano gusto mong sudan ako?
5: Sana na da?
2: Tubig? Tubig, kagasin?
5: Tubig, kagasin.
2: Okay na?
5: Okay.
2: Magaan ta ka lima, ha? Bakal ka tubig, kagasin. Mula ng kuhan mo subong, sudan mo, Oh, bakal ka sang tubig, asin nga 5 kapiso. Sino na may tubig man da, oh. Amo na sudan mo, ha?
3: Hanggup
2: ka na. Okay. Be, kaon ka, why?
5: Kaon.
2: Kaon ka na?
5: Wala pa.
2: Oh,
3: kaon pa lang.
5: Kaon pa ka.
2: 50 lang, anay, ha?
5: Pwede na, utan.
2: Pigado, okay?
5: Utan lang, anay.
2: Utan lang, anay. So, ito pala, mati natin, anong kape mo?
5: Next kape!
2: Nga, gainom ka lang?
5: Anami, amot, naite, brato pa.
2: Magkaradyo man, sa mga tampalamati natin, amo ining kape nga kanuwa mo ka imnon kay naka!
5: Tibag!
2: Sa mga suki natin, inom na sa Nanscon Coffee, ara na sa aton sinimabian ng mga butika, anong kape ko?
5: Nescafe.
2: Anong kape ni Radyo Man?
5: Nescafe.
2: Anong kape ni BBM?
5: Nescafe man.
2: Anong kape ni Inday Sara?
5: Nescafe man.
2: Magkaradyo man, sa mga tampalamati natin, mag Nanscon Coffee, anong balanyos mo?
5: Festat.
2: Softest Wonder Oil, magkaradyo man, ari na sa aton sinimabian ng butika, recommended gift para sa inyo, may-ari ini sang virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Bago pa lang!
5: Ubusan na!
2: Mga karadyo man, inom na kita, ang maggamit ni kita sang softest wonder oil. So, ito, tamiyawon tayo kita.
5: Ay, good morning, Totoy Store. Himpa, good morning. Dr. Manipador, good morning. Okay. Parinibot, good morning. Okay. Nick Salis, good morning.
2: Si Parinik, Nick?
5: Parinik,
2: good Parinik.
5: Morning. Parinik!
2: Anong Parinik? Gusto mo nga kaluto itong namitan mo sa ilaw?
5: Niti manok?
2: Bukopay!
5: Bukopay, nan.
2: Pizza?
5: Pizza, nan.
2: At tilaw ka na sa pizza nila?
5: Namit.
2: Tilaw ka lang sa pizza pie nila da. Sus, mabalik-balik agad. Ilada nga manok ba lang nga inasal nga... Ano gana, Mags? Ang pizza? Sus, sakat namit namit. Te, ano ang mambal mo kay Parinik?
5: Te, da.
2: Sino pangin?
5: Hi, good morning, Pipada. Majib Rias, good morning. Good morning, ma Chloe Mice.
2: Sino?
5: Chloe Mice.
3: Sino?
5: Mamate na, no?
3: Basta gumamati, ah.
2: Okay. Doon sa IFM na sa gumamati, eh?
5: Hindi, dyan. Brickbalik sila. Brickbalik sa IFM.
3: Sure?
5: Yes. Oh, muna.
2: Doon sa IMO na yan sila ni Lulumat gumamati.
5: Hindi, brickbalik lang sila. IIM sila. IFM naman sila.
3: Ikaw, ginagin
5: na sundan? Oo, yes. Ano gabi, ma Chico Banana, good morning, man.
2: Si Chico?
5: Oo.
2: Tiyambalo mo si Sir Chico na itong i-greet yung man tattoo sa program?
5: Oo.
3: Paka-message ka na sa iya?
5: Ala, mamagin na. Uyak na ko.
2: Uyak. Bro, balaan mo nga si Sir Chico, pamate.
5: Oo.
2: Sure?
5: Yes.
3: Sino gambal?
2: Gambal?
5: Yung text ako, voice message man.
2: Ah, voice message.
5: Oo, sige.
2: Ba't isa yung guru yung program ko pamate? Pero may guru pamate niya sa atin.
5: Mate, man, Bruce Bulos.
2: Bruce Bulos lang?
5: Oo.
3: Sure?
5: Yes.
2: I-voice message mo, Sir Chico, na itong sir. Sir. I-kuan mo ko, i-greet mo man kami sa program mo.
5: No, okay.
2: Okay. Sige. Salamat yun, nagay. Magarat mo man si cute nagay.
1: Tatak, RMN.
2: Last 7:53, sari ng ator ng mga balita.
1: RMN News, Derecho Headline.
2: Mga robot nga obra sa mga Ilonggong estudyante ginbida sa pinakaunang robotics competition sa AI Fest 2026.
3: Sa showbiz, Maroon 5. Magapatigayon sa concert sa Pilipinas sa Pebrero 2027.
2: Sa hinampang Malik Diof, buslan ni Angie Kwame para sa hampang sa Strong Group sa 2026 Jones Cup. Inikiban pa ang mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod.
3: Life Extension, Vitamin D3, kung Vitamin D3 ang inyong ginapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand na himo sa US, sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended, kag most prescribed, Vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
2: Magkaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw ka nga protected, gani sa mga suki nato ano pang inuhalatin niyo. Magkaradyuman kadto na sa atong siring ang mga butika, bakal na sang Life Extension Vitamin D3, pangitaon natin ang Tatak Ili, Tatak Original. Magkaradyuman sa pagtuon ng kapakita kung mataas ka Vitamin D3 ang level sa atong nga dugo, choy, hindi ka madali-dali sa malatian, kag kung mabalatian ka man madasi ka magka-recover. Gani, mag Life Extension Vitamin D3 na. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
3: Radyuman Maggi Ereswelo Maleriano.
2: Sa detalye,
1: RMN.
2: Mga karadyuman, lima ka mga robot nga ginobra sa mga estudyante halin sa tatlo ka universidad sa sudad sang Iloilo ang ginbida sa pinakauna nga AI in Motion Robotics sa competition sa AI Fest 2026. Sunog ka Engineer Leia Gabawa, kalakip sa lima ka grupo sa mga estudyante nga miyembro sa Megatronics and Robotics Society of the Philippines sa Wasang Visayas ang naghalin sa tatlo ka mga eskwelahan kasubong sang West Visayas State University, Iloilo Science and Technology kag University of San Agustin. Paig ni Engineer Gabawa, nagumpisa sila sa pagpili sa mga proposal sa mga estudyante. Ngagin painalom sa face-to-face hands-on development sa mga prototypes, sa rin ginlakip ang mga estudyante ang AI kag robotics sa ilang obra. Sa Agosto 3 ang hapon, gipatigayon ang demonstration sa mga obra sa mga estudyante sa ginjudge sa mga ginakilalang opisyal halin sa MR o kon MRASP. Kanakip sa mga obra sa kabataan ang mga application sa agriculture, disaster risk kag production. Natalana ang i-anunsyo ang nadaog sa robotics competition sa katapusan ng adlaw sang AI Fest 2026 subong nga Miyerkules.
3: Ang ining bahin ginadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang FDA, a quality product of the Hikol Alternative and Health Food Center. Nakabaton sa duha ang duha ka eskolahan sa Banua sa Dumaga sa kabugusan ng 2.9 million pesos ka pondo gikan sa provincial government para sa pagtukod sa photovoltaic solar power system o kon hybrid on and off grid. Personal nga ginpresentar ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. ang cheque sa din 1.4 million pesos sa gitpain sa Dumaga Central Elementary School, samtang 1.5 million pesos naman ang ginahatag sa Purification Dollarman Fort National International for Open Purification Dolar Monfort National Science High School. Naghalin ang pondo nga ginhatag sa Special Education Fund o kon SEF sa probinsya nga gintigana para sa mga programa nga makapauswag sang kalidad sang edukasyon kag mga pasilidad sa mga pampubliko nga eskolahan. Pinaagi sa proyekto ginalauman nga makaangkon sang mas masaligan kag sustainable nga supply sang kuryente ang duha ka eskolahan sa bulig sang solar energy bilang kabayin sang pagpasanyog sang gobyerno probinsya sa paggamit sang renewable energy sa sektor sang edukasyon.
6: Tatak! Magkaradyo man la 7.58 ng tara sa agay ng Philippine Standard Time sa mga suki naton. Ano pang ginuhulat ninyo? Kadto kita sa mga butika, inom kita, bakal kita, San Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin, mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa. Mayari ini sang spirulina gani magkabulig pagid para sa ato ni kayong lawas mga karadyuman. Ang pinagkadabest, timuon nyo, likawan yung balatian, likawan nyo ang bisyo, ang inyo sinimabian nga, panigarilyo kag inom. Gani sa mga tampalamati natin, diri na kita sa masaligan ta. Santon Plus Gold mga karadyuman, aprobado sang FDA produkto ni Dr. Emil Oy, ara na sa aton mga butika.
1: Tatak RMN.
6: Magkabaton sa bagong storybook sa mga daycare center sa sudan bilang kabayan sang tika nga magapasangkad ang access sang kabataan sa dekalidad nga reading material sa kamadugangan ang ila huyog sa pagbasa. Sunod kay Mayor Rice Atrenas, ang kada daycare center magkabaton sang tig 15 pesos nga kauntig 15 kakopya sang kada storybook nga ipanghatag man sa reading centers kag library sa sudan. Isa sa mga problema subong suno kay Trenya, samo ang kakulang sa mga storybook sa daycare centers nga mahimo man kabangdanan kun nga naganubo ang interes sa pinagkagabataan nga magbasa kag mas nagapabor sa paggamit sang gadget. Suno pa sa iya, ang mga storybook ini lang nagabulig sa literacy kundi nagatudlo man sang values kag leksyon sa kabataan.
3: Ang ining bahin ginadalon sa inyo sa Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Minghay Potency 100% natural herbal extract sa Lisa Magustin. Ang palaya, garlic, malunggay kag spirulina nga nagapanamik nga nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santon Plus Gold, produkto ni kalidad sang Yes to Health and Wellness. Ginasuwestiyon sa Land Transportation Office 6 ang paghimo sang solusyon batok sa problema sa overloading sa mga dipaserong salakyan para malikawan ang pagluntad sang disgrasya. Suno kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Hedespan II, nagapangayo sila sang insaktong agiya kag solusyon nga masaminang nagakatabo sa mga kabanuhanan. Payag pa ni Hedespan nga luya gilang amangin proactive kag makaluwas sa mga kabuhi bag-o pa man matabo ang disgrasya.
7: Kita ni hindi lang mag-untat sa ano yung LTO, yes, siyempre pasas kami yung penalty kung may makita kami ang traffic violation. But the real problem is how do we prevent these situations from happening again? Kasi mo lang ang franchise violation is sila eh. Sa TFRB nga side, that's why we need coordination with the TFRB. Pag again, yung mga sa TFRB, at you know, you give us the proper guidance and solution to the problem na very prevalent sa mga kabanwanan. So, pangayon kami bulin sa TFRB.
3: Ang payag ni Attorney Gaudioso Hedespan II, sang Agosto 3, ginserbis ang LTO 6 sa Shoko's order bato sa driver kag operator sang jeep sa nag-viral nga video sa social media bangod sa overloading. Lima kadlaw ginhatag sang ahensya sa driver kag operator para sabton ang SEO nga ginserbis sa ila.
1: Tatak RMN.
6: Impunto las 8, antang na sa aga, magkaradyuman sa mga tapalamati naton, sa mga sukita, mainom kita sang Evergreen Herbal Capsule. Sa mga suki naton, aring isa sa mga nakainom sang Evergreen, mga karadyuman, yaring isa sa mga testimonya.
8: Sa mula po ko nakaano kagamit sang Evergreen, ang ako nga ta, ako ang magigasok. Hindi gid ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatiklid ako sa right. Hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
9: So, subong makatulog, mayon ang tulog mo?
8: Yes, muna akong tulog. Oh. Wala akong hyperacidity. Hindi na ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Rainy Sintinales, patong-patong haniway.
6: Magkaradyuman sa mga tapalamati natin, subong aga, ni magkaribat, mag-inom sang Evergreen.
1: Tatak RMN.
6: Sa piagkabahin, aristado ang mag-abyan sa ipatigayong nga drug bypass operation sa Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU sa Barangay Armada Haniway, Iloilo kahapon. Ang mga aristado ang gininago kay Alias Nunoy, 47 anyos, kasado kag residente sa Barangay Bungol Haniway, kag Alias Tuntun, 39 anyos, soltero, kag residente naman sa Barangay San Pedro sa mga Banwa. Sunog kay Police Major Dadji De Lima, Chief sa PDEU nga si Alias Nunoy, ang ginagabing isa ka high value individual, samtang si Alias Tuntun naman ang isa ka street level apang nakaagi na dakop sadto sa police

0: for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Mga kasimanwa, sa tiun sang kalamidad, importante nga may prepara.